0: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Shesh yipfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile wa ku famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halala la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halala, one bite and more.

0: lowo shaba chukele lowo zwigwanyana nyana au sukuba dodar sibra ka tar suka kanwa shibombe eka mesho sukura ra mothlaba ku labo birima awana mixo ra jisa ra fana nda kahle ba vhengele ba tsuka tsukela na shabisa da shabisa mixo ra mina e bi ila da bla nga ala ka ti makata le kwena la ya ka landa la banga la ya ni ka facebook ndlela leke ba vhengele ba tsuke so
1: electro pump yani vho komela swi swa makoya hi ntsengwe

0: ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Giyani ku yima ku herile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku mi pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncha alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku mi pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masithulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061-536-5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
2: ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crips fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halani la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsapp 062-802-4745 khazi halani one bite and you are good
3: soke okay.

0: Antoine. Ka se so so mix so se fa mala ntla mangala gam ka December re toy ka me show sugura tsa ntunda ka ndikoma la ka 0608875942 awre ntlana hle ka hle ka bile kung go.
1: Ebe nete la pusha ngulwa tili kaka ngola pusha manu wa stage.
2: Mwaisho wa mii na kutotesha mwendo mwi la laba sana kasani. Nukondo la kupateka. Mbasungu la iwa mbilo ni moya. Ana mwi la laba sana kasani ki. Mira awa poki. Letu tu mania laka mapuve ni kukwan para. Iko kwa nwa mina, bukani, mbona sungwa nyana. Iko kwa npara, baga sungwa hana. Niku mpana wa kefa, anuko hai, bukani mkulu wa mina. Akuru kikotesha mundu mwila, nilukona la basa, nukatuniku. Bye bye mwashi, bye.
0: Right, okay, right, come na la baga ritingo, laka 060, mila mwena loa.
3: Sion way. Ne atela ho sima hlohlwana vapfushwa manwa ne loko ri vanhu vanga rifushe a dzintekile sianwe
0: huwa
3: huwa
0: sianwe
3: huwa
0: sianwe nkata jone sianwe bye bye tsai sekan vana mena kata john vala from sasasa big sorry mena jilonga kandisa la
4: tsani wo leri kidi ka mense bro tripukani mana advice anga khwan pukani that's it man machine kokona wa kuhlula gen 16a bana kwa na manmara ka blikulukam sibuk 2 danke
0: enko mo indlela le kahle le kuma bonga lamanga kandisa ka misho sukura namhla mixer register fm ba tikahle ka misho lo indlela le
5: ya kalanga nupumelele nupusha vanhu vanharu ntsena kuna tatana premium malungani ka board pukani isonta namuntla sisonta namuntla pukani milungisa ya kerekene kuna sesi mwana mhani isesi maria vaka hayi sweswo ka nhlaniki pukani ka ri kotsera holo pukani mwana mhani ta hetelela hi mhana mina wa nkoka xarila xinyanyani ka xi ri pfukani mukukula lunghisa ni ta ya kerekeni sonta namuntlha ka mhani mhani dayina ntukulu wa hosi ka sikhunyana block 20 vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mhani handle ka manana mariya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mboya danku
0: sasinene ndlela leke mhani wa mina ni khesile 060875142 va tsutzeni
6: Muno shesha.
0: Ya.
6: Aku futhi futwa mina ekarula ingeche. Irivisi yeshe lo. Butir sizeka Richard Rikhosela ro ka shoko ni ku pfuka ni futwa mina. Ni tsumela la ka ningisi. Ni ku boti wili rigiti. Ukani ka ri mnyama xi na vona valava. Ndavulela tsikera ka skinyani ni ku mantla la bisaka. Kukali majamalumu wa mina mwana kuhini hiri kula mundu wa malume Aba pusha into mbilia Yotonga inga tongi mtena Itonga la nina wa yona rajo
0: Oh, nga kuna shvona
6: Dai
0: Zese kani katatika Janko ufambile jula
7: Rishile DJ Rajan Kumbe kusha manda wala nzilaka Kuna kukwanu warisima Laka bode aba pulki kuna mambazani wana manthosa le akangobe kuna scheme system ko malike kangobe jamela tsuba nangwa ba pushiliki ngobeni abihle danke brahmin ndo
8: ante na na na kungena ka akuyipoka akukwa warisema ka bonde kokwa wa xingwavila aka xihosana ni hetelela hi mhani woman fish la ti egroundini ni hetelela hi mhani woman fish la ti egroundini vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mhana xitlhoko la tikweni ra le kolo i

0: Mkhaya wa mina i xilahla Richard Tambukeri le kaya ka Ntshavulani Mbuya sweswi va ri kwala ntirhweni a sadana lunch kukani mkhaya ma nga va pfuxiwa hi mani machini xikokoni wa ku hlula kusukala Jansenxin a i nkoma munhu wa ku xaxa ahiye
1: a hlayisekani
0: danko
1: a danko from sasaso ndlela like 060 I do love
2: mpela ku wa pfuxa mahaxi sisibasani ka nghove pfukani kokoni wa risima ka bode pfukani wo DJ apps section A pfukani lava mpfuxaka i mhana neri ka xikukwani danke
1: name cases there the dela like 060 8 7 5 10 4 2 mix ngo ten koma riqingo lan vanga batsela ku dela ka mishoso kura no mhlele ba ku rishile DJ Raja ari kobela ku vusha body force stone gandi ndana namba pa manyunyu aka kakala netela la hiko koni egaveni ka makosho aba pusha hi Ivan Juma aka ndindane name cases le ka ndindane la endlela like 060 8 7 5 10 4 2 batsu zen mishelo
3: ana wazi ka shaza e vari la driver ti eta va pfuki vanhu va khuvele loko duma misava hinkwayo a F na vona a va pfuki va hetelela hi mhani mari ya Blankula block 2 a va pfuxa hi manchaki kwa ka milengeto xa block 3
1: ni mi khensi ri ka mani
3: eso
1: danko a yi tila
4: rixile mihi va pfuxa Nipusha Bodo Richard Maboko kwale mgangeni waka Moi ngopfukani. Nipusha Ndona Moi e Bodo Tekila. Kwale mgangeni waka Moi ngopfukani na mwina. Ene eti salala wa hepuna haku ishabala datang na airtime. Akupfuki baba kaina bama uwa kwa ndala. Kwale kama pulu. Mpusha imani mahori kama pobe aska sports center enkomo
5: njalo ndaje wa mahashi mpusha baba Lucky Mhlongo akashoko nipusha sesi evidence avihehli nipusha na malume Edison mavona khosa kwa levihehli emankhela kwa laka mapayeni da
6: Rishiri tijeni kumbela kwa pusha Kumbela kupusha manjiwa la itini kankuri Nipusha sisi gharmala kaka kakala Nipusha manjiwa suna waka msonga ya kankura anska isa zani Lawa pusha karenimala ya kankuri Saisa kandije
7: Mijani kava nkava Anulu kamisa blue tree Nipusha kundula Nama sema kelani Nama na lukas Nkumu manu uru
8: Ke sim. Rishi ni muhaxi wa mina DJ Raja. Ni ku ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ne. Ni pfuxa the general pastor Khosana va ku loko ni pfula fastele ni vona le va ri le ka mbati leyi loko a va pfuki. Ni ku liki ngoveni a vuhihli. Ni vuya ni hetisela kahle hi Morris Maluleke mfana wa Goxa. Na gama pula hinkwavo na va pfuxiwa kahle hi Khenhlungwane kusuka kwala amukedzi ka ZZ2 injaro Dubai xikanyakanya ayeni muhaxi wa mina
9: one advice mo kuwani kuka mhata byobyani ka kuzani kuka smart lexo tonga la ka swikunyani a va kutani loko tiskazi ka leti tani ka papa u mama otsotswaka ko dya papa
1: ke selendela like as vanwana batsela kunene na vona ke majembe siku ra eka mixo siku ra mhloko xa wena Mr. Ranjan kombela ku pfuxa man Maria Masanganyi kwale ka Masanganyi xana ti Mhlungwane kwale mgodini na DJ Lerisa kwala Jilongo a va ri na Salanga Mabasa laka bode dango Mr. Ranjan mke selendela like as vanwana va nga tlhela va kandisa kunene ane ri ka mixo siku ra mhloko xa vatu ndlela leyi
10: rishile ta ku pfuka mhana triple R amakosha amugangeni wa ndona mngoni ku pfuka maseve wa mina vona kokwana wa nga lava va kumeka laha ka thoma ni ku pfukani maseve ni ta hetelela hi ku pfuxa tatana swa boha ka makoxa a madawuleni loyi a va pfuxa i mhani Grace Mashali kusuka laha tshama la kwala mutini wa mabulandlelo swimatancisa Mashali ni khensi
11: rixele Raja kombela ku pfuxa Queen of Flipopo ka huma ngombe kral ni pfuxa boti rhandza ka Thomas Maleke ka mavusi ni hetelela hi mani nhlekani va manyunyu ka papazela vapfuxiwa hi tshabyele ya kumbe ni ri kwala ka papila danki raja raja
12: DJ Raja a ku hi ku ya pfuka muti wa ka ndhambi ku la xikulwana a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka mitavula ka xihosana ka ndhambi a wu pfuki na wona ku ya pfuka ndyangu wa ka xiporo ka thomo a wu pfuki hinkwayo mindyangu leyi yi pfuxiwa hi ri ka nkarhi bava ri bava na marhanga ni MT ndhambi la gongowa kwala xikulwana la ku na gungu ra mali loko ni kwati ni nsokansoka ntsuku ni ya chela lwandle danku
11: kunjhani Mr. Raja hina hi pfukini ni kombela ni pfuxa sweswi evidence vihehli pfukani ni pfuxa mhana advice makhuwani ni hetisela hi ku pfuxa malume Phonyo ka makhuva a ti nga ta reni lava va pfuxaka lava i mhani Brisa va ri kwala ka mapayeni la ka magezi wa njhini la inkomo
13: kombela ku pfuxa bava xilahla dambukeri le sadama longeli ve ni pfuxa manese ka dzingidzingi le xitomani ve ni pfuxa manda heni kona kwele ka dzingi square vanhu lava hinkwayo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala i manjajani lava hlayisekana
14: ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa va vhelevhele kwala ka ngovelo ngopfukani ni landza sesi evidence ahle ni ku ri pfukani sesi ni hetisela giyandrik xivamba ka ra ku pringapringa milanga ebutile a etlele xikepeni ni ku pfuka n'wana wa mina vanhu lava nga ka vona va pfuxiwa hi mali mabundzi mina ri kwala ka ngovedanga
15: avuxinimaxi ni kambela ku va pfuxa ni pfuxa sesimilani kwala ka makoxa ni pfuxa kokweni gaveni kwala ka makoxa ni pfuxa mani khumalo ka homu a pfuxa i julia chava mafumani kwala ka makoxa danki
11: risile ra dya munhu wo sesa mani va pfuxa a ku pfuki boti wa mina i barula i ngeche i minyamatsinyama Voices like Richard Records, so let it go and raka shuoko robeni. Nuku pukani bodi. Tutumani ya laga mninginisi. Nuku bodi wili rigidi. Pukani, nfusha banyamati na monta. Nda ya delela. Lava wana. Nda ya delela manda wala utaka. Kwala tiko ra ka sikhunyani ni ku pfukani majori xili mona wini yini a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntseno yi tongela mukhalabye wa yona leyi tangi
16: rixile boti raja hayi kumbela ku va teketeka mona ni teka mama mukhensi leri singa view leyi ni teka kokode juna kwale jilongo leyi ni ta hetelela hi mana anakanya kwale 14a a va pfuxiwa kahle hi mafesi mlanga ni ri kwala P9 a hi xumaxumini boti raja ina n'wina ni tili ri chaya danku
1: danku swinene ndlela leke mixo ra chisela famba ka endla tano ni khoma ri tingo leka 0608754 va karhi pfuxa na hi losalela kahle hi le ka makumembirhi timinetse wara leya nhlanu yi nga seba mixo ra mina na 10 minutes ya ku va yi nga yi tirhisa ku va yi karhi ni taka ra tingo kwanani mixo ra mina leka afu ku pila wara leya nhlanu ka mixo suku ra namuntlha ni a ni ta va ni karhi ni ya ka tibeva wishes ka nga na ku hlawuleka 0608754 loko ku ri nga se ni khoma loko ni khoma ri tingo ni khomi ka 0608754 mzesi ku ri wena u pfuxa va mani vanharhu eka mixo wa suku ra namuntlha hi ndlela ya leka. Yeah.

0: vandintsena
1: HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: Giyani kuyima kuherile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama wu ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncha alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala giyani opposite biko hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
1: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745 khazi halal one bite and more.

0: tsa technology se go tsena e go swina hina re saba nko yo jikelela e ntse e ka o tshwenye ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
1: 0608875942 ba kurishile Marilyn na nwina ne ri kwala ka xikokwana avatsalang ku ivona mani mara otherwise ke mina na nwina taba ke isa sweso mahlweni nwina ba ntsire ba mina ba kurandeka ba ku ita ba kika teka swinwe ri kwala ka GCR Marilyn xilo even then ba ku ri ikateka swinwe ri kwala ka ngobe Man Grace nkata nduna Ephraim Makamo nikeso swinene Man Grace mbana sukura kahle bakurishile Marilyn taba hi ri swinwe kwala ka radio is cool boy ene na nwina a hi fambeni swinwe muhaxi school boy khale man hi nga mitwi moyeni na ku tshama na kume swaku ma hlayisekini hi school boy
2: chelesesmirile hi kateka kahle hi ri na n'wina ri na B9 laniwa a karhi a ti lunghisekela ku ya kirikini yena xigubu ya cina hambi ri na mafesi mulantswa danko
1: ni kenso swinene but my face
3: 0608875942 rixile Merlino hi kateka kahle hi kha hi ri prepare ya ku puxa mukhegula va va prepare va kota ku ya xikerekeni namuntlha va ya byisa xikwembu na lavan'wana hinkwenu a hi hlayisekini hi khensa siku ra namuntlha leri nga pfuka hi ri vona xikwembu xi hi katekisa hi khensa hosi van'wana a va ri vonangi siku ra namuntlha kambe hina hi nga ri vona namuntlha sisimirilini a hi khenseni hosi hi pamandla hi vuyelela hi khensa Jehovha wa tilo ni misava xikwembu katekisa vanhu hinkwavo lava nga emisaveni yona Jehovha xikwembu nga ku khensa hi katekisa hinkwenu hi khensa na n'wina sisimirilini na xitichi xa hina a xikulu xi ya mahlweni xi kha xi hi nyika mahungu tidyondzo hinkwaswo leswi nga ku endlekeni eka studio xa n'wina sasimirilina vamandla ri vuyelela hinkomu hlayisekani u va na sende ya kahle ni hlayiseka khensa hinkomu i Jimmy the Black Prince sokola ka sienga ni n'wana manichi na vuya
1: Aite mina na n'wina va khesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurandeka va kurixile ntswalo yin'we ni kateka ni ri na wena ri la B9 mulandza ni khense swinene mulandza kasi ke 0608875942 mina n'wina va khesa sweswo mahlweni mi nga ni bela tinqingho mi ni byela ku mi le ku prepareni ka yini eka mpoyinti wa siku ra namuntlha xiwindzi va kurixile rixile n'wana mani patron va kurixile Marilyn ni ku n'wisele ku antswa ni ri na wena ri laniwani ka mphambo a wu sa galaza n'wana mani patron khensa swinene n'wana mani patron mi va na sunday ya kahle swinene 060 mingiseri wa mina wa rhandeka mi le moyeni n'wina
4: ahe

0: nipfukile n'wananga.
1: Ni pfukile no mtwela kule.
0: Na i network ntombi ya mina.
1: I network.
0: Hi khapeka hi ri na n'wanuna n'wananga i ri na mhani Khumalo kwala ka home 14. A karhi a tirhitirha n'wananga hi ya dzenisa lowa matimba hinkwawo hlayiseka ntombi ya mina exikini.
1: Mi va na siku ra kahle mama. Thank you. 060-875-942. Listening from Los Angeles. All right. I'm listening from Los Angeles, USA, where I'm working. Originally from Mama Josie, South Africa. Dr. Baloi, you can search Nene, Letin Dawintele, USA. Lehim Bana Sugra Gatle. 060-875-942. I'm going to say, I'm
2: Hello.
1: Aye. 060 mlemoye.
2: Aye mjani.
1: Ipfukile minjani?
2: Ah, ipfukile mo. Na ikataka riko ka mdavula kha havi ya tirweni.
1: La ka mdavula mikhemu vuya weke lanwani.
2: Ka ku vuya vuya tirweni.
1: Ah, ikhe se swinene la ka mdavula la mbona siku ra kahle man.
2: Masenza.
1: Imani?
2: Masemza.
1: Matemza.
2: Yeah.
1: I can say sne. Ileri menga duma erona rero.
2: Erona rero wa ntroki ro kwala ka Jesia.
1: Loko no fika la ka mdawu ya ne ku la matemza ni nga hatla ne mkuma.
2: So.
1: Alright, mbana siku ra kahle. E danke 060-875-942 noko ko my beloved sister Mapfuka. Ai khona mani enoko. Ipfukile swinene ku ri Sunday ya kahle swinene va ku ri xile hi lunghisa ku ya kerekeni ni ku mingiseleni ni ku antswa ni ri na n'wini ri la nkowankowa laniwani ta va khi ni kereka kahle le ka Pastor G khensa swinene sesigavaza na ku tshama na kumbe swa ku siku ra n'wina ra ha sasekini i gavaza ra milepo le tindhawini ta le dzanini 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe njhani
1: ya Thank you. Mani mahlawule va nghene kahle na hina le eka awara liya ya ntsevu hi khensa swinene baron the game hashtag eka n'wina mdun'wazi mabasa na mbona kwalani hi tekani blessing suka ri saseke ku ya mahlweni 060-875-942 mina n'wina ya vakhehisa sweswo mahlweni vayingiseri va mina vo rhandeka mingiseri mi le moyeni
4: marilina mpfukini
1: ni pfukini minjhani ka mani
4: i pfukini n'wana mino khari ya kateka hi ri kwala ka bodi khari hi tiyimisela ku ya kerekeni ya bodi FD72 kokwani wa risima hi mina kwala ka bodi mi ri le na
1: ni khensa swinene laha ka bodi lamba na siku ra kahle mama
4: i khensini
1: danke 060-875-942 mina n'wina ya va khehisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile muhaxi wa mina ni ka teka ni ri kwala ka mapuve kwala i mhana ri basile risima na hlulani khensa swinene mi va na siku ra kahle laha ka mapuve laya 060-875-942 mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
5: ahesesi ni pfukile
1: ni pfukile minjhani
5: hi pfuke swinene ni ka teka na wena gele ni ri kwala ka nkubyani i mhani rozo byani nkarhi ni phiriphela na famba ni ya kerekeni ya mina leyi ni nga yi hlawula a ha swi ta mfundhisi Musa Maluleke na mfundhisi Baloyi Magasana na wena n'wananga ni ta va na wena ni bya yi chayisa
1: ni khensa swinene mama mi va na Sunday ya kahle 0 8 7 5 9 4 2 monikoma lava

0: Tisimerini hi nkateko na n'wina hi ri la ka Home 14A nkateko Store.
1: Rixile sisi wa mina mpfukeni mina ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka Ngovi camela 2 mana xihluke na PBZ i mina.
2: Muhaxi wa mina hi kateka na n'wina hi kwala ka Mavalani hi khe hi ti lunghisela ku ya kerekeni ya Bishop Ngoveni kwala ka Mavalani i mhana Nhleko daku hlayisekanse.
3: Rixile Marilyn tswale yin'we a ri to se fikeni ka ndenda na hi kateka na n'wina ri kwala ka ndenda rodna ni nga kumini
4: a hi tiva ku ri Rixile hi Marilyn ni ku mi yingiseleni ku antswa ni ri na n'wihi ni ri la block 7 laniwani i Jackson Nkuna i Mavutani khensa swinene Mr. Nkuna kasi ke va ku Rixile Marilyn ni kateka na n'wina ni ri la ka Maswanganyi laniwani i Abi ka Maswanganyi 060875942 mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka
5: tati na xirindza. Hina namuntlha hi khongela kwala kaya hi tiyingi kaka ro bava na marhanga emthindambi hi kwala gongwangwa la xivulana la kun'wana kungu ra mali mina hi songasonga sori ya chela lwandle
4: 060875942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini mahlweni ya dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina ku ri sunday ya kahle swinene praise no xiphikhetisiwa ka n'wina hi GCRFM the voice of the nation e theme ya siku ra namuntlha ke hi vulavula kahle hi rirhandzu love n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka rirhandzu a hini ni ya dzunisa ya tlangela ya kombisa rirhandzu eka mani na mani vanhu vo tala va komba rirhandzu kumbexani va komba ku tsakela kumbe ku yisa mahlweni va khe va yisa rirhandzu emahlweni ka vanhu lava in a specific places ntsene hi nkarhi wo karhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi nga khataleki ku munhu wa n'wi tiva kumbexani a wu n'wi tivi kumbe u ta benefit something from that person or you're not gonna benefit anything from that person ku kombisa rirhandzu it doesn't take you anything ku kombisa rirhandzu a swi nge ku dyeli nchumu ku kombisa rirhandzu kumbe ku hanya i ri na rirhandzu swi fika swi olovisa swilo swo tala swinene eka wena n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi femeni ya preacha rirhandzu eka siku ra namuntlha religion leyi hi nga yi chuza kumbe vukhongeri lebyi hi nga byi chuza loko hi ri hava rirhandzu byi fika byi nga vi completely hi ndlela yaleyo kumbexana a byi va byi nga hetisekangi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a yini ni ya tlangela ya dzunisa ya tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo
6: helo sisi Marilyn minjhani ku pfukuu ene ya ni yingisele ku antswa hi ri kwala ri singa view hi kha ya ti lunghisela ku ya kerekeni ya hino ni karhi ni famba na vafana va mina tiboys ta mana tono hlula na hleti the team na max na nsuvo hi kongoma ekerekeni ya va ta ma vona kwala a gan section f
7: Rixile Marilyn ni kateka na wena ni ri kwala gan

0: Asheni ngona mtsare mina ni kataka ni ri kwala kangove ni karhi ni tilungisela ku ya akerekeni ya mina FDH leyi rhangeriwaku hi mfundhisi Mabunda ni ngo ri n'wananga ta kataka na wona until dzi chayisa mani Mabunda hi mina inkomo
1: rixini sesimirini ha redi hi fike kahle na pinela hi kataka kahle hi ri na n'wana ya pinela a mi ri na mafesi mlandza danku.
2: Rixile sesi Merlina, rixile sesi wa mina, mpfukile sesi wa mina, ni pfukile sesi ntswalo yin'we na word of the day ni ta mi byela ta Yesu loko a dyondzisa varhangeli va yena a dyondzisa malandza ya yena a ku va kona lava a va lava swi leswi ku va kusuhi na yena kambe va tsandzekile. I vula yini sweswo na? I vula timhaka ta ku ri ku na van'wanyana va swi navela ku va kusuhi na Xikwembu kambe va khomeleta swilo swa ku tala a va swi tsakelangi ku va kusuhi na yena hi mhaka migingiriko ya vona loko ya ri siku loko ri xile. Swi kahle ngopfu loko i swi tiva ku ku na siku leri ra Sabata, siku ra Sabata siku ro fana na ra namuntlha. Munhu wa tshika hinkwaswo a ya ka Xikwembu a ya dyondzisa Xikwembu xa yena lexi nga endla ku a pfuka a ti vulavula namuntlha a pfuka a gingirika a pfuka a ya hala na hala hi mhaka ku va kona van'wanyana vo ka va nga ri kona ka xiyimbi ka siku ra namuntlha wena i ve kona i ve wa hlandla vitomi ku hanya a swi bohi kambe ku fa swa boha ku hanya hambi sweswi ni titlaya ni ku titlaya hambi ko mintiku ni ngo pfuka ni tidlaya hikuva swi bohi mara ku fa we like it or not we have to hi ta hindza hi kona ya so a hi hanyeni kha hi swi tiva ku ri siku ra namuntlha i siku ra ku hlonipheka swinene ngopfu siku ra namuntlha i siku ra ku hlonipheka swinene ngopfu sesi wa mina vanhu vo tala lava va nga kona laha misaveni leyiwani a va ri tekeli nchumu siku leri loko Yesu a kha dyondzisa siku rin'wanyani ku tile xitukulwana xa Abrahamu lexi a xi goveke nhlana a ri na malembe ya 32 a ri mutsoniwa loko a fika lahaya i tele ku a n'wi vona Yesu a n'wi twela vusiwana a n'wi vitana a n'wi khongelela mayuda veve va tlhaveka swinene ngopfu ku laha a ri kona a ku ri tiko ra yena Yesu laya veve va tlhaveka vayuda lava va n'wi tshungulela yini munhu loyiwani hi siku ra Sabata xana hi mhaka ku a va nga swi tiyimiselangi ku ri Sunday va tibyela ka phokoteliwa ka ciniwa ka chayisiwa se Yesu a ku wena i ngo ni n'wi chuchela yini n'wana wa Abrahamu tikulu wa Abrahamu hi siku ra Sabata se n'wina mi na ta ni byela ku a mi pfuli swifuwo swa n'wina swi ya ku nweni ka mati na hi siku leri ra Sabata a mi ri pfuli na va langutisa se a kombisa ku siku ra Xikwembu i endla migingiriko hinkwayo ya ku khensa Xikwembu ya ku tsakisa Xikwembu ene swivutiso swa Yesu a ku ri hava na wun'we la swi hlamula a ku ri hava na wun'we loyi a swi hlamula.

0: hlamula xivutiso xa Yesu. Se a hi tiveni ku ri siku ra namuntlha hi hlonipheni vanhu va Xikwembu, hi katekisa lava nga swibedhlele, hi katekisa lava nga majele va nga khotsiwa va nga tivi milandzu, hi katekisa tinyimpi leti ti nwiwaka siku na nhlikani laha South Africa swi nga fikeki makumu, hi katekisa valala va hina, hi katekisa mani na mani loyi a tikeliwaka ka siku ra namuntlha kumbe ka masiku lama hi ka wona. Inkomo mi hlayiseka sesi wa mina, mi hlayiseka swinene. Thank you.
1: I khenso swinene na n'wina mi hlayiseka swinene. Otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mina n'wina hi ta va kha hi ha tiphina kahle ku ya mahlweni hi tinsimu ta ku tlangela ta ku dzunisa. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha ku ri Sunday ya kahle swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi yini ni ya tlangela, a hi fambeni ya dzunisa ya heta ta ku khensa eka lowo matimba hinkwawo. Loko hi ku n'wina mahakweni hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomumba ku mukhemini yingisela mi ri kona mukhemi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bunyeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pherita. N'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke 060-875-942 a yini ni ya tlangela ya dzinisa tata khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku na swin'wanyana swi fikaka swi nghenelela mara otherwise ke ta mi nyiketa kahle risimu andzhaku ka leswiwa.
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Laid by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.

0: risimu ra kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi a ni nga mi hlamuseta ku ri mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni hi ta ha kuma kahle rito ra nhlohlotelo kusuka kahle eka Pastor David Mageba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundzu wa siku ra namuntlha a hi neni hi ya ha tlangela hi ya hi ya dzunisa hi ya ha tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-887-5942 I number ra riqingho le mina n'wi ngile ku fambeni kahle hiyo loko ku n'wi maka hi joina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mi yingisela mi ri kona mina na n'wina hi ta va ya joina kahle kumbe ya kuma kahle rito ra nhlohlotelo kusuka kahle ka Pastor David tanihileswi ni nga mi kombisa xiswona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi neni hi ya hlohloteleka eka mpundzu wa siku ra namuntlha theme ya siku ra namuntlha hi khe ya vulavula kahle hi rirhandzu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Pastor David va yime ku lunga mufundhisi wa hina wo rhandzeka na mamukela kusuka ka tindhawu leti mbaku mi ri kona rixile
1: Rixile muhaxi wo rhandzeka muhaxi wo swi kota na vayingiseri va hina hinkwavo va nkoka eka nsonta wa kahle eka nongonoko wa president worship rirhandzu muhaxi na vayingiseri i mhaka yi kulukumba ngopfu mo hi ya hi ya kuma rito ro koma eka buku ya Yohana chapter 11 hi hlaya 3 na 11 mara mo ni sungula hi 5 hiku hi le ka nhloko mhaka ya rirhandzu twana yi ri kambe Yesu a rhandza Mata ni makwavo na Lazaro ku na issue ya rirhandzu kwalano mara laha hi nga kona namuntlha i 3 na 11 va makwavo va rhuma eka Yesu va ku eka yena u nga vona hosi loyi i n'wi rhandzaka wa vabya loyi i n'wi rhandzaka wa vabya 11 ku te loko a vulavule sweswo a ku eka vona Lazaro murhandziwa wa hina u etlele kambe ndzi ta ya ndzi ya n'wi pfuxa laha hi nga dyondza kona xitori xa Lazaro ha xi tiva vahlayi va bibele mara laniwani va makwerhu loyi a va rhandza makwerhu wa vona or makwa wa vona Lazaro va yisa hungu eka Yesu va ri loyi u n'wi rhandzaka munghana wa wena Lazaro wa vabya na ta vulavula na kereke ha ha ri ka theme ya rirhandzu ya nongonoko wa praise worship a hi swi koti ku hanya rirhandzu ri nga ri kona a hi swi koti ku endla swan'wanchumu rirhandzu ri nga ri kona mara na ta vulavula na tiko ra Xikwembu namuntlha ni ku loyi i n'wi rhandzaka wa vabya ku na swilo muhaxi na vayingiseri va radio ya hina ya matimba swilo nkarhi wun'wanyana leswi hi swi rhandzaka swa famba swi vabya nkarhi wun'wanyana swilo leswi hi swi rhandzaka ngopfu hi swi lavaka evuton'wini bya hina swa famba swi khwita ti-relationships ta hina ta famba ti vaviseka vamakwenu endyangwini va famba va vavisana entirhweni ti-colleagues ta famba ti vavisana na ta vulavulela na ku ri swilo swa kahle nkarhi wun'wanyana swa miyela swilo swa kahle nkarhi wun'wana laha swi fanele swi titimela kona swa hisa laha a swi fanele swi nyanganya kona swi famba swi bava laha a swi fanele swi bava kona swi va opposite na ta vulavula na tiko ra Xikwembu eka nongonoko wa president worship a swi vuli ku ri loko se hi fika laha rirhandzu ri titivalaka ha yima ku dzunisa a swi vuli ku ri loko ku fika nkarhi varhandziwa va hina va vabya varhandziwa va hina va admitiweke ti-ICU hina ha yima ku dzunisa swi la ta vula yini na hi dzunisa swi nga nkarhi wun'wana swi nga tshembisi it might not be fashionable mi kha mi famba eka xiyimo va twa vanhu lava mi lava mi yaku va kunga ku mi chaveleleni ni ku ni khensa Xikwembu ni dzunisa Xikwembu nkarhi wun'wana va twa ingaku a mi hanyanga kahle nkarhi wolowo enhlokweni why nkarhi wa ku dzunisa muhaxi na vayingiseri it's continuous it's ongoing we don't pause we don't stop irrespective of seasons and conditions we keep praising hiku Xikwembu lexiwani cha hanya Yesu loyi wani u hi ferile exihambanweni

0: nan wa kombisa Yesu uri a yeni e Jerusalema nditaya ndiya mupfusha hikuva niku etlene this akuri statement xa matimba ku bula munhu loyi a nga fa aku etlene iri nditaya ndiya mupfusha eku dzuniseni ka hina muhaxi na vayingiseri namuntlha ka nsota wa kahle swin'wana swilo swa hina swi file swin'wana swilo swa hina a swa ha hanyi swin'wana swilo swa hina a swa ha kombi rihanyo ni vutomi swin'wana swilo swa hina a swa ha yi tsakisi ti-relationship ta hina ta hi nyangatsa varhandzani a va ha swi lava ku tlhelela makaya va ya vona va rhaa varhandzani va vona hi ku swilo swi fambile swipa hi yo mhaka hi dinga Yesu hi ku n'wi dzunisa namuntlha nimpundzu hi ku in a host we can recognize that things are dead in our families mara hi ri tana u pfuxa tana u vuyisela hi ku dzunisa hambi swi nga tshembisi eka nkarhi lowuwani hikuva ni hina ha ku tshemba leswaku wena wa swi kota ku pfuxa swilo leswi nga fa as long as mina na n'wina hi nga tsutsumi hi siya swilo leswi nga hi fela hi tshama ka swona hi tshemba Xikwembu hi khongela Xikwembu hi ku we Yehovha hi pfuxeli swona loko u swi endlile ka Lazaro loyi a fini u n'wi pfuxa na hina ha ku dzunisa hikona ha ku tshemba ku u ta pfuxa eswiyimo swa hina u ta pfuxa mintirho ya hina leyi nga fa u ta pfuxa ti-relationships ta hina leti nga fa u ta pfuxa vana va hina lava nga fa hi tinyawupi na swidzidziharisi u ta pfuxa leswi na leswi emigangeni ya hina leswi vutomise byi nga fa vana a va hambale va famba va nga mbalanga u ta pfuxa leswi nga fa lomu hi kumekaka kona weyiso hi ku dzunisa hikuvanhu wa ha tshembeka na namuntlha ni ri eka kereke ya Xikwembu eka tiko ra Xikwembu a hi tsundzukeni swi ri karhi swi nga ha nyanganyi ku ri n'wana mhani swi yo famba swilo swi fa and wena a wu onhanga nchumu kambe i swilo swi nga famba swi fa exikarhini ka vutomi and hakanene swilo swa fa na Yesu wa swi tiva leswaku Lazaro a file mara a ku ndzi taya ndzi ya n'wi pfuxa vana van'wina va ta pfuka mabusiness man'wina ma ta pfuka ti-promotions ta n'wina ti ta pfuka rihanyo ra n'wina ri ta pfuka leswiya na leswiya swi nga fa swa n'wina swi ta pfuka xa nkoka i ku tsundzuka namuntlha nimpundzu ku va ni ya xi dzunisa hambi nomo wu tsandzeka ku pfuleka hi ti-disappointment mi tsandzeka mi chava no humela mi famba emugangeni exitarateni Yeso famba u ya pfuxa swilo swa wena leswi nga fa famba u ya swi pfuxa as you did Lazarus ni ri namuntlha eka tiko ra Xikwembu a yini ya dzunisa hi tindhawu ku hambana a swi khathaleki ku mi le kwini a swi khathaleki ku mi le ka xiyimo xa njhani a swi khathaleki ku mi tikeriwa ku fika kwini a swi khathaleki ku ri ti-issues ta n'wina ta njhani a yini namuntlha hi ya dzunisa la a pfuxaka swilo leswi faka or leswi feke i nga ku Xikwembu muhaxi na vayingiseri va radio na matimba hi tindhawu ku hambana Yesu loyiwani a nga a ya pfuxa swilo swa n'wina a mi langutiseni a mi tiva a hi xi dzuniseni waymaker i risimu hi huma hi rona Xikwembu a xi mi endleni hi tintswalo muhaxi wa swi kota amen and amen
1: amen khensa swinene mfundhisi mi va na siku ra kahle
0: na n'wina muhaxa halleluya
1: thank you 060-887-5942 i risimu leriya va ngetevo va ta huma hi roho ra waymaker kusuka kahle le ka lenlet una vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi leriwa risimu loko hi vuya hi mina na n'wina na ku va hi kha hi xerhana na ti-codes hi ndlela yaleyo ti-codes ta ti-versus matsalwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

a tavene ya moria ikona kaya kaya rakutsaka na kurula a tavene tavene ya moria mina ni rhandza ku khetha Xikwembu edyambi ra namuntlha loko ri chika xi ni hlayisa hi minkarhi hinkwayo na xi khetha swinene ngopfu va kona van'wana va hleketini ku dyambi ra namuntlha va ta ri vona mara a va ha ri vonangi se ni rhandza ku khetha Xikwembu ni tlhela ni kombela xona u va xona xi nga ta ni hlayisa hi minkarhi hinkwayo u va xona ni nga ta hanya na xona hi minkarhi hinkwayo na xi khetha Xikwembu namuntlha i siku ra sota hi ya tikerekeni loyi a nga se tivaka timhaka ta yena i ri ni ya kerekeni va ta va ni byela a kerekeni na hi yeni kerekeni hi ya yingisa rito ra Xikwembu hi tlaku.

0: yingisela ri tiva Xikwembu. Hi ku munhu wa wuya a ku vutisa ku mfundhisi lava va mi dyondzisa namuntlha va mi dyondzisa a wu swi tivi. Swi kahle ku munhu a xava bibele a tshama na yona ku loko u ya kerekeni kumbe ka tikereke ta masiku malamowa mi ya ku ka le xikarhi ka vhiki loko va kha va dyondzisa wa swi tiva ku bibele leyi va nga hlaya ka yona i vhesi ya so i siku ra so leri va nga hlaya ka rona i siku ra tingani ka n'hweti yihi hi ku swin'wana loko u nga lavi ku swi tiva u ra bibele swa karhata. Ma swi vona nyana
1: ni khensa swinene but magoda
0: hlayisekani ka mirhongo na ya
1: xitukulwana ka n'wina mi hi khongerisa
0: a hi ta mi khongerisa ka
1: amen 060875942 mina n'wi vakhetsa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeni ni ya tlangela ya ya dzunisa eka mpundu wa siku ra namuntlha 060875942 mina n'wi ta va khetsa mahlweni hi ndlela leyiwani muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahee swa talonene vito ra Yesu Kreste wa Nazareta
1: amen.
2: Se na mehe ni la ku tisa rito ra ku dzunisa vhesi ya ku dzunisa Exodus 33:21 Xikwembu xi byela Moxe xi ku yima henhla ka ribye ntsena namuntlha aka maxangu lama hi hlanganaka na wona mavabyi swin'wana na swin'wana mafu loko a kota ku yima henhla ka ribye hi ta hlula loko a kota ku yima ehenhla ka ribye Xikwembu xi ta hi langutisa hi ku hi ta va hi yime henhla ka xona ribye i rito ra Xikwembu se hi tshameni vukonini bya Xikwembu hi minkarhi hinkwayo aka ku tsaka emaxangwini van'wana va ku hi tsakile hi luza vukreste bya hina i kuma munhu se a huma ku tsakeni a nga handli swona a nga a xi tivi Xikwembu se a hi tshameni vukonini bya Xikwembu kwale swibedhlele mi nga kona loko mo yingisa rito ra Xikwembu ri ta mi hanyisa loko mo yingisa rito ra Xikwembu ri ta mi komba ntsako a hi tshameni vukonini bya Xikwembu hi minkarhi hinkwayo Yehovha u ta hi lwela u ta hi katekisa i mhani wa xitivi xa Jesu a rilaka ngo hlayisekani
1: se swinene ma thank you 060875942 munhu kuma lava wa
3: i sonta leyinene sis Marilyn hi ku pfuniwa hi hosi hi swo swi endlaka ku munhu a pfukana namuntlha a ha vulavula n'wana ya ka tipisalema 50:15 leyi nge huwelelani ka mina hi siku ra khombo kutani ndza huwelelani ka yena hi siku ra khombo kutani u ta mi hlamula kutani n'wina mi n'wi khongela hi nga n'wi huwelele hi siku ra khombo ntsena a hi tshameni karhi hi n'wi huwelela laha nga henhlahenhla hi ku hina valala va hina lava tshamaka va hi langutile loko hina ha ha relaxa vona va le ku hi kombeleni visiku na nhlekani se hambi hi nga va hi ri mavabyini hambi hi nga va hi ri ku tsakeni hambi hi nga va hi ri kwini hambi hi nga va hi xurha hambi hi nga va hi twa ndlala a hi huweleleni ka Yehovha hi masiku hi n'wi tsundzuka hi masiku hinkwawo kutani Jehovha hi yena laha nga ta hi kotisa ku ya mahlweni na vutomi hi ku na sweswi ni nga ku vulavuleni a ko va vutlhari bya mina swi nga endleka a ku ri na lava nga ku kombeleni ka vutomi bya mina vusiku na nhlekani kambe va le ku tsandzekeni hi ku vutomi bya mina byi khomiwile hi Yehovha a ni ku a hi huweleleni ka yena hambiloko ku nga ri ku oloveni hambiloko ku pfuke mikitsikitsi ya matileleni ka Yehovha Yehovha hi yena laha nga ta hi kotisa hi ku Yehovha i hi tivile ha ha ri vutsongwanini bya hina Yehovha i hi tivile ha ha ri vakhwirini ya vamana wa hina hi sweswi ni taku leswaku ni khota i ku va ku tipisalema 50:15 a hi huweleleni ka yena hambi ku nga ri siku ra mahlomulo hi tshama etintswalweni ta yena hi ri karhi hi n'wi khongela hi nga heli timbilu Yehovha a hi kotisi ku ya mahlweni sesi Marilyn i marito lama humaku enon'wini wa mina ni ri karhi ni khongela ni khensa Xikwembu ku za na ha ri kona ni tetani ku ha tintswalo ta xona mo hi ku chavela van'wani hi nga dyi nkarhi wa van'wani va ta nghena i marito ya manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso kwala ndyangwini wa mina vukatini bya mina sesi Marilyn amen
4: ri xile n'wana ntombi ya bava ri xile sesi Marilyn na ha hi lunghisa namuntlha hi lunghisa ku ya kerekeni karhi hi rhamba tibishopo hinkwaswo na vafundhisi hinkwavo a hi fambeni ha dyondzisa vana va Xikwembu rito hi ya va hlayela hi va dyondzisa handle ka hina a nga kona va nga va dyondzisaka ni karhi ni rhamba ebishopo ya hina u nga Black Makhwela mhani munghameni ku baya laha ka sikunyana a hi fambeni ekerekeni kokwani Phahlane a hi fambeni kerekeni bishop Hlongwane a yina ni kerekeni hayi na hinkwavo bishop na vafundhisi a hi fambeni ekerekeni ya mina majazi haya statue.

0876085942 nombara riqingho le mina nwe ngafamba kahle yo kasi www.jrfm.co.za that's our audio streaming buying server mina va kurandeka mina na nwe na ifambe kahle songo sokusela ka hora le yantse vuta gimeta kahle ka hora le nga ka yona hora le 1 kunga hour ya nka ye nwe na buying server mina randa ku tata cancel swinene ka mana mana longa kota ku va ka famba kahle na mina eka mpondo wa sikura na munthla mfambe kahle na mina marilini wa ka shirenza intombila ka mahumani le wa nikusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nkhino huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni bamandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava ni nga famba kahle na vona hi sayiti leri ya ra WhatsApp ya hina kumbexana xikan'we na sayiti leri ya ra Facebook page ya hina ni bamandla ni belela ka munhu wa ku fana na Mr. Philly Jones ni khensa swinene 060 mani makhwele grace agandzanani ka khani abi maswanganyimba na siku ra kahle sizeka fumani emba na siku ra kahle a ku na wena ni ri na wena ni ri la Johannesburg ntirho kaya ku ri ka mavalani ekaya ku ri ka mhlaba wa vilemu ni khensa swinene na ku kombela ku navelela kahle siku ra ku velekiwa eka makwavo wa mina leti ndhawini letiya te le ka mhlaba wa vilemu nhlamule mele maluleke eka mhlaba wa vilemu o bana siku ra kahle n'wana mani xikomba xi ku pfunixi ku katekisa u naveleriwa kahle i buti wa wehe efumani mzamani khensa swinene kasi 060 mafesi mlamza a ku nyikiwi ngisele ku antswa marilin mestea sani masheleni ni bana siku ra kahle laa ka Jim Jones amphogolo 060 ni bana kahle munhu wa ku fana na kwenadi wa kwenadi ekwa muhlakong ebulobedi mi bana siku ra kahle ni balekisa sweswo ni languta kahle hi site leri ya ra TikTok page ya mina ni languta ku ri ni famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wana mani patron yi nghene kahle na vona ekusukisela ka wara liya ya ntsevu ni khense swinene ku va khe fambe kahle swin'wana mani u va na siku ra kahle laha ka mphambu leyi a wu sa galaza kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na shells nghene kahle eka wara leyiwani ya vumbirhi 060 ni vana kahle munhu wa ku fana na Leslie Dallas Manyaga ni khense swinene kaya ku ri le ka chavani leyi wa ha ku nghena ka wara leyi ya ku hetelela kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Ellen Novela ni khense swinene Ellen ku va u nghenile ka mpundu wa siku ra namuntlha i nghene kahle ka wara leyi ya ku hetelela 060 ewe nga famba kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku randeka kasi ke ka Facebook page ya hina it was at JRFM mina na n'wina hi va hi khe hambanisa sweswo n'wina vayingiseri mi fambe kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi laa ka mahumani leyi vanikisiwa kahle ka tindhawu leti ta tshuka kahle ka bunyeni ka xitachi mina ni khena huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wa mahumani mona dzongeni vaxibye xa valungu va hlamela va tamela va ka nghala xihundi tshanga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va ka n'wanghala hina a yi nghena vamanghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni murhandza swo suka mbilwini ya mina loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala ni ta misiya kahle hi risimu leri sukaka kahle ka Mr. Pri va ku ri rirhandzu tanihileswi eka siku ra namuntlha theme ya hina a ku ri rirhandzu a hi fambeni ya dzunisa hi tlangela na ku va hi khe hi kombisa rirhandzu hinkwakunkwaku lovi va khe hi famba kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni murhandza swo suka mbilwini ya mina we really appreciate you guys mina na n'wina hi ta va na kahle ka siku ra mundzuku mi va na siku ra kahle.

vamakwerhu lava rhandzekaka loko mitwa risimu rero eka mixo lowu hi vula swona ku se hi nghena eka awara ya ntiyiso eka awara ya rito ra Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka ni pfuneni lava ku khensa eka Sesi Marilyn n'waxirindza n'wamahumani eka nongonoko wa vona wa praise and worship lowu a hi ri karhi hi tiphina hi wona. Ni pfumeleleni ni mi amukela eka awara ya ntiyiso, mina Mfundhisi Mabasa kusuka ekerekeni ya Center of Blessed Hope aka Mavambe eka mixo wa siku ra namuntlha. Ni rhandza ku khensa swinene aka our Dr. James, Pastor James, ku va va hi nyika nkarhi lowu ku ta dyondzisa rito ra Xikwembu hi fambisa evhangeli ya ntiyiso wa rito ra Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, a hi ri karhi hi tiphina eka praise and worship na n'waxirindza n'wamahumani. Hi khensile nkarhi wa n'wina, hi khensa vuyingiseri bya n'wina. Ha swi tiva leswaku hi se a ri ka 106 The Voice of the Nation hi xitichi xa n'wina lexi mi xi yingiselaka sonta hinkwawo mi ri karhi mi tiphina hi rito ra Xikwembu. Sonta hinkwawo mi ri karhi mi tiphina hi ku dunisa, ku gandela hosi, ku nyika mavonelo, ku dyondza. Xikwembu a xi mi katekisi, hi tekela enhlokweni vuyingiseri bya n'wina. Hi nga rivali leswaku loko hi ku kota tu hi ta hi ya teka tiqingho ta n'wina hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini, rito ra Xikwembu ri mi endlisa ku yini, mi ri twa njhani, mi ri vonisa ku yini, hi swihi leswi mi swi lavaka. Ka ni ta lava namuntlha ya eka buku ya Ezra. Ni lava hi ya dyondza tanihi kereke ya namuntlha. Loko ni la ni kuma leswaku kereke ya namuntlha i kereke leyi nga relaxa, i kereke leyi nga riki na mhaka na rito ra Xikwembu. Ko tala ho vula leswaku ni ponisiwile, ni hlatswiwile hi ngati ya Yesu Kreste. Ni tala hi moya lowo kwetsima, ni vulavula na hi tindzimi. Mara mhaka leyi chavisaka i ku hi hanya eminkarhini leyi kereke yi nga riki ku fambeni na Xikwembu. Eminkarhini leyi vanhu va nga kona andzeni ka kereke ya hosi mara a va le ku endleni ka rito ra Xikwembu. Eminkarhini leyi kereke yi nga kona ti nga tala, ti va na vanhu vo tala, mara hi kuma ku vanhu a va ri tivi rito ra Xikwembu. Lava tivaka rito ra Xikwembu a va le ku ri hanyeni. Makwerhu la rhandzekaka Xikwembu a va le ku ri hanyeni.

Makata Xikwembu na. Loko Xikwembu xi hi tshemba xi hi nyika mindyangu xi hi katekisa hi vana. Xi lava leswaku hi tlhela hi dyondzisa mindyangu ya hina ku tiva Xikwembu, ku hlaya rito ra Xikwembu, ku ya ekerekeni, ku khongela, ku kombela ku rivaleriwa loko hi dyohile, ku gandela Xikwembu na ku dyondzisa rito ra Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka aka mixolo, ni lava hi ya languta mhaka leyi ti langutise. Ina wa yimbelela sesi, wa yimbelela mhani, boti wa chaya, keyboard na kutwa, u tlanga guitar swi nantiha, u tlanga ti-drums, sweswi u tlangaka swona in a worshiping team. Mara xivutiso i ku, are you moving with God? Xana wa famba na Xikwembu wena ke? Kumbe ho ya kerekeni ingaku hi loko hi ya society hi ya tsarisa vito. Vamakwerhu lava rhandzekaka timhaka ta vukhongeri ti la ku tekiwa very serious. Ku laveka kereke leyi nga ta tiva rito ra Xikwembu. Ku laveka kereke leyi nga ta famba na Xikwembu. Tsundzukani aka Yoshua chapter 1. Loko Xikwembu xi vulavula na nanda wa xona, Yoshua, ku bukuki yi va kule ni nomu wa wena, kambe u yi anakanya vusiku na nhlekani. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, Xikwembu xa tintswalo ni le ka mixo lowu, rito ra wena lero kwetsima hi ri hlaya emahlweni ka wena. Xikwembu hi lava ku dyondza eka rona. Ni khongela the anointing, toto wa kusuka etilweni ku tota milomo ya mina. Hinkwako laha rito ra mina ri fikaka kona, Xikwembu vulavula a ri wena. Loko a ri mina a ni na mahungu, hikuva a ni na vanhu lava ni va tumbuluxeke. Kambe wena Xikwembu u vumbile munhu hi xifaniso xa wena leswaku a ta fana na wena. Ni pfune Hosi ku dyondzisa rito ra wena hi ku hetiseka evitoni ra Yesu Kreste. Amen. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi kuma Xikwembu xi vulavula na Yoshua aka chapter 1 aka verse number 8. Xi ku buku ya nawu lowu yi nga tshuki yi va kule ni nomo wa wena, kambe u yi anakanya vusiku ni nhlekani. Vamakwerhu lava rhandzekaka, loko ni ri karhi ni vulavula ni le ku vuleni leswaku hi hanya enkarhini lowu kereke yi nga riki na mhaka na rito ra Xikwembu, enkarhini lowu vanhu va vulaka leswaku va khongela mara loko u languta swihlawulekiso swa vanhu lava fambaka na Xikwembu a va na swona. Tikereke ti tele, ni vulavurisa leswi van'wani va le ku lulamiseni, mara xivutiso xa mina i ku wena makwerhu, wena u nga ku lulamiseni, xana u famba na Xikwembu na? Xana u amukerile Yesu tani hosi na muponisi? Ava hosi eka vutomi bya wena? Ava muponisi eka vutomi bya wena? Hi hanya enkarhini ni vayela ku shayina, vayela ku voniwa, vambala ti lebulu. Angayi loko a ri hava lebulu, angayi loko a ri hava pahla yo durha. Makwerhu la rhandzekaka, wonu ku byela leswaku u yengiwa hi swilo swa misava u ri ndzeni ka kereke. Ku laveka vanhu lava nga ta ya ekerekeni, a ni yeli ku ya komba mpahla ya mina,
Aniyeli ku ya komba movha wa mina. Aniyeli ku ya komba leswi ni nga na swona. Kambe ku ya gandela Xikwembu. Hi mbilu na moya. Ku ya gandela Xikwembu. Hi xiviri. A hi ya komba ku mina hi mina. Andeni ka kereke ya hosi. Ori Yehova. Aka nanda wa yena Yoshua. Buku ya nawu lowu yi nga tshuki ni siku ni rin'we yi va kule ni nomo wa wena kambe u yi anakanya vusiku na nhlekani ni lava ku vutisa vamakwerhu lava rhandzekaka xana wa yi anakanya na xana buku ya nawu lowu Reto ra Xikwembu ari anakanya vusiku na nhlekani wa tinika nkarhi wo hlaya rito ra Xikwembu wena ke wa tinika nkarhi wa ku khongela emahlweni ka Xikwembu ke wa tinika nkarhi wa ku tilanguta u endla leswi hi xilungu va nge introspection u ti cheka leswaku wena u hanya hi ku ya hi rito ra Xikwembu Makori la rande kaka. Woi kubzela ntiyiso eka awara ya ntiyiso. Xikwembu lexi lava vanhu. Lava nga ta xitirhela hi mpilu na moya. Lava nga ta anakanya rito ra xona vusiku na nhlekani. Loko yi ya emahlweni yi uri Yehova eka Yoshua u hiseka ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona kuna vanhu lava hlayaka rito ra Xikwembu kuna vafundisi kuna malandza va profeta va apostola va dondisi Lava hlayaka rito ra Xikwembu mara ava hisekeli ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona leti mhaka ta ku mi nga landzelele mina hi landzelela wena mfundhisi hanya rito ra Xikwembu hi landzelela wena mhani mfundhisi hanya rito ra Xikwembu hi landzelela n'wina vana va mfundhisi hanyani rito ra Xikwembu u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona munhu vutisa tikomiti ta tikereke komiti ya vamhani komiti ya church board ya kereke hinkwayo komiti ya vantshwa komiti ya Sunday school xivutiso mfundhisi mabasa wa vutisa na mtlhanamixo xana ma hisekela ku endla rito ra Xikwembu xana vutomi bya n'wina bya fambisana na leswi mi swi chumayelaka hi hanya eminkarhini leyi vafundhisi van'wana va nga ku pfinyeni ka vana va vanhu andzeni ka tikereke va ku va lava matimba vugevenga lebyikulukumba makwerhu la rhandzekaka tshika kereke loko swi ku tsandza Xikwembu ni la ku vutisa ni ri makwerhu xana u famba na Xikwembu na u ri hayi mi nga landzeleli mina endlani leswi rito ra Xikwembu e-e hi landzelela wena ni hi wena murhangeri like father like son Leswi n'wana wa jaha swona u landzelela tata wa yena. Like mother, like daughter. Leswi n'wana wa wanhwana a hanyaka swona u swi kumeka mana wa yena. Vamakwerhu lava rhandzekaka a hi hanyeni rito, a hi endleni rito aka vutomi bya hina. Loko u swi vona ku swa tsandza, tshama hansi u dyondza. Hlala phansi u lalele mthetho. Va ta ku dyondzisa rito ra Xikwembu. Tikereke namuntlha ti tele timbabva. Ti tele vanhu lava nga ri ku hanyeni ka rito ra Xikwembu. Ti tele vanhu
lava sorisa.

tivaka rito ra Xikwembu. Evangeli namuntla yi tekeriwa hansi hi vanhu lava tivaka rito mara va nga rihanyi, hi vanhu lava dyondzisaka rito mara va nga rihanyi. Makwerhu la rhandzekaka, ni twa namuntlha aka GCR FM ka 106 The Voice of the Nation, ni rihanya rito ra Xikwembu kumbe u tshama hansi u dyondzisiwa rito. Wena Yoshua, buku ya nawu lowu yi nga tshuni nomo wa wena, kambe u yi anakanya vusiku na nhlekani. Xa vumbirhi, u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona. Hi kona u nga ta kateka etindleleni ta wena u ta tsaka. Vamakwerhu lava rhandzekaka, a hi kateki namuntlha hi ri kona andzeni ka yindlu ya Xikwembu hi mhaka ya ku rito ra Xikwembu a ri le. Rito ra Xikwembu ro dyondzisiwa a ri hanyiwi. Ni vulavula kwala ka anti ya hosi swi nga ri na mhaka ku u tirha ka ministry wihi, mara makwerhu loko u nga hanyi rito le ku lahla ka xichava u le ku na mhaka swa ku u anointed na ku totiwa ka wena loko vutomi ku ri hava i tihele swi sweswo, loko vutomi ku ri hava u lahla kereke, loko vutomi ku ri hava u lahla tiko, u sorisa rito ra Xikwembu hi mahanyelo ya wena. Ni vulavurisa leswi, tikomiti ti tele hi makhamba andzeni ka kereke ya Xikwembu. Hundzuka namuntlha namixo vana xivumbiwa lexintshwa, hanya rito ra Xikwembu, endla hi laha rito ra Xikwembu ri vulaka ha kona. Ni vulavula na wena makwerhu la rhandzekaka, ina u le kusuhani na mfundhisi wa ku rhandza mfundhisi swinene, mara nga swi tivi ku wena umbabva. Wa ku rhandza mfundhisi swinene, mara nga swi tivi ku wena u yiva mali ya kereke. Wa ku rhandza mfundhisi swinene, a nga swi tivi ku wena u pfa u endla xikungu hi le tlhelo. U na kereke ya wena ya le tlhelo, a hi rito ra Xikwembu, a hi hanyeni hi khomana tanihi kereke ya hosi, a hi hanyeni hi khomana hi tshika ku lwa andzeni ka kereke. Hi hanya emikarhini leyi vanhu va ti kokelaka vadyondzisiwa va vona andzeni ka kereke ya wun'wana loyi a nga khongela Xikwembu xi n'wi pfuna ku yi dyondzisa ku yi rito ra Xikwembu. Vanhu va ponisiwa va teka Yesu tanihi hosi na mponisi. Vamakwerhu lava rhandzekaka, ni tile namuntlha namixo ku ta tshikelela mahanyelo lama fambelanaka na rito ra Xikwembu, ku ta tshikelela ku famba na hosi eka vutomi bya hina. Xivutiso xa mina i ku, xana wena wa famba na Xikwembu na? Rito ra Xikwembu u ri Yehovha aka Yoshua, buku ya nawu lowu yi nga pfuki yi va kule ni nomo wa wena. Rito ra Xikwembu ri nga vi kule ni nomo wa wena. Vusiku ni nhlekani hi marito man'wana hi minkarhi hinkwayo anakanya rito ra Xikwembu. Eku hanyeni ka wena anakanya rito ra Xikwembu. Eku endleni ka wena swilo swa wena hinkwaswo anakanya rito ra Xikwembu. Loko u pfuka na mixo, vana na nkarhi wo khongela, vana na nkarhi wo Xikwembu hi leri siku leri u ni katekiseka ha rona. Ni pfune ku hanya ku ya hi rito ra Xikwembu na ku vutisa.

0: amka na meshoma ku ri la randekaka xana u khongerile loko u pfuka na xana u nyikerile siku leri na emahlweni ka xikwembu xana u komberile ku pfuniwa hi xikwembu na ne vulavurisa leswi van'wana va n'wina mpfuke hi nhlamba van'wana va n'wina mipfuke hi ku lwa van'wana va n'wina mpfuke hi ku holova na vamakhelwana makwari la rhandzekaka ku laveka munhu la nga ta tshama eka rito ra xikwembu wena Yoshua teka vito ra wena u ri veka laha ka Yoshua loko u ri mamayila u ku wena mamayila anakanya rito ra xikwembu vusiku na nhlekani buku ya nawu lowu yi nga pfuki yi va kule na wena ya ni tsakisa yi ri u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona hisekela ku hanya rito ra xikwembu makwerhu wa mina hisekela ku hanya rito ra xikwembu papa kwala kaya dyondzisa vana va wena rito ra xikwembu a ku hisekeriwi ku endla rito ra xikwembu loko mi byela vanhu mi ri hayi ni mutshama xitulu hi mina chairperson la kerekeni a mi koti no khongela a mi koti no dyondzisa rito na vana va n'wina vo hanya hansahansa hikuva a va dyondzisiwanga rito ra xikwembu u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona rito ra xikwembu ri ri ka Yoshua loko u endla tano hikona u nga ta kateka etindleleni ta wena a hi le ku katekeni namuntlha hi yimbelela mikateko hi vulavula mikateko kambe a yi kona hikuva mikateko a hi ya un'wana na un'wana mikateko a hi ya Jimmy na Jack mikateko a hi ya loko ni mbali suti mikateko a hi ya loko ni mbali yunifomo ya kereke mikateko yi kumeka eku hanyeni eku endleni ka rito ra xikwembu hikuva mikateko yi huma eka xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka ni lava ku mi challenge namuntlha na mixo a hi tekeni ndzimana leyi Yoshua chapter 1 verse number 18 ntsena leyi ni vulavulaka ha yona buku ya nawu loyi yi nga pfuki yi va kule ni nomo wa wena u yi anakanya vusiku na nhlekani number 3 u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke kona xivutiso xa mina i ku swilo leswi nharhu ha swi endla na ha swi endla ku rito ra xikwembu ri nga vi kule namuntlha tibibele ta phumundi wa ritshuri hi mhaka ya ku i sonta ku sukela loko yi khomiwile hi sonta lowu nga hundza mara u langutela ku kateka ku sukela loko yi khomiwe hi sonta lowu nga hundza mara u langutele ku humelela masuku hinkwawo u le ku khongeleni u khongela swidingo swo karhi mara xivutiso i ku rito ra xikwembu xana u le ku ri endleni na xana wa ri anakanya vusiku na nhlekani na xana wa hanya ha rona ke twana timhaka ta kona yi ri loko u buku ya nawu lowu yi nga vi kule na nomo wa wena u yi anakanya vusiku na nhlekani number 2 u hisekela ku endla leswi tsariweke kona number 3 twana ka number 4 ku humelela yini hi kona u nga ta kateka etindleleni ta wena makwerhu la rhandzekaka namuntlha na mixo mundzuku musumbunuku sungula ku hanya vutomi lebyintshwa namuntlha u ya sungula vhiki hi musumbunuko uri kare u hanya vutomi lebyi xikwembu xi lavaka byona la ku vulavula na wena namuntlha ni ri hanya rito ra xikwembu ina Yesu Kristo n'wi amukerile tanihi hosi na muponisi mara twana mhaka leyi ya ku endla ya ku hisekela ku hanya hinkwaswo leswi nga tsariwa ka rito ra xikwembu vana ni mhani wa xikhongelo vana ni mhani wa hlonipho mhani wo hlonipha nuna wa yena mhani wo hlonipha n'wingu wa yena mhani wo hlonipheka ni le ka vana va yena vamakwerhu lava rhandzekaka a hi veni mapapila lama hlayekaka etikweni mapapila lama hlayekaka emugangeni ku faneriwa hi suti ku faneriwa hi ti-two piece ku faneriwa hi hairstyles ku faneriwa hi ti hi leswi mi swi tolaka laha axikandzeni a swi cinci xikwembu mhaka leyi khumbaka xikwembu hi loko u teka rito ra xona u hanya ha rona hi masiku hinkwawo makwerhu la rhandzekaka rito ra xikwembu ri ri u ta kateka etindleleni ta wena hinkwato a ku heteleleni yi ku u ta tsaka u ta hanya vutomi bya ntsako u ta hanya vutomi lebyi tsakisaka ina vamakwerhu lava rhandzekaka ni ri a yi sunguli hi hina malandza ya hosi a yi sunguli hi hina vafundhisi hi tshama hi ri karhi hi huwelela vhiki rin'wana na rin'wana siku rin'wana na rin'wana hi vulavula rito ra xikwembu mara mfundhisi wa mina wa ri hanya na mfundhisi wa mina u endla rona rito ra xikwembu na ni tele ku ta ku tsundzuxa namuntlha na mixo leswaku a hi hanyeni rito ra xikwembu a hi endleni leswaku mindyangu ya hina a yi ve swikombiso emugangeni a yi ve swikombiso etikweni leri hi hanyaka eka rona vamakwerhu lava rhandzekaka ni vulavula hi munhu loyi a tivaka xikwembu hi munhu loyi a fambaka na xikwembu yi ri u ta kateka etindleleni ta wena hinkwato u ta tsaka ni pfumeleleni vamakwerhu lava rhandzekaka ni ya teka munhu wa vumbirhi a hi yeni hi ya languta timhaka ta Ezra lava ku hlaya aka Ezra chapter number 7 verse number 10 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu yi ri hikuva Ezra a vekile mpilu ya yena ku lava milawu ya Yehovha halleluya hi lowu nandza wa hosi un'wana a lava milawu ya Yehovha evuton'wini bya yena a ri na nkarhi wo hlaya rito ra xikwembu a ri na nkarhi wo languta milawu ya rito ra xikwembu ni vulavula hi Ezra xana wena makwerhu u na wona nkarhi walowo na u ya hlaya rito ra xikwembu ntsena loko u byeriwi ku u ta chumayela a hi vutomi sweswo o hlaya rito ra xikwembu ntsena loko u hoxuka programe a hi ku famba na xikwembu makwerhu la rhandzekaka na ku challenge namuntlha na mixo ni ri sungula ku famba na xikwembu na ndyangu wa wena sungula ku famba na xikwembu na nuna wa wena sungula ku famba na xikwembu na nsati wa wena sungula ku famba na xikwembu na vana va wena a hi dyondziseni tiko ra hina tiko ra lahleka namuntlha langutani leswi nga ku endlekeni atikweni ra Afrika-Dzonga tiko ara ha xitivi xikwembu ro vulavula hi xona mara a ri fambi na xikwembu ro tala vukhongeri mara a ri fambi na xikwembu ka ha ri hava matimba ka ha ri hava dzanu wa rito ra xikwembu vanhu a va lavi rito ra xikwembu vanhu a va lavi vukona bya xikwembu vanhu a va lavi ntiyiso andzeni ka kereke ya hosi ku tele makhamba ku tele vayivi ku tele va tiendlisi kutale vanhu lava solaka ni kona namuntlha makwerhu la rhandzekaka ni vulavurile hi Yoshua loyi xikwembu xi nga vulavula na yena ku buku ya nawu lowu yi nga pfuki yi va kule ni nomo wa wena u yi anakanya vusiku na nhlekani u hisekela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke eka yona kutani u ta kateka etindleleni ta wena hinkwato u ta tsaka hi loyi munhu wa vumbirhi Ezra nanda wa hosi yi ri hikuva Ezra a vekile mpilu ya yena ku lava milawu ya Yehovha ni ku tirha ha yona heyi na n'wi rhandza wanuna loyi a tirha ha yona a yi landzelela a ngo hlaya rito ra xikwembu ntsena a ngo lava milawu ya xikwembu ntsena ku fana na vanhu namuntlha lava dyondzisaka rito ra xikwembu kambe va hanya vusopfa va dyondzisa rito ra xikwembu va pfinya vana va hina ndzeni ka tikereke va dyondzisa rito ra xikwembu va hambukisa vanhu ndzeni ka tikereke makwerhu la rhandzekaka i nkarhi wa ku yimela ntiyiso wa rito hi hanya eminkarhini ya ku hetelela Yesu Kreste hosi wa vuya ku ta teka kereke ya yena mara loko a nge se vuya xana u lulamerile na ku muteki a vuya ta ku teka na fundisi wa mina va nga va kereke yi ri karhi yi tlanga hi wena hikuva a yi ri tivi rito ra xikwembu u nga compromise rito vulavula rito ra xikwembu hi ndlela leyi nga fanela dyondzisa lava ri tekaka va ri teka timbabva a ti hume ekerekeni vayivi a va hume ekerekeni rito ra xikwembu a ri cinci a hi ra ntshungu marito ra xikwembu i ntiyiso a ro vhoteriwa hikuva i ntiyiso wa rito ra xikwembu a ri cinci loko ku ri na buku leyi nga balance leyi nga lavi ku seketeriwa hi tin'wana e rito ra xikwembu i bibele yi tshamisekile loko yi ku u ta dya swa nyuku wa wena u ko tlhelela emisaveni hikuva u tshuri u ta tlhelela entshurini hi le ku feni namuntlha hi tlhelela entshurini a ri se cinca rito ra xikwembu mara makwerhu u nge se famba ni ri hundzuka teka rito ra xikwembu u hanya ha rona yi ri hikuva Ezra a vekile mbilu ya yena ku lava milawu ya Yehovha ni ku tirha ha yona twanani number 3 wanuna loyi ni ku dyondzisa va Israel milawu a nga teki rito a tshama na rona mara a tlhela a dyondzisa van'wana makwerhu la rhandzekaka xana wena u dyondzise mani rito ra xikwembu kusukela wena u ponile xana u na yena mudyondzisiwa andzeni ka kereke ya wena ke wun'wana makwerhu loko a dyondzisa a ku tinyipfu hi tona tintswalaku a hi murisi loyi a tswalaka hi marito man'wana vanhu lava nga ndzeni ka kereke hi vona va fanelaka ku famba va ya mahlweni va haxa vhangeli un'wana na un'wana a vuya na mudyondzisiwa wa yena kutani kereke yi ta kota ku tala loko tinyipfu ti nga tswali xivala a xi nga tali loko n'wina mi nga ndzeni ka kereke mi nga dyondzisi rito ra xikwembu kereke a yi nga tali vanhu a va nga xi tivi xikwembu a hi humeni vamakwerhu lava rhandzekaka hi vhakela mindyangu hi famba hi dyondzisa rito ra xikwembu a hi dyondziseli ku kuma mali mara hi dyondzisela ku vanhu a va tivi xikwembu namuntlha hi hanya eminkarhini laha tithavhene ti nga tala ti kulaka na tikereke ku tala tavhene ku tlula ndzeni ka kereke i nhlamba mahlweni ka xikwembu swi sweswo vazalwani vo yo tshama va yimeli ku ya kerekeni hi sota makwerhu la rhandzekaka u na ntirho wa ku wu endla wa ku dyondzisa rito ra xikwembu rito ra xikwembu laha ri ri Ezra a dyondzisa vaIsrayele milawu a dyondzisa vaIsrayele nawu wa xikwembu xana i vangani va Ezra namuntlha hi nga na vona tikerekeni xana i vangani va Ezra namuntlha hi nga na vona ka worshiping team loko yi ri worshiping team Satan wa yi targeta a va ri tivi rito va hava nkarhi wo khongela va hava nkarhi wo titsona swakudya makwerhu la rhandzekaka ku va u kateka a vuton'wini buku ya nawu lowu yi nga pfuki yi va kule ni nomo wa wena u yi anakanya vusiku na nhlekani u hisekela ku endla leswi tsariweke eka yona kutani u ta kateka etindleleni ta wena u ta tsaka ni le ku tiseni ka xitshunxo namuntlha i khale mi ri karhi mi tivutisa ko i khale ni kha ni khongela mara swa mina a swi fambi xivutiso xa mina i ku mi le ku swi endleni swilo leswi ni vulavulaka ha swona na mi le ku endleni leswi rito ra xikwembu ri vulavulaka ha swona na xana buku ya nawu lowu a yi le kule na nomo wa n'wina ke xana buku ya nawu lowu ma yi anakanya vusiku na nhlekani ke xana buku ya nawu lowu ma hisekela ku endla leswi tsariweke eka yona na ni le ka mhaka ya Ezra 1 a vekile mbilu ya yena ku lava milawu ya Yehovha ku lava rito ra xikwembu ku dyondza hi masiku hinkwawo i vangani vanhu namuntlha vazalwani va endlaka rito ra xikwembu ni ku tirha ha yona u hanya ha rona u obeya you obey the way 1 you study 2 you obey u endla rito ra xikwembu makwerhu la rhandzekaka u nga tsakisiwi hikuva vanhu va ku bela mavoko u nga ri ku endleni ka swona u nga ri ku hanyeni ka swona n'wana wa xikolo xa sonta hanya rito ra xikwembu yana kerekeni u ya hlaya tindzimana yana kerekeni u ya yimbelela nikani vuyimbeleri tanihi vana lavatsongo muntshwa wa mina yima u hlaya vumbhoni a kerekeni yima u yimbelela yima u nyika tindzimana yima u vula leswi nga ku katekisa a ritweni ra xikwembu byi kwihi vumbhoni namuntlha andzeni ka kereke vamakwerhu lava rhandzekaka ni vulavula hi ku famba na xikwembu yi kwini kereke leyi fambaka na xikwembu va kwihi vazalwani lava fambaka na xikwembu loko yi heta yi ku ni ku lerisa a lerisa Ezra a lerisa va Israel ku endla rito ra xikwembu a va lerisa leswaku se ya aku khongeleni vamakwerhu lava rhandzekaka na mikhongotela namuntlha na mixo ingaku ni vulavula na un'wana swi nga endleka makwerhu ku rito ra wena ra ku hetelela ku va u ri twa twana ntiyiso wa rito ra xikwembu hanya rito ra xikwembu makwerhu na ya fika amakun'wini hikuva nkarhi wa mina se wa hela la ku vulavula na wena makwerhu u nga va u ri kona u kha u ina na ku twa mfundhisi Mabasa mara u vulavula ntsena na lava nga ndzeni ka kereke na mina xikwembu lexi na xi lava ku kateka makwerhu la rhandzekaka mikateko yi humaka xikwembu mikateko yi huma aka Yesu Kreste la nga hosi na muponisi uri Yehova aka Yoshua buku ya nawulo yinga pfuki vakuleni nomu wa wena oyi anakanya busuku na hlekani u hisekela ku endla hinkwaso leswi tsariweke kona kutani u takateka etindleleni ta wena u tatsaka makuri la randekaka u tivulana wa badi u pumba na valoyi hikuva unga hanye rito ra Xikwembu teka Yesu namtlha na misho aba hosi na mponisi eka vutomi bya wena u takateka swilo swa wena swi ta cinca u ta sungula ku vona ku hambana eka vutomi bya wena a hi hanyeni rito ra Xikwembu tshikani tihlamba mi ri ndzeni ka kereke tshikani tihlamba mi ri ka tikomiti tshikani tihlamba mi ri ka ti-worshipping team mi nghene tikomitini mi busy mi le ku lwiseni ka kereke mi busy mi le ku lwiseni ka malandza ya hosi mi busy mi lwa na vanhu ndzeni ka kereke makwelu la rhandzekaka hanya rito ra Xikwembu ni lava ku ya khongela na vanhu namuntlha lava nge ina na hina hi teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi namuntlha na mixo hi lava ku kateka hi lava ku tsaka evuton'wini bya hina makwerhu la rhandzekaka teka Yesu loyi u vona leswaku ku ta endleka yini ni vulavula ni ri na vumbhoni hi Xikwembu lexi hlayisaka i Yehovha loyi a hi lwelaka i Yehovha loyi a hi katekisaka i Yehovha la nga muphameri wa hina u hi hlayisela mindyangu u hi endla hi kota ku hanya swona evitweni ra matimba ra Yesu na ku khongotela makwerhu a hi khongeleni Xikwembu xa mina Xikwembu xa tintswalo ni namuntlha na mixo ni ri kwala ka GCR aka awara ya ntiyiso ni khongela vamakwerhu lava nge na hina hi lava ku kateka etindleleni ta hina hinkwato na hina hi lava ku tsaka hi vutomi lebyi hi byi hanyaka lava nge ina hi lava ku teka Yesu tanihi hosi na mponisi hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu Kreste i hosi ha pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka rito ra Xikwembu ri ri loko mi endla tano mi nyikiwa matimba ya ku thyiwa na vo lulama mi nyikiwa matimba ya ku vitaniwa vana va Xikwembu mi nyikiwa matimba ya ku vitaniwa lavo ponisiwa mi ponile eka swa misava mi nghena eka ntwanano lowuntshwa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste na mi khongelela sweswi moya lowu kwetsima a mi nyike matimba ku ya hlawula kereke leyi nga ta risa mimoya ya n'wina hi ku yi dyondzisa ntiyiso wa rito ra Xikwembu leswaku Yesu Kreste i hosi na mponisi ha Yesu Kreste hosi amen vamakwerhu lava rhandzekaka na nkarhi wa mina laya loko ni wu cheka ni moxenyana timinetse ta n'wina timbirhi hi nkarhi wa ku va hi ya teka tiqingho ta n'wina eka moniteka lava ahe mi amukeriwile mi le ka awara ya ntiyiso
1: ahe vafundhisi njhani
0: hi pfukile hi ngo vona mhani
1: hi hlayisekile
0: i mana lokasi
1: rata ku cheka rito ra Xikwembu
0: amen
1: ni ni kombe ku mi teka nambara ya mina no ka ni nga swi tivi ku loko mi teki nambara ya mina ni ta hlanganisa ku yini na n'we ni kombe mi teka nambara ya mina i mana lokasi
0: i mana lokasi mani na yi vona musi hi yona leya 071 hayi ni ta yi teka mhani sweswi mo ni yi teka ku vulavula ka n'wina i khensa vuseketeri lebyikulu mhana lokasi
1: hi swona khesini mi ta kombela loko mi ri na nkarhi siku mi nga ta voa mi ri na nkarhi wa kahle
0: swona mhani i khensile hayi ni yi tekile mhani ni khensile swinene katekani hi khensile hi khensa mhana lokasi hi khensa museketeri lonkulu wa GCR moniteka van'wani laha mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
2: kurhula vafundhisi
0: kurhula na ndhawu wa hosi
2: akutali
0: amen amen
2: ya Matuwaritura kuhera, ikatekisa, nikateki na mungu.
0: Ni kensa sunene papa.
2: Matuwa nikateki kashiniri laka muoko la block 7.
0: Ina mwina.
2: Matuwa ayo, shukumishu mpunesu nikateki kashiniri laki mtuwaru matuwa.
0: Akensa mani. Papa, sakuna kumani. Eee.
2: Nina jeksuni kuna kwa laka muoko la block 7. Uwesha inyendi kumtuwaru.
0: Ikensili.
2: Ya, matuwa ramila, tukizu jala kurile kumiline, ika wana.
0: Amen. I can't sustain a man. No one number not sent alone, and meet the pin. I won.
2: I
0: can't sustain a man. I can't
2: sustain
0: a man. I can't sustain a man. I can't sustain a man. Swa hiti isa sunene eka ritura shkwembo. Ayi ngene nika 0608875942. Monte kala. Halo, mi amkeru wilika awari anti isu.
3: Kotong wafendis.
0: Aye, man.
3: Njani.
0: Ifukile ingobo ono.
3: Ifukile. Ayi, inami itundisi inglesi. Nga kezo kujambesha na namoni. Nijonze kumukreste. Anga uume andi ndengia yena. Anga kongelangi.
0: Hallelujah.
3: Chinga yiku. Ushangene na ini. Shikuini. Marlo kapuka na mpundu. Ari shkwembu na kensa.
0: Shkwembu ni kensa.
3: Nari rimura mukreste. Ari ulavuni. Maritioka ya ngarkati.
0: Ya tingana.
3: Yoru ketela. Yoko msa tingana. Masi kakereke.
0: Ni kensa sunene.
3: Nijonze. Nijonze sisesu mbiri. Na mwta mpundu. And like Danny, you know, when you're a so one if I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone
0: calls,
3: I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not taking the phone calls, I'm not
0: I can't say that. Yo sala na ti awara na ti minutes ta nkai monte kala me amkeri wilika awara anti so ka 106
2: mfundisi ku rula
0: ahe papa
2: hande siritani mfundisi vanhu vo tala va khomendile mavoko ka vanga landzeleli xikwembu
0: amen anti so wa
2: million ta vanhu ti million ta vanhu ndlala ile ku va hlongorisena misavini va tshikelelekile vanhu makati minister na vanwana na vanwana ku hambana ka
0: I was a man.
2: The material Muku Bamayan was a medic character in the Kimbeka slang and the Inti swallow as Lavik at Kereki in Kurulam Fundi.
0: As Lavik
2: Munogan had not Kerakalina, Ruferiwa, Beleriwa, Rufinia, you on a Sula Munofana, Ofama Karaka, Ambana, Ambarakas and Dao, and then Angana Dao Sama, Yena Angana Kar.
0: Angana Kereka Yena.
2: Lokur Kereka, I Beleriw Fundi, Kurula, Danki, and the King Siliman.
0: I can see papa, ne can sustain a locum na papa. I can't say.
4: Hi khensa ku amukeriwa mfundisi wa hina mfundisi Mavasa.
0: Amen.
4: Eya, ri to akha dhonda masiku hinkwawo mara kunwana nga kuri ofika ri nghena ri huma.
0: Eish mativa
4: swa. Vanhu avele kuri tekeni mani.
0: Mm.
4: Arile ku tekiweni rito sweswi tingo ya kerekeni vo tala ko ya tatisiwa switulu sweswiya.
0: Exh.
4: Vanhu lava nga ndzeni ka tikereke va na pride yin'wanyana liya yo endla ku na lavo ka va nga ri ku ka kreste va nyenya ku ta a tikereke hi mhaka ya matikhomelo ma hina.
0: Ingaku mi nga yingeta mhaka leyi va nyenya vanhu hi mhaka ya mahanyelo ya hina.
4: Ma swi vona mara ve ri hi endla yini ku ve vo swa va tsandza ku hanya a ni loko hina a hi hanyeka a va ta landzelela hina.
0: Exh mativa.
4: A va ta landzelela hina se hi ku hina a hi hanyi swona ho va va kreste va fake. Ingaku xikwembu xi nga hi pfuna xi nghena atimbilwini ta hina xi hi aka xi vulavula vutomi
0: ko yeriwa ku ya xayina kerekeni
4: ma swi vona sweswi namuntlha hi hambala tihili hi ku tlotlotlotlo
0: ene a ti nga bihangi loko munhu a famba na xikwembu
4: hi tlhe hi saseka mara mitirho a yi vulavuli
0: exh
4: a xikwembu a xi hi pfuni xiyema a xi ngheni le ka timbilu ta hina xi hi chumayela swinene ku na lavo ka va nga ponisiwangi va kota ku ponisiwa hi ku vona mahanyelo ma hina
0: va hi navela
4: va hi navela se va ta hi navela njhani hi ku se hi humini hi tluriwa hi vona va lava vo ka va nga ponisiwangi
0: awu swi bihe ngopfu
4: a xikwembu a xi hi pfuni xi nghena ndzeni ka timbilu ta hina xi vulavula leswa kahle mani
0: hi khensa swinene ka mani
4: E mani makhuvele la vo duma la Gian section F.
0: Mi dume ngopfu ka mani la section F. Fambani mi ya khongela kahle xikwembu xi mi katekisa.
4: Inkomu a swi vetani ri ka n'wina.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: Va makwerhu lava rhandzekaka hi ya mahlweni la ku teka tiqingho ta n'wina ka 060-8875942 monte ka lava hi lo sala na 4 minutes. Me amkeriwile ka awara ya ntiyiso.
5: Enda khesa, let's amkeriwa. Ka ntiyiso, ena za vakweni.
0: A khensa Mr. Nkuzana.
5: Ti maka vo Ezra.
0: E
5: vo kwa. Kuka kwa bantu. Joshua, yena lo afamba na mani na Moshe.
0: No,
5: ni kwana wan.
0: Ai,
5: kuitela ntela, ndivula nonga ya kwembu.
0: Yeah.
5: No, ndivula rito. Ebe rita ku karita ebe angaraka ebe afika kunywa msara akwina dolpes adoswa emushe kambe mekenzi this was enda
0: ka ya
5: bla bla ba en ka bata ses sio mshaba te bank kwao shiri wakatekile na wakata dusa chikwembu imwana mpiso
0: ntiyiso
5: ambao ya kereketi kambe loko wo pfuka ikhongela every day ikhongelo ipfumela ka xikwembu xa matimba hinkwawo i nge tisa fika khongelanga i nge tseli ka khongelanga wa mbala embala tilo ebe Yesu wa Nazareta moya wa yena lowu kwetima lowu a nge tiri u ta sala mirinda na vuya phela wa vuya mara moya luwa un'wana na un'wana loyi a nga pfumela ka yena a nga tentiwi untouchable eku Let's go. I'm listening.
0: He can see le papa ko zana xikwembu xa mbendle ntswalo mi bana sonta lonene. He can see le, he can see le moyingiselo lonkulu wa GCR va tsama ba ri karhi va fona va bulavula. Ha kensa. Tatpan ko zana monte ka lap. Me amkeriwile ka awu ra ntiso.
6: Ahe.
0: Ahe.
6: Okay.
0: E pfukile hi ngo bona.
6: Ya mativa hinkwaswo leswi vulavulaka loko ho swi vulavula swi khale swi huma tindleve ta hina tanihi vapfumeri
0: amen
6: xikwembu a xi ta tsaka
0: papa swinene
6: mara ni nga tsakisi n'wina mfundhisi
0: ntiyiso walowo
6: ni khale ni swi tiva ku ri swa ni landzela hala ndhawu
0: ma swi vona
6: fakazi ya mina imbilu ya mina
0: papa anaku a hi nga fambi siku rin'we la misaveni
6: i kona loyi a nga pfumelaka ku wa loyi
0: ku hava
6: mahlayina hi ku ya swi kota ku tumbuluxa swilo loko a va tumbuluxa swilo leswi loko hi nghena tigestini ta hi khongelaka kona hi ku hina ripfumeri ta hina hi la u fana na loko hi nghena kun'wana tibenka a ti-supermarket va hi secha ku hi michini
0: ya
6: sithela sitsala ku wena lesi sirela ku swa swa wena a kerekena swo tangena swi hlange ntsena
0: eish
6: se hi to valavula ku ri hi tsakisana mara swidyoho swa hina swa hi landzela hi ku ntirho wa xikwembu hi ku hi khomela kutani na sweswi loko hi dlayile ku ri
0: van'wana hi dlayile papa hi ku ma vulavulele ku na vanhu va nga tshika kereke mi n'wi dlayele ya luya ku dlaya na swoswo swin'we
6: tlhela kereke yi fana na leswi swi tumbuluxiwaka masiku lama ku fana na leswi
0: lahliwi
6: sweswo ku na swithuthutu van'wani va lahliwa hi timovha efexeni a hi chumu elovini
0: ya
6: hambi va nga ku lahla hi yini mara kambe loko ku ri ku ya ku kona a wu rhangani tiapulaya
0: i ntiyiso papa
6: hi talaka timovha langutini wa wena
0: na ku talaka vanhu i ntiyiso
6: va kona lava va nghenisiwaku a tititini va nga kumeki va hoxiwa madawini va bohileriwe maribi kambe va ri va pfumeli moya wu ya ku tarhiekeni
0: ma swi vona hikuva va amukele Yesu
6: se a hi khongeleli hi tiyisini namuntlha hi sota hi ya famba hi karhi hi hleriwa vanhu xava fika a tibeni ya laha hi monteleka kona
0: ex
6: hi tlhela loko hi huma hi va khoma hi ta hambana ku ri ku hi hambana ku kona
0: ish
6: no a ni zama ku komba ku ri hi va nyama a swi talangi leswi hi swi vulavulaka hi va hi ri ka ntiyiso
0: ya ya
6: hi le ka n'wamatatani kokwani phahlani yevo
0: a khensala ka n'wamatatani katekani va na sonta lowunene
6: inkomu
0: ni khensile papa a ku ri muyingiseri wa ku hetelela vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku khensa nkarhi lowu mi nga va na wona na hina mi hi seketela mi fona mi pfulela xitichi lexi ni ri yana na mahlweni ku na nongonoko lowu landzelaka wa church service kumbe kereka na hina a hi yeni hi ya tiphina na wona ka wona vamakwerhu lava rhandzekaka loko a ri mina ni ri bye bye vanani na sonta lowunene fambani mi ya khongela kahle a hi hanyeni rito ra Xikwembu a hi endleni leswi Xikwembu xi lavaka swona a hi nyikeleni siku rin'wana na rin'wana eka Xikwembu a hi pfukeni hi khongela hi hlaya rito ra Xikwembu hi khensile inkomu.

hlayiseka so kambe ke hambi xitetana na mingiseri wa mina ku nga ri hi ku dya ka nkarhi a hi langute swa ku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi kona kwala kusuka kwala ka awara ya khume ku ya fika ka awara ya khumembirhi laha hi nga ta va hi karhi hi kereka swin'we mina na wena hi cina swin'we kwala moyeni kambe ke a hi langute swa ku nongonoko lowu u ta va u karhi u fambisa ku yini hi ta va hi ri na swiyenge swinharhu eka xiyenge xa ku sungula hi ta va hi karhi hi teka vana va Sunday school va bula na mina munghana wa vona emoyeni va ta va karhi va ni hlayela ti-verse va yimbelela va swi endla hinkwaswo leswi va swi endlaka endlwini ya hosi ha na bibele yi vurile ka yi ku tshikani vana va ta ka mina hikuva ku fuma ka matilo eka vona i nga vatsoni tilo vana lavawa va ta va karhi va ni kuma ntsena eka riqingho ra 060-887-5942 nakambe ke va nga va karhi va rhumela mikandziyiso ya vona eka WhatsApp kumbe va nyika mi va photosela ka va vulavula na mina nakambe ka xiyenge xa vumbirhi laha ni nga ta va ni karhi ni nghena na wena mingiseri wa mina u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi kambe loko a ri mina ni kateka ni ri kona kwala tindlwini ta vuhaxi eka GCRFM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM kambe ke hi xiyenge lexa xo hetelela ta va hi karhi hi ya khongerisa vamakwenu lava nge le ku tikeriweni lava mi swi vonaka ku ri noma hi wun'wani wa hina kambe ke vo hlangana na swiphiqo a hi yeni ni ya va tiyisa hi va byela ku ri hayi ke hosi ya swi tiva yi ta misula mihloti yaleyo ta va hi karhi hi ya va veka swikhongeleni ka awara leyo hetelela kambe ke hambi xitetana na mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi landza vana va Sunday school eka nkarhi lowu hi nga le ka wona kambe ke loko hi languta i kota wa timinetse ku bila awara leya ya khume leya a hi fambi swin'we hi ya n'wi dzunisa

Thank you so much, brilliant. I see you. Bongani Mashamba. Happy Sunday. Like happy Sunday. Ni lekangwe namba na sondo akusasa kana temba kura aike le kursiku risheka tleva ikariya kona tinzelenta ku hamba na hamba na ikariya kati kereke ta hina kushishimeka ka tona misho wa le bulwini ku xiyinwe sesihluva ni khesa swinene kasi ndengeza aku mabindani eliyani mingiselane ri kwala ka Jim Jones. Happy Sunday. Thank you so much. Rishile muhashi ni mingiselane ri via streaming ni ya ile ka mlamula. Thank you so much na wena mingiselo wa mina ngo kota ku antswa kambe ke ni vani karhi ni ku okateka na mina uri kwini ri tingo ntsena 0608875942 kambe ke u tlhela u ni kuma na ku hala ka WhatsApp hi nomboro leyi fanaka u ni byela ku ri u kateka na mina uri kwini tindhawu ta kona nakambe loko a ri mina ni ku byerile wa swi tiva ni kateka ni ri kona kwala tindlwini ta vuhaxi wena mingiselo wa GCR FM kambe ke hambi xitetani hi ta va hi karhi hi tsutsumela na ku hala ka Facebook page ya hina ya hi ya languta ku ri i va mani lava nga na hina emoyeni lava hi katekaka na vona ka sonto lowa ku saseka so hambi xitetani a hi veneni ya hi ya cheka ku ri i va mani vona ni vona munhu wa ku sungula sungulo ku va va ku ri mani handle ka takalani ne guda a u vhachibulane ri rothe a ri kho livhuwa nga mani vavenda va haxi kasi Johnson Tobias a ku hi swin'we kwala Democratic Republic of Mngongoza ka Mavalani tlhela ni vona munhu wa ku fana na Akisani Mlondzovote Sambo a ku hi swin'we ni ri kwala Jilongo Mlondzovote hi mina Saddam Saddam a ku hi swin'we eka sonto wa ku saseka ni ri Judgment Muavanyisi a ku hi swin'we ni ri kwala Erisinga View hi va hi karhi hi famba hi ndlela leyi ha hi khomile wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka.

nkarhi sonto wa kahle swinene wena mingiseri wa Juicy RFM vanhu nkarhini ku u kateka na mina wu ri ku hi tindhawu ta kona na a hi katekeni swin'we wena mingiseri wa mina ni fowunele ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwini 060-8875-942 ni yingisele ku twa wena leswaku u nga va u ri ku hi tindhawu ta kona na eka sonto wa ku saseka so kambe ke ya kona eku n'wi dzuniseni hi ya teka matimba mantshwa hi va hi karhi hi feyisana na vhiki rin'wanyana leri rin'wana na rona hi fanela ku hi ya dibha na tona la ti dibhaka kona hi va hi karhi hi ya hala na hala hi ku hayike hosi yi ta hi twa yi ta hlamula swikhongelo swa hina hi ta fikelela laha hi lavaka kona ku va timhaka ta nkarhi

Libanana Mr. Chabla Lava ko hello. Hi hi Nicholas. I'm Kelani Green. Ako hi. Justice ko mo hash awia. Mr. Chai hello me. Oho. Okay. Matimba Stoli, I see you there. Vaku ita ngena na ngwina kereke namuntlha hayi ke a hi ngheneni kwala loko ni heta laha ni mphamela ra xikwembu ni ku henhleni ka leri ra mfundhisi leriya ni ku mikwatsaka va swakudya swa kahle.

titulu hiku hambana ka swona, chini wo endla ti popcorn, wo chini wa tiayisi na wa ti chips, ti mobile freezer, ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079 292 3334. Skytents i khampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer. Skytents.

Nkombo wa timinotsi unga seba awara ya kumembiriwe na mingi sarwa jisara FM Life anilaka eva ikari teka tintambu kona hiti isa eka jahara kama tonsi MK the Navigator loi anga tabakari aingena hi religious talk ambish tetano na mingi sarwa mina kankarulua itaba ikari ya ya uteka igoba tinshokota hina ikongeru sala batlanganaka na shiyimo shaku hamba na hamba na kwala tintawune teba omaga kato na vangwani vile makotu enshinga fanilanga vangwanyani vaha kudula shikeruwa ibaranzo ba bona ba ba veka tindlongwane vele ku ba veke namuntla kambe ke heri hosi a iba nyike matimba mantswa va kota ku ngwedzunisa va mahlweni va switiva ka xiyimo xeshi vengele ka xona va ta hunza xita hunza ku va timhaka ta nkarhi xikwembu xita va kotisa xita va yisa emahlweni kuva makungu hinkwawo laha kumbe vutomi lebyi hi byihanyaka i vutomi lebyi nga programiwa hi xikwembu hi xona xi swi tivaka ku ri siku leriwa a hi ta hlangana na khombo kambe hi ta hlula hi ndlela yihi ntsena hina hi va na ku tshemba eka yena hi n'wi dzunisa hi mikarhi hinkwayo nakambe a hi khongeriseni lava nge le mapatwini leswaku hayi ke a va fambi va ya tindleleni ta ku hambanahambana va hlayisekile na n'wina mi ya tikerekeni fambani mi hlayisekile chayelani vukheta mi hlayisa lava nga mapatwini mi hilalaka na bona mba mikarhi mi hlayisa na timbilu ta hina hi nge le makaya hikuva hi le ku mukhongeriseni hosi a yi mikatekise ku ya emahlweni kambe ke mina ni ta va ni karhi ni milela kona kwala ku ri hi ta tlhela hi hlangana kambe sonta lowu taka mingiseri wa mina.

risimu ra kahle swinene hakunene loko hi famba na yena akuna ku hita kanakana ka hinkwaswo leswi endlekaka ha swi tiva leswaku swi endleka hikuva swi ri na xikongomelo evuton'wini bya hina ku hava joko leri hi nga ta va na rona vuton'wini xikwembu xa hina xi nga swi tivi ende ku hava joko leri xikwembu xi nga ta hi rhwexa rona ri va ri ri rikulu ka hina swi tiveni ku ri ti-problem tin'wana na tin'wana leti mi hlanganaka na tona swiphiqo swin'wana na swin'wana leswi mi hlanganaka na swona na swiyimo sweswi mi hlanganaka na swona hina i swi swi hlula ku nga ri hi ku hetaka nkarhi wena mingiseri wa mina.

imune wa timinetse leti nga sala hi ta va hi karhi hi amukela jara ka mathonsi a nga ta va karhi a mi nghena hi radio jet talk kambe loko a ri mina ni khensa swinene wena muyingiseri wa mina ku va u ni yingiserile kusukela kwale ka awara yo sungula ku ta fika kwala ka awara yo hetelela mana sonto wa ku saseka ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe ka vhiki leri taka hi siku leri fanaka mahaxi ku ta va ka ha ri yenelo xiluva xa ka mabunda inkomo ni khensile.

sebe, ye ma sebe, papa la paix.

0: kasi ke mixer register fm irisimra kahle risuke kahle lika hazel shongela risimra kona mixer register fm famsana kahle vele ke na nyiko bana ba hosi ne ba gona vele ke ndin karisimro re kasi ke risimra kona mixer register fm ritweke bitwa kunwa masaka ba kwai khona mojika jika sembuya na moya vanwanwa gonya tintsaba ba vuya na moya all right hamse 10 mixer 29 wat minute ngene kahle vele ke eka hour leya 12 nokutivisa kahle mixer so kwai kho hita ba rna ende eka nhlikani wa siku rana montha ende bya hina bya fikini ba kona mfundisi la leso kumina na ngona keta kota ku vulavurisa ri kahle vhele ke vukhongeri lebya ka siku rana montha mingiseri ita ba ikha ringeta hi matimba swa ku va hi nghena ndeni ka vukhongeri lebya bya kereke ya apostolo na mingiseri wa Jesus fm eka nhlikani wa siku rana montha ka sika mingiseri khensi ni ri ka ngona ke mini kuma kahle audio streaming ya www.jesusfm.co.za ni ri ka ngona mingiseri u ningisela kahle xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka u nga u ri dorobeni ra hina ra giyani mingameri mindyangwini ya n'wina ku hambanahambana ka n'wina tindhawini letiya ti ri ka malamulele mi kuhi tindhawini letiyani ke tala vo phalavurwa hi khensile tindhawu ta le tsanini nakona ke khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina ke la ilim nakona ke bamanda yela kahle ku angarela na tindhawini letiya ni ketela ka bungeni ku angarela hi khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina kahle kani wa siku rana montha mixer ta va khela ngutiri kahle kumbexani ke vulavurisana kahle vheleke hi ntiyiso hi vukhongeri lebya bya apostolo moyesi suma kahle amukela kahle mfundhisi eka siku ra namuntlha eka nongonoko lowa religious talk mfundhisi ham amukela eka nongonoko wa religious talk avuxeni minjhani mfundhisi hi nga vuyelelaka lexi mfundhisi mfundisi hiku kongoma hi nga tivisa vayingiseri leswaku hi n'wina mfundhisi mani kusuka kereke ka kereke yini eka tikurini
1: hawa mfundhisi Thomson Dzambukire kusuka emahale
0: amahale mahale hi le kwini
1: mahale hikwala ka silwana ku va muganganyana njhe
0: la ka silwana all right mi le ka kereke yini ya apostol
1: Lega kereke le apostolo
0: New Glory. Yeah. Okay. Ti kereke ta apostolo ti va ti ri na mavito ya ku hambanahambana ndzeni ka tona.
1: A ni va endlela ku ri ti nga hlangani na le Pitori swi tani hi fanele ti hambanyisa ti kondzana.
0: Ku ri ku swimbalo ku va ku ri swin'we kumbe na swimbalo swi hambanile?
1: Swimbalo ho chuza ku hi laha swi njhani.
0: Okay.
1: Swi hambanile mara hi nga ta yimbala swo basa wun'wana karhi a nghena kereke yin'wanyana.
0: So
1: hina hi chuze blue and white.
0: Okay. Van'wana va mbala green and white. Van'wana va mbala yellow. Van'wana va mbala red na all right. I sweswo mfundhisi ka siku ra namuntlha ni lava mina na n'wina ke hi nghena andeni ka vukhongeri lebya bya kereke apostol ku va hi fika hi vulavurisana kahle byona hi la kota ku tiva hi kota ku twisa swa ku ku famba yini ku ndleka yini andeni ka kereke apostol hi nga sungula kahle mfundhisi hi nga siya hi ta vhe hi sungula kahle ka risimu leriwa ra Hazel Shongela ku vulavuliwe hi ku ri hi xigudlu mani ku na mhaka swigudlu ndzeri ka kereke apostol i ntiyiso ku fikela kwini
1: ya mhaka swiduku i ko mhaka liya ya ku ri va ya khongelela munhu va ri hinkwavo va hlengela hinkwavo va khongelela munhu loyi a nga na xiphiqo xo karhi kumbe mavabyi yo karhi so hi fanele munhu yaloye hi hlangana hi ri hinkwini hi ya n'wi khongelela
0: okay
1: kumbe vusiku hinkwabyo kumbe nhlekani lowuyani hinkwawo ya chayisa leti
0: a hi ngo ku ri timhaka ta vusiku hinkwabyo laha swi swigutlu lexiwani ku yiwa antshaveni kumbexani ke fika mi va khongelela a kaya
1: ya nghena le emutini wa vona hi va khongelela
0: kona ku na mhaka liya va ku ku na swikhongelo swa le ntshaveni a hi xona xigutlu xa kona
1: hawa
0: xikhongelo
1: xa le ntshaveni xi hambanile na xiluku
0: swi hambanile
1: swi hambane hi ku loko hi ya ntshaveni i ku ya kombela matimba ku ya kombela matimba lo n'wana un'wana lava ku ya kombela matimba u fanele a khandziya ntshava a ya kombela matimba
0: i ntshava yin'wana na yin'wana leyi munhu a fanekeleke a yi khandziya a kombelela matimba kumbe ku na tintshava to karhi leti ku khandziyiwaka tona swa ku ya kombeliwa matimba
1: tintshava leti ta hlawuleka ku na ntshava leyi hi faneleke hi khandziya yi nga na matimba ya ku yi na swiyila loko u nga ri kahle a wu nge yi khandziyi
0: mi swi vonisa ku yini swa ku leyi yona ntshava yi nga na matimba hi yona leyi nga na swiyila
1: loko yi ri na matimba a wu nge yi khandziyi u nga lahleka u nga khandziya loko u lava ku fika henhla u ti vona u ri hansi
0: hawu
1: so a swi ku pfumeleli ku we khandziya a wu kali a mihlambu nokangi
0: loko i khandziya i kha i ya ehenhla i nge fiki laha u ya koho u ti vona u ri ehansi
1: loko u ya sungula ku phapu kumaka u ri laha hansi mara mihleketa wa leswa yi jikina yi nga ha ri kona we ri wa khandziya mara loko se ya languta u kuma swa ku ntshava ya le henhla u vuye le hansi
0: Ebuyenla ka lanon a yeri simu se vuya ka timhaka ta ntiyiso laha hi la ku tiva mani ka siku ra namuntlha swa ku xivangelo xa ku loko ngheniwa ka kereke apostol la mi khongelela kona kumbexani ke atempeleni yo yaleyo ku va ku hluvuliwa tintangu anyangwini wa tempele xivangelo i ncini
1: kereke ya hina ha jikajika se loko hi karhi hi jikajika ku na la muxe a nga fika a byeriwa ku wena muxe hlovula tintangu hi ku xivandla lexi u yaka ka xoho xi kwetsimile so laya hi langute mhaka ya ku ri muxe a dlele muegypta leyi a n'wi celela esandini a ka swi voni hi munhu kati xikwembu xi swi vonile se xi n'wi lerisa sweswo swa ku ri wena muxe loko u ya laha hlovula tintangu kati a xi vula ku ri hi fanele hi hlambunuka hlambunulula swidyoho swa hina leswi hi nga swi endla
0: okay
1: a xi vula sweswo
0: Oh ku hlula tintangu hi ndlela yin'wana i ku hlambunuka.
1: Hi fanele hi vula leswi swi nga ku arisaka ku hlangana na vamakwavo kumbe xikwembu.
0: Okay. Okay. Alright, sweswo ke mingisero register fambe ka famba kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi langutana kahle na vukhongeri lebyiya apostola eka nhlikani wa siku ra namuntlha va karhi va kombisani magenda ku ri nkoka wa ku va ku hlwa ku hluvuliwa tintangu loko va nghena kahle atempeleni i timageni tiya ta ku va va va ri karhi va hlambunuka hi ndlela yo yaleyo kumbexani ke ku hluvula tintangu tani ku ndhawu leyi ku ngheniwa ka yona ku va ku kwetsimile ku ya emahlweni hi la ku tiva mani ku na swila leswi tirhisiwaka endzeni ka kereke apostola va ku loko munhu wa yisati a va a vhakachini kumbe a ri an'wetini a nga fanekelanga a va a tshunela atempeleni a nga yena endzeni ka swimbalo leswiya a ya swa kereke why a fanekele a nga khongeli loko a yi an'wetini
1: ya u fanele a hi swin'wana leswi hi vulavulaka hi mhaka ya ku tiyirisa bibele yi ri munhu yaloyo 7 days i fanele a nga ri kahle i fanele a yila ku ya hlangana na vamakwavo xiyimi lexi nga ka xo lexi a xi kahle se wa yirisiwa ku fika 7 days fanele a karhi a yila na hi timpahla leti a fanaka ya hi to kerekeni a nga ti khomi
0: okay
1: otherwise hikwalaho a nga ta ku ri loko o khomakhoma timpahla letiya ti khongeleriwini ti na matimba ti nga swi kota ku n'wi yisa enkarhini amtile a nga heti
0: loko u ya a khoma timpahla letiya kumbe a ya ambala timpahla letiya ivi a ri an'wetini a va a honisa milawu leyi a nyikiwaka yona swi nga vanga swa ku a ya an'wetini a nga yimi
1: yes
0: ku ri ku loko swi fanekele a swi endlisa sweswo a fanekele se yi va yima i fanekele a ya ka vafundhisi a hlambunuka kumbe ku na ndlela yin'wana a fanekele a endla yona
1: i fanele a khongeleriwa i fanele a khongeleriwa swinene a za a kumeka ku ri a tlhelela matshan'wini ya yena swi nga n'wi affecta swi leswi swi na nkoka ngopfu
0: okay
1: ku ri swa n'wi heta na nga tlula mirini
0: Alright, mix it register for me so okay back along tere kahle na vukhongeri lebya bya apostole ka nhlikani wa siku ra namuntlha la hi le ku dyondzeni la hi le ku tiveni hi ta nghena kahle ka timhakeni leti ya ta mambalelo eka nkarhi wa sweswiwani ku na swimbalo swa ku hambanambana swi nga kona andzeni ka kereke apostolo hi la ku tiva swa ku swi na nhlamuselo yo karhi na mi kombise ku ri n'wina milange swimbalo swa i blue and white xana ku na blue and white ku na white and red hambi yellow and red swoswoko xana ke timpahla letiya loko timbariwini hi ku hambanahambana ka tona taniku hi xitalo u kuma leswaku mi le ndzeni ka tempele yin'we mara timpahla a ti fani xana ti na nhlamuselo yo karhi ke
1: ya ti suka ti karhi ti komba ku ri lavaya evakereke yo karhi lava evakereke yo karhi hi ku tiva mambalelo ya vona na log ya vona leswi yi nga yimisa yiswoho ku na xi lexiya hi xi kumaku le pitori va hi byelaku hi xilungu xa va i logo ya ku komba sayini ya ku luya wa kereke ya
0: njhani
1: se sweswo swi hi komba sweswo
0: okay
1: mara hi nga kumeka a yi naverini iunifomo leya hina a yi xava swi kuma leswaku ri mara a nga ngheni yona kereke leya hina mara a va a yi mbarini a swo va nchumu swo sweswo
0: ku ri ku loko se hi nghena ndzeni ka byona vukhongeri lebyiwa hi va hi kha hi la ku tiva swinenenene ko ku ya hi swiyenge kumbe xani ke switulu leswi nga kona ndzeni ka kereke i swi kuma loko endleke yini va ku veveri ku na vakhokheri ku na vangameli ku na yini ku na yini xana switulu leswiyani loko vozi va ku teka wena va ku a yi kho wena ke i le ka xiyenge lexi wena u laha wena u laha wena u laha va ku langa hikokwalaho ka yini kumbe va va langute yini ku va wena va ku ta va veka ka swiyimo leswiya
1: munhu wo tlhariha hi loyi a nga gosa gosa hi loyi a langutelaka vanhu la kerekeni
0: okay
1: and then loko a ta munhu hi va hi nga n'wi tivi ku luya a nga kahle luya i kahle siku na mati lama hi ma veka ku laha nyangwini gosa u fanele a haxa vanhu hi mati
0: okay
1: so kusuka kwalani hi fanele hi ta aka mixumayeli mushumayele dyondzisiwa ku byela vanhu evhangeli ekerekeni hi ya fanela ku a famba a huwelela a dyondzisa vanhu evhangeli so loko a karhi a endla sweswo hi ya mahlweni hi ya aka va vanhu vo fana na vakhokheri mukhokheri i mhani laa fanele ka dyondzisa vana lava ha taku le ndzhaku ka yena leswaku ri leswi a yile swa ku fana na leswi a hi bula hi swona swa n'wheti sweswiyani mukhokheri u fanele a va dyondzisa na mambalelo ya ku loko a takerekeni munhu u fanele a ti hloniphisa miri wa yena i munhu loyi a nga na vutlhari bya byebyo a dyondzisaku vutlhari byebyo loko hi suka kwalani hi ya eka va mudikoni mudikoni i munhu loyi a nga ngopfu ku khuvula vanhu ekerekeni vanhu lava faneleke va khuvuriwa loko mixumayela xumayela loko va pfumela vanhu ka yena va twa rito va pfumela va ku hina hi lava ku khuvuriwa i va yisa aka emudikoni ivi a ya a ya va khongelela kusuka kwalani sekema njheni na ye mudikoni a va yisa eka mani eka mfundhisi mfundhisi hi ye thicara u le ku dyondziseni se a va dyondzisa swi lavekaka endzeni ka yindlu ya xikwembu kusuka kwalani hi luyani hi ya laka position le mina ni nga laha namuntlha ni nga ka yona mehe ni muangameri
0: muangameri leswi vula ku yini
1: muangameri i munhu loyi a nga langutela ku kereke yi famba kahle ya famba yi kahle muangameri u langutini leyi wangamele kereke a languta leyi
0: hinkwaswo
1: swonhakaka hi makumu hi ye hayaka ya tshama hansi a kota ku swi lunghisa laha mi endle swona endlani leswi
0: ho muangameri i hlamusela na vafundhisi ku vafundhisi leswi a mi le ku tirheni swona mhaka ya mampela hi leyi laha a mi endli swona se ku ri ku kona ndzeni ka kereka ndzeni ka tempele leyi n'we mi ka yona loko mi ri muangameri mi tita mi ri murhangeri swi mi pfumelela ku mi fanekele mi teka vavasati vangani
1: hi ku ya ka ntiyiso ni teka one ya hi yena nsati wa mina loyi ni nga nyikiwa ku fana na Adam a nga nyikiwa nsati wun'we ku nga Eva se once no a teka nsati wun'wana a ni le nawini buku ya mina yi ni dyondzisa sweswo a ni le nawini na ni ta dyondzisa mani loko no endla sweswo mani loyi ni nga ta n'wi dyondzisa pfumela
0: loko mi ri na vavasati vambirhi
1: hi vo tala
0: hi ku ri ku mina tinhonga ndzeni ka kereke leti ku jikiwaku mi tikhomile ku boha yini xikongomelonkulu xo tinhonga ti nghena ndzeni ka kereke kumbe ndzeni ka tempele i ncini
1: ya timhaka ta nhonga hi lo fika hina hi ti endla nchongotelo tanihi le ndzhaku leyi a ku ri nchongotelo wa ku tiyisa hi wona loko hi karhi hi famba se loko hi karhi hi famba ende muxe a nyikiwe matimba ya ku ri loko a rhumiwa eEgypta a tiva ku i onhini a chava ku ya va ku i yini xa xi nga xi khoma kwalani mavokweni ya wena ku nhonga va ku yi lahlile hansi se ku ti loko se a yi lahlini hansi yi ye yi endla yini yi hundzuke nyoka a yi tsutsuma hi ko nyoka wa chava so andzhaku a lerisiwa leswaku famba u ya khoma nyoka leya hi ncila se a yi khoma hi ncila amavokweni ya ye tlha yi hundzuka nhonga ya yena leyi a yi khomile se hi vuapostolo vanhu vo tala hi endla nchongotelo hi karhi hi languta ku ri hi languta ku swilo leswiyani leswi swi nga humelela aka muxe na hina hi ta swi kota
0: ta
1: endla mahlori lamaya kambe swa hi tsandza hi tsandzeka swileriso a hi fambi hi ndlela
0: tinhonga leti hambanini ku na tinhonga leti mi kumaka leswaku ti boheleliwe tintambu ta mihlovohlovo ti va ti ambexiwa swilo swa ku hambanahambana ku na tinhonga leti mi kumaka leswaku leyo wa nhonga leyi a yi na nchumu xana liya ti hambane njhini ka liya mi kuma ku va yi bohelele swilo wun'wana i swigombo na swin'wana na swin'wana xana ku na ku hambana eka tona kumbe nhonga i nhonga liya yi va ku yi boheleliwe tintambu yi va yi ambexiwe so a swi ambaxiwa yi va yi kha yi vula yini
1: a yi vuli nchumu u lo yi khavisa ya u lo yi khavisa ku fana na mina ma ni vona muse mina ni mbari timpahla mara hi ku ya ka mina na hata le ndzhaku le ni nga fanisa hi Adam a nga mbalangi nchumu se leswi vulaka ku ri na nhonga yi nga mbalangi nchumu se sweswi hina hi teke timpahla hi yi boha hi mbarisa kumbe tinitlisi ni nga vula tintambu tetiya tinitlisi hi yimbexa kambe a swi ngo va tani
0: a swi hlamuseli nchumu hi languta ka makhongelelo kumbe xani ke maendlelo hi na matandza lama ma kumaka lomu mapatwini ma five wheel ti cold drink ku ri na tintambu ta mihlovohlovo swi ndleka matiko ma ku tala ama atindleleni ta ku tala ama hambi le mahambeni ya tindlela hi lava ku tiva swa ku swi leswiyani swi va swi kha swi endliwa hi xikongomelo muni swi va swi kha swi hlamusela yini tanihi ku tintambu ta mihlovohlovo hi tiva ti ri karhi tirhisiwa hi kereke apostoli ntsena
1: ya tintambu letiyani a ti tirha hi ku hi xikreste a ku ri vamba lebyiya byo lukiwa vamba ni a ta vula ku ri swi ngo va swilo swin'wanyananyana njhe swa ku fana tintambu a hi swi luka hi tiyisisa ku boha tipurapura letiya ta hina ku ti nga hayi
0: okay
1: se tiva kahle loko hi timbarini
0: mm-hmm.
1: so andzhaku ka swona hina loko se hi endla tidzahelo i a ni tivi ni nga swi veka swi twala na loko ni ku i believe ya munhu ku tshemba ka munhu
0: okay
1: lexi endlaku ku ri munhu ko talatala loko i nga n'wi nyikangi xin'wanyana something a nga tshembi ku i ta hanya ku tshembela ngopfu eka ku nyika swin'wanyana loko ya mfundhisi wa mina u ni nyike lexi a nge ni ndli nchumu wena
0: ya
1: ma ni khoma kwalani
0: namkulu
1: se hi yoho mhaka leyi endlaku ku ri vanhu mi kuma va endleriwa swilo va endleriwa loko u nga n'wi endlelangi nchumu munhu hi laha a fikaka kuma leswaku ri a nge
0: a nga ku tshemba
1: munhu se liya se va endlela swilo leswiya ku ta va believe ya munhu ku tshemba ka hi ya ku ve kona
0: mara mihlovohlovo leyiwa yi langhisiwe ku yini kumbe yi huma kwini mihlovo leyiwa tanihi ku a hi mihlovo hinkwayo leyi tirhisiwaka ka tiulu leti tirhisiwaka kereke apostola xana ke mihlovo leyiwa loko yi ta yi ta tirhisiwa a yi ta yi huma kwini swi kona ebibeleni leswaku hi nga teka ntambu ya green hi teka hi mixa na xitshopani yo tshuka na njhani hi lava ku tiva ku swi ta swi kha swi tumbuluka kwini swi huma kwini loko ze hi fika ka xiyimo lexiwa xa ku va na tintambu leti tirhisiwaka ivi ti mihlovo yin'wana ya tintambu yi va yi nga tirhisiwi ntambu kombisa hi ntambu ya orange a yi tshamanga yi vona yi va yi tirhisiwile xana ke mihlovo leyi tirhisiwaka nkarhi wa sweswi yi ta yi kha yi huma hiku yi tumbuluke kwini exihundla xo leyiwa ya tirha yi tirha leswiwa yi huma kwini
1: ya yi khopiwe eswimbalwini leswi hi swi mbalaka
0: okay
1: ya hi laha yi nga khopiwa koho loko va karhi va endla karhi ku endliwa swimbalo leswi a swi hlayiwa ku ri endlani ximbalo xa so endlani ximbalo xa so endlani ximbalo xa so endlani ximbalo xa so so hi leswi a swi nga endla leswaku se na tintambu se hi kremo ku loko ho tirhisa hi ku vamba lebyiya va byi tirhisa maapostola lama yo sungula a swa ha ri kona swilo leswiya swa ha kumeki ngopfu se va tirhisa tintambu letiya
0: okay
1: se tintambu letiyani va nga ni boha ku ri nga tshemba ku ya ni bohini mfundhisi wa mina one right sweswi
0: ku ri ku loko ku huma i xiporofiti kumbe i moya hi nga swi veka hi ndlela leyi ivi ku huma tayele yo karhi ya ku munhu u fanekele a bohiwa ntambu to karhi ntambu ya green ntambu yo basa ntambu yo tshuka ti na tinhlamuselo ke loko mo kuma munhu a bohe ntambu ya green ma kota ku vula ku hayi leyi i bohe ya green leri i lucky leri hayi leri i yo tshuka leyiwani heyi nghozi leyi swa kotakala ku va kumbexani ku na ndlela yin'wana leyi mi kotaka ku swi hlamusela hi yona andzeni ka kereke apostola
1: a swi vulavulela sweswo a ni twisisi ma ni khoma nalo ni ku a swi vulavulela hi swi nyika mitirho wo swi nyika mitirho
0: okay
1: swilo leswiya hi vu swona a swi tirha ndlela ya ku ri hi tiva hi boha swimbalo swa hina hi tona a swi endlela sweswo hi leswi ngopfungopfu a swi humelela
0: okay
1: na ku ri tintambu letiyani loko va fika laya va ti vekitile hi ndlela liya se hina hi ti thumathuma ku ri lexiwa xi ta tirha lexo ku ndla believe ya ku ni munhu loyi a tshemba leswi hi n'wi byelaka swona a tshemba mara la ta vula ntiyiso ku ri swilo leswiyani a swi vula nchumu ni
0: okay
1: a swi vuli nchumu swilo leswiya
0: mara wa swi kuma swi bohiwini lomu nhoveni ha kuma tinayiti ti tlhaviwe swipopanini ha kuma ku bohiweni hi swi tiulu ta mihlovohlovo ende swilo leswi ve ri swi tirhisiwa hi vakereke ya apostola i ntiyiso ku fikela kwihi
1: yaleyo loko mina ni khuvuriwa vo 78 kwalaho a swi nga ni dihelo a swi nga pfuni a swi nga ri swa ku pfuna nchumu ka helo swilo leswiya a ku ri swilo leswi a swi pimiwa ku ri munhu i fanele ntsena hanya hi mati leswo tala leswi swa ha ku humelela loko ku ta humelela mhaka ya ku ri maapostolo va fanele va ya ka maapostolo va ya profitiwa
0: okay
1: i va hi makumu maapostolo va va nyika mali
0: luya
1: luya a twaku ku vava kumbe a nga na swivilelo swo karhi a n'wi nyika mali hikokwalani a nge pfumeli ku teka mali ya yena a nga n'wi nyikangi nchumu
0: okay
1: i n'wi nyika nchumu a kota ku teka mali a teka mali
0: i ku robiwa
1: i ku roba i robin
0: okay
1: leyi nga yise ku helo a yi yise helo ku ri hina maapostolo loko yi suka kwalano
0: isaso ke mingiseriwa gzr fm ni na pfumela ku tshemba leswaku mi le ku yingiseleni kahle mi ri tindhawini ta ku hambanahambana van'wani mi ni kuma kahle audio streaming ya www.gzrfm.co.za kasike van'wani mi ni kuma kahle hi xiwondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka hi na 49 wa timinete ntsena i ngheni kahle eka awara liyani ke ya 12 eka nhlikani wa siku ra namuntlha hayiko hi le ku vulavuleni kahle na mfundhisi laha hakati va to tala hi kereke leyi ya apostolo wena mingiseriwa gzr fm eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku ya emahlweni mfundhisi a hi veleni kha hi languta kahle vheleke ku na xihu ndla lexi nga kona loko mi fika kahle la ka timakeni letiya ta ku khongela la va ku ha suka hi ya khongelela antshaveni laha vuya hi kona la hi la kota ku twa hi twisisa swa ku nkoka wo n'wina mi ku masuka mi ya khongelela antshaveni xikongomelonkulu xa ku ya khongela antshaveni i ncini ku mi te mi ya teka matimba mi vulini ni swi twini mara hi la ku tiva ku xana matimba lama landza ku le ntshaveni leyi ma kumeka ka yini hikokwalaho ka yini mi ma landza antshaveni ntsena
1: matimba lama a ma laveki ntshaveni ntsena a ntshaveni haya ya kuma ku tumbela kona hi beliwa hi xivera a ni twisisa ku na ma ni twisisa na
0: xivera mi nga va mi hlamusela ngopfu yini
1: a ku na mukumba leyi ba hi xirhaminyana leyi ti karhi ti hwaya ku ri na ndlala
0: matitsona
1: hi nga ri kaya ngopfungopfu hi nga ri kaya
0: okay
1: ya le ntshaveni so a ndzhaka loko hi ta va hi titsone swa ku dya leswi heri leyi loko hi vuya bibele ya meyi ni pfumelela ku ri a ndzhaku ku ta cheriwa moya lowu kwetsima kutani swidyohati swa hina swi ta lorha milorho a ntsinono swidyohati ni vulavula xitsonga xa ku hlantsweka na
0: no mi nga hi pfulanyana na mina mi ni bini kwalano
1: vakhegula va hina va ta lorha milorho kati na vona va xinuna lavawani la se banga kula na bona va ta bona swivono se va majaha ma ta profita na vanhu vanhu va ta profita
0: okay
1: sesi ya swa ku fana swa ku taniya he mhaka ya ku ri loko va ti hintini va titsona swakudya a ndzhaku xikwembu xi ta chela moya lowu kwetsima ka vona
0: okay
1: va vulavula tindzimi se helaha ku nga na swivono ku nga na vuprofita kona
0: okay leswi vulaka ku loko gonyiwa le ntshaveni leyi mpela ke ku landziwa matimba homa lama ku landziwa moya wa vuprofita
1: ya
0: okay
1: nakona na mwelo wa profita lowu a wu tshami wu ri ka munhu hi masiku hinkwawo wa hela wu lava munhu la tshamaku a ri clean ku ti basisa a ntwisisi ni swiveka njhani a nga na xidyoho
0: okay
1: a nga endli swo biha
0: okay
1: a nga ri munhu wa ku rhandza swibakele a nga ri munhu wa ku rhandza ku nwa a nga ri munhu
0: wo za
1: swisiyani then loko mi vona hi karhi hi vandzeka mati hi ti tlilina nyana hi endlela ku ri ripfalo leri kota ku vulavula
0: okay
1: swa ku fana sweswiya
0: a ku ri hi ku xihundla xin'wana lexi nga tumbela va ri loko mi ri le ntshaveni leyi ma voningeliwa n'we i ntiyiso ku fikela kwihi
1: mhaka ya ku voningeriwa ni nga vula ni ku ri ntiyiso ya ha ri liya ya ku ri ku voningeriwa ka hina i ku va munhu loko a ri le ntshaveni a ni ri hi karhi hi zilini hi karhi hi khongela ku na swilo leswi taku
0: okay
1: ku na swilo leswi munhu a vonisiwaku se loko hi ri le ntshaveni leyi ku ri munhu a ta kota ku kuma swa yena ri one a ho fika hi fumbana fanele wun'wanyana a ri ka position un'wana a khoma position un'wana a khoma position se hi makumu hi khongela ka ti-position
0: to hambanahambana
1: se loko un'wanyana a vonisiwa tanihi virhongo khoma virhongo kumbe a nga tlelangi o vonisiwa nyana swilo nyana njhe hamba lo rhonge a vonisiwa swilo kumbe a lo tsipanyana nyana njhe loko a ta kuma virhongo mara a vonisiwa swilo u teka risimu a tala xikarhi laha hi nga maka Golgotha koho sekele ya hina laha hi faneleke hi ta khongela kona
0: okay
1: se wa teka risimu hinkwenu fanele hi yalaa
0: mi ya hlangana laya
1: a ya ya hi hlambunukela swilo leswi a nga swi vona yena loko a ri le positionini ya yena
0: okay tshunelani kusuhi na xilo lexi mfundhisi i mhaka kahle leyi vulavulaka hi yona vanhu va kota ku yi twisisa i loko a vone swivono xoxolexo loko hi ta ka ku voningeriwa ku ve na maheveheve mahungu mo va ri loko mi ri le ntshaveni leyi a ku khongeleni ku na xivandlani xo karhi lexi va ku xi ri kona nkarhi wun'wani ma va na like ra ku va mi xi vona nkarhi wun'wani xa fika xi voningela ndhawu luyani yi va yi basta yi ku bantsha mali ya hinkwayo swi vona yin'wini hi lava ku tiva ku i ntiyiso ku fikela kwini ku swa humelela swiso swoleswo i ntiyiso ku fikela kwini swa ku xivandlani xi va xi ri kona nakona ke va ri ku na mabakwa lama mi kumekaku ku ngheniwaku andeni ka wona ko kwale i ntiyiso ku fikela kwini
1: ya ntiyiso walowo loko mi nga ri kahle ma ta xi kuma xilo xexi xi ri koho leswi vulaka a mi basanga
0: loko xo va xi ri koho
1: ya a mi basanga loko mi base mi zile kahle ku zila a wu fike zila ntshaveni ntsena sungula kaya
0: okay
1: that's why bibele ya mina yi dyondzisa ku ri majaha lava ha ku teka ku vasati a va huma kamareni na hina loko hi tiva ku mindzuku ha famba hi fanele hi huma tikamareni
0: mi huma namuntlha kamari
1: huma namuntlha
0: okay
1: ku ri loko hi yale hi va hi basile se ku hlambunuka ka hina le swi ri loko za hi fika le hi hlambunuka le hi kuma swa ku ku na swin'wana swa dibi leswi nga swi hlambunuka and then wena a wu va ngi kahle na le hi nga si khandziya hi ta fika hi tshama hansi ka ntshava loko ho fositela ku khandziya hi ta va na problema
0: leyi
1: ta tsutsumisiwa xivandzani lexi loko ho za hi xi vona hi matihlo ku nga va nyoka ku nga va nghala ku nga va yini hi nga xi vona se hi tsutsuma ma swi vona leswi vulaka ku a hi basanga
0: okay
1: a swi hi fanele ku hi khandziya ntshava leyo
0: va nga va ri koho vanhu lava va nga tshama va ri hlangana xo xivandzani lexi
1: vo tala vo tala ni tsundzuka hi ku komisa ku na wun'wani kwala phalavura loko va ri kwale swi nga va humelela a ba hi tilo so a va a lova
0: kokwale
1: a va a lova van'wani va tsutsuma va vuya kaya leswi vulaka ku ri ku yiwe ntshaveni a nga yangi and then ku ya ntshaveni mi fanele loko mi fika lahansi ka ntshava laha ku endliwa xikhongelo lava vonisiwaku va vona ku ri hawa ndhawu leyi a yi kahle
0: ku na munhu wo ka nga ri kahle
1: munhu laha a nga kahle a hi hlambunukeni swa straight a ni ri ma swi twisisa ku ri ku hlambunuka ni nga hlambunuka ni vula leswiya na leswi mara ni nga dziki
0: okay
1: ma ni twisisa lo loko ku dzika ni fanele ni boxa ntiyiso
0: let's
1: take ni nga pima hi n'wina mi nga kusuhani na mina ni gangisa nsati wa n'wina mara se hi fika le hi ku a hi hlambunukini ni ri ha mina ni right ha ko va ku va ni vhela sweswiyanisuki
0: naswo hi gangisa nsati wa mani fanekele i vula
1: a ni wa hlambunuka na ku laveka ntiyiso
0: ni byela vafundhisi kuloni kumbe lava ni nga famba na vona kumbe ni ngo yima a tlhelo ka xisinyaninyana ni vulavula kumbe a tlhelo ka ribyinyana a tlhelo ka movha la ku tiva seni ni byela mfundhisi ni ku ni vulavurise mhani swimani mani
1: yes mfundhisi hi fanele ku n'wi byela a ku a hi khongerisa nandzu lowu nga wu endla
0: okay
1: se mi khongela mi ri vambirhi leni ni byela xikwembu na ku kombela ku rivaleriwa ni hlambunuku lowu
0: mfundhisi ku na munhu kumbexani ku na vanhu lava hi nga tshama hi twa hi vona va hume a kamarini mixo walowo
1: yes
0: va fanekele va gonya kumbe va famba va ya antshaveni ku ri hi ku ku na mfundhisi wo karhi a nga fika a vonisiwa and then ku vonisiwa ka vona loko va hi hlamusela va kombise timhakeni ta ku ri va fambile kasi mfundhisi va n'wi byerini swa ku no mina a ni yena loyi ni nga ta khandziya ehenhleni ka ntshava yo yale tani hi ku na ku huma ndzeni ka kamara mixo wa namuntlha xin'wana xa kona na ku heta ku dya mixo wa namuntlha so va ku a yi kho a swi na problem sweswo a hi khongeleni va khongerile va heta khongela va khandziyini va tlhela va vuya so hi lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini lava va kuma mixo lowo akamareni va dyile nakona va kota ku khandziya va tlhela va endla ehenhleni ka ntshava leyi vongo leyiwa hi yona leyi nga na matimba ku fanele leyin'wana hi mi vulavula ku yona kumbe mi hlamusela ku yona
1: ya na mito sweswo xikhongelo xa hina a xi pasangi a xi pasangi xexexe hambiloko ha fika hi khongela ku hlula ka ndzingo i ku hi fika letlha hi stopa ma ni twisisa musi i ku hi fika endleleni leyi yima hi tlela hi khongelela xikhongelo lexiya xa ku ri munhu luya loko hi lava leyi hi ya kuma hakelo leyi hi ya wu koho i fanele na yena loyi a fana na hina a nga fani na hina
0: hi se mara a ni ngo i va a ti hlamuserile xikongomelonkulu kumbexani ke ntiyiso i ku ti hlamusela i ku tivulela
1: mhaka yi kulukumba i vurini hi fositelela yini hi famba na munhu loyi a nga thyaka
0: se hikokwalaho ka yini va nga fikanga va hlaseriwa
1: swi nga endleka u kuma swaku muti lowu va nga ya ka wona a wu na matimba a wu na matimba lava woo va lavaku wona vo to ya ntsena ku yela mahala va tlhela va jika va vuya vona va ku hi ya vuya na moya kati a ku na nchumu lava vonangi nchumu
0: Isaso ke mixe roji serfem ba kai famba kahle vele ke eka nhlikani wa siku rana mothla sire kahle na dimina sa kuringana tembiri ngena kahle eka awara liya yangwe xivandzani lexiya xi va ku xiri kona le a hi kongomeni va ri inyoka ntshava
1: yes
0: yi voniwa hi mani na mani kumbe va kona va nga yi vona va ri khongeleni swiyela tani ku ntshave hi vana va mfundhisi van'wani va kereka apostolo va ku a yi kho xa voniwa xi lexiyani hina hi xi vonini i ntisi ku fikela kwihi
1: Mohashi, hiku ya ka mina leswi ni nga hindza ka swona.
0: Okay.
1: Va ri vona lambu leri mukhwa lowu ri nga xiswona a ri fani na leri. Leriya ri lo
0: leriwa ri dzivile.
1: Leriwa ri na ti va ri yini
0: ri daki leriwa
1: ri na marhavi ra ntlhava laha loko ri ni languta. So loko ni ri le ntshaveni so loko ni rhongomerini so nivone makwana kufana ni nga mpimela grabloto ya tsemakanyana mi ta kuma yi dzime hala mabikiri yi dzima grabloto ku ri lambu ra ku fana leri
0: okay
1: mara after lava nga ta ri vona hi nyama va ta kuma ku ri nyoka
0: lava nga ta ri vona hi nyama
1: va ta kuma ku ri nyoka
0: okay
1: so
0: ku ri ku swi fanerini ku va i xi vona hi nyama kumbe swi fanelangi
1: ku vona hi nyama swi fanerini swi komba na vamatiko ku ri ku na swilo leswi humelelaka ku na swiyila lomu tintshaveni letiya laswa yi va ku na nyoka ntshava hi nga ya hina hi ya fika hi yi vona hi nga yi vonisi xiswona i ximoya so
0: okay
1: mara hi nga ya hi ya fika hi yi vona hi nyama ku na bakwa leri va vulavulaka hi rona i fika u kuma yi titsondzerini mara a yi leveli munhu yi lo tshama
0: yi tshamini njhe
1: tshamini njhe yi tirolini tirolini
0: xa languteka xi kahlekahle loko mi twa veri xa languteka xi languteka ku fana na
1: yini ya man xi languteni xi vona xi fana na laha pendle leyi yeleyi
0: ya ku tshuka
1: yi ri so hakwe matihlo lama ya ntima xi na tihlo ra kahle swinene njhe yi languta dinyoka phela
0: xirho xa ku chavisa nhloko yi nga yi ri kulukumbe ku fika
1: ya hambi kwala ka xindra xa mela mara yi ri laha gojini yi ku langutile mara yi badanini
0: okay
1: so hi ku ya ka a ni khandziye moni ya henhla ni engetela ntshava ku na bakwa hala a hi tshame kona se ni khandziya swona ka le henhla ka ntshava nhlohlorini se ku na bakwa laha hi ku na ka rikulu ri ringana na kwala tafuleni
0: okay
1: hi ku ya ka nkarhi ni kuma leswaku ri laha ku tolovela ku dama mati laha se a ku na mati ku na xilo lexiya se xilo lexiya hi nkarhi wun'wani loko mi ya mi yata mi ta kuma xi nga ri kona a xi kona total a xi kona xi fambini xi rhurini xi kun'wana
0: nchumu lwa ku damaku mati
1: nyoka leyi
0: oya
1: xivandzani
0: lexi ku ri ku laha bakweni van'wani va kombisa ni makenta ku va kuma ku va ku sindziwile van'wana va kombisa ni makenta ku nkarhi wun'wani ke makuma ku kombisa i nga ri nga kha ku tshama swa ku fana na timhunti na swin'wana na swin'wana ku ri ku ku tshama xona xiyisa lexiya van'wani va ku a yi mi nga kuma na vuhlalu na swin'wana na swin'wana na swin'wana xana ke n'we loko mugonyini kokwale ma hlangana swona swilo leswi kumbe mo fika mi vona ku ri bakwa njhe
1: swin'wanyana swo fana na timali leti va yisaka le ko va vanhu va hina va yisaka ma kuma ku ni ra timali
0: okay
1: va cheletele kwale le ta tipeni so va cheletele kwale va ku vona hi vuvona vaza no vula ku va zama ku endla ku ri xilo lexiya le vo xi nyikelela so leswiyani swa ku ri ve ku na ka sindziwa swi vonaka matihlweni ya vona
0: okay
1: a ku sindziwi laha lexi ni xi tivaka a nga lorha munhu ma nga n'wi twa munhu a kalakala mi ri kwala enanini a bakwini a kalakala nkalankalankala kati ele yi vone vurhongwini loko a rhongomeri
0: okay
1: se swi ta ka yehe hi xivona vona nghala ivi a tlha a pfuka a tsutsuma hi mhaka ya ku ri a chavisiwa hi xi xivono lexi a xi vona vurhongwini ya sweswa endleka
0: hi se loko mi endla mi khongerile mi ngheni ndzeni ka bakwa
1: yes
0: loko mi vuyela kala hinkwenu ka n'wina mi nga gonya mi fika muporofita kumbe moya wa xiporofita kumbe moya wa vuporofita ku na vanhu lava u yaka kha u yeka vona
1: a swo va ku na xikongomelo lexaku loko ku ri ku le ya khongelela n'wehe ku ri swa ku se moya mo wu kuma mi ya ku zileni liya ni ri hi fanele loko hi fika la kaya laniwani a ho fika hi dya swakudya swo mara le marhumbini le makhonyanini
0: okay
1: fanele hi vandzekanyana mati ya ku kufumela hi makhongelelo se hi nwa matlama ya swivula leswaku se hi chuche bandi leri a xiboho lexi a hi xi tekini se hi xi chuchile se ma swi vona ke hi endlisa sweswiya swi kutaniya emakumu hi kota ku ri hi ta dya swakudya hi nga dya mukhapu kota ku olola le ndzeni se endzhaku ka nkarhi hi ta tirhisa swihundla ku ri luya a lavaku moya ku cheri moya wa hi hlaya bibele leyi hi pfumelelaka ku ri moya lowu ku tsima wu fanele hi khongela ku ri hi n'wi nyika moya se hi makumu hi n'wi hlayela bibele hi makumu a landzelela swileriso
0: okay
1: se hi makumu endzhaku moya wu ta xikela ka yena ku nga ri hinkwenu u famba hi landza moya ku na vahlawuriwa lava faneleke va hlawuriwa ku lava va fanele va ri vaprofita va khongelela vanhu
0: vahlaya ku lava i vaprofita va khongela vanhu lava a hi vona mara a hi languteni laha mfundhisi ku na leswiya swi nga kona va ku loko i lava ku ni sukela i ni lwisa ni ta ku yela ka vaprofita va apostolo ni ta ku endla yini yini yini he loyi ni ta n'wi boha he loyiwani whatwat kereke ya n'wehe ya pfumela swaku munhu a nga ta a ta boha nuna kumbe wansati ya pfumela swaku ku nga tirheleliwa munhu swi hela hi vutomi bya yena swa pfumela leswaku ku nga tirhiwa n'wana wa munhu swa tidyondzo swi nga fambi kahle swa pfumeleriwa swaku ku nga ndliwa swo biha kahle kahle hi vutomi bya munhu hi vafundhisi va kereke apostolo
1: ya muhaxi ni yima na n'wina yaleyo mhaka yin'wanyani ya nkoka ngopfu swinene swa pfumeleriwa a swi pfumeleriwi ma ni twisisa a swi pfumeleriwi why i xidyoho eka loyi a endlaka swo sweswo swa ku loko ku ta xanisa munhu un'wana
0: okay
1: hi rin'wana ra masiku loko ni hlaya buku ya mina i ta ya tengisiwa munhu yaloyo hikwale ka tata wa hina la nga matilweni hi mhaka ya xidyoho xexa ku ri a pengisa vanhu a endlela vanhu swi swo biha swa ku ka swi nga ri kahle lexi ni xi tivaka i ku dlaya a swi kona ku dlaya vutomi bya munhu byi tiva hi xikwembu a xi ri xoxe mara leswi swa ku xanisa ni ku vabyisa kumbe ni ku pengisa kumbe i nga tirhi wena va nga swi endla problema ya ku va swi endla va lava ngopfu yini mali lexi xi hi onhelaku kerekeni i mali
0: okay
1: mahlori lama hi faneleke hi ma endla eku hanyisa vanhu va hanya hi hundzula vanhu va va vakhongeri va va vanhu va xikwembu hi leswi hi pfumelesa hi lahla vafi hi catanisa vanhu a hi pfumelelani ku hambanyisa vanhu vambirhi hi fanele hi va hlanganisa loko un'wana a johini hi va dyondzisa ku rivelelananana a swi ndluli hi leswi hi pfumeleliwaku swo sweswo
0: ha swi vona phela swinepe swa vanhu swi bohabohiwile swi hoxiwe ndzeni ka mabodlela ku fakiwa tintambu ko kwale ndzeni ko kwale swi kona ndzeni ka kereke apostolo
1: yes a va swi endli hi vito ra vaapostolo vanhu valava a va khongeleli ku ya tilweni vanhu valava va ha ri xidyoho xikulu ngopfu hi lava a nga va vula ku va ambale dzovo ra nyimpfu ku ve andzeni i timhisi leti bvanganyetaka va ha ri ku bvanganyeteni na nhulu ku va ha endla sweswe
0: ku na switirhisiwa leswi tirhisiwaka ekerekeni endzhaku ka loko vanhu va vaprofetiwini kumbexani ku na swi leswi tirhisiwaka swa mihlovohlovo swa powder swi vitaniwaku incini swilo leswiya kuma ku swa swin'wana swa pinki swo tshuka he swa njhaninjhani swa xavisiwa na le tixopini
1: ya hi ngopfungopfu swilo swa sweswo swi endla hi laha va tirhelaka makhwiri ya vona
0: okay
1: a ni twisisi kulo ni ku makhwiri ma ni twa
0: na mitwa
1: ya hi lava va tirhelaka ku ri vana vavo va fanele va tlela va jini loko ni tekele n'we hi mali
0: okay
1: hi ku ya ka ntiyiso loko ni mi khongelela n'wina mi humesa xa vukhume lexi xi fanelaka ku ri mi ni khensa leswi ni nga mi khongelela a ni mi charge
0: okay
1: mi humesa xa vukhume swi ya hi n'wina ku xa vukhume xa n'we xi tanihi kwini
0: xi humesiwa hi nkarhi wowalowo kumbe ka nkarhi wun'wana na wun'wana
1: n'wehe mi nga humesa hi nkarhi wolowo xi pfumela sweswe kona mi nga humesa hi nkarhi wolowo andzhaku ma ni twisisa andzhaku ku na mikhenso mi nga ni nyika movha
0: okay
1: ni nga mi byelanga ku ni xaveleni movha muke mfundhisi leswi mi nga ni endlela swona mi ni endlele siku movha lowu loko mi famba mi khongelela vanhu mi ta famba hi wona muku movha lowu mi ta famba hi wona loko mi famba mi khongelela vanhu mi ni endlele siku So leswi ni swi tisaka swo sweswo hayi ku nga ri no mi kombela movha a ni kombeli movha
0: a wu komberiwi na byona vukhomi a byi komberiwi munhu i ku titwela ku va ni khongelerile
1: la a twaku hi ko a nga ni nyika 10 rand hambi 5 rand a nga ni nyika i xa vukhuma ka leswi a nga na
0: swona hayi a mi nge zembula ma ku i yintsongo
1: hawa
0: Right, it's also coming here. We make family cards. Come and share the cards. We can go religious. So our rank is in central. Our rank is in way. Yeah, in central. Mfundi si ayelangutini. Saying kena ka ba fundi si labanga kona andi nka kereke apostle. Laba banga na maganzelo. Laba ba imako amatoni ka chawa ba chumaila. Loko banga mbalangeti pura pura ta kereke. Ba boy mapalo na tinjeti. Loko banga andi nka tika ka mapalo na tinjeti. Vale ndeni kama phura phura beloku chumayileni sikona andini ka kereke apostle lesi
1: ya siko
0: okay hila ku tiba ku sitirisa ku yini moya le imbiri le yi hlanganisa ku yini leswaku loko ingari ku profiteni wena ingari ku chumayileni ile ku beni ka tihlolo ele ku vhumisi kundlekai
1: muri muhashi ni vula ku ri akuna xikwembu kwalana chumini a xikona akuna moya lo tirisaka kwalana awukona moya wa xikwembu unge ngeni kwa akuna moya lo tirisaka kwalana awukona moya wa xikwembu unge ngeni kwalana ka swilo sweswo

0: mina ni karhi ni chumayela sweswi ni le ku vulavuleni mara i mani mi byela ku ri ntiyiso na mina ni nga ri na wona mantwisiso a ku na ku ya tilweni phela loko hi ri a hi khongeleli ku tshama la misaveni loko hi khongela hi ri hi la ku ya kaya tilweni mantwisiso i va loko mi ya mi ya fika n'wina mi ku ho hikwale ka GCR mara mi kuma swaku mina ni nga ri kona va ku leswi hi nge te hi ya kwaleki mi kuma mfundhiso la mi n'wi yimeri a nga kona maswona ku a nga fambi hi ndlela na ntiyiso
1: a nga yi kona la nga ti ya kona
0: a nga yi kona a nga le ntiyisweni so hikokwalaho vanhu valava va le mavonweni hinkwavo va le vimbiseni byo ka byi nga ri kahle va le vitsotsini i vukhuruka hinkwabyo a va nge ngheni etilweni a ku na ku ya tilweni a ni va avanyisi ni vula hi ku loko ni landzelela milawu
1: okay
0: e
1: mara ku ri ku ntiyiso kumbexani ka ku hetiseka loko yena a va karhi a profita hi ndlela liya kumbexani ka vakhahla hluva ku va ku ri na moya wo karhi lowu a wu tirhise ku va na swin'wana leswi yena se a swi tirhisaka kumbexani ka move hi kongoma vafundhisi va apostoli va khendla
0: na kuta
1: ni la ku twa ku va khendlake
0: ya hi ku ku khendla koloko i va khendlini what about a ya ya chayeriwa a huma madimoni a huma na moya ana ala a ni pfumeli
1: a swi kona
0: a swi kona swosweswo a ni pfumeli se la i le khonweni ya ku dya mali i le khonweni ya ku dya mali that's why i tirhela khwiri ra yena e se la i la ku dya la e la ku dya swa ka xikwembu swosweswo a humi ka swa ka xikwembu a tirhisiwa that's why ngoma yi ku tindlela timbirhi hlawula ya wena
1: okay se swi le ka wena munhu ku yi hlawula yini
0: teka yin'we la ka letimbirhi mi nga ti boxa emuhaxa a teke yin'we i la ku ya swikwembini a hi kwale swikwembini a hlahliwa tinhlolo ta yena madimoni ya yena i la ku ya ka tirhisa moya lowu kwetsima a ye ka kreste na moya wa yena lowu kwetsima ya profita vanhu a hanyisa vanhu hi rito ra xikwembu ntsena va pona
1: hi na vaprofita vo tala swinene ndzeni ka kereke apostola
0: yes
1: va tele ende van'wani nkarhi wun'wani a va kuma lomu tirhenkeni hi ku hambanahambana ka tona nkarhi wun'wana a kuma i tshame etekisini a fika a sungula ku profeta nkarhi wun'wana a kuma i ri ku fambini kwala dorobeni a ku vitana ku profeta nkarhi wun'wani mi le nkosini a ku hlamula ku profeta hi la ku tiva swaku moya lowa wu profeta a ndzeni ka kereke apostola wu tirha hi nkarhi wun'wana na wun'wana laha munhu a famba kona kumbe ku na nkarhi lowu moya wu sungula ku operata
0: moya wa pfumela ku va wu ri koho hi ku ya ka ku tihlayisa ka munhu mara lexi endlaka ku za ku fikelela laya i twa ndlala se ndlala loko yi n'wi dlele twana a nge ku byela ku fambi ya endla leswi na leswi loko a ku profita kwale tekisini i ta ku nyika tinumber foni ku zeya kaka yena u ta yi humesa mali u ta yi humesa mali
1: teka ni tinambara minifonele
0: yes ande swi nge ku byela swo ni nga rhanga ni vula ku swi nge endleki a nga ku byelanga ku va ku loya i vile wese va ku chele ka xixo so u ta fa wa swisisa u ta fa se a mi swi lava ku hanya mahaxa
1: hoyi swi lava ku hanya
0: hi swona swosweswo i ta ya
1: i ta boheka ku ya i ta kota ku hanya ku ri ku tanihi ku vaprofita lava kona ni le ndzeni ka tikereke va kona vaprofita va mavunu kumbexani ke vanhu lava va hembaka ni ndzeni ka tikereke hi lava ku tiva swa ku n'wina tanihi mfundhisi tanihi munhu nhloko a kerekeni leyi mi nga ka yona
0: yes
1: ma kota ku va hambanyisa vanhu lava ku loyiwani hi yena muprofita wa mavunu wala tempeleni ya hina loyi loyi hi yena muprofita wa ntiyiso ni la ku tiva
0: ya hi ta kota ku hambanyisa
1: mi va hambanyisa xinjhani
0: ni ta n'wi hambanyisa hi ku mavulavulelo ya yena a nge i ta fika a profita munhu deep leswi swi nga ta n'wi vavisa munhu luya i va hi makumu hina hi ta lava leswaku ri a ta ta petsa dzahelo laha kerekini a tina leswi a n'wi byelaka swo kumbe i aka mati kumbe ya endla yini a swi tisela kerekini i va hi makumu a ta ni fika ni kuma haxi swilo leswi i nga ni lerisa hi leswi swi khongelele i va mi swi khongelela nani ya swi tirhisa ku ve mi swi endle kwini a kerekini hayi kaka n'wina mi swi endle kerekini and ekerekeni ha swi tiva hina ku ri lembe rin'wana na rin'wana hi humesa xa vukhulu
1: okay
0: so swi ta va tani
1: o mi kota ku vona ku loyiwani profeta a yena wa ntiyiso
0: loko o hamba a ku i ta le kani ta ku lunghisela
1: ntiyiso loko ku profeta kerekeni a ku i ta kaya a hi ntiyiso
0: a tela ku ta lava ti-custom la kerekeni lava ti-custom ku ri hawa loko wo ta hi nkarhi wa le kaya leyi ni nga ku lunghisela that's why mina tikereka leti ni nghenaka ka tona a ni pfumeli ku va na xilo xa vongo esejara
1: okay
0: a kaya ka munhu a ni swi lavi nlaba ku sejara.

0: Erisim rakona mixiro chiser family trigger vidwa kuthola moya tar khara swa kahle ka ori fafa msere kahle feleke na phophi kaske ndlela yale mixer ni man kan famba kahle kan hlikani wasukura na munhla ne pfulinti ncingo ka nambara 0608875942 mixer swa ku inake kota ku vulavula kahle eka hlikani wasukura na munhla mfundisi va yime kulunga la va khona la tindlu ntena tabhash 106 mixer mileka radio hello
1: yebo
0: yebo
1: njani masoko
0: yipukile mfukile kuwe phahlani
1: mfukile ma ya kereke yona koba kuti kereke leti to tala hina va kereke va tona hina hi ti cincaku hi vitivi ngopfu ni nga sungula laya ka loko munhu wa xisati a ri ku zileni ku ri swilo leswiya a swo va swa kereke ngopfu ya hambi ku ri kwala kaya loko munhu a ri ka sweswo mi fanele mi va kule mi kula a nga ku swekeli a nga ku ndlaleli a nga ku cheleli mati hileswaku u le ku bileni kahle
0: a hi vulavuleni kuwani phahlani tanihi kumiri a timhaka ta kereke ntsena a nga sweki a nga ku cheleli mati a nga endli nchumu xivangelo xona i fanekele a nga sweki a nga ku endleli nchumu endzeni ka muti ku va ku rini
1: na vito i le kuzileni i le kusateni swi i fanani ku wa hlantiyeni
0: okay
1: a basa swi na leya hina kereke ya ZCC yi fana na byovi xintu a yi ku pfumeleli a nga fanelanga ku swekela a nga ku hlantswisi kahlekahle hi nawu a wu fanele i rhurha i ya va a rhun'wini ya wena i ti swekelanyana masikunyana malama kumbe i tirhisa swakudya swin'wana swikwa loko loloha ku sweka sweswiya swo taniya
0: okay
1: ku kondza swilo swi tshama na tani ene hi a va ku swo hambana hi ku hwela ni swo hambana hina a va ku khongeleli a mfundhisa nge ku kho a nge n'wi khongeleli matatarikani ka mhaka yaleyo i fanele a heta a tlhe a tirhisa ndzeni mati a nwa a ma n'wi tirha ma n'wi tirha hi kona a nga ta vuyeliwa a nga ta vuya kerekeni a haxiwa a nghena kerekeni
0: no ni mtu
1: ene a nge pfuki a byele n'wasati ku a byele mfundhisa ku a ngheni lemutakeni i to nyamalala i xiyila xa yena a ni ku fana na mina sweswi a ni ri nkosini ni nge yi kerekeni ni ta ya next week Saturday swi tiva hi mina ku ri a ni kala swi hala ka apostolo hi nge swi tivi swi helela swi fana na yini hi mathonsi mina loko kolomu ya tikhorweni kwini loko vo kula ku tekiwa xikhongelo hi rhangeriwa hi masati a ni tivi mina a swa ni borha bayibele ku hava la masati a nga ta ku rhangela kona ene wa swi kota ku hanga mi hendlisa sweswani minkarhini ni mi kipa vavanuna mi rhombelela ya ri minkarhini a nge mi byeli
0: hayi no hi mitweni kuwani phahlani
1: ene xin'wanyana xi ni bayizisa ku why hala ka apostolo va swi kota ku ri i maapostolo a tlhela a va n'anga ni hi swin'wana na swona sweswo a swi fambi kahle ene maapostolo loko o zela a va na vutivi bya kereke ya yena wa pachuka ya ya tiendlela swa yena why swi va tano u kuma isda swa mi kuma titeletele ndhawini yin'we mi kuma ku kumbe ta fika 3 a tikweni rin'we kumbe 4 laya wa pfuneka laya wa pfuneka wa pfuneka kun'wanyani varhangeri va kona vavasati ya leyi a ngo swi le ku pfuneni hiku a ni swilo swo tala leswi va swi tirhisaka va swi xava a tikhemesa ene ba tlhela ba laba ku hakerisa furu ku veri isa kereke u pfuniwa hi swakereka ku hakerisa a hi tenini van'wani mape
0: kensi kwani phahla ni hlayisekana
1: yebo.
0: Alright, it's just okay, Mingiseri wa Jesus FM beri kahle riqingho la hi vulavula kahle na mfundisi hi vutisa mfundisi xivutiso Mingiseri ku ya hi nhloko maka ya siku ra namuntlha kona n'wana wa Mingiseri nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito laha mo yi twa leswaku lawu nga rhumela kahle nkandziyiso va ta na yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi
2: lava nhlekani muhaxi nhlekani mina a ni lava ku ta vutisa mfundhisi va kereke ya apostola mina ni vona loko va famba va ya le ntshaveni kumbe va famba va ya tindhawini tin'wani to khongela ni vona va famba va ri na vavasati va vanhu va famba hi ti-two na lava va nga famba na vona kwale ku khongeleni se ni ve ni tivutisa swi ri vanhu lava va fambisa ku yini loko va ya ekerekeni ya kona kumbe kwale ntshaveni ni va vona va famba na vanhu va xisati na vanhu va xinuna ndhawu yin'we se ni twa ni tivutisa swivutiso ku va famba njhani na vavasati va vanhu xin'wanyana ni twe mfundhisi va kereke ya vona a yi pfumeli ku rhangisa munhu loyi a nga na vavasati vambirhi ku ya henhla mara me ni tiva vafundhisi vo tala lava va nga teka vambirhi van'we va teka vanharhu van'we va teka 10 va kereke ya apostola hina hi va tivela ku teka vavasati vo tala inkomu muhaxi inkomu ni tlhela ni lava ku vutisa ku loko ku ri na vanhu loyi a nga n'wansati mara a hanya rimbewu leriya ra xinuna kereke ya vona a yi va catisi xana ke a yi va tekanisi xana ke inkomu
0: mfundhisi na tshemba leswaku swivutiso mi swi twini mani va lava ku vutisa laha va vutisini swivutiso va ku vuwa va vutisini mhaka ni ta vanhu va lava ya vulavula hi vona va digina lesbian ku ya kota ku va katekisa mi va catisaki va tlhela va va na nkingha leya ku famba hi vu-two loko wa lomuya swikhongelweni lomuya xin'wana xa kona va ku va ti va vufundhisi ku ri vanhu va ku teka vavasati va ku tala va lava ku tiva ku swi ta xinjhani hinkwaswo leswi
3: na mitwe muhaxi va vula swona ni ta rhanga ni na mali leyi nga vula hi mfundhisi halaha ka ZCC
0: okay
3: i vulavule mahungu ya kahle ngopfu hi swoho ya leswi a nga swi vula hi swoho kereke ya apostolo loko ku ri ku ya hi ntiyiso ni ri swi fana na swa ZCC
0: okay
3: mhaka leswi a swi vulavulaka swa ku ri hi nga catanisa vanhu lava va nga ti-gay swi ya hi ku na ke un'wana wa vona u pfumele ku va nsati na
0: okay
3: un'wana u pfumele ku va nuna na hi ta va catisa
0: o
3: a ni va pfumerini ku ri lowun'wana i nsati lowun'wana i nuna
0: se hi tanihi mfundhisi mi fika mi ma mahlweni ka xichava mi ku lowu hi yena wansati mi komba munhu wa xinuna ku i n'wansati
3: evuleswoho hi leswi a nga swi pfumela yena agreement ya yela a nga yi sayina u sayine yo u titwini hi ku n'wansati hina loyi a nga pfumela ku n'wanuna u titwini hi ku n'wanuna leswi vulaka ku ri va ta endla yini va ta tirhisa ku fana na mina ni nga na nsati loyi a nga normal n'wansati na mina ni nga n'wanuna
0: hi se no hi nga se nghena ka leyin'wana mfundhisi a hi ngo hi n'wehe endzeni ka jarata ku ri na n'wana wa jaha loyi a taku a fika a teka munhu wa rimbewu ra ku fana ra yena mi nga n'wi vita makoti
3: hi ku ya ka mina tanihiloko ni ri ni nge swi pfumeleli ngopfu
0: okay
3: ni ta endla leswiya swa ku ri n'wana wa mina a huma muti liya i suggestion ya nga yi teka i n'wana i ta ya exitandini xa yena
0: okay
3: a ya tshama kona nsati wa yena
0: allright khensile a hi vuyeni ka liya a hi ngheneni ku ya mahlweni
3: loko ha ha ya mahlweni liya mhani va nga yi poyinda ya ku famba va ri vambirhi vambirhi hi yoho yin'wani ku famba va ri vambirhi miehleketo ya vona na yi le kwini yi le kerekeni kumbe yi le ka vambirhi vambirhi na se a hi swi avanyiseni kwalani
0: swa mihleketo swa jika kwala na kwala
3: mfundhisi
0: nga endla loko hi huma laha hi ku hi ya akerekeni mihleketo kwala na kwala
3: na mitwa se leswiyani a hi swi langutiseni hi kambirhi ya hi nga swi langutisa hi kambirhi hi ha va hleketelelela swi nga endleka na mina na ba bona mara ane ba hleketelele ku ba ya ko ne ba hleketelele ku ba ya xikongelweni leso tala mina an hleketang sona ane ba abanyisi swinga endleka hiku ya ka timbilo ta bona ba ya kerekeni
0: ba xikongelweni
3: kambe eh kambe xa ku biya iku bona ba ya fika le ba tshika leswi vanga famba hi swona ba endla leswa ka swinga ri kahle so biya ixi hoxo xa koxa xexe ku va va fambe hi thuthu ani nga soli swona ani nga soli ka swona
0: mara loko ku ri ku eku famba hi thuthu ku ri leswaku insati wa munhu na un'wana wa munhu kumbe na un'wana ivi ku fambisiwa sweswi hi vumbirhimbirhi a ku na ndlela yin'wana leyi andzeni ka kereke mi nga kota ku fika miyiko no n'wansati loyi a nga wa munhu a nga fanekelangi a famba na munhu wa xinuna wihi i tekini kumbe a ka tekiwangi va ya a swi khongi leswi a xi hundla va ri vambirhi a ku na ndlela yo mi nga va alerisa swo swo fana leswo tanihi ku hi xitalo hi swoho leswi yi fayaku mindyangu ya vanhu mi kuma leswaku nuna a nga swi leswaku mhani va kerekisa ku yini loko a twa ku ri mhani va kerekisa ku yini xikhongelo hi xona impela ki ve xikhongelweni a ku na nchumu wu swi nghenelaka mara problem yi va laka ku va famba va ri vambirhi
3: hi leyi a ni karhi ni vulavula hi yona ya ku na ke loko a suka le kaya le a pfumelele hi bava ku a yi kerekeni a ndzhaku ka loko a bava n'wi pfumele ku ya kerekeni hikwalaho ka yini yehe a fika a nga ha yi kerekeni a fika a teka ti-position tin'wanyana ta ku ya ama a tindhawini ta yena a mara a vulavule hi riti ra xikwembu hi ku ya ka bibele ya mina yi ri riti ra xikwembu ra poyileka hikwalaho ka yena ma ni twisisa Tito 2 i vulavula sweswo Tito 2 verse 6 on 5 na 6 yi vulavula sweswo swa ku riti ra xikwembu ri nga tshiki ri poyileka hikwalaho ka n'wina so vanhu lava endlaku sweswo va poyile riti ra xikwembu ra poyileka riti ra xikwembu hikwalaho ka vona na namuntlha tanihiloko hi karhi hi vulavula hi apostola ku hi yindlisa sweswo hi le ku poyileni ene xikwembu leswi hi khongelaka swona i xikwembu xin'we na tikereke hinkwato mara se hi le ku poyileni
0: swa twala
3: hi leswi a ni swi veka ni swi vonisa xiswona ka swi vutisa swa nga swi vutisa a ntini ni nga va ni siye xin'wana na muhaxa
0: a mi siyangi nchumu mfundisi a mi siyangi nchumu mi kota ku swi hlamula hinkwaswo a hi tekeni loyi hi mingiserile ka riqingho 060 875 942 mingiseri nhlikani ahe
4: matrantiyampula
0: ahe
4: ni dzumbile na mfundhisi kwalano
0: hi dzumbile la ku twa n'wina mi dzumbe njhani
4: na ringetile
0: I can see
4: matrantiyampula a ni to kombela ku ri nova loko meva ni nika vayingiseli nkama ni va veka swivutiso mfundhisi va kha va swi tsala hansi ku ya va na nkama wo swi hlamula ni byela ku na ku hlamula ku sungula ku tsala swivutiso va swi hlamula hi xin'wexin'we
0: no xivutiso hi xi hlamula andzhaku ka loko miyingiseri a heta ku vutisa a hi nge swi koti swa ku hi nga fika hi veka swivutiso hi swi veketela hi nkarhi wolowo ivi amakumu va hlamuletela hinkwaswo loko muyingiseri loko muyingiseri a nghena a vutisa hi vheta a va a kuma nhlamulo ya swona hi va hi hundzini ka swona hi kota ku teka muyingiseri lowun'wana yena hi ke a kota ku kuma nhlamulo ya yena hi ndlela yo yaleyo ku a hi nge koti ku swi paketela hinkwaswo swi endla ku na vo loko va hlamula va nga ha hlamuli ku hetiseka hi ku jela ku hlamula xa vumbirhi swi nga vi na nhlamulo to khomeka hinkwaswo
4: okay ana khense i mani tana swame swivutisa
0: thank you
4: xo sungula mfundhisi kwalano veri loko va ri ntshaveni noko ya ntshava va yi vona noko ya ntshava yi tsandze mabunu lama nga na michini yo popona va zangi va yi vona hambi mo pfula buku ya tinyoka nyoka ya ntshava mi nge yi voni mavunu mo sungula kwalano a ni ni kombela ku va nga tlhe va hembela na siku leri na sonta lowu taka xa vimbirhi mfundhisi valava va hlamula ku ri no munhu wa mfundhisi a nga fanelanga a va na vasati vo fika vambirhi hikuva a ni va va na vavasati lava ncicanaka na vona lava ncicanaka na vona le ntshaveni laa hi ku loko va va na vasati vambirhi mindluku hi loyi mindluku loko va na mutina e le ntshaveni leyi va ta tiphina njhani leyi
0: riqingho ra n'wina ri tsema yi yimanyana ka ndhawu ya kahle hi kota ku mi twa kahle riqingho ra n'wina ra tsema mativa ya sweswi matwalanyana
4: miri loko ma langutekaka aka kereke apostola mi ta kuma the rest va vatati a va na vanuna va faye miti ya vona hi mhaka ya ku khongela xikhongelo xa le ntshaveni leswi vula ku vafundhisi mi ta kuma ku a gangeni wun'we i vana vo fika vo ten and a nga chavi mfundhisi no fika emutini wa munhu na kona a ri kona a fika a nghena a ndleriwa na tiya a rhuriwa andlwini ya nuna wa munhu
0: i vafundhisi i vafundhisi hinkwavo kumbe i vafundhisi va kereke apostola
4: ni nge thaliseli ku hinkwavo vo va na luya mara na vo va lava na ku na vo va wela kona na va twa hi mavulavulelo ya vona and then xa vunharhu va kereke ya apostola a yi horisi mavabyi yo haxa mavabyi
0: hi ndlela yini
4: va kota njhani a hi nge mina ni pfuriwe nenge ni yaka vona ku vaya ku ni horisini va fika va ku famba kana mati hi bodlela va fika va khongelela leswi va nga ta swi khongelela laya va chela leswi va nga ta swi cheletela va ni byela ku ri teka bodlele leriwani va ku pfurhetela moya i pfurhetela moya va ku vulavulela i vulavulela i ri pfala i famba va ku famba fire a ma hambanini ya tindlela i ta hola timati vona xipfula xa mina xiya khoma vanhu vangani ku hindza ma-100 ndlela i ndlela maziva
0: n'wina mi vula ku loko mi ya faya nchumu waluwa va mi rhumaka wona mi fika mi wu fayela apatwini xifula lexiyani xi va xi sale kwalaha laha ra ku loko munhu un'wana na un'wana a hundza hi laha xa n'wi phatsama
4: xi ya ku n'wi phatsameni a ni va xi va xi tshavurile ka mina va why va ku famba fayela a mahambanini ya tindlela va nga vuli ku famba fayela entshaveni va va fanele va ku famba fayela entshaveni loko va za va ku fambela fayela a mahambanini ya tindlela swi vula un'wana na un'wana a nga ta hendla kandziya laha mati lama ma nga kona na tiulu leti ya ti nga boyiwa mafundhu i ya va na xifula xexo masiwa
0: okay
4: loko i nge swi koti ku tlhavula xilo aka munhu se xi ya xi tlurisela ka un'wanyana
0: no ni khensile va ta hlamula a ku ri swivutiso
4: ha leswiano swin'wanyana i swivutiso swin'wanyana i tikhomen leswaku vona va fanele va ti langutisa ku va wela ka swihi aka vanhu lava khongelaka entshaveni na lava va tshungulaka swipfuna va nyiketa vanhu va fayela mahambanini ya tindlela loko vele vona a va swini aka kereke ya vona a va hangalasi mavabyi loko vele va nyiketa munhu bodlela va na tiulu tibohe mafundhu va hangalasa mavabyi munhu wun'we i ta va ta tshavula munhu wun'we xipfula lexiya xa khoma 100 wa vanhu
0: hayi no mo hi twa hi vona mfundhisi laha ku vona va ri va va ri yini yona mhaka leyi
4: va sungula kwana na nyoka ya ntshava leyi nge va yi vona ku na nyoka leyi ya ntshava va yi vonaka a va ni hundzi swihi swa kona
0: I can't alright hi sweswo ke mingisiriwa gsr fm le ku fambeni kahle laha va ri va lava ku tiva ka timhakeni letiya ta nyoka ya ntshava ve ri yi tsandze na valungu lava nga na swo popola a va yi voni le tibukwini a yi kona ve ri a hi ntiyiso swa ku nyoka ya ntshava yi kona i muyingiseri mfundhisi
3: ya na khensa muhaxi muyingiseri alright a sayitini rakwe loko yena a nga swi tivi swilo a nga swi tivi a nga hlangananga na swona hi vulavula hi swilo leswi hina hi nga hlangana na swona le loko hi karhi hi khongela ntshaveni so hi hlamuseta leswi hi nga tshama hi swi vona se yena i hlamula leswi a nga swi vonangi ni yima na yena a nga swi vonangi yena ene mhani ni nga ta swi teka ni ya ni ya n'wi komba ni ku hi leswi ya ni nga ta n'wi komba xivulavuri xin'wanyana i boxe mhaka ya ku ri ya swo ya ku tlhavula swifulo ku ri apostolo a yi hanyisi vabyi a nga hembi u vula swona
0: a yi horisi
3: a yi horisi a hi kereke ma ni twisisa a hi kereke a nga hembi va ya ka yena munhu luya wa ku a tirhisa swikwembu a tirhisa kereke
0: okay
3: se ni munhu luya a nge swi koti i fanele a endla swisiya swa mabodlhela mara loko ku ri ku i ya tirhisa swilo leswi swa ka xikwembu leswi swa vukhongeri swo boha u ta hanya mani twisisa mara lowu wa ku teka mabodlhela a ya ya faya a ma hambanini ya tindlela ye a ya ya endla ti-1-2-3 ku halaniwani xikan'we na ku ri munhu loyi a nga straight loyi a nga ya ka yena yena mupostolo na yena i ti vitanaku muapostolo mara a mupostolo u lava mali ni mi byele ro sungula ni ku ri a nge fambisi mali ya yena ku nga ri na nchumu lexi a nga fanelaka ku hembela hi xona i fanele loko i humesa mali leyo a humesa i karhi i tshemba leswaku ri lexi a nga ni nyika xo lexiya xi ta tirha se i fanele a ku nyika xilo famba na xona i vula so mara vito ra yena i tichele ku yena impostol mara i mikanganyiso
0: I sweswo ke mingiseri ya mahlweni fanekele ya ku teka kahle ncinci ka nambara 0607 875 942 mingiseri registere fe mi ta nghena kahlela a ndzhaka leswiwa ni vuye kahle ka n'wina ke ni ta teka kahle tinqingho na ku pfumela ku tshemba leswaku mingiseri a yi khomi hlamulekini ku ya hi leswi a mi ri karhi mi vutisa swona timhaka ta nyoka wa khomiseni mhaka endlaku loko ku ri ka u se hlangana na swona a yi a mi hlanganeki na swona mara wa va swi vonile xin'wana xa kona wa khomiseni mhaka endlaku i vukanganyisi leswi ya va swi endlaka swa mabodlhele na matandza na swin'wana na swin'wana mina ku na mingiseri a vuye ni ta mi teka nambara 0607 875 942 i hlikani

0: ikazi ke irizomba kahle ngizirwa GSFM sokahle velekele ka nkulu wa munhu la ngaba kuri mani kahle ngizirwa GSFM kona kuri ka Shondo first manganye simla kuri ka twabitwa kuti ntsumi kasi ke ngizire here amahlweni eka number 0608875942 mina ngona ngizire sele kahle velekene kwa leka mina ta kuri ka naru ingena kahle eka hour ya yambiri Unga bakahle ringcingo mingsere eka number 0608875942 kumbe urumela kahle nkandiso wa wena wa rito eka nhlikani wa sukura na montla kona ngono mingsere anga rumela kahle nkandiso wa rito la mothe sokulaba twa ikhomela mirini wena
1: nhlikani muhashi na mfundisi kwala men la kuta vutisa la ka ku ematin eka kaka apostol va tala ku bari ba ya matin va ri kona ntsumi ya le matin leba kayo le xitalo baya la kungana the waterfall at the pororwe va fika ba nghena kwa leba ku va le khongeleni vaya kwa le mati ya fika ku ya chela ko loko ya wa chika le ntshaveni va nghena kwa le mati lawa ya va chela va ri swisusa emabadi na swinyama Sikuna tintumi kwa laya, kuna ntumi ya le matini. Loko wakwa kongela njela liya. Sui mwelu yu biya ya suka. Se vanga ya shamitsela yabu enti ku. Enti yiso na suona sha.
0: Bala uti bala. Veri kuna ntumi li mwina miya kayo. Impele?
2: Enti yiso. Kuna ntumi li inga le matini. Otherwise ni karhi ni vula masiku hinkwawo noko ku na ku tshemba ka munhu mati lawayani ma le xihundleni mati lawayani a ma kumi hi a ma tshama ma karhi ma khomakhoma hi mani na mani le ma humaku koho leyi se loko ma ta ma ta laha hi ku ya ka ku ri ngopfungopfu eka kereke apostolo hi tirhisi ngopfu mati va ma teka kahle ku ri mati lamayani hi woho ma nga ta susa xidyoho i ku tshemba ka munhu mati lamaya mo ti humela hansi ma endle hi xikwembu ku ma huma hansi lama pfelelaku koho ku pfuleke phacisi ya ku ma huma
0: okay a ma humi phayiphini
2: kahle ma humi phayiphini mati lawayawo ku lo pfuleka ndhawu kwala hansi swi ri hi ku ya ka loko no la ku pima hi ku a ni mi ni tiva na le mayini ku na bandi ra mati ri fambaku mati leswi vulaku ku ri na laya e bandi ra mati nkova lowuya wu fike laha wu humela rivalini
0: wu va ku ri hansi ka misava
2: wu va wu karhi wu khuluka mati
0: ahansi ka misava
2: ahansi ka misava se laha ma fika ma humela handle
0: okay
2: se hi hleketa ku ri hi u ta hi susa mabadi ku matlawaya ma tshama khomakhoma hi munhu i miehleketo swi suka miehleketweni ya hina
0: swona ka kereke apostolhayi
2: a swo va ka kereke apostolo ko va miehleketo ya hina ku ri loko hi kume matlama ya phororo lama ma humaku hansi a lawa ya mangopfu lawa hinkwaswo hi swa hina swi tava swi hetisekile kati ku hetiseka ku na ku tshemba mbilini ya wena
0: okay
2: hayi laha matini i ku tshemba ka mbilu ya wena
0: mara mati ma boheka ku va ma landziwa kumbe ku va boheka ku ya hi ku loko swi ya ka vuprofeta ma va kuma vo tala va kha va tinhoveni ta ku chavisa swinene va ku hi ya kona hi landza mati mo tumbela mati mo yima mati mo huwa mati ma yiniyini mi kuma ku ndhawu leyi va nghenaka ka yona nkarhi wun'wana i ndhawu leyi yo ka yi nga hlayisekangiki i kuma nkarhi wa ku ha hi fikile lani hi ku hi ka mati siku hwadhwadhi hi kume ku ri na vinyi va ndhawu ku na swo tala va swi vulavulaka
2: yes swa humelela sweswo va swi landza swi leswiya mhaka ya mati mhaka ya mati vanhu a va yi twisisi mhaka ya mati ku va ku ta va mbuha hi ku rifura Yesu hi riho ri nga endla ku ri ngati ya yena ku va mati that's why hi lerisiwe ku ya ka mati mati ngati ya Yesu hi yoho yi nga endla ku ri yi va that's why va ku loko hi khuvuriwa hi vito ra tatani ra n'wana ra molo kwetsima hi ta va hi basini hi mhaka ya mati mati lawaya ma endliwe ku va yona ngati ya Yesu
0: okay
2: leyi fanelaku yi hi ponisa se vanhu vo tala swin'wana na swin'wana va hi ya hi swi ngetela hina vanhu swi tala aka mati lamayani lexi ndlaku va believer va vone ku ri va yi twini nghozi ya ku Yesu Kreste hi yehe la ngati ya yena yi nga endla leswaku yi ta yi ta hi ponisa yi tani
0: monte ka mingiseri ka nambara 0608875942 loko yi heta laha hi ta vuya na xivutiso lexi ta va xi kha yi suka hala ka me 0608875942 na kha na mi vona kahle ka tinqingho laha tinqingho ta mi tshama ti tshukini namuntlha mativa va lava ku tiva laha va lava ku chucheka vanhu hallo
3: matusi na mfundisi
0: he boti xitereka Lasu tu sejarah setelah go. Aisyah lah mereka
3: Loko e gerekereke apostol sa boku e kubuliwa nda.
0: Mm.
3: Nako loko e gera apostol sa boku e boa senta bulumi kulwene na.
0: Mm.
3: Nako loko e gera apostol sa boku wala si bolso arake. Kutu wala I bolso kereke na. Kutu wala wala omparis bolso kereke muge.
0: Okay. Ai baba rumelin sibutiso bala kuti bala leswa kuswa boa kulo muna ngena apostolo wa khuburiwa so boa abana ximbalo lexiya loko ngena apostolo na leswinwana swa ko bala kuti bala enhle ka sibuso swinaru vanga mbutisa swona mfundisi
2: na khensa muhashi eka apostolo kungari apostolo ri wexe kereke inwana inwanyana ya xikwembu loko munhu anga khuburiwange anga basange
0: okay
2: munhu unwana na unwanyana fanele a khuburiwa hiku ya ka nawu bibele yi dyondzisa kuri i fanele na kona khuburiwa ka mati lama tsutsumaku a nkoveni leswaku ri swidyoho swa yena swi ta famba na mati lamaya se manjheni laha u khuburiwini hi ngati ya Yesu ku ya matini kahle kahle hi ya khuburiwa hi mati hi khuburiwe hi ngati ya Yesu hi leyi hi tiva ku ta hi tsetselela swa aka swimbalo ni vurile karhi ku to hotsweni swimbalo leswi a hi swimbalaka leswiya esa hina sa kuri kota ku hlonipheka kota ku hlonipheka na lava vanga mbaleku I believe ya bona ku vafanele vambarisa sweswi ya
0: okay
2: na lava mbalaku ku fana na kereke ya mfundisi ZTC va mbale uniform ya bona va yi design hi ndlela leyi va nga yi lavisa xiswona va mbarisa sweswi ya
0: okay
2: ya bona ku va kota ku hlonipheka na ku tiveka ku ri lavayani va ZTC se na hina maapostolo endla hi ndlela yaleyo so boha leswaku ri munhu a mbala ximbalo loko a kerekini a tikomba ku ri a nghena kereke yini a nga tumbeli inkomu
0: right kensini sweswo ke mingiseri va hlamuleni kahle xivutiso la lexi va ku tiva xona ku na leswiya swa ku va ku va ya ka mati kumbexani ke va le matini le loko va fika le matini le va ku hayi va fike va hlangana na swiyimo swo karhi hi tlheleni leriyani ke ra va ku hi fike hi kuma ku ri na vinyi va ndhawu loko hi fika laha mati lamani hi fike hi nga ma voni vanhu va kuma kona vanhu loko hi fika laha mati lamani a ma huma kahle mara loko hi tshunela ma sungule ku huma hi ndlela yin'wana ya ku a ma tshunileleki va ku ingaku a ku ri na vinyi va ndhawu hi lava ku tiva mani vinyi va ndhawu ku va ku rini
2: ya va right va right a hi vulavula hi mhaka ya ntshava
0: okay
2: mhaka ya ntshava hi ku yi na switandzhaku na kokwa laha matini va ya ko ntiyiso switandzhaku swi nga va kona
0: okay
2: va yini va nga basanga a va basanga hikokwalaho va fika va vona swilo swa ku va hlamarisa
0: okay
2: hikokwalani va vona swilo swa ku va chavisa a va basanga ma ni twisisa musi so hi swoho leswi ndlaku va kuma va vona migiligili yaleyo loko va fika laha va vona migiligili yaleyo vo lo tsakela ku ya matini leswaku ri va fanele va ya laya va basini ku na ndhawu yin'wanyana lexi xi nga endla ku ri mati lamaya mahuma hi woxe laha majitama a va swi tivi hambi ku ri vona
0: okay
2: so switandzhaku swosweswe loko va ya laya va fanele va ya va basini ni kombisini ni ku ri mati i ngati ya Yesu leyi nga hi halakela laha misaveni ku yi ta hi ponisa so xikombiso i ngati ya Yesu liya yi halaka ku laya ku ta hi ponisa ma ni twisisa musi so na vona va ye laya hi ku hi miehleketo ya mina va ye laya va nga ri kahle
0: okay
2: se va fanele va swi kuma leswi va swi lavaka va fanele va fuka laha va kuma ku ri na ku cinca ku na ti-changes
0: all right stwele 060-87-5942 bana kahle riqingho mingiseri twa wena leswaku wena ke u ta u yi khomele yini eka nongonoko laha va rhumela kahle mikandziso wena marito van'wana va bale riqingho i nga kuma lowu nkandziso
4: sorry muhaxi a ni lava ku tlhela ni vutisa futhi ni vona van'wani va kereke ya apostola va ri na tinketani ti tlhela ti khiyiwa hi maganjo kumbe ambale nhan'wini kumbe ambale anengeni se a ni lava ku vutisa ku muhaxi va va va khiyelele mavabyi oro a ni swi twisisi inkomu muhaxi
0: all right cancel hi lexi vutiso laha xi nga kona ka miyingiseri 060-875-942 ta vuya xi hlamula kahle vhelekele xa tinketani lexi ya va vutisini va lava kota ku kuma nhlamulo 060-875-942 ta tinqingho lana kha na mi vona kahle njhe kumbexani ke mopa mi hlamula xoxo lexiwa i ta tika miyingiseri lowa kumbe moye veyi va teka xikan'we mi ta yi hlamula hallo
5: ahe njhani
0: hi pfukile mpfukile
5: mm. Matewa a na ku vutisa mfundhisi kwalaho leswi ri va tshama va yi vona nyoka tshava tornado
0: nyoka tshava i tornado
5: i tornado lexiya
0: okay
5: xexiyaxi a xi la ku tindlu xo ba xihuhuri phela xi lexiya
0: oh xo ba xihuhuri a xi vonaki
5: a mi nge xi voni
0: n'wina vumbhoni n'wina ntiyiso wo xi ba xihuhuri a xi vonaki mi wu kuma kwihi
5: xihahlule na kisanani hi yindlu ya mina a ko fika ka hi two
0: wayi xihahlula la ka n'wina tornado lexi
5: a xihahlulangi ntsena laha ka mina kwala 14 lexi xihahlule tindlu to hlaya sweswo a ku na loyi a nga xi vonaku xexo
0: a xi voniwi
5: a xi voniwi na siku na rin'we
0: mfundhisi veri va xi vonile
5: xitande na swa valungu xexo
0: swa valungu kumbe xana a xi lavi swa valungu xi lava swa moya
5: a swa moya hambi nge swi voni
0: a
5: ni vakaneti
0: okay
5: a ni vakaneti kwala mara hi swa moya a ni swi voni ku ri haye ni nge xi voni xi lexiya
0: a xi vonaki
5: a ni nge xi voni a na ku hemba na mina
0: hi na mani la 14 la
5: I bama bunda 14.
0: I bama bunda I khesile.
5: Kom.
0: Izeso. Hey bidini hlamula xibudzulo lexi ya xa lavo ngoba va boe tinketani lomo sudini lomo. Va la ku tiva swa ku tinketani ta yini va khiyelela yini na maganjo tlhelokiwa. Eh na mesese swa hlamarisa loko ri empela sikona. Kunde kai.
2: Yeah, hey, timakata maganjo na tinketani ta tona mahashi swa hlamarisa. Swi leswiya na volo swi navela swi mbale hi van'wanyana va swi vona swi va fanela i va va teka va ta mbala a ni tshembi ku ri i nani swi leswiyani ko va swa moya hikuva ni loko a ku ri swa moya xana ke swi tirhela yini a hi yeni laha ka ku twisisa ku ri hi ku ya ka yena i twisise timhaka ta nketani ku a nga yimaka leswiya a swo va ku ri hi mhaka ku ri swi ya ndla swin'wanyana i yo twisisa i pfumeleka swoho yena n'wini so hi leswi ni nga n'wi hlamulaka swohoxo sweswe loko tanihiloko a swi vonini na mina swi vona mara i ku ri ni twisisa ku i pfumeleka swoho swi leswi a swi endlaka
0: okay
2: i endla leswi a nga pfumeleka swona yena n'wini wa swoho so ku nga va badi ra ku ri loko a suka a ya hemba hi swona hi ta tenga loko ku ri ku i mavunwa ya ku hemba hi swona hi ta tenga emahlweni ka xikwembu hi mhaka ya ku a ni ri i ta ku inani fambi ya teka lexiya ya teka lexiya i ya khiyelela ku ri manimani i ta ku 1, 2, 3 se ku ta ku ri mavunwa
0: a swi humeleli a swi kona
2: a swi kona swo sweswe ko va believe ya ku ri munhu a tshembela ka swona
0: allright mo hi teka loyi 060-875-942 mingiseri hamitwa mileka radio
6: ahe matos na fundi skola
0: ahe
6: mpukile na vatsumbi
0: hi hlayisekini la kutwa n'wina mpfukile na vatsumbi
6: ah kha dzumba si hindzela
0: a hi khenseni
6: a na ni zi hi hlangana na swona van'wani va ku xihundla leswi hayi hi nga va munhu loyi nga ta humelela vuton'wini yo hlangana kwalomu ku jikajikeni se ivi hi zama ku ndyaswi swi hi nga byeliwa swona a hi se ze hi vona nchumu se wo guga ma
0: hi vana o a mo jikajika ivi va mi byela ku mi endla yini mi ta humelela
6: va ni yimisa va ku va vona swin'wana mina ni nga 1, 2, 3 ni ta kota ku ni nga tikuma ni na timali muni ta mina
0: vete mi endla yini na i xihundla swilo leswi kumbe mi nga hi byela ku vete va mi endla yini
6: a swo va swi xava xa muwangu swi xava ku xava lexi na lexi ivi ndhene hi ta ku ndlela ivi ndhene kota ku swinwa swileswiwani hayi swima heyi a zangi vonaka nchumu
0: i muapostolo wa loyi a nga ndla sweswo
6: swima heyi a zangi vonaka nchumu
0: i muapostolo wa loyi a nga ndla sweswo
6: a ku munhu wa apostolo

0: Karhi mi hakela mali a ku mi ta kuma mali.
1: Yo xava xava sweswa hi ti masanya fika na. Okay, I know hi ta yingisa ku vona va hi vonisa ku yini ku a va byeriwa mhaka ya ntiyiso kumbe a vo ti lavela xiphena lexi a hi na xona xikhwameni.
0: I can't see the xikalavito. Thank you. Hi le xikalavito laveri va byeliwe timhaka ni ta ku va ta kuma mali. Vandla swo karhi na swo karhi na swo karhi. Kereke apostolo ya swi kota ku va mi endla leswaku munhu a nga fuma munhu a kuma mali.
2: Maxi a swi kona swilo sweswo yaleyo nyiko ya munhu loko a nyikiwe ku ta va na swa yena i nyiko hayi ku i nyike hi muprofita swa mali hi ku ya ka hina xipostolo hi dyondzisiwe ku ri hi nge pfuki hi fumini manetwe hi nga humelela ntsena hi ta kuma swakudya hi ta kuma swimalana swa ku ringana ku hi ti dyisa na muti wa hina mara swa rifumo a hi nyikiwanga swona.
0: Okay.
2: Hi ku ya ka bibele yi dyondzisa ku swa rifumo a hi nyikiwanga swona hi ta nyikiwa ku pima mantwisisi ku dya leswi swi ringaneko leswaku ri hi nga fuma bava lowani i va kwalaya ka vanhu lava va ku lava mali ka vona twana i ri hi lo yimisiwa hi byeriwa ku inani n'wina loko mo kuma timhaka ta 1, 2, 3, 4 mi nga fuma ku ve va karhi va heleketa yin'wana mali eka yena va tlhava luza yin'wana hi ku xava tidzahelo loko ku ri ku a va teka mali liya ya mugayo ma swi vona ku ri se ku ta va na nkingha ya hawa va kume i titsotsi a hi vanene
0: ya
2: na loko mo vutisa vanhu lava hinkwavo swa ri loko va karhi va hi vutisa maxa va vutiseni kahle ku ri a ku ri ndzeka kereketa n'wi twa ka khongelo wa xiyindlwani na sejarini vanhu lava hinkwavo lava vula va nghena kulani
0: va na tisejari vanhu
2: swilo leswi hinkwaswo va swi kuma tisejarini hayi tikerekeni
0: mo hi teka wun'wani 0608 75 942 mingisi ri ka radio
3: matoni
0: ahe
3: na vuyelela fomo nyoka ya ntshava ne yo tliwa tisawunti ta yona a yi se tshama yi vona hi munhu
0: yo tliwa tisawundi
3: e
0: sawundi ya njhani kokwani phahlani mi ngo ya twiwa yi twiwa tisawundi
3: mi nga va mi ri ntshareni mi ta ku rila ka yona
0: yi rila xinjhani hi ku i swilo leswi vanhu vo tala vo ka va nga swi tiveki na swo hi lavaku tiva nkarhi wun'wani haya tindhawini hi fika hi kuma ku xa rila xilo loko swi hina xi xo chavisa hi nga swi tivi
3: ya leswi ya swo yi ri me a ni se tshama ni swilo no twa sawunti yin'wanyani mi twa yi
0: yini
3: nivula yi nga kona laya kumbe ku kha ku ba moya sweswiya swa kutaniya kumbe yi mi nyika tisayinsi yin'wanyani mi swi vona ku ri yi kona
0: mara loko xileya loko sawundi leyi n'we mi yi twaka yi va yi ndlela liya ku i sawundi ya nyoka ntshava mi swi kuma ku yi vona phahla
3: ya i ku hi laya hi ngo a yi voniwi mi nga twa tisawundi nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri loko mi ri le a tintshaveni mi kuma ku ri ku na xileswi timbila xa ha ku biwa nga si hindle ene ya hali xihindlile na sweswi ya vongo ka tsindziwa a ni se hlangana
0: okay
3: mara lexiya xa tornado xi kona a tibukeni tornado ya voniwa ene na valungu va yi hlatisile a tibukweni nkarhi wun'wani kuma yi ri matini yi yime moyeni yi nga yi tivanyana endzaku i rifapa ra hlanu yi leha nyana nomo ni switonga nyana ncila le nkoveni yi endle na ku matihlo ma humelenyana.
0: Okay.
3: Tornado lexiya mara yo ka ya ntshava a ni kholi ku loko wo yi vona hi matihlo i nga hanyi a ni se tshama ni twa munhu a ku yi vonile
0: va yi vonile mfundhisi
3: ene nyoka ya ntshava ku hava la munhu a nga ta ku yi dirowe kwini hi leswi hi hlamarisaka
0: okay
3: ku fana na loko ku na swilo swo tala hi xilungu va hi komba i kuma ku wa swi hlangana na swona mara va swi tsarini ku ri i yiniyini i yini swi xihanya i xi vona laya laya a ku va xi khatila ne nyoka ya ntshava idaswa yi ku lotiwa ku va na misa hi vanu matihlo ku hava lowu a nga ta ku i yi vonini a hi vulavuleni ntiyiso ku ri vanhu va kota ku ri va va va va ndakati kuna kunokumbela anga mula.

0: Mara loko hi la ku basisa ka tornado kwani phahlani xana tornado i moya kumbe xani ka i xilo xo karhi lexi vongo i xiharhi lexi vitaniwaka tornado tani ku lana swi kombisa nga ri tornado i moya wo karhi lowu fikaka ku fumiwa hi ku hlangana ka moya wo titimela na moya wo hisa lowu taka kha wu suka ematilweni ivi wu vanga xirhendzevutani xikulukumba lexi fikaka xi fika xi va xi va xihuhuri lexi nga na matimba ivi xi famba hi ndlela yo yaleyo swa ku tornado i xiharhi kumbe xihi xo karhi i nga ri a hi swona
1: tornado va tlhe va vula va ku va swi kota mabhumu ku ri kolomu ya minambini va yi tekela matandza ya yona sotoko oro vana va yona ivi yona yi landzelela hi lava nga ta hi kona na moya lowu wo ka wu nga basangi wu fambaka wu karhi wu hahlula mi kuma ku ri loko ku ri ku mi fulele yindlu mazingi ma hahatima swinene loko dyambu ro hume kahle i kuma ku i chava no yi languta hi rihati ra mazingi lamaya va ku loko yi ehla no yi swi teka ingaku yi ehla a ka khivi ra mati lateku la ku rileka yi kuma ku ri a hi mati loko yi gonya ehenhla ku sala ku hlangana mazingi ma hahluka tornado ya yi kona lomu tibukwini va tlhe va sala ku tornado ku ngo va ku ri na swibyebye sweswiya ku ngo i tornado mara tornado yona yi fanisiwile mara nyoka ya ntshava ha ni nga beja hi muti lowu ku hava lowu a nga ta ku yi vonile
0: hi khensini kon'wani phahlani xandla endleni ka xin'wana xandla hi khensini hlayisekani ka n'wamatatani
1: hi
0: sweswo ane hi sweswo mfundhisi laveri a swi humeleli va le ku aleni ka timhakeni ta ta nyoka leya ntshava hi nga ha teka lowu nkandziyiso na
2: enhlekani munhu wa munhu mathonsi na mfundhisi wa hina kwala xitichini mani la ku vutisa mfundhisi ku swi koteka njhani ku munhu a va nganga ivi hala tlhela a kha a nghena kereke ya vona swa pfumeleleka na ku munhu a nga va nganga a tlhela a nghena kereke ya apostol cause ni vona vanhu vo tala minkarhi leyi hi nga le ka yona i tin'anga ivi hi Sunday va mbala ximbalo u kuma va mbale na ximbalo xexiya ivi va hakerekeni se a ni la ku vutisa ku swa pfumeleriwa na hi ku ya hi kereke leyi va nghenaka yona ku munhu a nga va na n'anga a tlhela a ya kerekeni a mbale ximbalo xexiya ximbariwaka swi nga khathele ku ximbalo xa njhani mara ku ri ximbalo loko va ta va lava ku pfuniwa hi swa vun'anga a va pfuna loko va ta va lava ku pfuniwa hi swa xikereke a va pfuna se a ni la ku tiva ku swi pfumeleriwini na ku swi nga endlisa sweswo va kereke leyi va nghenaka
0: mfundhisi
2: leswi ntimanyana kwala ka sikunyana tanke
0: ele xivutiso va lava ku tiva laha mfundhisi
3: Yeah, mahaxina cancer muyingiseri u vutise xivutiso xin'wana xa simple ngopfu a swi karhati leswiyani ko va mhaka ya ku ri hi ri vanhu hi twisisa ku hambana munhu yaloye va nga a endlaku swa sweswe tiko leri ni vula ku ri vangheni va tikereke laha tikweni a va fanele va n'wi khansela va n'wi hlawurisa xilo xin'we lexi a faneleke a tirhisaka xona a swi fanelangi leswaku a nga tirha mitirho yimbirhi a ri wexe hala na hala no a hlanganisela swilo i rhongo so loko ku ri ku i twa ndlala a kombele ku nyikeleriwa a ri kerekeni a nyikeleriwa kunene va ta n'wi nyika mali ya ku xava mugayo a dya a xurha munhu yaloye i tsotsi munhu yaloye u endla ku vanhu vo tala va nga ha ri kona kerekeni vanhu lava nga ta laya a fikaku i lava swa vuprofita na swa vun'anga va nge he pfuki va ye kerekeni va swi tiva ku le kerekeni leni swa fana sweswo swa koleka matikweni ku na vun'anga na swa kereke se va nge he pfuki va khongele xikwembu vanhu valava a hi ntiyiso a swi laveki total a yi ze hi tipinyingani a swi laveki le ka hina le a ri koho ntikulu wa mina vhete i vhete a suka a tshama phalavura a lulekana i le ku swi endleni sweswo a chayela vanhu hi wa vintlhanu a thwasisa hi va hi n'wi caca hi ku
0: leswaku a thwasisa hi wa vuntlhanu wun'wana na wun'wana
3: mara hi sonto a mbala ximbalo a ya kerekeni na kereke ya yena leyi a ri na kereke hi dlele yi fini vanhu lava hangalakini va yi tikerekeni tin'wana leti nga na ntiyiso a nga teki vanhu a va yisa marhumbini le ka khale vanhu i tlherisele vanhu a tindhawini tin'wana leti va nga teka va nga tolovelangiki yi fini kereke yale erhurhini i phalavura a lulekana and tshama ka swilwani mina ni vulavulaka
0: isweswo mo ni teka mingiseri la ka 060 875 94 mkandziso ya marito yi rhumeriwini laha hi ta yi landza na yona 106
4: mpfuxo
0: ahe
4: njhani kumbile
0: hi hlayisekini hi la ku twa n'wina mpfukile
4: hi hlayisekini a hi vulavuleni hi donati na nyokantha
0: okay na mito
4: se nyoka ya nthava ni emantoso wa ku tiva ka nhlaniki kuxani
0: ka nhlaniki na ku tiva
4: loko u fika ka nhlaniki ku na nthava swona ya vona nthava leyi ndhulaku loko ya giyana
0: na yi vona ni tshamaka ni tshava ka nhlaniki na yi tiva
4: ivi kula bridge ku na nthava leyi nga laha ka Maswangani se laha yi ta ku byela hi nyoka ya nthava
0: okay
4: hina hi ya rifula tihomu hi rifini tihomu hi ya ya khasi muhu kwalaya thaveni leyi yaka Maswangani ya vona mixani loko hi karhi hi khasi muhu hi khe kahle swimuhi swi tala hansi swi ku mpha swimuhi kati yi kwalaya kusuhani loko yi ri laha kusuhani yi sungula ku ca ku benyanyani ya le henhla ngopfu hi matoso hi suka hi tsutsuma tihomu ti tsutsuma hinkwato hi yehe a tikuma laha xikontereni ni ta ku byala xikontereni we hikwa laha xikontereni va xanisa ngoma tamatisi hi tikumeka laha tihomu swimuwu ha ha tekanga swimuwu leswi a hi lava ku ta vuya na swona hala kaya hi nyoka ya nthava
0: okay
4: se leswi a hi ri swihlangi a hi na xihila hi nga xi tivi hina hi xihlanginyana a ha ri swihlangi a ha ri swa tihomu se la ku vula ku ri loko mfundhisi va vulavula ku va ya nthaveni va va khongela nthaveni la ni nga kona ni va fika va vulavula na xikwembu i nkateko wa vona loko vo ka va yi nga va karhata ya karhata nyoka liya ya nthava liya a yi voniwi liya
0: a yi voniwi
4: e-e a yi voniwi liya
0: leswi mfundhisi va ngo va yi vonile
4: ha yena a yena ya bava liya ya karhata liya nyoka liya yi kahle loko yi famba navusiku nyoka liya machita ni
0: okay
4: loko yi suka navusiku yi leswi vanini yi bya swivungu a swi bale swa tihomu yi bya swivungu loko yo swela yi nga swi koti ku tlhelela a bakweni ra yona sweswi a swi lavula hi phahlana tihomu ni ta tikuma ti ri one side hinkwato mi tlhela mi tana na ku rimeni ti ri one side hambi mo vuya mi tikhama ti ya xibaleni ti nge tivi ti ya laa yi nga tekela ti tendzela kona ti nge hi ti fanele ti ya tlhelo yini ka tornado le ya me vula ko le ya tornado le ye ya khala tenzi le ya
5: mm
4: ai fana na ngoka ka ba
5: okay
4: ni ya ni kama mati
5: mm
4: laida mi dzela kwa mi nga kona kwa mi nga kona manthu
0: no no an la kota ku tiva ku vito le ri tornado e vito ra xivandzani kumbe e moya lowu ta ku ri ka ri huma a moya lowu hlanganaka ka le moya wo hisa na moya wo titimela lowu loko wu sungulaka hi le ndzeni ka mati ivi huma wu ta ahandle kumbe tornado i xivandzani
4: exivandzani exivandzani xi le matini
0: allright
4: exivandzani xi le matini he makumbeni laika mzemu zemu ni tivaku enyevini sweswi kwala babangweni
0: okay
4: mini na ni tiva swo
0: mani
4: mini kwala babangu maluleka a ngevela tihlapi kwala dhanwini kwala dhanwi rera sekirisi rero
0: okay
4: ene va fika mabuni a tiphasa ngopfu tihlapi leti maswi dhanwi loko a phasa tihlapi letiya va ta mabuni va fika va yima laa nga kona va fika va teka michini mani dhanwi va teka michini va komba le phakati ka mati va kuma leswaku va kuma leswaku yi tate laha phakati ka mati yi tateli tornado yile ba a phakati ka mati nike iloko a tshike tihlapa nga hangeveli exiharhi tornado xiharhi loko mo teka vana va xona mi phasa n'wana wa xona mi ku ehlantle ni mi vuya na xona ka ntshi va mi hoxa afrijini yindlu yaleyo ya ha ri kona ka n'wina
0: mi vula ku lokomi vula ku tornado leyiwani n'wana wa yona kumbe n'wana wa xona wa fana na hlampfi
4: okayhlapi ya leyi hunga ma yi tiva hunga ma yi tiva na
0: ya ti-nine yi tiva
4: zekle ndzi hunga lexihari xintsanana mi xi teka mi ku hlampfi mi vuya na xona mi fika mi xi veka frijini afrijini ya n'wina kwala mi nga ta hi kona yi nga ta hi kwalayo loko yi fika muti lo ka n'wina muti wa ka n'wina hinkwawo wa ha ri nchumu yi ta ba muti wa hluka hinkwawo yi ba frijini a yi hlakala hinkwayo yi teka n'wana loyi famba na yena ene mi nge yi voni mi nge yi voni a yi voniwi
0: a no ni mitwini
4: yi vone malungu yaleyo se hi laha vanhu hi lava hi nga va tolo hi tiva timhaka hinkwato masindleyi yena mantosi yena mfundhisi loko ku va ku va yi vonini ya tshava ayi enkateko wa vona wolowo a swi voniwi lexiya
0: ni mitwini hlayisekani
4: no hlayisekini kwala ka hlaleke ndhaku wa mapenisi
0: hlayisekani ndaka nhlaneke thanki
4: dangwe
0: siyaso gaming server ke famba kahle fela ke endlela leyo hi le ka xihondo 16.0 eka rito ra xaka mo hi xavisa hi nghena la
6: SkyTent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambana na ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke bafana complex ku langutana na tapeware u nga va fowunela ka 079-292-3334 SkyTent ekampani yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer SkyTel thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rexaka Walala wasala Rico Dico Iva Unibaritas Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka Mavengele Nkwa Ulama Kama Doroba Lama Kulu Kusuba Epulukwani Libu Ye Mtsengwe Ile Ansi Ansi Lush Teka The Tiles Rhino Boards Leto Pumbula Leto Nga Chavik Mati The Toilet Net Bathroom Sets Nati Woni Tele Nruini Nishav Sa Munzo Ganjo Wa CE Step Leshi Bulaga Ifikele La European Quality Standard Mishava Kangwe Mishave La Vtomi Nkwa Chuchangwina La Mtsengwe Nga Chichuwa Gunza Ka 50% Yikume Kama Lamlele Eka Arre Iduwa Rico New Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
0: Alright, he says okay, Mings Register FM here, Matwen, here, number 060-8875942, Rumela Katlen Kandi, Sona Warito, Kumbeshan Ke Ui, Bela Katlen, Ngingo, Hintle, La Yo, Yale. Kensin, come on again, Rumela Katlen Kandi, Kensin, I want to be Bela Katlen, Ngingo. Hello, Kandi, Sola, Varini.
5: Aye, Mwashi. Ah, na batu wangfundis. Mara, mesen, angena yo, kerekele, nukulele kona, ni ula, nkara, ngena yo. Mato watan karata siku leri nga vavitana yuko kuna shikongele shana nsekani. Kukaru kubadzi, wakuruna mabadzuma siri ya selakai. Vafika vabano nga yungwani, so kubabano nga yungwani, mwashi ifailele ruwa mafastere, tivanti, titsobiwa, silingi, yiboshiwa, iti nonga tawa wakwandwa nyipingwani, yoka inga itibi inabamunti, banga taba pukani kwa lomo, abana moya shem, abana moya no shola bashole, kuloku vavitana watan la shikongele, basuka ba onetele swi ku fayela na mafastere yo heta 2 days munhu lava vitana kota hi khongela yona a famba misaveni a ni venswi zonda ni hlubula ma dashcot one time ana halano swi voswi sweswo ha akuna xikwembu ka vanhu lava ha ava endliswa xikwembu o endla swa vona ku nge swi tikuse mazinketana mine ngeni i yini swi swa kolo ku i profit win i ta itandleriwa visiku hansahansa yin'wana yo fambisana na ku lwalwa van'wana a
0: isa somfundisi ivanwana vahlangena na timhakala ya mahlweni indlela yeyeleke right monte kalwe mixer ka 060-8875942 ka ringcingo na kambe eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060-8875942 mixer mela ka hleveleke na nkandriso wa wena wa rito 060-8875942 hello
7: matonzi
0: ahey
7: Wanjani mungameri kwa lana.
0: Wapukile mfundisi wala wenga na wona la. Wina mfukile?
7: Nana esaisi wili. Ano wana ku... Lokaba wakani tae wala wula kumanyana kamberika naru.
0: Habila kumtweni?
7: Mungameri.
3: Tatana.
7: Mungameri.
3: Tatana.
0: Habila kumtweni.
7: Ani la tavalavula hi Thomas. Lwari mfundisi wa Jesu Kreste hi ku siku rin'wanyana u te loko Jesu a pfukile a ku ri noma. Miri i pfukile va ku hayi va ku hayi mina ni la ta rhanga ni vona. Se ma vona swilo leswi hi nga ku vulavuleni hi swona visiku na nanhlikani loko hi vulavula hi kereke hi vulavula hi swilo leswi swo ka swi. Iku iti imagination iso leso munhu a fanele ku tsemba na iso leso ka anga swi vona ngiku kasi munhu a fanele tsemba ngopfungopfu ka swilo leswi anga swi vona ku fana n'wana minge mi vona nyoka ya ntshava mara lavo ka va nga yi vona ngiku nyoka ya ntshava a va na ku tsemba that's why na swilo swa kona hinkwaswo swa fana. Loko no va vutisa mfundhisi kumbe mungameri kwalani ku kusukela vona va karhi va hanya va tshame va vona munhu loyi a nga lova a ya tilweni a ya heta tin'hweti a vuya tata hi byela ku a tilweni ku hanyiwa njhani ne tiheleni
3: a ko va wun'we ntsena Yesu Kreste
7: se na Jesu e-e Jesu ni nga n'wi hembeli ku Jesu va teka ku va n'wi vamba i hete 40 days a karhi a jikajika van'wanyana va n'wi vona na lavan'wanyana mara loko a famba thandzukele tilweni a nga ha vuyangi a ta ta hexika ku ri le tilweni le ku hanyiwa njhani se mavona mhaka leyiwani ya inani hinkwayo yo va switori leswi swi hlayiwaku ku ri no ku nga va ku humelela swo mara mina ni na ku tshemba ku Xikwembu xi kona mara maendlelo ya vanhu wona na ya chava mungameri
3: na mito
7: na ya chava hiku na n'wina loko mi ka mivulavula kumi ku mati lama ya humaku laya a nga na ku ya koka vanhu matitlo ku ri va hexisa hi wona ku va ta va teka mati lamaya va endla swin'wanyana na swin'wanyana na swin'wanyana mara lexi ni chavisaku n'wina mi tirhisa yini mi tirhisa loko nsinya wu tshwile mara loko mathonsi a wu kandzile a nga wu yisanga inanini a mi wu pfumeli se mavona ku hi ta kokelana ku fika rini hi nga sihelele ta hi fike layoko swilo leswiwani swimbirhi ka swona swilo swi nga dliwa hi Xikwembu na ndzi londliwe hi Xikwembu n'wina mi ri loko loko mi hisa xanatsuva nkumba wa tirha matshosi loko a kandza mi ku hayi khona swi laveki lexi lavekaka lexi nga ntiyiso ntiyiso ntiyiso ntiyiso lowu hi nga wu tekaka hinkwenu ka hina ku hi ku lowu wona i ntiyiso ku nga ri ku ku ehleketelela kumbe ku nga vi ku sweswo mi swi vulaka hinkwaswo ni ta yingisela moyeni
8: ikhensi nihlayisekala.
3: Muhaxi ni rhandza ku khensa ka miyingiseri. Miyingiseri vula swona. Mhaka yi kulukumba hi leyi. A laha ka swiwachi leswiya na le bibeleni swi tsariwini. Leswaku ri na ni fanele hi kuma xiwacho. Lexi hi faneleke hi xi tirhisa. Mara leswi swa mimirhi leyi ku kandzakandziwa leswi a hi hlanganangi na swona. That's why a hi na vumbhoni na swona. A hi nge swi tirhisi a hi na vumbhoni na swona. Hi tirhisa swilo leswi hi nga na vumbhoni na swona. Ku fana na munyu swi tsariwini. Ku ri loko vanhu va ta na swilo swa vona leswi va nga ta ta va ta ni nyika ni ri loko va heta ku ni nyika swilo leswiya before swi fanele swi lungiwa hi munyu se va swi khongelela va ni nyika ku ri na loko munhu a te na miehleketo ya ku ri leswi swi endle what leswiwa loko a fika a swi khoma leti endla what swi nge he tirhi swi khanseriwini.
8: Okay,
3: ma ni twisisa. So hi leswi na na vulaka so swa ku fana na Thomas leswi a nga ku na ku kholwa hi ku vona. Yes, i na swona a hi nge swi voni hinkwenu. Ku na lava nga ta swi vona, ku na lava nga ta ka va nga swi voniki. Kambe ke mhaka yi kulukumba i ku tshemba ka lava va nga swi vona.
8: Alright, ya mahlweni 0608875942 miyingiseri mi le ka radio. Hallo.
9: Ahee.
8: Ahee.
9: Mpfukile.
8: Hi hlayisekile la ku twa n'wina mpfukile?
9: Mpfukile, na vafundhisi va pfukile.
3: I can see it go.
9: Mpfukile vafundhisi.
3: He pfukile minjhani ba mina?
9: Ephukile a swika i ti ni hlamula kahle leyo munhu wo mbala swa majazi a kha tirhisa swan'wana mhaka a hi swi kanakana a swi kona ka vukhongeri swi kona ka vanhu na mitolovelo ya vanhu
3: ntiyiso
9: ka vukhongeri ku hava swilo sweswo hi kona swilo leswi vanhu va ngo ti endlela se loko hi lava ka timhaka ta nyoka nyoka a yi voniwi hi matixo ku nga va nkateti loyi a nga yi vona a yi nge kaneti hi 1975 mina a ni ri mayeni a Western Area mugodi wutshwa ku tshwa ka vona ndzilo wuya a wu voniwi ko twakala ku hisa ntsena laha ku tshwaku exitiki ku nga mhandzi leya biligomo yi tiyisa ku tafula loko yi khoma yi hundzuka yi va nkuma mara ndzilo wuya a wu voniwi mhaka leyi nga ni hlamarisa hi masikunyana loko va yi timeleni lava hi timelaka va mbalaka leswi swo timela ndzilo loko va timeleni na vo a va yi voni kumbe nkarhi hi kuma ku se yi fanisiwini lomu switichini ku mugodini yi fanisiwini yona michini lowuya wu tirhisiwa hi valungu hi wona u nga endla xifanisaku kuma xifanisa nyoka liya hi mahlo a yi voneki ku nga va nkateko na ku hisaka kona ku voniwi ndzilo wa kona mara valungu va swi tiva ku na nyoka leyi hisaka va ku godi watswa wona ni ndzilo xitichi xexa ni ehla ka xoho mina a hi ri ka xona mara a yi vonangi kumbe nkarhi hi nga ha tirhi kwalani ku hela vhiki hi kuma lomu a switichini ku fanisi nyoka leri hi mahlo a yi voniwi ku nga va tateki wa munhu walowo mati lava va ya ku ka vona va ma tshemba lavaya swi leswiya mati lavaya ku tshemba ka munhu lexi susaka swidyoho ingati ya Yeso Kreste yi hlantswaku swidyoho amapfalwini hayi emirini yi hlantswa mapfali ya munhu mabasa matenga ingati ya Yeso Kreste leswi swin'wana emintoloveni va yi endlaku ni ti van'wana mina ka lembe leyinga ka rona va kha va yeni hala va ku heleka masuku va tlhava va kha va valanga a hi hlayinyana kwalana hi kha hi va langutisa ni nghena yo kereka apostoli vanhu va lava ni ngheni kereka apostoli va nga se va kona mara se va na vutivi hina hi hundzuka onge a hi se khongela na hi nge se tshamaku hi yi vona va ku a hi yini tshamele masiku van'wani va ku hi hala ka lexin'wani ku humaku mati ku na nsati wa kona hala ku na noko va ku ena u kuma nkateke loko u kuma ku leke u na tinjhiti u na mapala mativa ni chavile na malembenyana yo hi nga va mafuti ni kha ni nghena kari ka apostol ni hundzuku xihlangi kumbe ni van'wana nsati va nga swi hi ku khongela hikuva leswi va vulavula hi swona a hi swi tivi. ene hikuya eku khongela ano switwa ngopfu na switwisisa ku imadimoni leswi a va swi vulavula na vona leswi va swi khongela va ngu va hanyisa vanhu i moya wa madimoni wu tirhaku ka vona hawa xikwembu wa xikwembu a wu kona ka sweswo ya i moya wa madimoni lowu endlaku swilo leswiyana ku kumaka vanhu vuvoyiketana macheni na swin'wana i moya wa madimoni va tirhaku hi wona va ku profeta a wa xikwembu wa xikwembu a wu endli sweswo wa xikwembu u wun'we u kahle wu sasekile leswiyani moya wa madimoni ya satani wu kangayisaku vanhu wu ya hlekisa vanhu loko yi khongela a yi khongelele ku a kereka i profeta kereka ku byela vanhu leswi swa xikwembu hi siku ra makumu ya vona va nga ta ya hlangana xikwembu xa vona va dyondzisiwe hi hina hi hanyaku hi nga hlawuriwa xikwembu
0: ni mitwini
9: leswiyani a swa xikwembu na ku sungula kahle erivaleni a hi swi sasekisi ha swa xikwembu i moya ya misava i moya ya madimoni moya wa xikwembu u sasekile wu nyika munhu a ku va a dyondzisa eriti na xikwembu riti na yesu na ku tiva yesu na ku xikwembu a va na wunghana na yesu a va na wunghana na xikwembu siku ra makumu a ta vona xikwembu xa yena loko a moya wa yena wu hambani na nyama leyi leswiyani hi swi vonaku hinkwaswo mi ni nghena ya kereke apostola a swa wukwembu i swa swikwembu swa kwala misaveni kumbe swa vatata va vona kumbe swa satana a swa xikwembu tiketani na hinkwaswo a swa xikwembu swi mbale ko va yunifomo yo karhi yi mbariwaka se i mhaka ya kahle va nga jikise mihleketo ya vanhu va nga tsendzekisiwani ku fika muti wa mina ni varhambile va fika batinonga a vukhongeli na kusuka rivaleni mina ni voni swi tele na swi dayela a vukhongeli i swilo swa vanhu swa madimoni
0: a hi languteni a hi languteni ku ya hi vukhongeri byin'wana na byin'wana byi na maendlelo ma byona loko swi fika hala ka timhakeni ta macinelo na mayimbelelelo mi nga ka lebyiya bya ku phokotela va phokotela va cina va belana mavoko hi nga ya ka bya ZCC va cina va tlulela henhla va endla hinkwaswo apostole va jika mugwevo ivi va banansa tinhonga amoyeni ku ri tlhelweni ra macinelo ma vona ku na vubihi ehenhleni ka sweswo ku ya hi leswi n'wana mi swi vulaka
9: ku cina ku hava mhaka mara ku bana ni tinhonga a swi kona entiyisweni wa moya wa matimba ya xikwembu a swi kona a swi kona
0: a yi no swi twele kezile
9: na ku swivula hi nga swi sasekisi a swi kona ku cina na hinkwaswo na ku phokotela va dyondzisa xikwembu na ku endla hinkwaswo mara ku banana a swa xikwembu swa moya wo biha ku nga nghena xikarhi ka vanhu ya
0: no
9: na mufambisi wa rede inkomu itirhana hansi ka papa
0: allright khensini hlayisekani hi lava va fike va yi vulavula nakambe ke mo yi twa kahle kun'wana ka rhumela kahle nkandziyiso wa rito la hi twa leswaku lavawani ke va ta va yi khomele hi no nkandziyiso
10: mhaxi minjhani minjhani na vaxomi kwalano wena hi pfukile mhaxi ku na swin'wana eka mpfundhisi va nga swi hlamulange kahle va nga swi vulange kahle ntaka liyani ya ti-gay na ti-lesbian mhaxi bibele ya ala ku ri munhu loko a ri wa xisati a ambala na swimbalo swa xinuna loko a ri wa nuna a ambala swimbalo swa xisati swa yirisiwa sweswo a swi kona ka vukhongeri bya xiapostola swi vula ku na sweswi va swi vulaka swaku va nga va jatisi a swi kona ni nga ni rivele ku ri buku ya kona hi yini mara ya swi yirisa sweswo aka religion
3: anga ni tsundzuxa 29 Yeremia verse 5
10: no rivala ku hikwini lava va va nga tsatsa ku mara swi kona kwala ka
3: 29 Yeremia verse 5
10: xinuna a nga mbali swimbalo swa xisati na munhu wa xisati a nga mbali swilo swa wa xinuna leswi loko swi lwaka na sweswo hinkwaswo swa vulesbian na vugay swi ya kwalana naswona swa yirisiwa loko va swi pfumela sweswo i xoxi lexi va xi endlaku na ku xi kondletela ku ri sweswo swi humelelaku muhaxi wa mina a va lunghisi kwalani muhaxi wa mina a va lunghisi kwalani mfundhisi
0: hi loyi munhu mfundhisi kumbexani ke loyi mi yingiseri laha va fika va ku na laha mi fanekela mi lunghisa kona matsalwa ma swi alela swa ku munhu wa xisati a nga mbala swa xinuna munhu wa xinuna a nga mbala swa xisati
3: ya ntiyiso vula swona Deuteronomy vula ku sweswo Deuteronomy 22 verse 5 yi vula swona sweswo a yi vulavula hi mhaka ya ku ri hi nga n'wi avanyisa luyani ayivulavula hi swona yi vulavula hi n'wansati ku a nga mbali timpahla ta n'wanuna na n'wanuna a nga mbali timpahla ta n'wansati a yi vuli swona sweswo yi ri n'wansati a nga mbali timpahla ta n'wanuna na n'wanuna a nga mbali ta n'wansati mayivona so leswiya a swi vulaku swi ta ku hava avanyisa vanhu lavaya vanhu lava va endle hi xikwembu ku va va kona emisaveni a hi swona mara a ndzhaka swona loko va ta va ti byela ku ri lowun'wana u ta va n'wansati wun'wana i ta va n'wanuna hi ta swa hi boha ku ri hi va endlela micato hi va catanisa hi mhaka ya ku ri exikarhi ka vona ku na leswi va nga swi pfumela esayitini ra vona hi swona n'wansati na n'wanuna va fanele va cata hi va vitanaka n'wansati na n'wanuna maswo va twananini vona ku hete va n'wansati mhe ni ta va ni na wena so hi lexi endlaka ku ri hi ta pfumela ku ri hi va catanisa vanhu lavaya
0: okay
3: and
0: loko bibele ku n'wanuna a nga mbali swimbalo swa vavasati wansati a nga mbali swimbalo swa vavanuna va vula hi loko a va a swi mbali a swi tirhisile kumbe hi ku ya munhu a ti xavela exopeni a vuya swi ri swintshwa a fika a swi ya mbala kumbe hi loko se ni lowa wansati a swi mbarile ivi wa wanuna u teka u mbala swi bihini kumbe xani ke wona wa wansati i teka swa wanuna i mbala
3: ni xave xikate xa mhani i va hi makumu ni xava buruku
0: ya mina
3: so mhani a sala teka buruku ra mina ambala
0: okay
3: a swi laveki
0: mara loko a swi xava a swi xava exopeni ku ri swa hina vuya na swona swi wa mbala
3: hambileswi ku nga xilungu ku na swilo swi na sayini ya swoho ku leswi swa vamhani leswi swi na sayini ya swoho ku leswi swa vamhani se lexi nga kona hi leswi swo va mambalelo ya ku ri i fanele ku ri loko a mbarini hi tanihiloko ku ri na ku titimela hi ku twelana visiwana i fanele u teka thawula a binga mina na mina ni na vamakoti kaya ka mina va loko va ta kaya ka mina va ta va binge mathawula
0: okay
3: va ti kombisa ku ri mina a ni nuna wa vona ni bava mina ma swi twisisa so loko o za se manjheni a ta n'wana mbale maburuku a fika kwalaya kaya ka mina a ndla leswi a nga ni hloniphi mina mina a ni nuna wa yena ni bava mina ma ni twisisa se hi ndlela yaleyo hi swi veka hi ndlela yaleyo that's why bibele a yi pfumeli ku hi endla sweswo ko va favor ya ku ri munhu i fanele a mbala buruku ma leri ti kombaka ku leri i ra n'wansati mara hi ku ya ka mina nawu wa mina muti wa mina ni yingisele bibele i fanele a ni hlonipha mina
0: okay
3: loko a ta ka mina a bing thawula kumbe a mbala njeka hi swo swa sweswo maxa
0: i khensile xandla ehleni ka xin'wana xandla mo teka wun'wana wa mingiseri nga rhumela kahle nkandziyiso i twalesi
11: nyoka ntshava yi kona ntiyiso yi kona yi kona nyoka ntshava loko munhu a nga se hlangana na yona a nga swi vula sweswo yi kona laha tintshaveni letikulu ti kona tinyoka leti ta tintshaveni ti kona hi ntiyiso mara u nga ya lahaya nkarhi wun'wani tigini nga hlangananga na yona mara to tinyoka ta ntshava nyoka ya ntshava yi kona ntiyiso lowu ri kaka ro bava na marhanga emthendambi na gwangwangwa na xivulani la ngona kungu ra mali tanko
0: right khensini xandla ehleni ka xin'wana xandla mo teka un'wana wa nkandziyiso wa rito
12: aye mathosi na mfundhisi kwalani swa nyoka ntshava ma mfundhisi mahemba mivoyivoyi nyoka ntshava matihlo tinshava ti tele nga ni teka famana nyoka ntshava ni kumbe hivonika yin'wana hi kombeta yona nyoka ntshava i moya that's why a ku na fota ni ku hala xinepe na xin'we xa yona nyoka ntshava sekutsulekulomfundhisi ni a ni vonangi wona a ni vonangi yona a mi ra mafesi milandza la bina hi dange mathosi
0: khensini mafesi xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ra kambe ke u kona nkandziyiso mo etika lowu
13: ahe muhaxi na mfundhisi kwalano mina a ni kombela ku vutisa ka mfundhisi ku ni twe va vulavula timhaka ta ku vanhu lava va nga a va yi hlamusela timhaka to nyoka ya ntshava laha yi tshamaka kona ku va ku sindziwile swo fana sweswiyani mfundhisi va hete va hlamulaka leswiyani swo va matihlweni ya vona vanhu lavaya ni lero na mfundhisi mina ni twisaku na vona sweswi ve nge va yi vonile kwele ve nge va yi vonile kona a swo va matihlweni ya vona hi ku hava na munhu na wun'we hi nga fona kusukela nampundzu dyambu ri ze ri pela ku hava na wun'we munhu a nga ta mi byela ku yena i yi vonile xa vumbirhi i ku a ni na kombela ku vutisela mpfundzi kereke ya vona leyiwani ya apostola yo ka yi nga tirhisi bibele na hi ku ka swin'wana leswi hi nga ku swi vutiseni i swilo leswi a hi fanekele va hi khotela tivhese to karhi ku va ti hi xoxetela ku hi swi tiva ku ri nawu kumbe bibele leyi hanyaka hansi ka yona yi ri a hi ta kota ku hatla hi vo tala hi pfuneka mara a ni twi na vhese leyi nga va yi khotile since hi sungula ku yingisela ni ngoni ku ri a ni twi a kha va hlamusela tivhese to karhi ku kombisa ku va famba hi nawu wa bibele ku fana na tin'wana tikereke a ndzi twa na vhese leyi nga va yi khota ku komba ku hi fanekele hi landzelela hi sukela leswiya swo karhi hi famba hi leswi ku bibele yi vula leswi a hi ta kota ku twisa na swivutiso swin'wanyana mara a ni twi va yi komba mpfundhiso yaleyo xana kereke leyiwani ya apostola yo ka yi nga teki yo ka yi nga hlayi bibele na kombela mpfundhiso wa hina sakolano
0: ya va ku na xivutiso laha marhaku ya hi leswiya swa ku ri tivhese mi kota ku tikhoda na swin'wana na swin'wana ku na nongonoko luwa wa religia ku na nongonoko luwa wa reasoning from the scriptures hi wona lowu wu pfumeriwaku ngopfu wa ku khota ngopfu laha hi va hi langutane kahle na vukhongeri ngopfungopfungopfungopfu ku va va khota mpfundhisi hi loko vona va va swi tsakela mara a hi xiboho mpfundhisi mi nga hlamula leswin'wana
3: ya i ntiyiso u vula swoho ni nga khota tivhese tanihiloko hi vulavula hi mhaka ya ku va ku vo va kombela tivhese hi nga va nyika tivhese leti ti nga mayelana na leswi va swi vutisaka va ku vhese yaleyi kumeka kwini hi nga va nyiki mara loko ku ri ku munhu a nga vutisangi ku i la ku ta a hlaya kwini a hi nga ka hi nga n'wi nyiki tanihiloko vhela ma ha hlamusetini mu ku ku na nkarhi wa laha hi pfumelelaku laha ka tivhese haleni ka haleni hi nga hlamula loko va lava ku vutisa hi ku va lava vhesi yo karhi hi nga va byela tanihiloko hi karhi hi vulavula hi timhaka leti hi ti tivaka
0: allright mo ni teka lowu nkandziyiso wa rito
2: ahe avuxeni avuxeni mpfukile ke hina hi pfukile hi na n'wina hi sungule na n'wina makombila na mfundhisi kwalani se loko va kha va va catisa ku ri n'wansati na n'wansati kumbe ku ri n'wanuna na n'wanuna loko va va katekisa va va tlhandleka mavoko va vula leswi swi nga kona aka bibele ku famba ni mi ya andza mi tata misava va swi kota ku va byela sweswo na loko va ri nuna na nuna va tlhela va ri nsati na nsati na inkomu
0: i sweswo ya va lava ku tiva laha ku ma va byela ku va andzisa misava vanhu lava loko mi va catisa ku teka ni munhu wa xinuna na munhu wa xinuna tanihi ku vile ndhaku le mukombiseni makenda ku a yi kho loko vona va pfumerile ku loyi n'wansati lowu wanuna ma va catisa swi tshamise sweswo se mi va letela yini mi va chumayela hi matsalwa mahi mi va byela ku yini mi va byerisa ku yini mi va byela ku ri va tswalana va tala va andzisa misava ku bebulana ku ya va ka xiyimo xa njhani leswi va va vutisaka swona va dalela
3: na khensa muhaxi nawu lowu u nga vekiwa hi xikwembu u vekiwini swilo leswiya swimbirhi swi vekiwe hi xikwembu once hina hi nga fika hi avanyisa hi le ku avanyiseni loko swi fika kwalano nawu lowu nga vekiwa hina hi fanele loko a zi a pfumela munhu u ta ha tsandzeka yena ku swi endla mara hina hi ku ya ka nawu wa hina hi n'wi lerisini i nawu lowu hi trainaku wona ku ri munhu i fanele loko swi fika laha va catanisa vanhu u va byela leswi na leswi na leswi leswi byeriwaka un'wana na un'wana la nga kota ku byeriwa ku na munhu loyi a nga a ri mhika since ku ri a nge pfuka kume n'wana xichangana hi ta i mhika nga bebuli mara na yena loko a fika laha a catisiwaku a n'wi lerisa
0: no leswi yani mfundhisi swi va swi kha swi nga tivi hi munhu ku a nga va a ri mhika hi loyi i vanhu va xinuna va ri vambirhi va cata ma va byela ku ri mi bebula mi andzisa misava ku ri ke ni ma swi vona ku a ku na ku ta va ku ri na ku bebula ka vanhu vo valava swi va swi tshamisekeni ka n'wina wa mfundhiso swoleswo ketani ku ni twa yi nga ri se ma mi vulavule swihi leswi swo ka swi nga ri ku swona leswi nga ta pfuka swi nga humelelangiki miri vadyondzisi
3: hidaswa hi vula vanhu lava ni hlamusete kahle ni ku va pfumerini ku ku na n'wansati xikarhi ka vona ku na n'wanuna ma swi vona se loko mehe ni ya va alela ni ku mi vavanuna hinkwenu kumbe ni ku mi vavasati ni rhongo ni rhongo se ni le ku avanyiseni
0: okay.
3: Avanyisi i mani mina ni miavanyisi mi ku na miavanyisi ni teke ntirho wa vuavanyisi sweswi ma swi vona ni nge mi tekeli ntirho wa n'wi wa vahaxi kwalano i ntirho wa n'wina wolowo se na lowuya i ntirho wa yena lwani leswi a nga ni byela swo mehe ni yingisa leswi ya nga ni byela se mehe ni tirhisa hi ndlela leyi ni tivaka hi yona
0: okay
3: inko
0: khenzeni xandla endleni ka xin'wana xandla allright va kote ku yi hlamula vo yi hlamula va yi hlamulile mfundhisi ende ka miyingiseri la ka riqingho la miyingiseri 0608 75942 hi twa n'wina
14: Ahe. Njani?
0: Hi pukili, mi pukili.
14: Na hi pukili.
0: Amitwa.
14: Mara sezo zo tekana hiri vavanuna ne. Akuna mbewu inga ta baleka kwalao.
0: Akuhava.
14: Na jezo anga suka le matilweni awala msalweni ayikona. Mitshama nungu vona kwe abie mirini nwanu na mwini.
0: Ansehlanganaso.
14: Mitshama nungu vona kwe.
0: Ansehlanganaso.
14: Ansehlanganaso. Maji sezi ekona abanga tatualana eba waluni. Eka rwazi.
0: No, bari bo boheka kuba vasivula tani ku swile swifanike ku swivuriwa ku loko ku va ku ri karhi ku chatiwa ku hayi kona aku bebulanweni mitala mi andzisa misava singo fika switsanda ka vona ko kwalano mara veri hayi va ta va vurile va ta va hundzisini leswi boha ku va swivulavuriwa
14: mara sweswo hayi swikaneti mara sweswo swi nge tshiki swi humeleri eku rhuketela phela sweswo vona loko va navela ku ri yena i n'wanuna or i n'wasati i tikhoma nga ku i n'wasati swi nge pfuki swi humelelini sweswo i n'wanuna waya
0: okay
14: ene swi nge jiki i n'wanuna munhu waloyo a nge jiki mina ni ya teka na kufana n'wanuna ni ku ri i nsati wa mina hayi a ni endli sweswo ku rhuketela sweswo u tekiwa n'wasati a ta ta bebula hayi n'wanuna tatai ni n'wanuna ku wa tita kwata ni ku ba muti
0: no
14: i
0: na mani la
14: i ba mavunda u ta ku ba munhu yalo
0: i ba mavunda babayi
14: yade
0: i kensi ni ba mavunda
14: u ta ni bakela minapa ku ri yani n'wasati mina teka ni n'wasati hayi n'wanuna n'wanuna u nga teki n'wanuna
0: hayi no
14: n'wanuna u teka n'wasati xihlangane xena
0: hi mtwini ba mavundo
14: so
0: xapxap heya i sweswo yi wusela kahle na timinetse ta ku ringana timbirhi yi gimeta kahle nongonoko nongonoko kha wu famba kahle swinene ngopfu yi khensile vuyingiseri bya n'wina a tindhawini ta ku hambanahambana mativana mfundhisi tinqingho ta yena ta ha tshukini la mara lexi hi vondrokaka eka nkarhi wa sweswiwani i nkarhi wa kona marito ma ku hetelela ka vayingiseri lava va ri karhi va mi yingisela kahle va ri dorobeni ra hina ra giyana na man'wani madoroba ya ku hambanahambana na lava a va hi kuma kahle ka audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi mayi mfundhisi
3: ya ni nga vula leswaku rito ra xikwembu a ri hi mahlweni ri nga pfuki ritsongoharini ku vula ka bibele yi vula swona so loko hi ha ha yingisela mahungu lama hi ma hlayisa hi ta kota ku humelela loko homa ala hi nge pfuki hi va estrateni xa ndlela hi fanele hi teka marito lama hi ma hlayisa mhaka yikulukumba a hi khongeleni hi karhi hi hlaya bibele yi ta hi pfuna ya yi ta hi pfuna loko hi ri la misaveni papila leri hi nga ri kuma i ku ri loko hi ya vanhwini hi ya vulavula evhangeni va pfumela va fanele va khuvuriwa hi tlhela hi va lerisa leswi va faneleke va swi endla a karhi ha khuvula ha va dyondzisa milawu leyi va faneleke va famba hi yo tikerekeni leyi va yi tirhaka a hi yona leyi nga va dyondzisa yona muhaxi a hi va dyondzisanga yona yaleyo ku famba va khongelela vanhu va mbale tinghwa ta swikwembu va hlahluva vanhu a hi va dyondzisanga yona ma swi vona yaleyo hi arini so xikwembu a xi va katekisi mara lava xi nga va katekisi lava va poyela ku ri tirha xikwembu a xi katekisi lava yaku hi ku va byeteriwa mara lava va swi endlaka leswi loko va lava mali va kombeli kunene va nga famba va tekela vanhu mali hi vitsotsi ni nga vulavula ni yima kwalani muhaxa
0: switwaleni mfundhisi hi khensini ku tikomba ku va na n'wina eka siku ra namuntlha xikwembu xi hi kotisi hi tlhela hi hlangana kambe ka rin'wana ra masiku kona kwala mingiseri a hi hlangana kambe ka siku leri landzelaka eka nongonoko bamba ri lota rimisalami tiphina kahle ya minongonoko leya GCR FM tlele milo wa DJ u ta khalandza kahle na nongonoko lwani ke wa Xitsonga Gospel Revival gimeta kahle ka u ri leya ntsevu me ni fambile mina babayi
15: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku presto hina a hi tona to cincacinca ka ha ri tetiya Kaya. Loko reka plan A, hiku inga 2,100 rand ya grocery. Plan B, 2,200 rand ya grocery. Plan C, 2,500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato, hiku inga na item ya 150 rand. Loko konga la shihina. Eka plan A, hiku inga 4,000 rand. Plan B, 4,500 rand. Plan C, 5,000 rand. Tekele nso kwenye shaku. Unwana na unwana, langa na jbukwansha Armarovela Funeral Services. Upfumele rwa kutlema, hanteka spimelo. Tena ukume shibukwani. Kasi, nabana bote sunga, ilasa hanteka spimelo. Kumeka egiani, malamlele, mkwakwa ila, salema, jakwenjaka, sanini, makakapachi, naleka mapale. Ina rabi, eka skopo, mcheketa sexy. Nele skosese wholesale, entaka magezi hardway. Nele kapani, hakumeka. Emavila ni complex, first floor. Kuswa nele teksiren, kele mpenama. Sefule rabrincha, eka mkwati, let you save, ebu lobedu. Nele elim, opposite NTK. E joni, ikumeka extension 4, Parliament 3. E Ivor Park, ile extension 3 Freedom Drive kusona le police station na le katokchaniko medical center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maneme Long Primary School sekumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services loko iku halahla halahla loko iku iku inka mali na sona sitututu ipa na vantabasi na teseta ina hileta ti papa hibulavla hiti wings wishokosho 074-751-4932 Tekelenso kwenye shaku Hiku isaba ranzo wangwina kusuka ejoni Hiku wise limpopo mahala Armarovela Funeral Services I take the chance
16: Walala wasala, Rico Dico, Eva Unibaritas Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Inkwa, Ulama Gama Doroba, Lama Kulu, Kusuba, Epulguan, UBM, Sangwili Ansi Ansi, Lufthega Details, Rhino Boards, Leto Pumbula, Leto Ngachavik Mati, The Toilet Bed Bathroom Sets, Natuvoni, Telenruini, Yishav Samunzo Gandrua CE Stamp, Leshugulaga Ifikelela European Quality Standard, Mishava Kangwe, Mishavela Vtomi Inkwa Tujangwina, Lamin Sangwili Ngachichuwa Gunzaga 50%, Yikumega Gama Lamlele, Eka Aray Duwa, Rico Dico, stylish ideas,

Tip, tip, tip.

ni tenkarhi lowani ku losa moya xa mina la rhandzekaka ni khensa ku siyeriwa nkarhi ni siku na namuntlha ni losa muhumelerisi wa program Lady Miss K kwala mi yingiselaka mi ri kona ni nga rivali xikan'we na ku losa vufambisi bya xitichi for ku pfumela ku tirhela ni le siku na namuntlha ni losa malandza ya xikombo lava nga tirhela vhiki hinkwaro na lava nga sungula na siku eka siku ra namuntlha na tinene ta matsalelo leti ta ha taka tirhela eka tiawara leti landzelaka ta siku ra namuntlha ro saseka ni mi hluvula xitloko tinene ta tilo ni losa malandza ya xikombo lava nga tirhela letikiringi ta ku hambanahambana letikulu na letintsongo hinkwakwaku laha van'wani va hina mi yingiselaka mi ri kona mi kha mi yi khongelela ni losa xikan'we na vayingiseri va matimba va GCN ya xirhandzu hikuva la mi yingisela mi ri kona va tlangela swinene vukona bya n'wina xikan'we na lava nga na mina eka Yahweh TV ni live eka YouTube ya Matimba Power xikan'we na le ka ti-Facebook ta Matimba Power tlangela nkateko ku va mi ri na n'wina namuntlha tikweni matikweni yo fana na Mozambique laha rimili ra hina ri nga kona nakona na tindhawu tin'wana na tin'wani hi ku pfuna hi hosi hi yisa mahlweni mhaka ya ku khensa xikwembu ni lava ku tisa miehleketo ya hina hi ku pfuna hi hosi eka tsalo leri nga kona eka buku ya Luka chapter 17 loko hi hlaya kona from verse 11 matsalwa ya vula leswi landzelaka loko Yesu a ri karhi a kongoma Yerusalema a lulama hindzelekano wa matiko ya Samariya na Galileya a ri karhi a nghena emuntini wun'wana loko a nhlokono va khume va hlangana na yena a va yimile kulenyana kutani a va huwelela eka yena va hi twele vusiwana va tlheniphinda ndzimana ya 13 kutani va huwelela va ku Yesu n'wini wa hina hi twele vusiwana loko Yesu a va vona a ku ka vona fambani mi ya ti komba eka vaprista ka ku loko va haya kona va basisiwa verse 15 un'wana wa vona loko a vona leswaku u hanyisiwile a vuyela endzhaku a ri karhi a dzunisa xikwembu hi rito leri tlakukeke verse 16 yi ri kutani a ti wisa hi mombo emilengeni a n'wi tlangela munhu yoloye a ri mo Samariya hi loko Yesu a vutisa a ku xana a ku basisiwanga va khumeke lava nkaye va kwihi xana xana a ku kumekanga na wun'we lava nga vuyelaka endzhaku ku ta dzunisa xikwembu ehandle ka munhu loyi wa rixaka rimbe xana kutani a ku ka yena pfuka to yima u ti fambela ku pfumela ka wena ku ku hanyisini loko hi languta eka mhaka leyi nga humelela ku na timhaka to hlayanyana leti lavaka mina na wena hi ti twisisa eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga mi pfumeri for nkamanyana hi nga pfumelelana leswaku dyondzo leyi ha yi tiva kongomelonkulu wa yona i ku hi komba matimba timbuyelo na nkoka wa ku khensa xikwembu matimba timbuyelo na nkoka wa ku khensa xikwembu matsalwa ya sungula hi ku hi komba leswaku Yesu a hindza endhawini leyi yi vuriwaka endzelekano wa matiko ya Samariya na Galileya kutani a hlangana na vavanuna vakhulu lava a va ri na vuvabyi bya nhlokono vuvabyi bya nhlokono i vuvabyi lebyi hi ku ya hi matimu ya Bibele eminkarhini ya Bibele a byi vitana leswaku ri a byi horiseki byi incurable ku fana mina na wena ni nkarhini wa namuntlha van'wani ba hina hi hlanganini na mavabyi lama van'wani va vulaka leswaku ri a ma horiseki Yesu u kombe tintswalo Yesu u kombe matimba ya yena ku endla leswi vanhu kumbe ku ri hava na munhu na wun'we loyi a ta va endlela ni ka ni hatlisela ku hlohlotela muyingiseri leswaku na wena eka xiyimo lexi u nga hlangana xona lexi vanhu va ngo a ku na ku hola eka xona wa ha ri kona Yesu
wa swi kota ku horisa. Na ku tlhela ni vula leswaku vuvabyi bya nhlokono a byi ri vuvabyi lebyi a byi chaviwa swinene. A byi chaviwa, a byi chavisa hikokwalaho ka ku a byi khumba nhlonge hi leswi hi ngo i skin disease, not just skin disease but a serious skin disease. Vuvabyi lebyi byi khumbaka nhlonge ya munhu. Vulavisisi bya hi komba ku ri masiku lama byi cinciwe mavitanelo byi vitaniwa Hansen's disease hikokwalaho ka nkulukumba loyi a nga kuma tintswalo ta ku kuma ku boxeketa ku tisa vutshunguri bya mixaka ya vuvabyi lebyi malembe ndzhaku. Mara loko hi languta hi tlhelela enkarhini wa Bibele lava hi twisisa leswaku number one a byi chavisa, number two a byi nga horiseki, number three a byi endla hi ndlela ya ku loko byi ku khoma a wu boheka ku va miri wa wena wu tsandzeka ku twa, tsandzeka ku twa. Hi ndlela yin'wana a wu nga ha koti ku twa ku vava, loko u toviwa a wu nga twi ku vava. Mara hikokwalaho ka sweswo a swi ku veka ka xiyimo xa ku a wu ta khomiwa hi mavabyi. Hi ndlela yin'wana swilondzo loko u wana swona a swi ta va easily infected ene swi tlhela swi endla leswaku munhu a nga vi na xivumbeko, a byi cause deformation. Hi ndlela yin'wana a wu ta va u luza xivumbeko lexi nga na xona, sungula ku va munhu loyi a nga deformed, loyi a nga riki na xivumbeko. Hi ndlela yin'wana loko khomiwa vuvabyi lebyi loko munhu a ku languta exikandzeni xa wena a nga ha ta ku languta nakambe. La ku apply mhaka leyi van'wani va hina u le ku ni yingiseleni u le ku hlweni na moya lowu wa leprosy, laha loko vanhu va ku languta kan'we a va ha swi koti ku tlhela va ku languta nakambe. Hi ndlela yin'wana u lahlekeriwa hi favor, u lahlekeriwa hi ku kwetsima, u safara kumbe ku hlupheka moya wa ku vekeriwa tlhelo, leswi hi Xinghezi a hi ta ku the spirit of rejection, moya wa ku nyenyiwa, moya wa xinyama, moya wa ku va vanhu va nga ku voni va ku tsakela. Na loko u va u ri ka xiyimo xexo hi ka hi famba hi dyondza vuvabyi lebyi ni kombela u twisisa matimba ya Yesu, number two u twisisa nkoka na matimba ya ku khensa Xikwembu. Ka ha ri na Yesu la nga tshama xiluvelweni loyi a nga na matimba ya ku ku susa xinyama, nga fambi ya hlambisiwa hi swilo, tana ka Yesu wa ha ri na matimba ya ku cinca xiyimo xa wena, a ku cincela swilo swa wena, swilo swa wena swi tlhela swi ku sasekela. Vuvabyi lebyi a byi ri na leswi namuntlha mavulwa ma kahle ha ha ri fresh from COVID a wu boheka ku va u tokota social distancing. Hi ndlela yin'wana a wu boheka ku vekeriwa tlhelo, a wu nga pfumeleriwi ku hanya na van'wana. Leswi swi ku veka ka xiyimo xa ku one loko ra u ri na ndyangu, ndyangu wa wena a wu boheka ku khumbeka u nga ha ri na vuxaka lebyi hanyeke kahle na ndyangu wa wena. Vana va wena a va nga ha ku voni, nsati wa wena a nga ha koti ku tshunelela, a wu ri munhu loyi a vekeriweke a tlhelo. Van'wani va hina u ningisela u ri ka xiyimo xo fana na xexo, ndyangu wa wena wu le ku lwisiweni, vuxaka bya wena na vana a bya ha ri kahle, vuxaka bya wena na nsati loko u va u ri wanuna a bya ha xonganga, vuxaka bya wena na nsati loko u va u ri wanuna a bya ha xonganga. Na loko u ri ka xiyimo xexo ni kombela ku ku tsundzuxa hi matimba ya Yesu, number two ni kombela ku ku tsundzuxa hi matimba ya ku khensa Xikwembu. Jehovha wa swi kota ku vuyisela ndyangu, Jehovha wa swi kota ku tisa wayeni leyintshwa ku va na ntsako nakambe endyangwini, Jehovha wa swi kota ku horisa na leswi va ngo a swi horiseki. Namuntlha hi vulavula hi mavabyi ya la ku ma vulavula hi mavito, mara ma kona mavabyi lama loko mo ze ma ku khoma vanhu va ku chuhiselaka va kha va ku byela hikuva minkarhi yin'wani ku ri na ti-record ta ku va manimani byi va fambisile, va manimani
zwi veke hansi va van mani zwi va tlimbe mkolo mara namuntlha a wu twi rito leri hi xihoxo ku twa rito leri hi ku xikwembu xi lavaka ku komba leswaku xona xa swi kota ku endla leswi vanhu va nga koteki ku swi endla na ku hlohlotela mingisela rhandzekaka pfumela vutomi bya wena byi hlohloteriwa namuntlha pfumelela nkama lowu wu tiyisa ripfumelo ra wena pfumelela nkama lowu wu tisa ku tshemba nakambe evuton'wini bya wena ndyangu wa wena wu nga ha vuyelelana vana va wena vuxaka byi nga ha riphereka byi nga ha lunghiseka Jehovah a nga tsandzeki ku vula ka Gabriel ka Luka 1 verse 37 a byela Maria ntombi leyi yi nga byeriwa leswaku u kume tintswalo exikarhi ka vavasati hikuva ha wena ku ta tswariwa mulondzovoti a nga Kreste Yesu ntombi leyi a yi nga tivi wanuna yi vutisa yi ku xana swi ta endlisa ku yini hikuva a ni ri na vuxaka bya masangu na wanuna hi loko a ku ri moya loko tsima u ta chikela ehenhleni ka wena leswi swo ka swi nga kotekeki hi ntumbuluko Jehovah a swi endla evuton'wini bya ntombi leyi ku hi dyondzisa leswaku xikwembu xa swi kota ku endla leswi swi nga se tshamaka swi endleka evuton'wini bya hina number two xikwembu xa swi kota ku endla leswi vanhu va nga riki na vuswikoti bya ku endlela swona u nga va u affectekile u tshamele etlhelo loko a no tirhisa marito ra xinghezi u ri emotionally brutalized u ri scandalized marginalized leswi vulaka leswaku u vavisekile eswitweni swa wena u tshikeleriwini u kandziyeriwini u tlhovekeriwa tlhelo u ri ka xiyimo xexo ni kombela ku ku tsundzuxa hi matimba ya Yesu ni kombela ku ku tsundzuxa hi matimba ya ku khensa xikwembu vanhu lava a va ri na nhlokonho loko hi ya mahlweni swi vula ku a va lahlekeriwa hi family fellowship va nga ha vi na vuxaka na mindyangu ya vona mindyangu namuntlha yi le ku hlaseriweni hi tindlela to tala lowo biha u ringeta hi matimba ya yena hinkwawo ku hlasela mindyangu hi nga rivali leswaku ri tiko na kombela ku swi veka hi xinghezi ni swi vuyisaka ka ririmi ra mamani a nation is a collection of communities a community is a collection of families a family is a product of marriage swi ni nga swi vula i ku tiko nation i nhlengelo wa matiko ya ti-communities ku nga ti-communities matiko ku nga switandi leswi i nhlengelo wa mindyangu ndyangu wu tswariwa hi vukati loko xikwembu xi lava ku horisa tiko xi fane xi horisa vukati loko vukati byi hola ku hola ndyangu ndyangu hi vula bava na mhani na vana loko ndyangu wu hola ku hola tiko community loko community yi hola ku hola tiko ku nga a nation na lowo biha u kongomisa miseve ya yena hi ndlela yaleyo loko a lava ku hlasela tiko ku nga nation u hlasela marriage ku nga vukati wa swi tiva leswaku loko u hlasela vukati hlasela marriage ku nga vukati wa swi tiva leswaku loko u hlasela vukati ndyangu wa hangalaka loko ndyangu wa hangalaka va

tiro mara kuna inwani mtiro na ba makhelwane ba ziba ke hey nwana luya himpela i boy laya hikuva tswari va yena aba hari kona ku suwe na mhlohlotela ba makwera ha hari ka nkama lo ndiyangu hunga ku hlaseriweni inga ku xikwembu xinga horisa ndiyangu wa wena inga ku xikwembu xinga tisa ku cinca emuntini wa wena tsundzuka matimba ya ku khensa xikwembu tiko ra hina loko hi ri nanguta hi ri mpompola hi ri tshunetela kusuhi a swi vona leswaku ri va bava vo tala a va kona kusuhi na mindyangu ya vona over 90% ya vavanuna lava va nga ya vanhu lava nga majele i vavanuna sweswo ingaku a hi swintsongo vo tala va le ku nweni a va le makaya sweswini vulavulaka ingaku sweswo a hi swintsongo van'wana na vona va titwa inga ku ri a hi vavanuna ku ringana i mimirhi leyi nga trepiwa endzeni ka miri wo karhi nyimpi ya ku lwisa ndyangu nyimpi ya ku lwisa wanuna nyimpi ya ku lwisa marriage nyimpi ya ku lwisa ndyangu yi le henhla swinene swi tetano ku tshemba ka hina ku le ka Yesu wa swi kota ku vuyisela ndyangu ematshan'wini wa wona wa swi kota ku vuyisela wanuna ematshan'wini ya yena wa swi kota ku vuyisela wansati ematshan'wini ya yena wa swi kota ku vuyisela vana ematshan'wini ya vona ku va na ku tsaka nakambe ku va na ku rhula kaya ku va na ntsako kaya na ntsako wa moya a wu pfuxelela ekaya mhani Sara va vula marito man'wani eka buku ya Geneza chapter 18 endzhaka loko xikwembu xi tava xi va vhakacherile ina ku vhakache xikwembu because ka chapter 18 verse 1 bibele ya kombeta leswaku ri siku rin'wana nhlekani dyambu ri ri karhi hisa hosi xikwembu xi humelela eka Abraham le ka mikuhlo ya Mamre xi n'wi kuma tshamile endyangwini kumbe enyangweni ya ntsonga wa yena Jehovha loko a vonakala hi vona tatana Abrahama a khinsama rito ku khinsama hi xiheveri i rito shaha leswi vulaka ku gandzela hi vona ku ya mahlweni tatana Abraham a kombela vavanuna lavanharhu a nga va vona leswaku ma nghena ndyangwini wa yena a va hlambisa milenge a va lunghisela swakudya a tsutsumela tihon'wini kutani ku prepare-iwa role a tisa ntswamba a tisa na phehlwa ku ta swakudya swa kahle ni le ka verse 5 ya leswi ni swi vulaka ya Geneza chapter 18 Abraham a teka phehlwa ni ntswamba ni nyama ya role leyi lulamisiweke a swi veka emahlweni ka vona ehansi ka murhi a yima kwala tlhelo va ri karhi va dya loko va ta va va dyile verse 9 hi vona Jehovha a vutisa na ku ya ka mhaka leyi ni lava ku yi vula mara hi nga yi hlaya kutani va n'wi vutisa va ku u kwihi Sara nsati wa wena a hlamala a ku u kwala ntsongeni kutani hosi xikwembu xi ku ndza ku tshembisa leswaku ndzi ta tlhela ndzi vuya kambe ha xawa hi nkarhi wolowo sati Sara nsati wa wena u ta va a ri ni n'wana wa mufana Sara a ri eku yingiseleni mahungu hi swi tivaka vanhu hi ma rhandzaka no ngetelela kwalaho mara loko ni hlaya ni ya mahlweni tsalwa ri Sara a ri eku yingiseleni a ri enyangweni wa ntsonga a nga voniwi timhaka timhaka exikarhini enkarhini wolowo Abrahama na Sara a va dyuharile swinene Sara a hundzeriwile ni hi nkarhi wa ku kuma vana hikokwalaho Sara a hleka a hleka a ku xana xikoxa xo fana na mina xi nga ha tiphina xana tlhandla kambirhi na yena nuna wa mina u dyuharile emakwerhu Jehovha wa swi kota ku tisa ntsako laha va ngo hayi mavabyi ya nghenile a ka ha ri na ku tsaka endyangwini walowo vatswatsi ni kombela mintwa namuntlha hi vito ra Yesu twisisa mhaka ya matimba ya ku khensa xikwembu yi na vuswikoti bya ku va xikwembu xi ku endlela leswi ku nga ri ki na munhu wun'wana loyi a nga ku endlela Sara za a hleka a ku xikoxa xo fana na mina ndzi nga ha tiphina xana ina namuntlha na xivulavulela xikwembu ni yimi ematshan'wini ya xona xi ri ka wena namuntlha hi rito leri yes u nga ha tsaka nakambe na loko va wu fike ka swiyimo
leswi

xikan'we hi ntumbuluko a swa ha koteki leswaku u nga tokota mikateke ya Xikwembu ya muxaka yo karhi. Jehovha wa hina u lava swiyimo sweswo. Hikulaha vanhu va vekaka full stop, yena u veka khoma, wa ha ya mahlweni. Hi yena ntsena a nga na rito ro hetelela eka xiyimo xa wena. Hi yena ntsena a nga na rito ro hetelela eka ndyangu wa wena. Hi yena ntsena a nga na rito ro hetelela etimalini ta wena. Hi yena ntsena a nga na rito ro hetelela eka vana va wena. Vanhu va nga vula hi ku va vona vana, maybe va ka va nga ri ku endleni swona, va ku va hetile hi vana va wena. Mara hayi Jehovha, wa swi kota ku endla vutomi bya wena byi tokota tintswalo ta yena nakambe. Na ku hlohlotela hi vito ra Yesu, ndyangu wa wena a wu restore hi vito ra Yesu. Timali ta wena a ti vuyisele na wo tsaka, u nga hanyeli swikweleti, mara u hanya vutomi bya kahle. Vana va wena na ku khongelela hi vito ra Yesu, a va vuyisele etindleleni leti lulameke. Nuna wa wena na ku khongelela hi vito ra Yesu, a n'wi vuyisele Jehovha etindleleni ta kahle. Na wena u vona tintswalo ta Xikwembu. Loko va u ni yingisela u ri wanuna, nsati wa wena Jehovha a n'wi vuyisele etindleleni leti kahle, ku va na ntsako, ku va na kurhula a kaya. Loko hi ya mahlweni hi languta vutomi bya munhu loyi a nga na nhlokono, social relationship ya yena a yi ri affected. Sweswo ni nga swi vula, vuswikoti bya yena bya ku hanya na vanhu van'wana a byi va byi khumbeka hi ndlela ya ku a nga ha swi koti ku va na vuxaka na vanhu van'wana. Vuyingisela rhandzekaka, ni kombela ku ku tsundzuxa leswaku ri vuxaka na vanhu van'wana byi na nkoka evuton'wini. Phela ndzimana liya yi nga ka Geneza chapter 2 leyi hi hlayaka loko hi catisa vanhu, leyi yi vulaka marito ya ku ri, kutani hosi Xikwembu xi ku a swi sasekanga leswaku munhu a tshama a ri yexe. Marito ya lama ya munhu, rito munhu i rito ra xiheveri Adam. Rito Adam ri vula rixaka ra vanhu. Rito Adam a ro vula ntsena wanuna kumbe wansati, ri vula moya wa munhu lowu nga va ka wu ri ka miri wa xinuna a vitaniwa wanuna, ene moya lowu wa va ka miri wa xisati a vitaniwa wansati. Mara munhu un'wana na un'wana u vitaniwa munhu, you are an Adam. U ku ringeta ku hlamusela nandzu wa Xikwembu, Xikwembu la ka ndzimana leyi xi sungula xi hi komba leswaku ri endleleni ya vutomi a wu endliwanga ku va wu famba wu ri wexe. Andleleni ya vutomi wa fanela ku famba na van'wana. Vuxaka byi na nkoka. Vuxaka na vamakwerhu lava u nga tswariwa na vona byi na nkoka. Loko namuntlha wo va u lwana mhaka ya nhlokono leyi nga nghenela vamakwerhu wa wena ku nga ri na kurhula, na ku khongelela namuntlha hi vito ra Yesu. Jehovha loyi hi n'wi khongelaka a susi nhlokono eka vana va mhani wa wena. Swi na nkoka vamakwerhu va hlamulana, swi na nkoka vana va munhu va hanyisana, swi na nkoka vana va munhu va vhakelana, swi na nkoka vana va munhu va pfunana, swi na nkoka vana va munhu va tlakulana. Ene ko tala Sathana u nghenisa na moya wa vuloyi a kha sesi wa wena wa loya, boti wa wena wa loya, ene hikokwalaho ka sweswo swi hambanisa mindyangu. Namuntlha na khongelela hi vito ra Yesu. Ingaku Jehovha a nga horisa your social life na vamakwerhu wa wena. Kun'wana van'wana ba hina hi ngheneriwe hi moya wa nhlokono, a hi koti ku hanyisana na vamakhelwana. Ni yingiseli muyingisela rhandzekaka, a ni ri u va munghana wa makhelwani wa wena, ene swi nga bihanga ni ri ku hanyisana na vamakhelwana. Na loko mo pfa mikandzi yena swikun'wana mara swi nga fiki laha mi nga xewetananiki, a swi bihanga ku tlakusa nhloko u ku kurhula makhe va pfumela na vona. Makhelwani wa wena i xaka ra wena lerikulu. Loko u humela hi xiyimo xa nghozi, hi yena a nga kusuhi ku tlula vamakwenu wa wena lava nga le kule le. Van'wani va le Cape Town, van'wani va le Port Gietersrus, van'wani va le Messina. Loko va ya fika makwerhu, loko nga ri na vanhu lava hanyaka na vona kusuhi, va nga fika va kuma ku xiyimo xi nyanye ku tlurisa. Van'wani ba hina hi na nhlokono
wa vuxaka a hi swi koti ku xakelana na vanhu lava nga kusuhi na hina. Na ku hlohlotela namuntlha, Jehovha a horisi vuxaka. Vuxaka byin'wana hi fanekele hi va na byona va na vuxaka na vamakwerhu ekerekeni. Na loko mi nga ri vanghana va ku nwa na titiya, mara va na vanhu lava u hanyaka na vona. A vuton'wini bya wena wa fanela ku va na vuxaka lebyi landzelaka. Number one, xakelana na loyara. Number two, xakelana na dokodela. Number three, xakelana na phorisa. Number four, xakelana na judge. Number five, xakelana na mfundhisi. Number six, xakelana na manejara. Number seven, xakelana na munhu loyi a nga ka xiyimo lexi endleleni ya wena ya vutomi. Vuxaka byebyo lebyi byi nga riki byi voyamela tlherin'we ntsena, mara na wena vuxaka byebyo va va va katekile ku va u ri kona evuton'wini bya vona. Swi ku pfuna ku na loko ku ri u nga ri loyara, loko u ri na chomi ya loyara u katekile. Na loko u nga ri phorisa, loko u ri chomi ya phorisa u katekile. Na loko u nga ri dokodela, loko u ri chomi ya dokodela u katekile. Na loko u nga ri majistrata, loko u ri chomi ya majistrata u katekile. My point here i ku ri vana na vuxaka, hanya na vanhu. Ku vula ka un'wana wa muinfluensara, a ku hanya kahle na vanhu. Vutomi lebyi a wu endleriwanga ku famba u ri wexe. Xikwembu xi hi endla leswaku hi kota ku va na vuxaka. Rito vuxaka hi Xinghezi i rito relationship. Rito relationship ri huma ka rito ra Xilatini relatus. Rito relatus i marito mambirhi lama ma nga hlangana. Number one i rito leri vulaka to connect and carry, relatus. Then ku va na rito sipe, rito sipe ri vula xiyimo. Hi ndlela yin'wana loko u kha u hanya vuton'wini bya wena, vana u connecte na van'wana. Number two, loko u kha u hanya vuton'wini bya wena, rhwala van'wana. Loko ho yi tisa hi ndlela yin'wana mhaka leyi, hi nga ku eku kwekwetseni ka wena endzeni ka lwandle ra vutomi, eka xikepe xa vutomi bya wena u nga fambi u ri wexe. Movie yin'wana yi nga tshama yi duma yi vitaniwaka The Titanic ya hi dyondzisa leswaku eku fambeni ka vutomi minkarhi yin'wana wa hlangana na tintshava ta tiayisi endzeni ka lwandle. Va swi vitana hi Xinghezi an iceberg, tshava ya ayisi. Loko u va u ri wexe, xikwekwetsi xa wena xi tsandzeka ku jika hi nkarhi xi ya xi yambeya ntshava ya ayisi, u ta ndondomela u pfumala na wun'we wa ku ku pfuna. Na ku hlohlotela namuntlha, ingaku Jehovha a nga ku pfuna loko va wela ka wun'wana wa vanhu lava va nga na xiyimo xa ku va u ri na nhlokono eka vuxaka bya wena. Your family yi na nkoka. Your social life yi na nkoka. Your employment yi na nkoka. Ku thoriwa ka wena kumbe laha u tirhaka kona, vuxaka byebyo byi na nkoka. Vana na vuxaka bya kahle na vanhu lava u tirhaka na vona. Va khomi kahle hambi wo va u ri henhla ka vona, va khomi kahle hambi loko wo hola ku va tlula. Ti xiximisi eka vona, ti hloniphekisi eka vona. Hanyeka vanhu valava na loko vo languteka va nga ri nchumu, mara va tiva van'wani. And lava va tivaka na vona va tiva van'wani lava va nga ku pfunaka siku rin'wana. Bibele ya hi komba hi vutomi bya Namani loyi a ri nhenha, loyi a ri socha, loyi a lwe tinyimpi mara a ri na nhlokono na yena. Loko Xikwembu xa tintswalo xi ta va xi n'wi kombe tintswalo, swi lo dinga xintombana xin'wana a xi ri mutini wa yena xa muheveru, lexi loko xi voni xiyimo xa yena xi nga n'wi byela mahungu xi ku le a kaya le seniyani le kaya le ni humaka kona u kona mprofeta loyi Xikwembu moya wa xona wu nga henhla ka yena a nga n'wi pfuna eka xiyimo lexi. Loko u hanya kahle na vanhu, mahungu ya kahle ya nga ku cincela vutomi. Loko u hanya kahle na vanhu, ku vulavuriwa kahle swi nga ku vangela mimpfi ya mikateko. Loko u hanya kahle na vanhu, ku vulavuleriwa kahle swi nga ku endla u promotiwa evuton'wini. Loko u hanya kahle na vanhu, ku vulavuleriwa kahle swi nga ku vangela vukati evuton'wini. Va ku ha n'wi tiva sesi wun'wana,
uranza xikwembu n'wina mi nga fambisana. Va kona vanhu lava hi va tivaka va nga vulavuleriwa va vekeriwa rito, namuntlha i va mhani swimanimani, namuntlha i va mhana swimanimani, hi ku Jehovha wa hi kombeta leswaku ri hi fanele hi hanya kahle na vanhu. Ku vulavuriwa kahle swi nga ku vangela makateko. Ku nandza wa xikwembu, mina a na ha lavi makateko ya vukati ni tshamisekile, mara ku vulavuriwa kahle swi nga ku pfulela tinyangwa laha u tshembaka xikwembu for ku boxeketa kona. Ya mahlweni, xiyimo xa ku va u ri na nhlokono a xi ku endla leswaku hi ririmi ra xa swa vukhongeri you were ceremoniously unclean. You could not participate in religious activities. Hi ndlela yin'wana a wu nga basanga, a wu nga pfumeleriwi ku nghenelela etimhakeni ta ku gandzela, a wu nga ta hlangana na van'wani vanhu. Kahlekahle loko hi langutani le ka buku ya Levitika ha dyondza leswaku ri loko wo va u ri na vuvabyi lebyiwani, loko u ka u ta u fanele u hlangana na vanhu a wu fanele u huwelela u ku a ni basanga, a ni basanga, hi ku ya hi Levitika chapter 13 verse 45. Hi ndlela yin'wani loko wo hlangana na vanhu u ri na nhlokono kutani u nga vuli va ze va ti vonela hi voxe byi va tlulela, se a ku ri xiyimo xo chavisa ke. A wu boheka ku ti vula wena hi wexe ku ri a wu basanga, vanhu va cinca ndlela va nga hlangani na wena. Makhori wa mina, kwala u nga kona na ku hlohlotela van'wani hi le ka xiyimo xa ku ri loko vanhu va hlangana na hina vo cinca tindlela, loko vanhu va sungula ku vulavula kahle hi hina vo cinca thopiki, loko vanhu va fanele va hi vekela swa kahle etindhawini ta matimba in the corridors of power, van'wani va ku nghena khola rivala hi wena rivala ka valava va vulavula yini, hi ku lowo biha u lwisa leswaku ri u nga hlangani na vanhu lava nga ku pfunaka. Avuton'wini makwerhu, ho pfuniwa hi van'wana. Avuton'wini xikwembu xi tirhisa vanhu xi ri tilweni xi ri na matimba hinkwawo. Nenge wa xona wu ri la misaveni xi tshamitilweni hi ku ya Isaiah 66 verse 1, mara xa tirhisa vanhu. And therefore xiyimo xa nhlokono xi endla leswaku u nga koti ku va u kuma ku pfuneka namuntlha. Na ku khongelela hi vito ra Yesu, namuntlha i siku ra wena ra ku va xikwembu xi ku horisa eka nhlokono walowo. Namuntlha i siku ra wena ra ku va Jehovha a nghenelela eka xiyimo xa wena a ku endlela leswi vanhu va nga koteki ku swi endla. Namuntlha i siku ra wena ku va xikwembu xi cinca xiyimo xa ndyangu wa wena na wena u vona musa wa xikwembu evuton'wini bya wena. Loko hi langute xitori lexiya hi tlhela le ka Luka chapter 17 ha vona leswaku ri Yesu loko a ta va vanhu lava va huwerile ka yena va vula mhaka leyi, n'wini wa hina hi twele vusiwana. Na khongelela muyingisela rhandzekaka, Yesu a ku twele vusiwana. Vanhu minkarhi yin'wana ha swi kota ku va hi nga tweli van'wani vusiwana. Xiyimo xa wena xi na ntwela vusiwana, xiyimo xa wena xa dinga Yesu la nga kotaka ku ku twela vusiwana. Mara lavo vona mhaka leyi, loko Yesu a va vona i verse 14 yaleyo, wa ku vona Yesu u vona laha va nga kona, wa ku vona Yesu u vona ku hlupheka ka vona, wa ku vona Yesu u vona ku tsandzeka ka wena, wa ku vona Yesu u vona swipimelo swa vona, wa swi vona swa wena swipimelo Yesu. Ni tsakisiwa hi ku yena loko a vona xiyimo xa wena a nga pfali nomo mara u endla swin'wana. Mhaka leyi ya ku vona leyi ya humela le ka buku ya Exodus chapter 3 verse 7. Loko vana va Israyele va ta va tshame evuhlongeni for 430 wa malembe, hi twa mara tilama ka verse 7 yi ri kutani hosi yi ku ndzi vonile hi laha vanhu va mina lava nga etikweni ra Egipta va xanisiwaka ha kona. So number one, xikwembu xi vonile. Ni ri namuntlha xikwembu xa ku vona. Ku na ndzi va hosi khale ni kha ni hlupheka, ina xikwembu xa ku vona. A swi sunguli hi wena makwerhu, vana va Israyele va hlupheke 430 wa malembe, mara Jehovha ku va na nkama
kuva na nguva kuva na siku leri anga va vona andla sokara na wena na muntla wa ku vona anga ku vona ana nguta ximo xa wena ntsena mara u vona ximo xa wena u lava ku ku cincela swilo swa wena ku yimbela ka risimu ra mazulu ri ku swi ta cinca swilo miyela n'wananga u rilela yini na wena namuntlha makwerhu swi ta ku cincela swilo ni ra na wena miyela n'wananga u nga ha rili ni ri miyela sesi u nga ha rili ni ri miyela ni mhani mi nga ha rili makwerhu wa xinuna u nga ha rili bava kwala mi nga kona u nga ha rili mi nga ha rili kokwani wa mina kwala mi nga kona mi nga sula mihloti na n'wina voku ntukulu wa mina phawa a wu swi tivi ku ni hindza ka yini i khaleni ka ni hlupheka na vana va mina vo hlupheka na vatukulu va mina vo hlupheka ina mara Jehovha u endle namuntlha mi ni yingisela kokwani hi ku u lava ku cinca xiyimo xa n'wina u vonile ku hlupheka ka vana va Israyele twanani u ri yini u ri ni vone ku xaniseka ka vona number two ndzi twile na swirilo swa vona so Jehovha a ngo vona ku hlupheka ka wena ntsena mara u twa na swirilo u twa ku rila loko vanhu van'wana va nga ku twaka va nga vuli nchumu tshame u hanya na van'wani hala ka makhelwani ka ku biwa van'wani va rila u nga swi tivi na ku u ta ndla yini wo twa ku rila ka yala a rilaka u swi vona ku a wu na leswi nga ta swi endla Jehovha a nga fani na vanhu lava nga tlangaka music va mbala ti-earphones va tlanga sweswi va swi tlangaka va yingisela va wacha sweswi va swi wachaka va nga lavi ku twa ku rila ka wena loyi loko a za twa ku rila ka wena u endla swa n'wanchumu Yesu a va vona a vona swipimelo swa vona a va vona Yesu a vona swiyimo swa vona ni tlhela le ka Luka chapter 17 a va vona Yesu a vona nkarhi lowu va nga hlupheka ha wona a ho swi tiva leswaku nhlokwana leyi a va yi kume njhani maybe van'wani vo lo tluletiwa hi van'wana van'wani va hina hi le ka swiyimo leswi a hi lo ti endlela van'wani va lo hi vangela a hi lo famba hi swi lava van'wani vo lo famba va swi lava ni le ka xiyimo xexo makwerhu mina rhandzekaka Jehovha loyi n'wi khongelaka u lava ku ku cincela swilo ha ha tlhela ka Exodus chapter 3 twana ku u ri yini ndzi twile swirilo swa vona hikokwalaho ka vafambisi va mitirho ndzi twisisa ni ku xaniseka ka vona so number 1 u vonela ku xaniseka ka vona number 2 u twa ku rila ka vona number 3 wa swi twisisa he understands he cares wa swi twisisa ene u na mhaka na wena twana u te yini ka verse 8 hikokwalaho ndzi rhelerile ku ta valamulela o makwerhu namuntlha ni ku nyika rito ra vuprofeta hi vito ra Yesu Jesu u rhelerile hi rito leri ku ta ku lamulela ku hlupheka ka wena ku herile ku xaniseka ka wena ku herile ku tikeriwa ka wena ku herile mavabyi ya wena ya herile amukela ku hola namuntlha amukela ntshunxeko amukela ntsako endyangwini wa wena amukela ku tshunxiwa ka vana va wena amukela ku tshunxiwa ka timali ta wena of course loko hi vulavula hi ku tshunxiwa ka timali swi kahle u tiva na ku u fanele u endla yini ku partnera na Xikwembu ku xi tisa ku cinca evuton'wini bya wena ku vula hi nandzu wa Xikwembu loko Xikwembu xi fanele xi tisa ku cinca atimalini swa va kona swiyimo laha xi khumbaka vanhu ku va va ku nyika mali mara number 2 xa swi lava leswaku u tirhisana na xona ku va vutomi bya wena byi huma eswikweletini nandzu wa Xikwembu u vula yini ku na xitori lexi nga kona la ka buku ya tihosi tihosi wa vumbirhi chapter 4 vutomi bya mhani wun'wana loyi a nga va xin'weni lexikulu ni lava ku vona ku yena u hume njhani hi ku vhangeli ya ku Xikwembu xi le ku cinceni xiyimo xa wena hi nga ku byeli ku xi lava ku xi cinca njhani yi va yi nga se hetiseka so ni lava u vona namuntlha ku xa van'wana xiyimo u xi cince njhani siku rin'wana wansati loyi a tekiwile hi wun'wana wa vadyondzisiwa va vaprofeta a ta ni xirilo eka Elisha khomelemingiseni a ku nuna wa mina loyi a ri nandza wa wena u file wa swi tiva leswaku a ri munhu loyi a chava hosi Xikwembu hi hina a hi lombiwe mali
kambe n'wini wa yona u tile a ta teka majaha ya mina mambirhi a ma endla mahlonga ya yena. Elisha a vutisa a ku, xana ndzi nga ku pfuna ha yini? Ndzi byele, xana u sele na yini le kaya xana? Wansati a hlamula ku ri, mina na ndza wa wena a ndza ha ri na nchumu ekaya. Loko no yima kwalaho ni nga chambutela miehleketo ya ku va hi twa ingaku a hi na nchumu leswi Xikwembu xi nga swi tirhisaka ku cinca vutomi bya hina. Makwerhu, u na nchumu u na nchumu, swi kona leswi Xikwembu xi nga swi tirhisaka ku cinca vutomi bya wena. Loko hi ya eka buku ya Matewu chapter 25 lava u vona ku wena ku na nchumu, u na nchumu wena, u nga vuli ku a wu na nchumu. Ha ha ku tshunxela vuprofeta bya ku wa huma vusiwaneni, ni lava ku u twisisa ku Xikwembu xi tirha njhani ku va xi yi humesa. Verse 14 ni le ka buku ya Matewu chapter 25 matsalwa ya ri, swi fana ni munhu la lavaka ku khoma riendzo, u vitana malandza ya yena a veka xuma xa yena emavokweni ya vona. So ni lava ku twisisa ku Bibele yi vula talenta xuma. Loko swi kwini andza wa hosi yi manhlani ya mahlweni. Verse 15 yi ri, a nyika un'wana titalenta ta ntlhanu, un'wana titalenta timbirhi, un'wana titalenta talenta yin'we. So ka mintlawa leyinharhu twana a ku na wun'we la nga nyikiwangiki nchumu. Number 2, titalenta leti vuriwaka ka verse 15 ti vitaniwa xuma eka verse 14. Xuma xa wena xi le ka talenta ya wena. Loko hi ku Xikwembu xa ku humesa evusiwaneni xi languta ku u na yini, ku hava la nga vulaka ku a na nchumu. Hi lo nyikiwa ku hambana hi ku ya hi matimba ya hina eka matsalwa. Hi kuma mhaka yaleyo ya ku ya hi matimba ya hina eka verse 16. Verse 16 yi ri, loko a nyikile titalenta ta ntlhanu a hatla a ya bindzurisa kutani. Okay, yima ni tlhelela ndzhakanyana laka, a nyika titalenta ta ntlhanu, un'wana talenta timbirhi, un'wana talenta yin'we, un'wana ni un'wana a nyikiwa hi ku ringana matimba ya yena. Un'wana na un'wana u nyikiwa hi ku ya hi matimba lama nga nyikiwa wona. Ni tshame ni tita ni na tinyiko ta ku hambanahambana. Number 1, ni na nyiko ya ku vulavula. Hi ku pfuna hi hosi ni nga vulavula 5 hours ni kha ni mintaminta mara hi ku ku vulavula i nyiko. Number 2, na yimbelela hi ku pfuna hi hosi. Ku yimbelela i nyiko lexi Xikwembu xi nga nyika. Number 3, na tsala. Ku tsala i nyiko lexi nga nyika. Number 4, na nyiko ya vutlhari xi ni nyikile. Ni vona swo tala hi ku pfuna hi hosi ni tisa switshunxo eka ti-area to karhi ta vutomi ni nge hlamusele ku ya mahlweni. Mara ringeta ku kombeta ku a hi nyikiwanga ku fana. U nyikiwe ku ya hi matimba ya wena. Un'wana ni vutisa ni ri ka interview yin'wana tikweni ra Mozambique tin'hwetinyana, a ku u swi kotisa ku yini ku endla swilo swo tala u ri wexe na? Ni hlamula ni ku i tintswalo ta Xikwembu. Xikwembu xi ku nyika ku ya hi matimba lama xi nga ku nyika wona. Makwerhu, nga loloyi, pfuka endla swa n'wanchumu, tikambi ti vutisi ku u nyikiwe yini. Van'wani va hina hi fana na nkulukumba loyi, hi ta tlhela leyi humaka kona hi ku pfuna hi hosi. U fana na nkulukumba loyi, twana vona ku ku humelela yini. Ni la ka verse 16, loyi a nyikiweke titalenta ta ntlhanu a hatla a ya bindzurisa ha tona kutani a kuma tin'wani ta ntlhanu. Twana ku bindzurisa, rito ku bindzurisa ri humaka rito bindzu, and u ndla bindzu yini? Hi talenta ya wena. Vona bindzu eka talenta ya wena. Ho, vona bindzu eka talenta ya wena. A hi tinyimpi hinkwato hi ti lwaka ku nga ri na hakelo. U swi humaka sweswo Bibele na ndhawu ya Xikwembu eka buku ya Samuel wo sungula chapter 17. Hi vona jaha Davida a lwa na bere, kumbe vula vumbhoni bya ku u lwe na bere a nga khomi nchumu. Number 2, a lwa na nghala a yi dlaya a nga kumi nchumu. Mara loko a fana a hlangana na Goliyati wa vutisa ku ta nyikiwa yini munhu loyi a nga ta dlaya xivuri lexi, kutani
vabula khayi uta kuma nwana wa hosi tani hinsati hosi uta va mukonwana wa hosi ndyangu ka bona awunge hakeli xibalo kuna tinyimpi tinwane loko ka ukula awotilwele mahala nyiko ya wena ifane yibindzurisa unga swinyumele he muyimbeleri unga swinyumele nwa mabindzu unga swinyumele mpfumeri a hi ku rhandza ngopfu mali i order ya xikwembu loko ni famba rinzweni ra ku va nqambi for malembe lamalaa ku ringana 30 hi biwe ngopfu la ndleleni kun'wana hi byeriwa ku hi rhandza ngopfu mali loko hi vutisa ku loko va hi rhamba hi ta tirhela va ta hi nyika a mafurha ndleleni na ku hi kota ku languteka hi sasekisa swilo swa vona va nga ri u te hi ntlangu yin'wana yo boxeka ya xirhende ya ku hela xirhende va ka va rhandza ngo mali mara order ya xikwembu hi leyi loko xi ku nike xuma loko xi ku nike talenta bindzurisa vona bindzu eka nyiko ya wena u ta kota ku huma evusiwaneni u ta kota ku huma eku pfumaleni u ta kota ku huma eku tikeriweni u ta kota ku huma entshikelelweni twana u ta kota na ku siyela vana va wena vatukulu va wena endzhaka loko hi ya mahlweni ni kombela hi vona swin'wana laha na yena loyi a nyikiwe titalenta timbirhi a ya bindzurisa ha tona kutani a kuma tin'wana timbirhi kambe loyi a nyikiwe talenta yin'we a ya cela ehansi a tumbeta kumbe a yimbela mali ya n'wini wa yena endzhaku ka masiku layo tala n'wini wa malandza walawo a fika so vona laha 1 swi vitaniwa xuma 2 swi vitaniwa titalenta 3 swi vitaniwa mali u khome mali eka nyiko ya wena u khome rifuwo hi nyiko leyi xikwembu xi nga kuni u khome swiswikulu hi talenta leyi xikwembu xi nga kuni kumbe titalenta leyi xikwembu xi nga kuni ka tona mara lava hi vona mhaka yin'wana la loyi a nyikiwile titalenta ta ntlhanu a tisa tin'wana ta ntlhanu a ku hosi u ndzi nyikile titalenta ta ntlhanu vona ndzi bindzurisile ndzi kuma tin'wani ta ntlhanu n'wini wa yena a ku eka yena hi swona na ndhawu lonene laha tshembekeke u tshembekile eka swilo leswi eswilweni leswi nga ri ki swingani ndzi ta ku veka ku va mulanguteri wa leswo tala nghena eku tsakeni ka n'wini wa wena vona kutani na loyi a nyikiwe titalenta timbirhi a ku hosi u ndzi nyikile titalenta timbirhi vona ndzi ti bindzurisile ndzi kuma tin'wana timbirhi n'wini wa yena a ku eka yena hi swona na ndza lonene laha tshembekeke u tshembekile eswilweni leswi nga ri swingani ndzi ta ku veka mulanguteri wa leswo tala nghena eku tsakeni ka wena twana loyi wa ku loloha loyi a nyikiwe talenta yin'we na yena a ta a ku hosi ndzi tivile leswaku u munhu laha wa ku nonoha u tshovela laha u nga byalangiki kona u hlengeleta laha u nga haxangiki mbewu kona twana verse 25 hikokwalaho ndzi chavile number 1 vo tala ha chava u nga chavi makwerhu tirhisa nyiko ya wena muapostolo Paulo ka tsala Timoti u ri fufutela nyiko ya wena fan the gift fufutela nyiko ya wena ku fana loko tshivela ndzilo ku huma musi u nga tshiki ku u ku undlayini sweswo wa fufutela wa yi tirhisa siku rin'wana ndzilo wu ta huma ndzilo walowu nga ta kota ku huma wu na vuswikoti bya ku hisa yindlu ndzilo walowu nga huma hi ku fufuteriwa wu na vuswikoti bya ku hisa nhova nyiko ya wena yi nga ku fikelerisa etindhawini leti a wu nga tshembi ku u nga fikelela ka tona makwerhu ni vula vumbhoni u kha u ni yingiserile nyiko ya wena yi nga ku fambisa matiko hi tintswalo ta hosi ni vone xikwembu xi tirhisa tinyiko leti xi nga nyika ti ni fambisa matiko Swaziland ni yile hi ku pfuna hi hosi Mozambique ni yile ko ndlhula ka 20 hi ku pfuna hi hosi Botswana ni yile ku ndlhula ka 10 hi ku pfuna hi hosi Zimbabwe ni yile ku ndlhula ka 10 hi ku pfuna hi hosi Kenya ni hinde hi kona Nigeria ni yile hi ku pfuna hi hosi nyiko ya wena yi nga ku fambisa matiko
niri jahara le xitandini uku why swivula nandza wa xikwembu hiku mikarhi yin'wani ha tipfala hi ku mina ni tswariwe xitandini xa ka manimani number 2 ha tipfala hi ku hina hi tswariwe ka xivongo lexitsongo number 3 ha tipfala hi ku hina hi tswariwe hi ri matsonga machangani exikarhini ka tinxaka letin'wana a South Africa swi tikomba hi ri va le hansi va ko kun'wana ha tipfala hi ku hina hi ma South Africa kumbe huma Limpopo kun'wana wa tipfala hi ku u huma South Africa loko u hlangana na tinxaka letin'wana ta ku huma kun'wana kun'wana wa tipfala hi ku u muAfrika loko se u huma u ya ndzhandzeni wa malwandla u nga tshuki u ti tekele hansi u nga lolohi u nga tumbeti leswi xikomu xi nga ku nyiki hi swo xi lava ku swi tirhisa ku cinca vutomi bya wena mara lava u khoma mhaka leyi u ri hikokwalaho ndzi chavile kutani ndzi yile ndzi ya yi yimbela kumbe ku tumbeta kumbe ku celela talenta ya wena emisaveni vona xa ha ri xo lexiya xilo xa wena o u tsan'wa leswi xikwembu xi nga n'wi nyika swona u nga tsan'wi nyiko leyi xikwembu xi nga ku nyika loko ku ri u nyikiwe nyiko yin'we u nga yi tsan'wi loko ku ri u wela ka lava ku nyikiwa tinyiko timbirhi u nga swi tsan'wi loko ku ri u wela ka lava ku nyikiwa tinyiko to tala kuma ndlela ya ku tihlakulela ti tirhisana ti kota ku ku susa laha u nga kona u ya ka levele yintshwa evuton'wini bya wena mara lava u twa marito lama hi ta tlhelela ndzhaku hi songasonga hi timinetsi ti nga ni salela n'wini wa yena a n'wi hlamula a ku nandza lowa lunya wo loloha nandza lowa lunya wo loloha loko u vula mina ta ka Pastor Pa va ni rhuketerile mara ku vula Yesu la u ri nandza lowa lunya number 2 wololo ungalolohi makwerhu ungalolohi ungalolohi ni kombela ku swivula ro hetelela ni nga pfumali marito ungalolohi yima u tirha yima u ndla swin'wana yima u tirhisana na xikwembu xi cinca vutomi bya wena twana ni la ku tlhentlha la u ta hetisa mara ni la ku yi tlhentlha hi ya le hi vonaku ku humelela yini siku rin'wana wansati loyi a tekiwile hi wanuna un'wana wa vadyondzisi wa vaprofeta ni le ka vatihosi ta vumbirhi chapter 4 ni sungula ka verse 1 ku hi tsundzuka xitori a ta ni xirilo eka Elisha a ku nuna wa mina loyi a ri nandza wa wena u file wa n'wi tiva leswaku a ri munhu loyi a chava xikwembu so number 1 ku chava xikwembu i mhaka ya nkoka mara u fane u swi tiva ku va kona vanhu lava chavaka xikwembu va nga ri na mali va kona vanhu lava chavaka xikwembu va ri swisiwana va kona vanhu lava chavaka xikwembu va nga ku struggleni and va nga struggle hi mhaka ku i ku rhandza ka xikwembu mara ku ri mhaka ya ku chava xikwembu ntsena a swi enough ku huma vusiwaneni a hi vona ku u byeriwa yini mhani loyi so nandza wa hosi hi nga loloyi hi nga loloyi full time a yi ve full time hi nga loloyi full time a yi ve full time semoni yin'wana na yin'wana leyi mudyondzisi wa rito a yi dyondzisaka yi nga va buku hi nga loloyi ma ni tshika malandla ya hosi va nga ta ku wa hi cambutela power mahlweni ka vanhu a hi titshikeni hi ta tikuma loko hosi a hi nyika nkarhi a chava hosi xikwembu hina a hi lombiwile mali kambe n'wini wa yona u tile a ta teka majaha ya mina mambiri a ma endla mahlonga ya yena Elisha a n'wi vutisaka xana ndzi nga ku pfuna ha yini xana ndzi byele xana u sele na yini ekaya xana twanani mhani loyi wansati a hlamulaka mina nandza wa wena a ndza ha ri na nchumu ekaya so that part loko yi na khoma mara ni la ku u khoma mhaka ya ku u ri a na ha ri na nchumu ku na vanhu lava nga na miehleketo ya ku a va na nchumu that's why hi ze hi ya ka Matthew chapter 25 a hi lava kombana ku u na nchumu van'wani va nyikiwa ka ntlhanu van'wani va nyikiwe timbirhi titalenta mara u nyikiwe xuma wena u nyikiwe mali wena yi nga va yi nga ri mali ya marhandi mara yi nga ku tisela marhandi i nyiko ya wena hi leswi xikwembu xi nga swi veka la ndzeni ka wena kombela ku swi veka ndlela leyi hi ndlela leyi xilungu God covered things inside you. When you discover what he covered, you will recover. God covered things inside you. When you discover what he has covered, you will recover. Xikwembu xi tumbete swilo ndzeni ka wena. Loko u thumba leswi nga ndzeni ka wena, vutomi bya wena
ri ta sungula ku vuyelelana. Vona mhaka leyi hi kaya ya ku heteni. Wasata hlamula ku mina nandzi wa wena a ndza ha ri na nchumu ekaya. Khoma ehandle ka xikhubyanyana xa mafurha. Hambi swo va swi ri swintsongo swi ntotwana loko swi tirhisiwa swa kula. Hambi yo va yitsongo talenta loko yi tirhisiwa ya kula. Hambi yo va yi ri ntsongo idea loko yi tirhisiwa ya kula ya ndlandlamuka. Nga loloyi makwerhu. Yesu u ri loyi wa lunya loyi wa ku loloha hi nga loloyi. Mara vona verse 5. Elisha ka wansati rhendzeleka ni vaakelani va wena hinkwavo. U famba u lomba swibya leswi nga riki na nchumu. U vuya naswona swi tele. La i dyondzo leyi. Mara ha dyondzisiwa leswaku ku na swikweleti swa kahle. Ku na swikweleti swo ka swi nga ri kahle. Ku nandza xikomu xikweleti xa swo ka swi nga ri kahle i ncini. I ku lombela mali u lombela ku xava swimbalo. I ku lombela mali u lava ku lombela ku dya. I ku xikweleti xa kahle i ncini i ku lomba mali ku lava ku bindzurisa. I ku lomba mali ku va u yi andzisa. So ku na xikweleti xa kahle ku na xikweleti xo ka xi nga ri kahle. Good debt and bad debt. Kona mutsari wa buku leyi nga tsala mhaka yaleyo a hi hindzi hi ku hatlisa hi kota ku fikanyana ekun'wana hi mhaka leyi. Kutani a nghena endlwini a tipfalela kona. A tipfalela kona ni vana va yena. Why vana va yena? Ku na swin'wana endla na vana va wena. Dyondza ku endla leswi swi endlaka na vana va wena. Loko xavisa u nga xavisi u ri wexe. Xavisa na vana va wena. Masiku lama vatswari hi kumaka tintswalo ta ku xavela vana tifoni. Va tshama na foni siku hinkwaro. Wena u kha u yimayima va lava mali ya data. Va lava mali ya mateki. Va lava mali ya swimbalo, va lava mali ya uniform. U le ku xaviseni. Ena va tivi nchumu ku mali yi nghena njhani kaya. Na ku hlohlotela namuntlha mutswari. Tirha na vana va wena. A va dyondzi va swi tiva ku swilo swi endliwa njhani. Swi ta n'wi pfuna ku na loko khoma mali ya yena. Loko a fane a xava chepisi hi mali ya yena, a swi twa ku himpela mali ya tirheriwa. U ta dyondzisa na vana va yena. Leswi u swi endlelaka vana va wena. Leswi u swi endlaka ka vana va wena u endlela vatukulu va wena. Leswi u swi endlaka ka vana va wena u endlela vatukulu va wena. Munhu wo lulama u siyela vatukulu va yena ndzhaka. Laha a ho vulavula hi mali ntsena, hi vulavula na hi mahanyelo, hi vulavula na hi vutlhari, hi vulavula na hi maendlelo. Leswi u swi endlaka ka vana va wena u endlela vatukulu va wena. So mani loyi u tipfala na vana va yena va kha va vona ku mafurha laha mo lo kiwa ka xikhuwana lexi mara ya pfelela na vona va vona matimba ya Xikwembu. O makwerhu nga va siyi ndzhaku vana va wena. Ni vulavula na n'wina nandzi wa Xikwembu mi nga va siyi ndzhaku vana va n'wina. Phuxani na vona, fambani na vona. Mi nga wu siyi ndzhaku ndyangu. Minkarhi yin'wana hi pfa hi weriwa hi khombo ra ku rhangisa hi rhanga hi siya ndyangu ndzhaku. Xikomba xi hi pfuneni hi kota ku ya mahlweni hi endla leswi fanelaka. Lava nga na mina eka ka yina ni ta huma ni ya mahlweni hi tisa kwala ka betri ya mina laha. Ha vule sweswo hi ri u nga siyi ndyangu a ndzhaku. Tirha na wona ndyangu. Famba na wona ndyangu. Yimayima na wona ndyangu. A va voni vana ku bava va swi kotisa ku yini. Ku na vamabindzu vo tala lava ni yingisela va ku mufundhisi all right. Mina loko a ni lo twa leswi u swi vulaka na ha ri tile mabindzu ya mina ta ya nga fanga na mina. A ni ta va ni nga khala byanga va hindzela ku vula vanhu van'wani hi vito moyeni. Ni ze ni lombisa vanhu lava va nga kona va makwerhu wa hina lava ku huma handle. Vana va mina a va na interest. Vana va mina a va swi lavi. Ina va swi lavi kun'wani a va swi lavi hi ku a va tolovetiwanga va ha ri vantsongo. A va nghenelerisiwanga va ha ri vantsongo. Hi va tshiki va va spoiled hi nga va nghenisi. Van'wani mutswari wa xisati va va nga rhumi n'wana wa yena. O hluphekisa n'wana wa mina. U ta dyondza rini loko a nga rhumiwi. U ta dyondza rini loko a nga tirhi. Tirha na vana va wena. Loko na ha ta ku heleni hi timinetse tinharhu leti ti nga ni salela. Nta rhepapa liya ya ku khensa leyi humaka kona. A chulela mafurha eswibyeni sweswo hinkwaswo. Loko xibye xi tele a veka tlhelo. Wansati a suka
aya ti pfalela ndlwini na vana va yena a chulela mafurha vana va ri karhi va kangatela swibye ma swi vona vanhu va tirha na yena loko swibye swi tele wansati a ku eka vana tisani xin'wana n'wana a ku a ka ha ri na xin'wana kutani mafurha ma nga ha pfeleli wansati a ya tivisa munhu wa xikwembu leswi humeleleke kutani Elisha a ku famba u ya xavisa mafurha lawa kutani u riha milandzu ya wena mali leyi nga ta sala yi ta hlayisa wena na vana va wena a ni lava ku khoma sweswo makwerhu loko hi ku swilo swa wena swa ku cincela hi fanele hi ku komba ku xikwembu xi tirha njhani yes xikwembu xa nyika munhu mali a ku nyika mara number 2 xikwembu xi lava ku u endla ku fana na wansati loyi famba u ya xavisa u riha milandzu ya wena leyi nga ta sala mali a yi bindzurisiwi u hanya na vana va wena na ku laya hi vito ra Yesu hi ku titsongata lokukulu he mani fambani mi ya xavisa mi riha milandzu ya n'wina ingaku xikwembu xi nga hi pfuna hi huma swikweletini ingaku xikwembu xi nga hi pfuna hi hanya hi phyuphile hi kota na ku hlamula tifoni hi nga chavi ku hlamula tikholo famba u ya xavisa kutani u riha milandzu ya wena xikwembu xi hi pfuna hi huma swikweletini hi vito ra Jesu mara ku ya mahlweni twana ku va ni swi salaka leswi swi nga tala hi ndlela ya ku a ta hanya mhani loyi hi mali yi sele na vana va yena va hanya meaning a ku ri na generational blessing a ku ri na mikateko leyi a yi kota ku hanyisa yena na vana va yena ene ni kombela ku u ni twa muyingisela rhandzekaka mali leyi a ku ri ku yi tswarisa ku na mixaka yinharhu ya miholo ku na end income ku na portfolio income ku na passive income leswi ni nga swi vula ku na muholo lowu u kumaka hi ku va u tirhile number 2 ku na muholo lowu u kumaka hi ku va u xavisile number 3 ku na muholo lowu u kumaka hi ku va u dyondza ku bindzurisa mali ya wena hinkwaswo sweswo i ku va xikwembu xi cinca vutomi bya wena u huma evusiwaneni na ha tlhela la ni nga sungula kona Yesu u vone vanhu lavaya a va cincela xiyimo xa vona xa ndyangu xiyimo xa vona xa vusiwana xiyimo xa vona xa ntshikelelo xiyimo xa vona xa ku vekeriwa tlhelo xiyimo xa vona xa ku va nga hlangani na vanhu ni ka ni ku tshunxile mikateko ya ku Jehovha wa horisa nhlokono vona matimba ya Yesu tiva tindlela ta Yesu kula eku khenseni Yesu vutomi bya wena byi nge he fani eku sunguleni nkarhi wa mina wu herile hi ku pfuna hi Jehovha hi ta yisa mahlweni a vhiki leri taka na ku khongela leswaku xikwembu xo ku pfuna loko va u ni yingisela nga n'wi tivi Yesu a wu n'wi teki ka khongela hi ku hatlisa ku xikwembu hi vito ra Yesu ni rivale swidyoho swa mina ni hlantswe ni endli n'wana wa wena ni susi laha ni nga kona tsala na vito ra mina ebukwini ya vutomi leswaku hi siku ra makumu loko mavito ya vuriwa ya lava nga ta va na wena na ra mina vito ri va kona hi vito ra Jesu u rhaka xikwembu a ku ve na wena loko u la ku hlanganisa na maqingo ro nyingeni 072 468 5659 loko u lava kereke khongela ka yena u nga ri na kereke lava nga na tikereke yena ni tikerekeni ta n'wina lava nga riki na tikereke ni kwala Kingdom Worship Center e14c kereke na ntshava ya Mangombe hansi ka vulawuri bya Nduna Manyange hansi ka misava ya Ndavesita Chabalala u rhaka xikwembu ku va na wena hi kondza hi hlangana nakambe ni huma hi risimu ra legend la ku nga James Ximange va kha va ku ri va ta ma vona.

Tar.

pela ululamile wena Yesu anga kona la fana kana yena loko misitisa soso mashaka ya mina ifike aka awara leya ya ntshuxeko merina mina pastor Dingane anda kushota wa makweru ni mishaweta kwala minga kona wanwane vakwala no blohoku nakana mishaweta kwala no blohoku blank vater shimausa neri xikwembu xa hina a xi mi endle hi tintswalo ni ka ni fika kwala phalavura ni ri hana n'wina kwala phalavura mitsongo a hi tshamiseni sweswo hi karhi hi yingisela xitichi xa hina xa xirhandzwa GCRFM loko mi swi tisa sweswo swi tiveni ku hayi se hi nghenile eka awara ya hina ya ntshuxeko laha hi nga ta ya ya toritora xikwembu laya hi nga ta va hi ya tshama swin'we awara hinkwayo hi karhi hi twa rito ra xikwembu van'wani va ku va na mufundhisi rito hi ri twini namuntlha ni ri tano a hi karhali ku tshama eritweni ra yena hi tshama hi karhi hi n'wi yingisela hi minkarhi hinkwayo because aka yena marito ya yena i vutomi henhla ka vutomi bya hina rhandza ku mixaweta na mbona kwala risinga na mbona kwala ka makoxa ni karhi ni ku hayi xewetekani na mbona kwala ti-E ti-F na mi vona kwala section A na mbona Kremetat D2 D1 va kwarhi vaka mfundhisi na n'wina himpela tshamisani sweswo mi lunghisa swo tsalela mi lunghisa swo tsala eka swona mi karhi mi yingisela xitixi lexiwani mi karhi mi ku ha makhelwani nongonoko luwa wa awara ya ntshuxeko se wu fikile a hi tshuneleni a kusuhi na xiyanimoya hi ta twa rito ra xikwembu hi ta twa ku vulavula ka xikwembu a ni jika ni ku ha lava valdays ya mi kona na va maxawu ma karhi ma ni twa na bungeni hinkwako kwahalani ka xitachi va ku va mufundhisi na hina hi kona hi ta hi karhi hi ku laa dan'wini laha va ku na hina hi kona kwala dan'wini hi ku babangu nhlaniki n'womankena kwahala hinkwako hi nga tshama kona hi kona va ku maxavelo va ku mi nga yi siyi va ku mahabaxi na wona va ku mi nga yi siyi va ka maswanganyi va ku mi nga yi siyi basani hinkwako tindhawu letiwani hi rhandza ku mi hleweta hi ri a hi tshamiseni sweswo hi lungheka hi ta ya ritweni ra xikwembu xikwembu xa hina xi ta hi pfuna na le ka madyambu ya siku ra namuntlha xikwembu xa hina xi kahle na le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi tshamisa sweswo mi ri na pastor Dingane kwalaha ka xitixi xa hina xa GCRFM byelani lava nga tlhelo ka n'wina mi ku heyi a hi huweleleni huwelela lava nga le kule leyi va tshunela hi ku ngotlisa awara liya ya ntshuxeko se yi fikini byelani va makhelwani ma swi tiva ku loko ri va tirhisa radio ya vona a yi twali kahle ya n'we yi khoma kahle va byeleni ku aswantswa yi tshunela yi nghena kereke swin'we va hlamuleni va ku makhelwani leyi nkarhi luwa wu fikini wo yingisela rito ra xikwembu tanani ta tshama kwalawani hi tiphina hi ku yingisela rito ra xikwembu loko kari hi tlanga risimulelo kwala ndzhaku hi nyika vanhu nkarhi vo va teka switswalo swa vona va teka tikofi ta vona va teka mikapu ya vona va lungheka leswaku va ta kota ku yingisela nongonoko wa awara ya ntshuxeko la mi nga na mina pastor Dingane n'wini mi nyikanyana xinkarhani loko ma ha teka tibibele ta n'wina hi risimu rero ri nga ku tlangeni kwala ndzhaku loko mi ri twisa sweswo swi tiveni ku i awara liya ya ntshuxeko xikwembu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa.

resimurero meritwako resimura ntokoto ntokozo ndlovu ringe all the blood of Jesus ngati yashinyimfana leyi inga ifela leyi inga halaka ashihambanweni oh ngati yashinyimfana oh ngati yashinyimfana namuntlha ni madyambu vamakwerhu ni rhandza ku mi xeweta eka tindhawu hinkwato leti mi nga ka tona rhandza ku mi xeweta van'wani va karhi va suka tikerekeni lava mi nga pfumala nkateko wa ku ya ekerekeni na n'wina na mi xeweta hi vito ra matimba ra Yesu mi nge xewetekani emadyambini ya siku ra namuntlha kwalaha ka awara ya ntshunxeko mina mfundhisi Dingani ni rhandza ku vula ku xikwembu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa hi tshama na xona hi tshama eka xona ku na marito lama xi nga hi khomela kona wona namuntlha na madyambu hi rhandza ku vula ku xikwembu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa namuntlha ni madyambu hi ya phamelela rito ra xikwembu ebukwini ya nhlavutelo nhlavutelo hi ya aka chapter 7 hi ya hlaya kusukela aka verse 9 nhlavutelo chapter 7 hi hlaya kusukela aka verse 9 lava va nga no so tsala a hi tsaleni vese ya siku ra namuntlha i nhlavutelo chapter 7 ya hlaya kusukisa aka verse 9 xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa leyi nga yi khoma yi ri endzhaku ka sweswo ndzi languta kutani ndzi vona ntshungu lowukulu wa vanhu a ku nga ri na un'we la a kotaka ku va hlaya a va huma ematikweni hinkwawo ni le tinxakeni hinkwato va ri va swivongo hinkwaswo ni va tindzimi hinkwato a va yimile emahlweni ka xiluvelo ni le mahlweni ka xinyimpfana va mbale tinguvo leto basa va tamele mincinzu emandleni ya vona 10 a va huwelela hi marito hi rito leri tlakukeke va ku ku ponisiwa ku huma eka xikwembu xa hina lexi tshameke exiluvelweni ni le ka xinyimpfana 11 kutani tintsumi hinkwato ti yima ti rhendzele xiluvelo ni va kulukumba ni swivumbiwa leswi hanyaka swa mune ti khinsama ti korhama emahlweni ka xiluvelo ti gandzela xikwembu ti ku amen ku vongiwa ni ku twala ni vutlhari ku vongiwa ni ku twala ni vutlhari ni ku khensiwa ni ku zuneka ni matimba ni ntamu a swi ve eka xikwembu xa hina hi laha ku nga heriki amen kutani un'wani wa vakulukumba a ndzi vutisa a ku lava va ambeleke tinguvo leto leha leto basa i va mani xana va huma kwihi xana ndzi ku ka yena swo tiva hi yena swo tiva hi wena hosi yanga hi loko ku ku ka mina a ku aka mina lava hi lava va humaku eku xanisekeni lokukulu va hlantswile tinguvu ta vona va tibasisile hi ngati ya xinyimpfana namuntlha ni ya vulavula ehenhla ka nhlokomhaka leyi nge va hlantswile tinguvo ta vona va tibasisile hi ngati ya xinyimpfana laha hi nga hlaya kona aka buku ya nhlavutelo hi hlaya hi buku leyi nga tsariwa hi Johana muhlavuteri swi biliviwa kumbe swi pfumeriwa leswaku u tsale buku leyiwani matihlo ya yena se a ma susiwini bibele yi ri
aga verse aga chapter 7 verse 9 ule utekiwa aisiwa atilweni la ayimaku emahlweni ka xilubelo xa xikwembu bibele yi hlamusela ku eka mahlweni ka xilubelo xa xikwembu akuri na ba baba nuna kumbe xani vanhu laba tinxaka to hambana hambana vanhu va ti language kumbe tindrimi to hambana hambana lava va ri kona emahlweni ka xikwembu va yimi to hambana hambana lava va ri kona emahlweni ka xikwembu va yimile bibele yiri

tsena ngati leyi nga kota ku hlamusa vutomi ngati ya Yesu hi yona tsena leyi kota ku humesa eka tinghozi hinkwato leti yi nga ka tona. Bibele yi ri na maIsrayele loko va ri Egipta va byeriwa ku totani ngati etingwandini ta n'wina loko ntsumi ya rifu yi fika yi kuma ku mi tote ngati etingwandini ta n'wina yi ta hindza loko n'wina tsena namuntlha etimbilwini ta n'wina mo tota ngati ya xinyimpfana mu ku wena Yesu hi lava wena, hi lava wena na ngati ya wena leswaku u yi tota yi ta basisiwa ku fana na gomboko. Bibele yi ri tinguva ta vona a ti ri hava thyaka, tinguva ta vona a ti basini. Tsundzukani vanhu lava bibele yi ri va suka ku hlomu emahlomulweni va suka ku xanisekeni leswi vulaka ku ni le ku hluphekeni ka hina ni le ku xanisekeni ka hina a hi khomeleleni exihambanweni ni le ka vanhu va ka va hi tshika a hi khomeleleni exihambanweni. Hi xihundla xa xihambano i ku Yesu u kona hambi hi karhi twa ku vava. Xihundla xa xihambano xa ku Yesu a nga rivali a nga cukumeti va yena. Xihundla xa xihambano i ku Yesu u ri u ta va na hina hi laha ku nga heriki. Xihundla xa xihambano i ku hambi hi nghenisiwa ndzilweni hi nge tshwi Yesu wona wa hina u nghena na hina ndzilweni mindzilo hinkwayo leyi va lala va yi sivelaka Yesu u ta nghena na hina makhele hinkwawo ya tinghala makhele hinkwawo ya swiharhi leswi dyaku vanhu a swi nge hiti hi ku hi famba na Yesu lange tanani ka mina ni ta mi wisisa. Yesu loyi u ri hi mina ndlela ntiyiso na vutomi lava taku ka mina va ya ka tatana hi mhaka ya mina a ku na loyi a nga ta vona tatana a nga sungulaka hi le ka mina. Namuntlha ni la ku mi rhamba ni ri aka nhlomulo lomi nga ka wona eka maxangu lomi nga ka wona eka ku hlupheka lomi nga ka wona. Yesu u ri vanhu lava va suka ku hluphekeni mara a va tshikangi ku khongela. Vanhu lavawani va suka enhlomulweni mara a va tshikangi ku hlantswa tinguvu ta vona ta vupfumeri swa vona. A va tshama hi minkarhi hinkwayo va tshama va languterile, a va tshama hi minkarhi hinkwayo va tshama va karhi va tibesisa leswaku loko muteki a vuya a va kuma leswaku vutomi swa vona swi basisile, swi basisekile, va lunghekile. Leyi nga hlaya kona bibele yi ri i va mani, xana i va mani? Tivutiseni question leyiwani ku loko leyo vutisiwa namuntlha na madyambu va ku xana i va mani lava nga mbala tinguvu leto basa mi nga tikuma mi ri kona eka vanhu lava ku vutisiwa question leyi vona leswaku i va mani. Bibele yi ri hi lava sukaka enhlomulweni leswi vulaka ku hambi hi karhi hi hlangana na ku tikeriwa xikwembu xa hina xi na hina because ku ya hi ntiyiso loko munhu a karhi a hindza nhlomulweni kama wo tala hi luzekela hi mihleketo ya hina kama nkwana hi luzekela na hi ku pfumela ka hina mara na ku mi tiyisisa ni ri ni le ku tikeriweni ka n'wina mi nga lahlekeriwi hi ku tshemba ka n'wina. Langutani eka Yesu, langutani eka Yesu hi yena musunguri na muheteleri wa vutomi bya hina. I va mani lava nga mbala tinguvu to basa? Xivutiso xexo ni xivutisa la madyambu ni ri xana loko yo vutisiwa question leyiwani mi ta va na nhlamulo ke? Loko yo vutisiwa question leyiwani mi ta va na nhlamulo ke? Bibele yi ri hi lava va sukaku enhlomulweni lowukulukumba, hi lava va sukaku eku xanisekeni lokukulukumba. Bibele yi ri makhombo ya lavo lulama ma tele mara xikwembu xi ta va kutsula ka wona. Van'wana ya makhombo ya kona ma nga hi nga tsandzeka ku kutsuriwa ka wona hi nkarhi lowuwani hi nge hi ku ngwatlisa mara bibele yi ri xikwembu va yimile mahlweni ka xikwembu xi wi lavawani hi lava va sukaka eku xanisekeni lokukulukumba, hi lava sukaka eka makhombo lamakulukumba. Bibele yi ri xikwembu xi ta hi kutsula eka makhombo hinkwawo lama hi hlanganaka na wona. Lexi ni tsakisaka hi bibele yi ri va hlantswe tinguvu ta vona hayi mati, hayi sunlight, hayi omo, hayi hi xibixiku hi kumbe xiyimi xi tivaka. Bibele yi ri va hlantswe tinguvu ta vona hi ngati ya xinyimpfana. Ku na ngati ya Yesu Kreste leyi kota ku hlantswa tinguvu ta hina. Loko hi hlantswa tinguvu ta hina hi swisibi swa la misaveni a swi vuli ku ti swi basini, swi lo basa emahlweni ka vanhu mara loko mi lava ku basa emahlweni ka xikwembu pfumelani nguvu ya n'wina ku nga mbilu ya n'wina yi hlantswiwa hi ngati ya xinyimpfana.
loko Yesu a hlantswa ya tshusheka loko Yesu a hlantswa ya basa kufana ni gamboko na muhla ni matambo na ku ramba vanhu hinkwavo lava vanga ku ni yingiseleni kwa ku hluphekeni ka hina Yesu wa ri kona emashangwini ya hina Yesu wa ri kona hinga tsiki ku khongela hi mhaka leswi hi hlanganaka na swona a hi tiyiseleni hinga tsiki ku khongela hi mintlhontlho leyi hlanganaka na mindyangwini a hi tiyiseleni Yesu loyi u tshama na hina u famba na hina a nga hi tshiki a nga hi cukumeti xivutiso xi ri xana i va mani question yaleyo loko yo vutisiwa n'wina mi nga ri kona eka vanhu lava ku vulavulaka hi vona swi tiveni leswaku vutomi swa n'wina swi ta va swi nga tshamisekanga mara xivutiso lexiwa loko xo vutisiwa mi ri van'wanyana wa vanhu lava va nga yima emahlweni ka Xikwembu i ku xana i va mani lava va nga yima mi tikuma na n'wina mi ri kona na ku vutisa xiquestion leyiwani xana vutomi bya n'wina eku tikeriweni ka n'wina byi tshamisekile ke xana vutomi bya n'wina aka mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona yi byi tshamisekini ke xana tinguvo ta n'wina ti basile ke xana tinguvo ta n'wina ti tshamisekile ke Yesu u ri mina va ni hlantswa tinguvo ta vanhu hi ngati ya xinyimpfana ni hlantswa tinguvo hi ngati ya xinyimpfana na le ka madyambu ya siku ra namuntlha ku na ngati leyi nga kona yi nga kona yi nga lungheka ku hlantswa tinguvo ta hina yi nga lungheka ku hlantswa timbilu ta hina hi ngati leyiwani ha basa hi fana na gomboko xivutiso xi ku xana i va mani nhlamulo yi ku hi lava sukaku eku hluphekeni hi lava sukaku enhlomulweni lowukulukumba mara Xikwembu xi ta va ponisa Xikwembu xi ta va kotisa ene himpela hi ta pona hi mhaka ku Xikwembu xa hina xa swi tiva loko hi huwelela ka xona xa hi twa xa hi yingisela na khongela vayingiseri va Jesus FM a yi veleni hi karhi hi lungheka ku fowuna 060 8875 942 mi siya ti WhatsApp call mi siya ti WhatsApp voice note mi foyina hi nomboro yaleyo ka WhatsApp kumbe mi foyinela alayinini yaleyo kumbe mi siya ti-message hi ta va hi karhi hi teka ti-cost ta n'wina hi karhi hi vavula na n'wina mi hi byela ku mi kateka mi ri kwini xivutiso yi ku xana i va mani lava mbaleke tinguvu leto basa hi lava sukaka enhlomulweni ni le ku tikeriweni ka hina hi nga rivali leswaku Xikwembu xi kona xi le tlhelweni ra hina 060 8875 942 va va ya khensa hi khensa vanhu hinkwavo lava nga ta rito ra wena ni ri va katekise leswaku va swi tiva leswaku wena wa hlantswa tinguvo leto thyaka u ti basisa hi ngati ya xinyimpfana amen va va hi karhi hi teka ti-cost ta vayingiseri

0: Wang sir, what you saw FM? I see any the voice note dahina. Hila voice note yaming sir, ngwe tanga voice note yaming sir.
1: Rishile me ash, mjan kupuka.
0: Ita isegin unani mjan.
1: Pukile ngupshela ngwe, na ba yena ba ngwe na ba lapa mna labo.
0: Lego lewana ayona voice note ngwe tanga voice note. Yaming sir, I tanga niti I phone ni bang sir, what you saw FM? 060-8875-942 Misiya tu voice note Mikari mi foine la mi zola ku mikateka mirikwini Namuntla ikona kwa la kachisari Hizole ni ku mikateka mirikwini Shikombu sha ina, shi ipuna, shi ikatekisa 060-8875-942 060-8875-942 Hizole ni ku mitwairi rito la shikombu mirikwini Hizole ni ku mingisala mirikwini Shikombu sha ina, shi ipuna, shi ikatekisa Jisar FM Ikona nguna minjani
2: Amrera bodisterek
0: Bodisterek
2: Eh
0: Mi kataka mirikwini bodisterek
2: Kataka erkama kosho Asum kosho dagar sing
0: Ha ikensa Ikensa Ikensa adaro shkombu
2: Maritenguna ya ikateki sini ma
0: Ikensa oo siman E que essa escuembo, mano, vou disterreca. Amen. Me la congelero, vou disterreca.
2: Um manteiro.
0: Hein?
2: Lá com mano, uma escuelitina, tanto que uma escuelitina.
0: E não me congelela. Boca rawe na escuembo. Ari komang leswaku ri nga tsandeka ku kokatekisa kumbe ku humesa. Na khongela leswaku xikwembu va katekiseni hi ntirho leswaku xikwembu vito ra n'wina ri ta tlakusiwa. Ni khongela leswaku xikwembu ni le swikweleti leswi va nga ka swona va pfuneni va nyikeni makungu va nyikeni tipulani leti va nga kota ku tirhaka va kota ku huma eka swona. Ni khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste ni ri xikwembu a xi mi katekisa. Hi khensile bo disitereka. Ngwe taka ming sir, jisa RFM. Jisa RFM.
3: Hello?
0: Aye.
3: Minjani mfonde?
0: Ikona mwana minjani.
3: Mfonde?
0: Aye, na mito ane ikona minjani baba.
4: Hello?
0: Aye. Na mito ane, hiloku mitweni, mipugini, ikona mwana minjani. Aye, hiloku mitweni, minga tembu ya kambe, ming sir, jisa RFM. Hiloku mitweni minga tlembuya kambe enwe ipa itlanga voice note ya mingseri loko okay ila babuye ni sitikomba babuye na kambe enwe ibateka ichisi RFM
5: aye mfundisi
0: aye
5: last kimini
0: la
5: yakurinile simuru nwanyane vaku shinyimpfana xa xikwembu
0: Jesus a shido, kwa hava shimwanyani shinyimpana le Jesus a shido.
5: Mintsundu she kalega kale nungeswa na wakiani.
0: Impela.
5: Jikomba jiri kona, jikasi ganderiwa, timbelilo to basa.
0: Amen.
5: Mana ma jambla manene mfundis.
0: He can see le papa. He can see le. Una shinyimpana le Jesus a shido. Ya kensa kubula impela shinyimpana xa ha ri kona i Yeso ntsena shinyimpana lexi susaka xidyoho xikombu xa hina a xi endlele tintswalo va ku xana i va mani xivutiso xexo xi ri xana i va mani lava va nga mbala tinguvu leto basa va ri hi lava sukaka nhlomulweni lowukulukumba xikombu xa hina xi hi pfuna xi katekisa n'we hi teka mingiseri wa Jisar FM hello Mingiseri. Ayi loko mtweni mingiseri. Ah na ine bona. Okay, na mito. Ayi hey. Hello.
3: Hello.
0: Ayi hey.
3: Ene na ngene kovago.
0: Ayi papa. Ha mito. La ine yabona ba buya rombiri. La ine yabona ile kupumeleni. Ngwe tlanga voice note ya mingiseri.
6: Minjani mfundisi.
0: Ikona nguna minjani. Ya
6: ipukini ikhensa sambo ikateka erikwala kama pa yini kwala. hi kateka hi ri kwala na vana va mina hi kombela ku khongeleriwa ndyangu wa mina leswaku swa ndyangu wa mina swi famba kahle ku
0: hi khensile mani tensani kwala ka mapayeni hi mpela hi ta mi khongelela muyingiseri wa Jesu FM aye amen amen
7: matangwani lama singulo to basa
0: amen
7: yo ha revelation
0: siap amen
7: abotana vanhu va ba se to basa itina mbilu ya na seswana loko ni famba la vakona vakona va rangini va vaniwe yo ha xana mina ndi aku ixana singulo basa mbilu ya mina singulo to basa akhesa na ndzawa xikwembu di ministry ai matangwani la mawani ana Suleman bone man kas ke mushin ka tekisa isa matsalwa dakhesa ni vulavula sona vulavulani I'm listening thank you
0: he can see baba xikwembu a xi hipuneni xikwembu xa hina tinguvu leto basa the fact ya ku va khome ku kuna tinguvu leto basa xikwembu a xi vakatekise vanga tsiki kwala ka tinguvu ti fanele ti hlantswiwa ti basa ingati ya xinyimpfana inge iteka mingiseri mingiseri wa Jesu FM aye mingiseri
6: aye mfundisi
0: aye mani aye tlhele ni vuya ni va ni ka mitwa ni mitwa kahle aye tlhele ni vuya ni va ni ka ni miyingiserini ni karhi ni mitwa a ni swi tivi ku line ya hina yo ka yi nga ri kahle mara hina hi va hi karhi hi mitwa la xitixinini so a yena ni tlhele hi nghena kambe hi vulavula kwalaho ka GCR hi ta va hi karhi miyingisela miyingiseri wa GCR n'wi teka miyingiseri GCR FM ahee
8: pastor Biliyani
0: ahee mfundisi
8: no byalanyana sweswiwani mani eyi mivuyalo mini ya ku kona yi ni telenyana vese
0: a hi ri ka nhlavutelo hlavutelo 7 kusuka ka 9 yi ri leyi valavulaka ku xana yi va mani lava mbaleke tinguvu leto basa hlamulo yi ku hi lava va sukaka aku xanisekeni hi lava va sukaka amahlomulweni lamakulukumba mara yi va hlurile
8: hampela mfundhisi a hi yini lakeni ya santa hinkwaswo swi sevela ku ku hi nga voni swa matimba van'wani va thakisi a vutomi bya vona hikuva tinguvu ta vona ti thakile
0: amen
8: mara loko va ka Yesu Kreste wa hlantswa swiboho wa hlantswa maxangu wa hlantswa mavabyi maxangu hinkwawo lama sasana lava ka wona Yesu Kreste ku kongoma ka yena na ku tlhela timbilu ta yena eka hlantswa
0: amen
8: khensile mfundhisi mana madamu ma kahle
0: na n'wina swivatano hi khensile himpela i Yeso ntsena laha kota ku hlantswa a ku na wun'wanyana laha nga kota ku yi hlantswaku i Yeso ntsena i nge hi tlanga voice note ya miyingiseri
9: amixoweta hi rhandza ku khensa rito ra matimba a hi ka hi hlaya na n'wina aka tinhlavutelo hi rhandza ku khensa hosi leyi nga le ku mi tirhiseni hi ri yana ni mahlweni mi karhi mi hi dyondzisa sota na sonta hi tshama hi languterile leswaku malandzu ya hosi ya ta ya ta hi tiyisa evukresteni bya hina hi ku swi kona leswi hi hlanganaka na swona laha vuton'wini leswi fikaka swi hi vavisa ivi hi rivala leswaku a ku heteleleni ka hina laha misaveni a hi kona kaya kambe hi fanele ku tirhela tilo hi khensa swinene hi khensa swinene ku tsundzuxiwa inkomu ri va na madyambu lamanene i mhana yo lixa a ri singa
0: hi khensile mana yo lixa kwala ri singa i n'wi hi teka miyingiseri miyingiseri wa GCR miyingiseri wa GCR FM
10: ahee
0: ahee
10: mi pfukile mfundhisi wa mina
0: hi hlayisekile swinene n'wina
10: a hi hlayisekile a mi ri ku buluseleni ma
0: amen
10: hi dyondze ngopfu mani mfundhisi wa mina hi dyondze swinene namuntlha
0: amen
10: ya ngopfungopfu kwalaha ka tinguvu to ti hlantswiwaka hi ngati ya yeso
0: ti hlantswiwa ntsena hi ngati ya xinyimpfana
10: ha mati nga ku mi ngo tshama nkarhi mi bajibamu lexi
0: mi
10: kateke ngopfu mani ni kateke swinene ni laha taku mi khongelela mutswari wa mina mani a va pfuki mani
0: a va pfuki
10: mo ni va nyika foni va mi hlamusela hi lava mfundhisi wa mina
0: amen
11: ahe va mfundhisi
0: ahe mani
11: minjhani
0: hi kona minjhani
11: hi kona eyi ni karati nhloko leyiwani mara yi pandi yo vava yi ndla swin'wana ni swi twe
0: yi khomele muhorisi na ku mi khoma vava yi vitani ra matimba ra Yeso Kreste ngati leyiwani ya xinyimpfana yi kota ku endla swilo hinkwaswo na timbanga ta yena ya horisiwa vavanhu va vula ku horisiwa hi vito ra matimba ra Yeso sweswi nhloko leyi hayilerisa leswaku hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta xikwembu ya hola invitini ra matimba ra Yeso Kreste xikwembu yi khensile hi ku n'wina mahitwa loko hi vulavula ene mahlamula ni khensa ku horisiwa ka mhani sweswi hi vito ra matimba ra Yeso amen muhorini
11: mani
0: muhorini amen
11: amen
10: Bishop
0: aye amen aye na mito hello hello anari kumitweni manito you can see le nhloko ya mhani ayi holy nhloko ya mhani ayi holy xikwembu a xi va pfune xi va horisa nhloko leyi nga ku va xaniseni i n'wi hi teka miyingiseri wa GCR FM miyingiseri wa GCR FM miyingiseri wa GCR FM
12: aye
0: aye
12: minjhani
0: hi hlayisekile n'wina minjhani
12: a hi hlayisiwini a na hina hi dyondze ngopfu mani
0: amen
12: leswi mi nga dyondzisa swona
0: amen
12: mina me mhani va karhati wa minenge ni nga va nyika foni va khongela
0: va nyikeni foni
12: ene foni mani
0: amen
12: hela ana mkarhati wa minenge
0: aye mani
11: minjhani
0: hi kona minjhani n'we hi mi khongelela hi lerisa milenge leswaku yi hola vava hi vitani ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta xikwembu u hava lexi mi tsandzaku a ku na nchumu lexi nga ta mi tsandza a mi tshamangi mi tsandziwa hi nchumu vavanhu va lava ku horisiwa ka milenge ya mhani hi ngati na timbanga ta Yeso Kreste wa Nazareta xikwembu mi te ku hava na lexi hi nga ta xi kombela ka n'wina mi nga yi nyiki xona vava namuntlha hi le ku kombeleni ka rihanyo ra mhani milenge ya vona xikwembu a va sunguli ku famba hi yona va nga ri na problem ti-pain hinkwato leti ti nga kona emilengeni ha ti lerisa sweswiwani leswaku a ti hambani na vona hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta amen mi horisiwile mhani xikwembu a xi mi pfune xi mi katekisa
11: hi swona a ni ta tsako
0: hi khensile tsakani mi horisiwile amen hi khensile
11: hi swona
0: vayingiseri wa GCR FM ngati leyi ya xinyimpfana leyi ngati leya xikwembu ya swi kota yi kota swilo hinkwaswo a ku na nchumu leyi tsandzaka ha xona yi n'wi yi tlanga voice note ya miyingiseri
13: kumerile mfundhisi khensa rito ra matimba leri nandzihaku leri pfuxaka mapfalo i va mani lava nga mbala tikobo to basa va huma kwihi o hi lava hlantsweke engatini ya Yesu u nga ku xikwembu xi nga hi pfuna hi hlantswiwa hi masiku hinkwawo hi tshama hi basile hi ti lulamisela muteki hikuva nkarhi hi wona lowu wa ku pfuka evurhon'wini khensa mpfundhisi xikwembu xa mukatekisi khensa swi na ndirhi ra xikwembu lero tsokombela ro katekisa amen amen
0: hi khensile hi mpela ngati ya xinyimpfani ya peta a hi valeni ka rifono 060-8875-942 kumbe mi nsiyela voice note ya n'wina hi ta yi tlanga mbilu leyi yo basa n'we hi tlanga voice note before hi sungula hi voice note n'we hi teka miyingiseri hi ta ya mahlweni na voice note yaleyo miyingiseri wa GCR FM
14: aye mpfukini vafundhisi
0: hi hlayisekile n'wina minjhani papa
14: hi hlayisekile n'wana hi hlayisekile vafundhisi va mina na mina ni nkuna na bia kuhlwena eka muhoka ni ri rito ra n'wana na rito ni kombela ni mi khongelanyana mi ni kota ku hanya ka
0: mi karata yini
14: hi mbilu i fambini nsati wa mina laha kala ni a nga vuyi na ku vuya
0: hayi n'we hi mi khongelela papa ku hava lexi tika xi tsandzaka xikwembu vava na khongela mbilu leyi nga ku vaveni mbilu leyiwani xikwembu i mbilu leyi fane yi rhwala vutihlamuleri siku rin'wanyana ni khongela leswaku xikwembu loko va ha tiyo rito ra n'wina xikwembu mbilu leyi a yi hlantswiwi hi ngati ya xinyimpfana vava ni khongelela mhani ko lava nga kona xikwembu ku hava laha u tsandzekaka ku fikelela kona xikwembu na swi tiva leswaku hambi va nga ri ku yingisereni mara moya wa xikwembu wa fika lava nga kona xikwembu ni khongela leswaku xikwembu a va anakanyi va tsundzuka leswaku wena xikwembu u lulamile u kahle leswaku va ta kota ku tlhelela eka muti wa vona xikwembu na khongela leswaku xikwembu va pfune leswaku a va vuyeli kaya papa va ta nyika vumbhoni va ku ni khongeleriwa radioeni mara xikwembu xi endle tintswalo nsati wa mina a vuya na khensa hi ku xikwembu wena u tshembekile ene wa swi kota ku swi endla hi vito ra matimba ra Yeso amen
14: amen vafundhisi
0: mi nga tshiki ku khongela xikwembu xa swi kota
14: bafundi ni kenzo ngoku mina Johnson Ben kula na block sene ka mohoka nere
0: ni kensile bodi Benson tatala Benson
14: Ben kuna la ka mohoka block 7
0: i kensile tatala Ben kuna
14: itake ngoku bafundi esikombu xikona
0: xikona impela
14: eh ni xi randza xikombu na xi randza mina mina gulobe jikuni a kerekeni
0: ha xikombu xikona
14: haleluya
0: amen
14: amen
0: ya mahlweni iteka ti voice note a hitlangeni voice note leya hinga ikavanyeta hi le voice note ya mixere
15: nda wa xikwembu a khensa rito ra madyambu ya nyamuntlha hi hlantswiwini hi ngati ya xinyipfana a khensa ku tsundzuxiwa hi khensa swinene na nda wa xikwembu hi ri xikwembu wa mika xikwembu xi mika tekisa xi mi endla hi tintswalo ku sonta un'wana na un'wanyana u va mi kha mi vulavula na hina diko livuwa xine nda nga xi humbela ka vafundzi ndori va xiyamba dzivhese dzin'we va yite va xiya dziyamba na nga xikhuwa ngo ri nga xivhenda hi rine va xivhenda ri va ri sa kho dzidiva ri va ri sa kho dzidiva nga xichangana mara nga xikhuwa ri va ri kho dzidiva ri wana ri vovuwana ri tshi vo to wana maiphindilani a wu ri a zwi kha vhese ifhio ndo livhuwa ndi ndivhuwo murudi wo no kho amba u bva vuwani ha manavhela a khensa mufundhisi ahe
0: hi khensile na ku tsundzuxiwa va ri loko hi karhi hi hlaya tivhese letiwani hi ti hlaya na hi xilungu namuntlha a hi hlaya ka buku ya revelation chapter 7 hi hlaya kusukesa ka verse 9 ku ya fika ka verse 14 i nge hi teka call ya mingiseri mingiseri wa Jesu FM ha mi amukela
16: ahe minjhani
0: hi hlayisekini n'wina minjhani
16: hi hlayisekile
0: amen
16: eyi namuntlha loko se ni fika a ni tlanga swilo hinkwaswo laha ni ri ko foni ya na yi nga ri ku ni veni kahle ni yo swi tlanya na hafu mara ni rhandza ku ni ku na va hlamula vafundhisi ku xikwembu a xi va endli va kha va dyonisa rito ra xikwembu masiku hinkwawo
0: amen
16: ni twa ni swi pfina a ni swi tlangi kahle mara ni rhandza ku khesa ni ri xikwembu xi mi katekisi mi kha mi dyondzisa i mhana lukas
0: mhana lukas hi khensile xikwembu xa hina himpela xi ta yi katekisa na n'wina xi mi katekisa
16: ni khese ngopfu
0: amen hi yale va yingiseri wa Jesu FM a yi veni ni karhi yi fona 060-8875-942 u n'wi hi tlanga voice note ya miyingiseri
15: ri perile aka mufundhisi wa hina mufundhisi Dingani na vayingiseri va Jesu FM hi rhandza ku khensa aka madyambu lama hi khensa rito ra matimba ra ku hi hlohlotela hi khensa swinene nandza wa hosi hlavutelo ya matimba buku ya nhlavutelo ko tala a yi chumayeri vukerekeni hi ku yi na timhaka leti ti chavisaka yi na timhaka leti ti nga ta matimba swinene se ko tala vafundhisi va kumeka va karhi va tsutsumelaka letiya hi nga ti tolovela mara hi khensa ku namuntlha hi kume dyondzo aka revelation leyi loko Johana kha hlavuteriwa swivono a nga hetelela a kombiwa na tintsumi na vanhu lava a va ambale swo basa van'wani va ri karhi va hlantswa tinguvu ta vona van'wani va ri karhi va ti basisa hi ku ya hi leswi a swi ri swiswona a swi tikomba ku ri na ku ya hansi na le henhla kambe hinkwavo a va ti karhatela ku va va kuma hakelo ya leswi va nga swi tirha va ha ri kwala misaveni hi rhandza ku khensa hi ku na hina rito leri a hi tsundzuxa ku loko hi ri kwala misaveni hambiloko hi hlangana na hini hi nga suka tintsolweni ta xikwembu hi ya emahlweni hi tirha hi ya mahlweni hi tiyisela ku siku rin'wana hi ta kota ku fika hi ambexiwa tinguvu hi funengetiwa tingana ta hina leti nga hi khoma la misaveni hi funengetiwa hinkwaswo leswi swi nga hi karhata na swiyimo na swivati leswi hi nga ta va hi na swona swi ta va swi funengetiwe hi tinguvu leto basa hi khensile mfundhisi xikwembu a xi mi endle hi tintswalo hi vito ra matimba vito ra yesu a mi ri na mhani maluleke kusuka ka n'wamankena AFM ni ri kwala section e agiyani inkomu swinene
0: hi khensile mhani maluleke va ri timbanga ta hina ti ta va ti pfariwini hi ngati ya xinyimpfana 060-8875-942 hi khensile mhani maluleke va ri timbanga ta hina ti ta va ti pfariwini hi ngati ya xinyimpfana ku na ngati yin'we ntsena leyi kotaka ku horisa ku na ngati yin'we ntsena leyi kotaka ku hlantswa ku nga ngati ya Yesu Kreste hi yona ntsena loko hi tshembelaka ka yona yi kotaka ku endlela a hi veleni ka ri foni va yingiseri 060-8875-942 hi siya na ti-voice note hi siya ti-voice note va yingiseri hi ta ti tlanga ti-voice note ta n'wina n'wi hi teka miyingiseri Jesu FM amen mwingiseri wa Jesu va fambini tlhalani mi vuya ringeta nakambe kuna mingserla ulo itsalela uri rishile bani muhashi kateka nirika mapube imana ribasile risima na hlulani bari bakateka bari kwa mapube he can see le kwa mapube bari bakateka mana ribasile na risiba na hlulani GCR FM
17: ayi
0: mina mbuke isa minjani
17: awa mbuke man
0: amen
17: Nakata,
0: Mm. Line, you want to I'm going
17: in. I look at the cup of the Ramuta, more fire matters, but let's go to Gamavuza. My assistant Katagar like our mouth for the bean.
0: He can see it more fine. Mamma Gamavuza, so so about a 14 six. Come by some catechis volunteer rain. Miss Tibagunanga, Yashin Vana, Lay Sansoko, Buto. Amen.
17: Amen. From the Swami, I.
0: You can see le bafambini kungotlisa xikombu xa hina a xi pfuneni a hi siyeni ti voice note a hi siyeni ti voice note hi karhi hi fowuna na timessage ta va hi karhi hi hlaya hi loweni mingiseri n'we hi twa mingiseri wa GCR FM ku ri yini mingiseri wa GCR FM halleluya
18: ahe
0: mani hi hlayisekini n'wila minjhani
18: Ay, no,
0: kateke hari kwala ka sika power.
18: Manam kateko
0: ya cancer, xemi loko nwe mika mingisela hatia, mika ri mingena hatia ku ya mahlweni tira ntiro lowa. Amen.
18: Yeso silaveka ku sesa Jehova hi mahlweni.
0: Hallelujah.
18: Amen.
0: Hi can sile. Xikombu xa hina xi pfuna xi katekisa Jehova hina ayisa. Una message wa mingiseri ri mama Emily kwala ka xithelani la ka chukela ndzi dzondzile ngopfu yana na mahlweni mfundisi hi can see le ku ri tlhotheriwa Yeso loyi wa skota Yeso loyi wa skota ku hlantswa ngati ya xinyimpfana lexi ya hlantswa ngwe tlanga voice note mingiseri
19: Pastor Dingane mfukini na hi pfukini na mina ni ku xinikateke ngopfu ri tira n'wina na muntlha ri ni katekisini swinene na mina ni kombela mina khongelela ka business ya mina leswi ni nga yi sungula leswaku yi famba lava nga ta kolota va kota ku tlhela va hakela hi vito ra Yesu amen
0: Xikwembu na khongela leswaku hinkwavo lava yaku va ya kolota ka business ra mhani a va hakeli business ra vona a ri fambi ri kula ri attracta ti-customer letintshwa minkarhi hinkwayo na khongela leswiwani hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta Amen. Thank you so much, Jesus. From I am Nigari in Ghana. 060-8875-942. Ghana, I'm missing out the message. Minutes all over me. Kateka, Queen. Shkombo Shaina. Ashi Puneni, Shi Katekisa. Xiant the message, the voice note. Minutes all over. Mfundi Sine Kateka Hirila. Hina Ilawani, Mingi Serin. Hilo Tweni, Gari Toler. Hiri Queen Queen. Shkombo Shaina, Shi Puna Shi Katekisa.
20: Akhensa swinene dyondzo leyi mi nga hi nyika yona
0: amen
20: hambileswi a ni hi kuma tihafuhafu hi mhaka yo xitichi xa yena xa GCR a xi kota ku khoma kahle loko munhu a ri ku fambeni hi xipana mananga kusuka a xikarhi ka xitandza na elimo
0: amen
20: mara laha ni nga gavagava kona swinene a ni twa ni katekini loko nongonoko lowu no landelela ngopfu
0: amen
20: ne vane ne dyondze swinene ne nga ni tirha a kerekeni ne mixo ive loko fika nkarhi wa awara ya ntshuxeko ni ta na mina ni ta thuxiwa la
0: amen
20: na ku va ni dyondza swinene a na khensa swinene xikomba xi mi endle hi tintswalo xi mi katekisa xi mi tlakusa
0: amen
20: Amirna, mfundisi Hlungwani Sukumani wa ku tshama laha ka Nkuzana.
0: Mfundisi Sukumani Hlungwani hi khensile kwala ka Nkuzana loko vafundisi va nghena va hi hlohlotela hi ya mahlweni hi karhi hi tiya. A yena ni karhi hi vulavula va yingiseri va GCR FM 060-7 minutes 8 tsongo 060-8875-942 kumbe mi hi sela voice note mi hi byela ku hayi mfundisi hina hi kateka hi ri kwini i n'we hi teka miyingiseri hi lava miyingiseri wa GCR FM. Inwe bateka GCR FM.
21: Aye Pastor Dingane mbuke.
0: Ihla isekunu nga minjani mani?
21: Mbuke.
0: Eh.
21: Ikhesa rutola ngona ra mati
0: mani. Amen.
21: Kwamba xi mi katekisiku ya mahlweni.
0: Amen.
21: Hi kota ku va mi tshama hi masiku hinkwawo mi kha mi hi dyondzisa.
0: Amen.
21: Tanihileswi ku nga minkarhi ya makumu.
0: Halleluya.
21: I nkateko ku va munhu a hanya hi rito ra Xikwembu.
0: Halleluya.
21: Hi kota ku va hi pfumela mimoya ya hina ndhawu ya ku wisa.
0: Amen. Halleluya.
21: A xi mi katekisi i nkomu.
0: Hi khensile. I mani?
21: Tokona Dakaro kwala ti-i.
0: Hi khensile kokona wa Dakaro kwala ti-i. Himpela Xikwembu lexiwani xi lava ku hina vutomi bya hina byi tshamiseka. I Xikwembu ntsena xi kotaka ku tshamisekisa vutomi bya hina. Xikwembu xa hina a xi endlele tintswalo vamakwerhu a yeneni mahlweni, a yeneni mahlweni. Jesu a ri n'wi heteka mingiseri 060 hi loyi
1: perini na vaxomi mfundhisi.
0: Ahee mani
1: mpfukeni
0: hi hlayisekini n'wina minjhani
1: hi mikhongelo ya n'wina na matimba ya Xikwembu xa n'wina ku katekeni.
0: Halleluya.
1: Ku katekeni swinene.
0: Halleluya.
1: Nani mi humesa kun'wana mi hoxa kun'wana.
0: Amen.
1: Hi le ku katekeni kokwani gaveni kwala ka makoxa mi.
0: Kokwani gaveni kwala ka makoxa va ri hi le ku katekeni ya khensa kokwani gaveni va ri kwala ka makoxa hi le ku katekeni mfundhisi yanani mahlweni mi nga karhali ku na meseji laha yi ri mfundhisi minjhani mfundhisi hi khensile rito ra n'wina hi kombela mi ni khongelela ni pregnant ku n'wana a hlayiseka n'wana u hlayisekile hi vito ra matimba ra Yesu i n'we hi teka miyingiseri miyingiseri wa Jesu FM.
2: Halipompo kuna jahara joni.
0: Jahara joni.
2: Hambi swiritani mati hi nge heti ene munyu na mati na michiso hi naswona misava hi ta kambela mati hi tanwa tanku xa hi hlayisa Xikwembu hi mati hi nge pfuki hi mahetile.
0: Halleluya.
2: Moto tsandzeka ku nghena ndzini mara ma ta va ma ri kona kwala ma humaku kona tanku.
0: Halleluya. Hi khensile jahara joni ri ri himpela xa hi hlayisa Xikwembu lexiwani xa hi hlayisa. Xikwembu lexiwani vayingiseri hi fika amakumi wa awara ya hina ya ntshunxeko lowu landzelaka nongonoko i nongonoko wa reasoning from the scriptures vafundhisi va ta va va ri kona va ta va va tshamini ka ku tekatekaniwa hi tivhese ku reasoniwa kusuka ematsalweni ya Xikwembu hi rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava va nga yingisela xitichi eka tindhawu hinkwato hi rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava va nga nghena va fona va vulavula na hina hi rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava nga siya ti-message aka WhatsApp hi ka hi kota ku tihlaya Xikwembu xa hina a xi mi endla hi tintswalo ingaku hi nga hlantswa tinguvu ta hina hi nga engatini ya xinyimpfana leswaku tibasa loko Yesu a vuya loko ku vutisiwa xivutiso i va mani ku va ku ri hina lava hi nga ta va hi hlurile Xikwembu xa hina a xi vi na hina xi tshama na hina a yingiseleli minongonoko leyin'wanyana ya GCR ku ya emahlweni salani mi tshamisekile emahlweni ka Xikwembu. Amen.

Alright, okay. Risimbra kahle swinene loko lanse ka rokona 1912 so bolatsene leswa kuri. Khome mbere tsana timinets va rikari swa kahle. Awara ya nkombo yi bile la ka GSR FM 106.0. Xondo xa kona loko ni khoma kahle kusasa ka swinene kwakwaku laha mi nga kona ka ni va ni karhi ni khesa swinene vafundhisi na DJ Tlemi loko va vi na n'wina kahle kusuka le aka awara ya nharhu ku ta fika kahle awara ya nkombo loko se mi ta va ni kha ni fika kahle ni ku reasoning from the scriptures nokona kwa kona vhele mina vito i no man jikijela tanihi ntolovelo hi ta va swin'we kusuka la ka awara leyiwani ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nhungu eka madyambu siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ri hina na n'wina na vafundhisi hayi hi ta va hi kha hi famba kahle swinene eka madyambu siku ra namuntlha kwakwaku lama yingiselaka kahle mi ri kona ni va ni karhi ni khesa swinene n'wimikele ku chayelela magondzweni lava ni va karhi hi chayela kahle ka n'wimisuka kahle la ka Malamulele mi ya Giyani suka Giyani u ya ka Malamulele va yi kha mi langusa kahle na swifumo swi tivaka leswaku ri mapatu ya hina as Afrika-Dzonga ha tipotholi ha tipotholi mani va kha va lwa na tona mara kamba vini va karhi hi tlhogomela na hina hi wexe laha magondzweni la risimu ra kahle swinene ri ta kahle kusuka kahle ka Akia Akia featuring kahle muAfrika ya Akia Machapule featuring muAfrika va ta kahle ka n'wina va ku handle ka wena Jesu risimu ra kahle swinene vanhu na ku tshemba leswaku hinkwakwaku lwa mi ri kona tikerekeni ka siku ra namuntlha eka wena Jesu risimu ra kahle swinene vanhu na ku tshemba leswaku hinkwakwaku lwa mi ri kona tikerekeni ka siku ra namuntlha mi karhi mi dyondzisaka kahle kumbexana mi karhi mi famba kahle.

0: Yeah, risimra kahle swinene kuswa kahle ka Themba Nyathi va kahle ka n'wina va ku swi talunga na vhele hinkwenu hambi swi lo kha swi vona ku swi la swi endla va khutaza va ku hayi swi talunga vungwana ku sinsini bebuluni swi nga lunghi kasi swi la ku lunga loko swi teyini ke yeah, all right, okay, karo kona vele 17 minutes after 7 o'clock GSRFM mo sungula hala one same kani va ti introduce ka se hi ta nghena kahle ka hlokomhaka ya kahle straight ka yona hi sungula kahle hi vona ku ri xana ke yi va yimise ku yini ke riperile
1: fundisi maluleke vo vhela va ku vuyani loko va ni vona ku komba ku enkarhinyana
0: enkarhinyana mi nga ri kona
1: hayi no na madyambu ya siku ra namuntlha maxi xeweta vayingiseri hinkwavo vakulumi va nga kona lava va twaka ririmi leri hi vulavulaka rona ni lava va ngo ri kaxelanyana mara namuntlha va tirhi hayi a hi ringiseleni a va xeweta hinkwakulumi va nga kona hayi lava va hina hi tele ku ta va madyambu ya siku ra namuntlha hi dyondzisana na n'wina ma ni twa ni tirhisa rito ra ku dyondzisana so hayi hi nga se za hi nghena aka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha no mi xeweta i vhukeya kwala giyani EFM hayi na khola leswaku ri tileriwani se ma ri tiva jikijela a ni na probleme ni twa swi ni olovelanyana hi mhaka ku ri ndala le kaya na vona emfundhisi se loko mi ku mfundhisi vhukeya se swo endlanga ku mbula vona
0: sealoninimbitanisa ku yini
1: se loko mi ku profesa swa antswanyana hambi a ni ri tirhisa bolweni mara a swi na mhaka atleast swi kota ku hambanisa nyana mukhalabya le kaya leyi
0: bishop
1: se ha ma swi vona loko
0: mukhalabya i bishop n'wina
1: bishop ma swi vona
0: prof yes prof vhukeya
1: a ni tlanga nyana swinene
0: kumbe hi leswi va ku mfundhisi vhukeya
1: ma swi vona swo
0: mfundhisi vhukeya wu vuliwa hi luya wa nghoma
1: a ni xongo ngopfu mhisa luya a vona yena wa ntuku

0: fulumane ey abungubanyeke ngopfu kambe amusiritana hayi ayeni mahlweni nanongonoko
1: ya nikheza sunene ya nikheza sunene 1919 nkarhi wa kona vele ke ya kahle amahlweni moni tusumela hala ka xiyimo xa vumbirhi riperile
2: riperile jikje
1: mipfukile
2: ipfukile hi n'win'wini
1: ana ne no vuwa nga manda
2: hey se mijijini
0: a ti katsani
1: so baranganana
2: hey no ni khensile jikjela na mina imaluleke la ka malamulele ka mavambe ni sheweta na ku amukela vayingiseri ka nongonoko lowu wa reasoning from scriptures ivi ndo tlhela ni va pfuka futhi ku ni vuyisile professor ku vuyisiwa munhu loyi a nga ri kona ko sala ku ya kamba ku va vuye na yini loko hi ta huma lana se nakambe na ku xeweta ka Mfundhisi Dingane hi wisisiwini namuntlha ku cegana hi ri vambirhi se hi hlayinyana se i ku amukela na ku tsaka ku va hi hlanganile na vayingiseri a hi dyondzisaneni lava nga vula hi kona Mfundhisi Vukela ra haperini
1: right okay ya
3: ahe jikjela
1: ahe
3: na swi tava voice leyi mi khoma kahle
1: kahle ngopfu gravel voice
3: u na vayingiseri lava yi va khoma kahle yi va vavisaka va ku heyi va le ku lweni ayolo a yo va so ena ni ta ku khensa eka siku ra namuntlha ni tsake ngopfu loko ni ze ni vona professor va tshame laya na swi tiva ku hayi namuntlha ku ta nandziha
1: u
3: ta nandziha ya va amukela ya va vuyisa hi mpela ku vula ka Mfundhisi Maluleke i khale se va fambini ku na leswi va nga hi khomela swona a hi swi vona na kahle swi vula ku loko hi huma la hi ya ku phakeni ka swiwitsi halleluya so na mina ni rhandza ku xota vayingiseri ni rhangisa ku xota na n'wina muhaxi jikjela hi kona namuntlha hi tele ku ta dyondzisana ku vula ka ntswatsi wa munhu nkulukumba wa munhu a nga vula ku yo tela ku ta dyondzisana a yo telanga ku ta dyondzisa hinkwenu hi tele ku ta rizina kusuka aka matsala na namuntlha hi kona kwala ka GCR hi khensini
1: thank you khensa swinene mani moni ku
4: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMRito rexiako Mr. X Mr. X, Mr. X.
1: Alright okay himo kumbe mberembere tsana tibena tsebe ka reso ka hlawara ya nkombo i bile sebe ka isukisa isho sho vele ka ngena kahle kahle koma ka hina ka madaba sikurala muthla mbatuni bafundisi kuri hayi bafundisi va kona vele tani ntolovelo sekula ku tlhubutswa xikhumba manje kike se hi bona kuri and then hi tlhubutsa i kari isuka ku hiya ku indlela leyo ka kambe sikahle ku handle ko ta kari vetana mnika kahle kuri hlokoma ka kona vele ka madaba sikurala muthla ba yimise ku yene ke loko longisa ka ro kona mberi na rutsana tibena tsebe ka reso ka hlawara ya nkombo i bile topic ka kona vele imi ndlela leyi landre la ka growing up in your salvation sasa ikwaso utsumela kahle usukuma ka first peter chapter 2 utsumela kahle kwa laya ka verse ya vumbiri yiba na heading ta kona vele 32 tina runyana endle ingethe hi languta hiku who are the newborn babies and then what must the newborn babies do in order to grow in their salvation and then what is the poor spiritual milk leswi ngata ba ikari swi langutisa ingo no maybe langusa 1 langusa 2 and then yetelela ba ikari hivuya ba ikari swi hetisisa indlela yona ya kambe leswi nga ta va hi karhi hi vulavula hi swona eka madyambu siku ra namuntlha growing up in your salvation first peter chapter 2 verse 2 and then who are the newborn babies what must the newborn babies do in order to grow in their salvation and then what are the poor spiritual milk leswi nga ta va hi karhi hi vulavula kahle hi swona eka madyambu siku ra namuntlha kambe a ni tivi ku ri loko se va tshamisa vafundhisi va mina ni sungula ku hikeni kumbexana no hlawula kumbexana un'wana wa wela la lava ku wela a ni tivi
3: a yi sunguleni ka ntswatsi wa munhu serse kala vanga ri ku itweni voice ya bona voice mla mdala
1: yeah prof ke karomi
0: na isungula mana isungula ni khome bibele ya xironga
1: yeah
0: ni teka kwa la ka petro wo sungula chapter 2 yitsaliwe hendlela leyi one ni sungula ka 1 aniri yona ilavaka la ka 2 la
1: yeah
0: yiri hikwa la ho tsikane mo

0: na hinkwawo ne bo be hinkwabu ne bo kanganyisi ne mabondzo ne kulumbetana hinkwako u fana ne batsongwana lava havu keukeukaku ba faneleke u navela antswamba lo baseke wa moya leswaku ba ba wona metakota ku miya eku ponisiweni
1: mbonisa mi hla hi xironga inwe hi hla hi leswi van'wana va nga ta ku xironga lexi hi xihuphini hi ri kokwalaho tshikani lunya hinkwaro ni vuxisi hinkwazo ni vukanganyisi ni mavondzo ni ku lumbeta hinkwako tanihi leswi hlangi leswi ha ku velekiwaku mi fanele ku navela ntswamba lowu tengeke wa moya leswaku ha wona mi ta kota ku kula mi ya eku ponisiweni
0: jikijela
2: ahe
0: na vayingiseri
2: ya
0: hi ku titsongahata loko kulukumba ni nyanyuke ngopfu loko ni vona nhlokomhaka leyi yi ni tsakise ngopfu munhu vhela ni sungula ni ku aka bibele ku na rito leri venge allegory loko hi a ni ri manitwa mikama yo tala ni ku mina a no yi hlaya no yi dyondza allegory hi rin'wana ro nandziha ngopfu rito ra xibibele i incarnation incarnation yi kumeka aka Johana Evangeli chapter 1:1-2
2: yeah
0: liya ya incarnation so vula leswaku xikwembu xi hunduka munhu kumbe hi ku tshava ya mangombe yi pfa yi hunduka yi va munhu mara leri ra allegory leri swi vula leswaku u dyondzisa dyondzo hi xifaniso hikuva mhaka leyi u lavaka ku yi vula yi ente ngopfu naswona swi nga endleka yi nga bambeteli aka munhu loyi u lavaka ku n'wi byela yona swi nga endleka yi n'wi vavisa allegory leyi hi yona yi kombisiwaka hi Petro lahaya twanani Petro u teka ntswediyana ni lava ku ta tirhisa ritile ra ntswediyana a teka n'wana wa ricece a va veka lahaya leswaku mi vona ntswedyana mi tlhela mi vona na yini na n'wana ku ri mi ta swi tiva leswaku ri n'wana loko a kha a mama mafi u va a mamama aka mani u mamama ka mana wa yena leswi vulavulaka leswaku namuntlha hi ta pfa hi kha hi khumba emana wa yena hi tlhela hi khumba na yena n'wana ku twisisa nhlokomhaka leyiwani hi kuma kahle mfundhisi Dingana aka vakorinto wo sungula loko wo hlaya kusukela ka chapter 1 uku 2 uku 3 uku 4 uta kuma kahle xihundla xa nhloko mhaka leyiwani kamba o pfa hi tekile aka vakorinto vo sungula chapter 3:2 va ta mihlayela yona hi xitsonga vakorinto vo sungula chapter 3:2 mi ta yi twa yi tlhela yi vula sweswi a nga vula swona Petro
2: okay etweni
3: Korinto vo sungula
0: e
3: chapter 3
2: ya batwala batwala
3: verse 2 ndumi kwa ntwali
2: ha no mhlo mtwala kahle
3: ngo yiri ndi muwundlile hi ntswamba ungari hi swa ku dele switiyeke hikuva aminga si swikota ku swiminta ni swiswi amisi swikota
0: okay mayitwa
2: na mtwaka
0: hi tlhela la ku yeni kupele ka mtswamba liya ibile le ya le ka petrol u vulavula hi ntswamba lowunene hiku swi vula leswaku loko apostle Paul anangusa kereke le anga hi sungula aka timhaka ta va apostle chapter 18 loko aya fika amugangeni lowu kumbe adorobeni lerikulukumba ra Korinto a fika a sungula kereke le ya le Korinto le and a tshama 18 months hinkwayo ka yona a kha dyondzisa rito ra Xikwembu andzhaka loko a sukile hi lowu nkulukumba un'wana a taka aka yena a fika ku ri he mpostle Paul heyi kereke leyi u nga yi siya le Korinto leswi eyi se valwa mani va holova mani swin'wana a swi le ku fambeni kahle se a tsala papila leri lava va nga endla biblical studies va swi tiva leswaku leriwani a hi papila ro sungula i ra vumbirhi leri na inge irau naro irona ringa raum raum raum four se imuno wawo iku komisa so komba le shaku log la ubula kerek imuno kerek ma postal pam akerek nuko na banbota alaneri abana kusa inku abuka one abona variety church inguani lela mfundisi maluleke mfundisi dingana ba tisungula la shikereka na shabon. Basungula hi 2 abano 3 ba ku 4 ba ku 5 mara vanhu lavaya va busy na ku va ondla ku fana na loko ntredyana a wundla nwana wa richurch loko mulangutisa ntredyana leswi a swi endlisaka swona aka nwana wa 1 day 1 2 days 3 days 4 days aza ku nwedi aku 2 day nwedi tingari tingana minga swi vona dedication le a inikaka aka nwana luya hiko kwalawa atirisaka xikombiso lexi imavulavulele ya xiheveru imavulavulele ya xibibele leswaku va kota ku twisisa ku he va fo kwala ni nga misiya kona mini tiva ni siye vana lavantsongo lava va faneleke ku wundliwa hi meleka muni fane mi kwalawa
4: mara loko va vulavula hi meleka va vula meleke meleke wa mapela kumbe
0: exactly hi swona va hi swi vitanaka allegory a wu lavi ku vula leswaku ri hi va fo mina ni siye vanhu lava va ha ri ku dyondzeni mara u va fananisa u tirhisa xifaniso xa n'wana loyi a ha ri ki ricece leswi vulaka leswaku hinkwaswo leswi u nga ku swi endleni hi tidyondzo hi ku yimbelela hi tisevhisi leti u nga ku ti endleni i meleke wa kona wa ku kurisa n'wana loyi leswaku a za a fikelela i Petro ya loyi a za a fikelela laha a swi twaka hi yexe ku ri se ni ponisiwile.
4: Alright, okay. Hi makumambirhi ka hi tsena timinetse hi veka ri swa kahle kumbexana kongoma kahle leyi ka awara ya nhungu loko ku ri kuma ku yi joyina hi veka ri hi mi amukela kahle hi mandla mambirhi vana lava ku velekiwaka i vomani ke hi rona ku tshemba ku ri va kha va tlhatlhatlhatlhala makarhi ma swi twisisa ku ri xana ke hi swihi leswi va faneleke mi swi twisisa na leswi faneleke mi nga swi twisisi kahle. Alright, loko hi ya mahlweni kahle va ha ri kona vafundhisi vhelela and then hi nga nghena ka n'wina Mr. Maluleke n'wina mi yi khomeleni hi sayiti ra n'wina
3: ya na cancer jigijela mo ni tlhelela ka yona liya Petro wo sungula chapter 2 aka verse 2 ni la ku lulamisa swin'wana no twa ingaku bibele ya xichangana ka vuhundzuluxeli yi swi kombe hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.
4: Okay.
3: Yi ri tanihi swihlangi leswi ha ku velekiwaka mi fanele ku navela ntswamba lowu tengeke wa moya leswaku ha wona mi ta kota ku kula mi ya eku ponisiweni laha ku byeliwa vanhu lava nga ponisiwa a ha yi ku ponisiweni a yi fanele yi vulavula hi ku kula aka xiyimo xa ku va ni ponisiwile andzeni ni hlayiseka se a hi tekeni yi kha yi vulavula hi ku a na ha yi ku ponisiweni ni ponisiwile mara munhu la nga ponisiwa yi ri u ponisiwa i munhu laya tswaliwaka ra vumbirhi a tswaliwa ri xihlangi i fanele a kula ni nga nyika xikombiso hi ndlela leyi jikijela munhu a nyameni wa tswaliwa a fika laha tshamaku a kasa a deya a kha a mamisiwa masi a mi n'wi ndoveteli magago ya mavuswa na maxinkwa mi n'wi nyika masi tswamba wu mamiwa ka mhani wa yena lowu nga phyu a kula hi wona kha a tiyelela ni le moyeni swi tano munhu wa ponisiwa i tswaliwa ra vumbirhi kumbe a tswaliwa amoyeni a ri xihlangi i fanele a kulisiwa hi masi kumbe ntswamba lowo tenga se mi vutisi xivutiso xa kahle ku ri i va mani swihlangi nakona ntswamba lowu i yini swihlangi i munhu un'wana na un'wana laha ku ponisiwaka a wu ponisiwi na mbo tiva hinkwaswo vatswatsi
4: ene it's not mean ku ri xihlangi i munhu un'wana na un'wana laha ku ponisiwaka u fanele a va xin'wanani
3: hayi emirhini ntswatsi
4: yes
3: mara
4: a ku ponisiweni
3: i la ku dyondzisiwa tidyondzo kusuka hansi leto vevuka
4: okay
3: i tidyondzo ta masungulo that's why xilungu yi ku i ti-elementary teachings
4: yeah
3: mi tikuma aka vaheveru chapter 6 i 6 wa tidyondzo a hi yeni ka tona tidyondzo leti vuliwaka hi leti ti nga masi ene munhu ta sungula ka vaheveru chapter
4: 5
3: a hi sunguleni ka 5 hi komba swin'wana ka verse 12 ivi hi ta ya ka 6 verse 1 na 2 vaheveru chapter 5 a hi tekeni aka verse 12 na 13 na 14 yi ri hikuva hambileswi sweswi a mi fanele ku va vadyondzisi u byeliwa vanhu lava nga ponisiwa ku nga khale va vakerekeni mara a vele ku kuleni vanhu lava mahalava ku dyondzisiwa nakambe tidyondzo to sungula ta rito ra Xikwembu elementary the basics leto sungula mahala ku dyondzisiwa tidyondzo leti hi munhu un'wana mahala vantswamba ku nga ri swakudya leswi tiyeke mi nga nyikiwi letikulu a mi se kula hambi sweswi mi nga vatswatsi emirini mara amoyeni ma ha ri swihlangi mahala vantswamba mi nyikiwa wona un'wana ni un'wana loyi a hanyaka hi ntswamba a nga si kuma dyondzo ya leswo lulama hikuva i xihlangi ku vulavuliwa hi mina ni ri papa wa muti ni na malembe mo tala mara mi vona hi migingiriko leyi va nga yi hlaya ka Petro wo sungula chapter 2 verse 1 mavondzo ku holova hinkwaswo swi komba vuhlangi a ri pfumeleni munhu a ri na 30 years a ri kerekeni mara a hopa tidyondzo to sungula leta ti-elementary i ri a mi se kuma to tiyela mahari swihlangi that's why mfundhisi professor Vuke va kumbile ku leswo tiyela swakudya a hi swa n'wina mi se ringanela sweswo kambe swakudya leswi tiyeke i swa lava kuleke i swa lava miehleketo ya vona yi vupfeke lava toloveleke ku hlawula leswinene ka leswo biha kereke leyi va nga komba yona ya Korinto a ku ri hasahasa i ntiyiso a ku ri na vubihi ku ri na ku holova ku ri a va nga koti ku hlawula se ni la ku taka chapter 6 ivi ni komba nhlamulo leyi mi nga komba ku masi kahlekahle i yini ma hinkwaswo swihlangi mara a ni lava ku hi nge se nghena a ni ha hlamula leya ku swihlangi i yini mara mi tlhi mi vutisa ku ntswamba yini hi ta tikatsa xikan'we yi ri hikokwalaho a hi tshikeni ku yima eka tidyondzo leto sungula ta Vukreste kutani hi kongoma eku hi tshikeni i timhaka letikulu leti hi nga ha tlheli hi dyondzisa nakambe hi ta masungulo ti-basic or elementaries ti nga ta ku hundzuka i masi jikjel swa dyondzisiwa munhu ku hundzuka swi vula yini munhu a nga byeli ku hundzuka na nga swi tivi ku hundzuka ka yini ku na mihleketo yi fa yi cinciwa ku na mavulavulele ku na mahanyelo maendlelo swi fane swi dyondzisiwa i ti-basics i foundation i masi
4: a ni na n'wana loko a ha ri tsalana a mi sungule mi n'wi nyika vuswa lebyiya bya mbondo byo loko a mi ta suka yima
3: mi xi vona xi ri xitsongo mara migingiriko ya xona xivaleni xi ba xivala xi yisa hala xi na hasahasa
4: daswa mi kuma ku na loko mi kuma ku ku na swibyanyana mutini munhu a fika teka xibyanyana xa ha ri tsanana mi kuma rikula ri nga tsakisi kahle mani ri tondo
3: ri dyisiwe swilo leswi a ri fanele ri karata lo
0: luhlangia
3: ri byeliwi nchumu ri ku ni tswatsi mara ma swi vona ku ri loko migingiriko ya wona yi tshamisekanga ya vuhlangi yi ri a swi dyondzisiwi ku ri dyondzo ya masungulo masi ku nga ku hundzuka ya vumbirhi yi ri lawani yi ri ta ku hundzuka ka mitirho leyi nga pfuniku nchumu kumbe leyi yisaka munhu ku feni ni ta ku pfumela ri pfumela ri fa ri dyondzisiwa ivi ya vunharhu yi ku na tidyondzo ehenhla ka ku tibasisa kumbe mikhuvulo swa dyondzisiwa ku khuvuriwa swi vula yini a wo petiwa matini ku fana na machela ma nga matini munhu a ku ni khuvuli mara a nga swi tiku a nghenela yini matini swi fanele swi dyondzisiwa ivi swi kota ku munhu loko a kha hanya ti tiva ku ri mina ni hlantswiwile ni ponisiwile conscious ya mina yi ni kombaka a na ha ri ka xiyimo xa khale swa dyondzisiwa ivi number 4 yi ri ni ta ku tlhandleka mavoko ku tlhandleka mavoko swi vula yini a ho kangetela tinhloko ka munhu un'wana na un'wana hi fa hi swi tiva ku na matimba ma transferiwaka a swi dyondzisi hi nga korhameli un'wana na un'wana i ti-basic ivi ya vu 5 yi ri ni ta ku pfuka ka vafi swa dyondzisiwa leswiya swi na nkoka hi ku loko ho ka hi nga swi dyondzisi ivi hi kuma ku va swi fa va pfuki swi vula ku na hina howeseta ka ri mahala yo hetelela ya vusikisi yi ri na ku avanyisa ka makumu swa dyondzisiwa loko munhu a khomi sweswo jikijela u khomi basic leswi u nga swo tlhandlekeliwa henhla ka swona i munhu a loyi a va tile i masi malama ma dyondzisiwa ku swihlangi
4: right okay gravel voice pastor Dinga
1: jikijela
4: it's your time
1: lexiya va nga hlaya xona mfundhisi Maluleke swi fana na loko lecture ka ra dyondzisa a nyika xikopu i nge i ya hlaya swi leswi a nga ku nyikaka swona loko a sete hi xikopu u ya u ya rila ku leswi mara a mi swi setangi hi mhaka ku xikopu xa ku kula ka mukreste hi lexi va nga ku heta ku xi hlaya ku growth ya mukreste hi loko munhu a tiva tidyondzo letiwani and a hi ku tiva ntsena a ti endla that's why nchumu wun'we hi wu huphaku yeso u ri lava va nga va mina hi lava va twaku rito ra mina va ri endla siku rin'wanyana va tshame va n'wi landza atempeleni aka Matthew 1 Luke 2 va n'wi landza atempeleni va ku mhana wena na papa wena va ku lava a va hlamula ku mhana mina na tindzisani ta mina hi lava va twaku rito ra Xikwembu va ndla yini va ri endla swi vula ku kula ka mukreste loko hi swi vona ku loyi a nga ha ri xihlangi hi vona ntsena hi loko munhu a karhi a endla swilo leswi a dyondzisiwaka swona sunzuka swileswi ku hanya ku hi swo masiku hinkwawo so la loko a karhi a refer

0: ra aka vanhu lavana ku swihlangi a vona hi ku ti dyondza va le ku ti kumeni mara a nga voni ku cinca ka leswi a va dyondzisaka xiswona na namuntlha jikijela a tikerekeni ti na tikereke u ta kuma aka kereke aka 100 wa vanhu 99 or 95 wa vanhu lava nga ka wona i swihlangi hi vona hi yini i state ya ku munhu yaloye ka lava va taku ku dependiwa aka yena hi ku i kurini ku va a dyondzisa lava va taku ka ha dyondzisiwa na yena yaloye a nga ponisiwa malembe lamo tala ene ku kula ka rito ka mukreste hi kula ntsena hi loko hi tshama aka tidyondzo leta ta 6 va nga tidyondzisa at the end xikwembu xi expecte kumbe yesu u expecte ku hina hi fanele hi va vadyondzisiwa phela loko se hi ku hi kurini hi loko message lowu hi nga wu kuma hina hi kota ku wu transfera aka vanhu van'wanyana na n'wina loko mi nga mi dyondzisa n'wana mi ku thayile ra movha ri chuchisiwa leswiwani mi n'wi dyondzise ka 10 loko se a ri na movha wa yena still wa ha ta tlha vuya ka n'wina a ku ri dyondziseni ku movha lowuwani wu chuchisiwa njhani swi vula ku munhu yaloye a nga swi kula
1: no
2: la ku tlhela ni tiyisisa ku ri ku tshikelela ka leswi va nga swi vula Pastor Dingana loko mo kamba ka leyi nga hi hlaya ya vaheveri a mo katsa na leyi mfundhisi professor Vukeya va nga yi vula yi komba xiyimo xa kereke leyi loko mo hlaya ka Vakorinto vo sungula chapter 1 yiri aba fumile aba rina tinyiko hikwato mara famba ni miyahla ka chapter 5 yiri ba enda na vudyo lebyi ne le ka vadyoi a dzukumeke munhu a randana na sati wa papa yena kirekeni i vakulu kumbe va tlhe vanga vuli chumu uri xiyimo xesho swikomba ku amsekula hiku amfane mirila mi vilela hi xona mara mi xibela mavoko hiku amukule that's why ka chapter 5 akuri a mi fanele sweswi miri vadyondzisi hiku ya leswi mi nga swidyondzetela mara miti komba mahala va tidyondzo ta masungulo tidyondzisa hi munhu un'wana
1: leswi vulaka ku kahlekahle munhu wa ha va na swilo swo tala swa kahle ivi a tsandzeka ku swi tirhisa hi ndlela
2: ni tsandzeka ku twisisa
0: mesa jingela mhaka leswi va vulaka yona mfundhisi Maluleke va ringeta ku hlamuseta ku dyondzo leyi ti hi tikumaka hi fane loko se hi tikombeta ku hi kurini a ti tikombi hi ti ku ti transfera hi dyondzisa van'wanyana yeso u ri ni mi endle va dyondzisiwa fambani fambani mi ya mi ya dyondzisa van'wanyani leswaku na vona va ta va va dyondzisiwa na vona va ta ku dyondzisa vanhu vakahle ku kula ka mukreste hi loko mukreste a kota ku yima leswi va nga vula swona a yima paulo i ri by this time ni expecte ku leswi ni nga mi dyondzisa swona a mi fanele mi ya mi nga mi transfera mara still mi tlhelele kwa leswiya ka tidyondzo tetiya ta le ndhaku letiya ni nga mi byela ku a ti endliwi n'wi mi busy hi tona swi vula ku u vona probleme aka vanhu lavawani a nga va dyondzisa ku hey by this time hi mhaka ku mihani kona kusuhi na vona a ni expecta ku kereke yi ta sala yi famba yi ya mahlweni ku nga ri na ku tikeriwa mara swi tikombe nga ku leswi ni nga va dyondzisa swona a swo wela aka misava yo ka yi nga nonangi vanhu lavawani a va le kuleni
2: Pastor Dingana va hisa wo ni tekela na hala ku fika laha ni la ku fika
3: kona
2: a ni la ku fika ka ku hetisa laha ni nga hetisangiku kwala ka vaheveri chapter 6 ku na verse ya 3 yiri kutani sweswo a ni hi vulavula hi leswa 6 leswi hi nga tidyondza masungulo ivi ku kutani sweswo hi ta swi endla loko xikwembu xi pfumela a vula swihi leswaku a hi tshikeni ku yima eka tidyondzo leto sungula i ri mara hi tshika ntsena loko xikwembu xi hi lerisile swi vula ku a tidyondzisiwi ti nga ha ti tshikiwi hi ndlela yin'wana n'wana a nga hatli a tshikisi a kulu hi masi ivi a tiya ivi se mi ta swi vona ku se hi lolo loyi ha ku huweni rutlhela ku ri tlhe ri fona loko ni kombela ku mama se rikulu lowo
1: vafundhisi
2: kumbe vadyondzisi hi hatla hi tsutsuma hi suka la ka ti-basics ivi hi tsutsumela ka ku dyondzisa swilo leswi hi nga ta beliwa mavoko ku laha mi hi pakile mi yi veke kahle yi ri hi nga swi tshiki unless xikwembu xi lerisaku a hi tshikeni ku hundzuka ku dyondzisiwa ku pfumela ku dyondzisiwa ku khuvuriwa tandeko wa mavoko ku pfuka ka vafi na ku avanyisa ka makumu a swi dyondzisiwa ze swi nwelela hi swona basic hi yona foundation loko yo ka yi nga ri kona hi tlhandlekela leswin'wana hi ta vona hasahasi yo fanele ku rindza
1: hey namuhla mi serious
3: ngopfu ani lava ku tlhelela kwalaka va twa nkarhi wun'wana loko

0: kusukela ka chapter 1 ya va Korinto.
1: Yeah.
0: Indlela le vanga yevekisa xona mfundisi Maluleke.
1: Mhm.
0: Itsakisa ngopfu.
1: Yeah.
0: Ai kombi kereke ya le ka makumeke le mhen nga tswariwa kona.
1: Mhm.
0: I komba kereke le dorobini. Vari ba hisa lava ne. A va riyana no loko va kha va vulavula. Ibe loko se manjeni xisi toko u baizini xikutaka xiku hisa khoto, xiku claim.
1: Yeah.
0: Hi leswaku a va bihe va tshama va kha va yisa na tikoto va tshama va kha va rhuketelana hileswaku va ri a xi nghena ndzeni ka kereke xi kha xi khome zolo hileswaku ri ni vula zolo mbangi a va karhata va hisa lavawani u twa karhi wun'wana va sungula ku gungulelana hi ku ri mhani khuvulwangi Paulo mina
1: ya
0: kumbexana xi ku ri hina hi va ka Paulo hina hi va ka Apollos jigjela karhi wun'wana loko u ri busy u kha u tikurisela vana va wena a xikerekanini xa wena ku ta xi hisa xin'wana u twa u tsaka na wena u ku hayi ingaku lexi xi tikomba xi kurile kasi kwalomu xitaku xi huma kona he a xi dyondzisiwangi kahle a xi kurisiwangi kahle loko se xi fika xi sungula hileswaku i munhu nkulukumba a fikaka a tikumela vana lava nga ku va kuriseni ivi yena a fika a hanya ibukulukumba uve u swivona kwalana ku maendlele lama ya komba ku lomu a humaka kona anga kurisiwangi kahle laha hi vulavula hi vana la anga kona n'wana loko mpela mhani wa yena a khomevela a kha n'wi mamisa ona loko a xi langusa xikandza u vona nomo wo fana na vamufundhisi Dingani wu na malebvu heyi a nga xi cukumeta kule ngopfu a nga xi cukumeta le kule le hiku u langutele ku loko a xi langutisa a vona n'wana kasi why u nghena kerekeni ya wena le ku nga na vana va wena u kuma ku ri na nkulukumba wo ringana na wena loko u vulavula lexi wa ku hlamula na yena loko u vulavula lexi loko u endla hileswaku u n'wi vona ku loyi hayi a n'wana loyi
2: all right okay 1946 14 minutes before 8 o'clock Pastor Dingani nga ku mahiseka
3: Namunda namunda ntsakisa ku the fire word suka hala ka mfundisi Maluleke.
2: Yeah.
3: The fire word suka ka mfundisi Maluleke swa nandiya.
2: Yeah.
3: And swa nandiya na professor va ri kona. Maka ikulukumba tatana jigjela.
1: Ahe.
3: Ku kula vu Christine a hi malembe. Phela lawani a adressa vanhu lava nga kuluku vanga kulu hi malembe.
1: Malembe.
3: Mara a va adressa a ku xihlanginyana. Yoku languta mitirho le va hi endlana. Kupfumela ka hina. Ka tiriwa ri pfumelo ra tiriwa. Nlava ku memeya hlaya aka Philippians 2:12. Ya xilungu yiri work out your own salvation. Swila ku vanhu lavana a va tsandeka ku tirha. Nlava loko mi hlayela mi hlayela yona a va tsandeka ku tirha ku ponisiwa ka bona. Ku ponisiwa ka munhu ka tiriwa. Katiriwa that's why loko ku ponisa nga tiriwangi hi hunduka swihlangi because hi ku a hi loko ndleni ka nchumu ku ti antswisa ku ponisweni ka hina
0: wa Philippi
3: 2:12 ya
4: hitlani xironga xita hluphanya yiri varhandiwa va mina tani hi leswi mini yingiseke masiku hinkwawo ni sweswi ku nga ri ntsena loko ni ri na n'wina kambe ngopfungopfu loko ni nga ri na n'wina tirhelani ku ponisiwa ka n'wina hi ku chava ni ku rhurhumela
3: tirhelani ku ponisiwa ka n'wina hi ku chava ni ku rhurhumela ku kula ka hina a vukristeni a hi vheta hi tshama hi ku hi ponisiwini namuntlha hi amukele Yesu hi vheta hi tshika hi ku hi switano tidyondzo letiya ta 6 mfundisi Maluleke va nga ti vona loko ti nga ri kona munhu a ponisiwini a nga lava ku lwela ku kuma tidyondzo leti a ze ti fika ka yena swi vula ku munhu yaloyo a nga le ku tirheni ka ku ponisiwa ka yena at the end hi poniseriwa ku hi kota ku ponisa vanhu van'wanyana hi tidyondzo leti hi ti kumaka a ri dyondzo ra Xikwembu
0: vakorinto vo sungula
1: ya
0: chapter 3 twanani aka verse 2 ku ri va loko munhu a nga kulangi lava a nga va vona Paulo va ri axikarhi ka vona ku ri va endla yini ba korinto vo sungula chapter 3 la aka verse 3 ya kona mitwa lo ka nga kulangi anga xikarhi ka vana van'wana
4: to hi sungula ka verse 2 ku hi joyina
0: yeah
4: yiri ne miwundlile hi ntswamba ku nga ri hi swakudya leswi tiyeke hikuva a mi nga si kota ku swi minta ni sweswi a mi se swi kota hikuva ma ha fana ni vanhu ntsena hikuva loko mavondo ni ku holova swi ri kona exikarhi ka n'wina xana a mi fani ni vanhu ntsena ke xana a mi hanyi tanihi vona ke
0: Verse 7.
4: Yiri i mani la tshamaka a hi nyimpini hi ku ti hakela hi yexe xana. I mani loyi a byalaka murhi wa vhinyo kutani a nga hadi mihandzu ya kona ke.
0: I mani yaloyo.
4: I mani loyi a risaka ntlhambi a nga hadi ntswamba.
0: A nga tlezi. U kuma ku loko u ta n'wi vona ku munhu i n'wana u jelaza na loko va hakela mfundhisi wa yena a ka ntirho lowu a nga ku tirheni se a ya dya kwini mfundhisi loyi a ya dya kwini hi mhaka yi ri u kona la nga yaka avusocheni a fika a tlhela a tiholela hi yexe wa tiphina yaloye mani wa tiphina kambe leswi swo lava ku komba ku u kuma ku swilo leswi swi vangaka timbolovo a swi fanele swi hatseriwe le hansi le aka elementary va twisisa ku ri xibye lexiya xi fambafambaku la mali ya kona yi tirha yini yi endlisa ku yini swi va dyondzisiwa kunene va swi tiva hi ku handle ka swona hayi u ta yi twa se yi suka manuku kwa a hi fanele ho phakana loko n'hweti yi hela hi se hi phakana hinkwenu ka hina kwala bibele yi vulaka swona
4: jikije
2: yeah
4: Aminto o nto tlotla swilo.
2: Ilaso a tlotliwa, a tlotliwa.
4: Ya, anda ku komba ku ri hi nga nanguti ngopfu tsena lava dhonisiwaka. Swa koteka mudhondisi kweli a hari xihlangi na yena.
2: Hi ndlela yi.
4: Ah, anga mamangi, kumba ku li bodlela mukuma ku leti ti balawula ku le ko va ku entertaina vanhu. Loko oh, ai.
0: Jigela.
2: Kasi ku hlanga hi lawo ta.
0: Ane minute ni loko ni sungula ni ku ri. Allegory swi vula leswaku u hi komba n'wana na lo a n'wi mamisaka.
2: Yeah.
0: A nga hi kombi n'wana ntsena.
2: Yeah.
0: Se ma swi vona ku swa problem swa endleka yi nga ri hala ka n'wana yi ri ka lo a mamisaka. Ntwedyana a ri ku mamiseni a ya makaritini na n'wana a tlela na yena makaritini. Ileswi varengetaka ku vula swona mfundhisi malo nkarhi wun'wana problem a yi le ka luya a nga ku mameni meleka hi woxe mo huma maborile
3: leswi va vulaka swona this is topic I wish vafundhisi vo tala va nga yingisela swilo leswi mfundhisi maluleke va vulaka hi swona swa koteka ku ni yima a xikarhi ka vanhu ni ri na ndhawu hosi ni karhi ni chumayela swilo leswi swi ndhaku ku kereke ya mihi nga kule
2: ene mi nga ri ku swi tekela enhlokweni
3: loko swi hlangi swi ka swi dyondzisana language i yin'we ya vuhlangi sweswiya swa yona swi vula ku tanihi nandza wa hosi loko ni nga kulangi leswi mina ni dyondzisaka vana va mina ni va dyondzisa sweswiya swa vuhlangi so swi possible ku loko nandza wa hosi a nga kulangi swi vula ku meseji loyi a wu transferaka i meseji wa vuhlangi swi vula ku kereke hinkwayo yi tele hi swivanani kereke hinkwayo yi tele hi swivanani that's why kuma ku va na malevhe lavakulukumba hi mhaka ko va va kulangi a va twisisi va dyondzisiwa yini vanhu lava va teka that's why vukreste ni tshame ni twa mfundhisi Bishop Mayimele va vavula marito man'wana va ku hi mfundhisi a ni hleketa nga ku metse i nchumu wo tika mara namuntlha ni dyondzisa ku metse a wu tiki because loko u pa formula u nga ya nanguta formula u correcta mara bibele i nchumu wo tika hi ku wun'wanyana i ta ro sungula u n'wi dyondzisa meseji wolo swa ndza a kula hi wona u karhi u n'wi chumayelele era kumbe u n'wi chumayela meseji wa vuhlangi a kula hi meseji wolowo a hundzuka xihlangi a za a lova ri xihlangi so leswi vulaka ku jikijela tidyondzo tetiyani va nga hi nga tihlaya ku le ku sunguleni loko tidyondzo teta ti nga si vupfa andeni ka muchumayeri swi vulaka a fanele a nga swi va ready ku ya yima mahlweni ka vanhu because i ncini lexi yo va dyondzisaka xona u nga si kula hiku na xihlanga xi pfumeleriwi ku xi teka nsati. Loko n'wana wa 13 years old i lava ku teka nsati, hina vatswari hi nga ala ku u teka nsati njhani, hi ku a wu swi vupfa mihleketeni. Mara sweswin'wana a tikerekeni ta hina kuva vafundhisi kumbexana vanhu va Xikwembu va kota ku ya pfula ministri, u swi twa ku munhu wa haleka a nga swi swi twisisa ku kahlekahle loko munhu va ku i kurini i yini. Loko i nga kulangi i to tlhe i dya xitoko kwalaya ka maketa wo i nga busy hi wona.
2: Swi vula ku ku hava ku munhu hi ta ku u ti dyondzise bibele hi yexe ivi a suka ya dyondzisa van'wana.
3: A swi koteki.
2: A swi koteki.
3: U depend aka twana Paul u ri ni mi dyondzisini.
2: Ya.
3: Ni mi dyondzisi a ku na ku teswona ku na lava nga ta mhelo ti dyondzisa ku drive no fika ni nghena movheni hi dyondzi. A swi koteki, ku fanele ku va ku ri na laha i nga swi vona kona.
2: Ya, ya, ya.
5: Ni yo tekeliwa.
2: Yeah. Mara as fun va teki va vulavula.
5: Hayi, swa ntsakisa hi ku loko hi vulavula va konga na swibakele kuma ku hey
2: yeah.
5: Ku kun'wana ni lava kona. Mara a na ha lava ku hetisa ejikijela ku komba ku swa koteka kwele pulpitini loyi a nga yima leyi a nga mativi na yena masi. Laha hi nga hlaya kona ka Petro wo sungula yi ri tanihi swihlangi leswa ha ku velekiwaka. Mi fanele ku navela ntswamba lowu tengeke wa moya. A hi ntswamba wun'wana na wun'wana. Swi koho leswi dyondzisiwaka kerekeni va ku i masi mara mathakini ku vulela ka professor wa kuma maborini.
2: Yeah.
5: Twanani leya xilungu ya amplified. Yi ri like new born babies you should crave or thirst or innately desire the pure or unadulterated spiritual milk. I masi lama nga thakisiwangiku ku nga rito ra Xikwembu ra nkoka ra pshu and it is basic teaching hi leti fa ti dyondzisiwa. Swi vula ku na munhu laha yimaka le mahlweni loko ku ri ku a nga ma tivi masi a nge swi koti ku byela munhu ku nwala masi, a nga wu tivi nkoka wa wona. Se va ndlovetelana swakudya swo tiyela swa lumaluma mi to vona hi ku umbulukaumbuluka ku ri ndlwa hasahasa kerekeni yi nga ha twisiseki hi mhaka ya ku a hi tangi kahle, a hi paketeliwangi kahle kusuka ku sunguleni.
0: Twana ni riti leri ri nga tirhisiwaka amplified I think na le ka New King James ni vona rona haleyo.
2: Yeah.
0: Riri va tirhisa rito ra crave hi leswaku swi hlamarisa ngopfu ku va u ri n'wana u nga navi u nga khanuki u lava ku mama.
2: Mara a ni n'wana u dyondzisiwa ku lama imeleke. O bebuliwa ka
0: switiva. Mesama mi xi vona ximbutana. Xi velekiwa.
5: U pfula nomo.
0: Kambe ma xi komba ku ri vele ri hala kumbe xana ri hala.
2: Xi vheta xi ya ku hala.
0: Xi vhela xi swi tiva ku hala hi ku nga na vele. Na n'wana loko a rila mutswari ni vulavula hi ntswadyani manuku.
2: Yeah.
0: Wa swi tiva ku marilela lama i ya vurhongo kumbe u lava ku dya u twa ndlala. Hi ku xi langutisa kunene na marilela ya kona. Na xo ximanana lexi xa kombisa ku ri hey a xi swi tivi ku ri xi twa yini mara xa swi twa ku sweswi ku na swin'wana a swi fambi kahle i mutswari loyi a swi tivaka leswi se ku laveka meleke lowu mama a xona.
2: Swi vula yini sweswo mfundhisi? Swi vula ku loko mi yimini mahlweni ka vadyondzi kambe vadyondzisi ma kota ku vona ku loyi ndlala leyi yi lava leswi loyi u la wa hala ku mama loyi a nga mamangi u jump stage ma kota ku vona swo fana na sweswi.
0: That's why hi tirhisa rito ra ku ri vukreste i rendzo.
2: Yeah.
0: A hi swilo swa siku rin'we namuntlha siku rin'wana va ta ku ri hayi hi kombela u hi pfulela hi xikhongelo ntsena wa swi twa ku n'wananga lowuyiwani ingaku laha ni fanele ni pholichanyana laya kumbe siku rin'wana va ku ri hi kombela leswaku ri namuntlha u hi hlayela bibele u swi un'wana wa njhani wo ka u nga naveli ku tiva ku ri ka Matewu ku tsariwe yini a ka Luka ku tsariwe yini a ka Vakorinto ku na yini swi nga sweswo wena so long u hi ku siku leri u nyikiwaka nkarhi wa twala a ni ma swi vona ku masiku lama ku na leswi swa mikosi ma siku ku va ku na nkosi va ku jikijela hi wena u tirhaka laya. A swi twa va swi twa ku ri i mfundhisi wo duma wa n'wana ndzeni ka yena baby.
2: Ya welani ha welani welani welani
3: mina mndana ni tsakisa hi ku ni khome steering hala mndana mi loko ni tsakiseni mfundhisi manuleke
2: there is no waste time today.
3: Eh eh eh jikijela. Every time loko hi cheleta ximilani xa papawa hi expecta ku loko xikula xi fanele xi humesa mapapawa.
2: I swo sweswo.
3: Loko xo kula ximilani xexo mi hlamala ku wata mengo aka ximilani xexo.
2: Swi ta hlamarisa.
3: Swa hlamarisa.
2: Ya.
3: Tidyondzo leti na ndhawu hosi a dyondzisa ku vanhu akerekeni. Loko vana lava va kula a ku na tin'wana va nga ta dyondzisa tona. Va kula hi teto. That's why ku na nchumu wun'wana wa nghozi lowu vanhu vo ka va nga wu lemukeki. Swandla u dyondzisa tidyondzo u karhi u yisa vana tihelini u nga ri aware ku va yisa tihelini. So ku kula ka wena tanihi na ndhawu wa hosi ku pfuna vanhu na vuhlangi bya wena tanihi na ndhawu wa hosi byi lovisa vanhu. Naswona Paul u le ku ri wa va xavelela ku no kombela ku kulani. Kulani mi nga tshami mi ri masini because wa swi tiva ku swilo leswiwani i timhaka ta vutomi na rifu. Phela ku tidyondzo leti vanhu a va vulaka hi tona u va wa loko na mi xavelela ku mi nga dyondzisi vana kumbe mi nga nyiki vana mamundu ke vana ma dya swi swa masi lawa ya vana mi karhi mi kuri mi ri ndlela because u vona nghozi hi ku loko va khontiwa hi ndlela leyi va nga yi kona. Vanhu lavawani mavondzo lama ma nga kona va ya dlina va hetana hi xivona hi mhaka ya ku vana lava a va le kuleni. So swi na nkoka tanihi malandzi ya hosi before hi yima xikarhi ka vanhu hina hi hexo hi pfuna hi sungula hi swi vona ku ka tidyondzo leti ta 6 mfundhisi Maluleke va nga vula hi tona hi fika kwini hi tiyini na hi tiyerini na because hi tona foundation ya vukreste bya hina.
0: Twanani kwalaha ka chapter 2 ya yona ya vakurito loko a kha holo vana vo u ri kahlekahle ni axikolweni ni endlile philosophy i Paul a ku kahlekahle axikolweni ni endlile na psychology mara loko ni ta ka n'wina a ni zangi ni trika-trika ni mi pija-pija hi tidyondzo to hambukisa hi ku a ni swi tiva ku ri loko no sungula kwalano mi ta vhela mi va vana lava nga pijeka. A ni tangi hi tidyondzo ta psychology na philosophy a xikarhi ka ku ri na swi tiva fana ni ku a byi complain-a yini lahawani a ku na leswiya swa masiku lama ni ma swi ta ku veki na ti-motivational speakers. Ti-motivational speakers loko u ya aka motivational speaker wa hakela byi ri we Paulo wena futhi loko u dyondzisa na mali a va hakeli hi mhaka ku swilo swa wena a swi na content. Se hi swo swi endlaka leswaku ri loko u nga endlangi ti-elementary u nge swi twi ku ri dyondzo leyi i motivational speech kumbe i dyondzo ya Kreste.
2: Alright, okay, nkarhi wa kona timbirhi tsena timinetse veka leswa kahle wa ra ya nungu yi bile se hi nga mpfulela kahle qingo la ka nomboro 060-887-5942. Loko mina swo swi vula kumbexana ku mabumela hayi masenda na voice note kwala ka nomboro yaleyo ni nga yi hlaya va yi karhi hi vulavula kambe vulavula kahle na vafundhisi va kona kwala vafundhisi hi ndlela leyo 060-887-5942 loko a yimeli kahle ku ri vayingiseri va va karhi va fika na ku rhanga jikanyana ni xavisanyana switsanana and then loko se ni vuya hi ta va hi karhi hi yisa kahle emahlweni.
6: Kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endhaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kuswana le taxi rank ya le mphenama se pfule rhavi rintshwa eka mukhwati next to you safe evulobedu na le elim opposite
7: Deposit NTK. A Johnny Ikumeka Extension 4 Parliament Street. A Ivor Park. Ile Extension 3 a Freedom Drive Kusana Le Police Station. Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nales Gaddafi Winterfeld Kusana Le Maname Long Prem

0: Alright, okay, karwakona 7 minutes after 8 o'clock. Ora kahle, ora ku etelela ke ya kahle amahlweni kahle ka 0608875942 kanta kahle cingo ta nwina. Na the voice note ri vanga ri langutisa ku rixana ke nwina. Mba mikarhi miku yini ka leswi vafundisi a va ri karhi va vulavula hi swona ka nhlokomhaka ya kona. Etweni lava ku xana vona va ri yini?
1: Ripile jikijela Mr. X. Awa, hi khensana vafundisi. Fundisi bantokoto. Hey! Mativa kusukela mingenile ni ngisirile. Na swita ku kunwana se ku nghenela swi.
2: Jikijela. Mr. X. Awa, khensana vafundisi. Fundisi bantokoto. Hey! Mativa kusukela mingenile ni ngisirile. Na swi tsoko ku munise ku nghenela swin'wana le. Mirolo na landzwasi. Na nkamba kula. Ika nwa mito le. Hey matiba ile ku jonzeni na kule. Ile ku jonzeni swinene la swi ni isa kona. Swi ni komba kahle kahle ku himpela. Ku va fundisi van'wani. Hey. Ntsamba luwa. Aba o mama kahle. Aba mama ngahle endelele yaku ti jondzele ta ntsimi ti amanga hela tola mativa kunwani wo fika etshama wo fika namundla ya ta mavhiki mambiri inge itina yinwe ya tori ti nga ti hlala jondzele ti ya wo xavo i ku chumela swin'wana swa ku swi gega kunwani kunwani xi swa ku leswi a swi ya ku swi yisa kwini swi ta ku a va kulangi endza ku khensa man mativa ingaku ku endliwa a sort of concept ya tiko hinkwaro ivi mi rhambiwa mi ya vulavula hi tindzilo ta ndzimi leti ku dyondzisa vafundhisi vo tala kuma ku munhu i ya pfula ekereke ya yena i swi tsaku munhu a nga wu pfangi ni kota ku vona ku yimpela leswi a swi yisa kona swi yisa yele xivutisa na xona na ta ku khensa swinene inkomo swinene hi ani mahlweni mi yi dyondzisa maloko swo koteka a ku vi na nkarhi ku endliwa concept laha vafundhisi va ku tala va nga ta va koho va swi twa ku himbela a va mamanga va mamini mara meleko wa voho a wu na rivombo a wu na rifuwo wu burile kwalaho ka mfundhisi kwalaho so leswi va swi dyondzisaka naswona swo burisa vanhu ku ya mahlweni kesi leswinene.
0: Alright, okay. Ntsemba ku me
3: watwini. Watwini mingi sir. Lava mihlela 2 Peter 1. Mihlaya kusuka ka 5. Yafika ka idi comment verse teto. Lava mistwisisa ku tani hi munhu loyi anga ponisiwa. U fane u tira hi matimba swinene. Ku ti dyondza letiya. Vanga balavula hi tonta ntsevu ti nghena ka wena u ze u kula to the level ya ku wa swi tiva ku swi leswi u nga ku swi endleni a wu swi endleli wena tanihi nhandza hosi a ni hlayeli bibele ni hlayela mina ni ri nexe ku na vanhu lava va taka va dependaka aka mina tanihi nhandza hosi ku va va kula exikresteni se loko loko ni nga kulangi swi vula ku vanhu valava na vona va ya tshama va ri swihlangi hi hlayelini yona mfundhisi Peter 2 Peter 1:5 wafikaka 8
4: yi ri hikokwalaho ka swona sweswo endlani hi matimba hinkwawo ku seketela ku pfumela ka n'wina hi vunene vunene byona byi seketeleni hi vutivi mi seketela vutivi hi ku tikhoma ni ku tikhoma hi ku tiyisela ni ku tiyisela hi vukhongeri ni vukhongeri hi ku tsakelana ka vuxaka ni ku tsakelana ka vuxaka hi rirhandzu hikuva loko miri ni swilo leswi ni loko swi mi talela swi andza swi ta endla leswaku mi nga tshami kumbe ku pfumela mihandzu kutani swi ta mi fikisa eku tiveni loko hetisekeke ka hosi ya hina Yesu Kreste. Ya leyi va nga hi pfula va ni hoxini leyi va nga hi pfula i ku swa koteka ku lahlekeriwa hi ku pfumela loko munhu a nga na kona loko anga ku seketele hi vunene ku pfumela ku endliwa leswinene se munhu a nge le ku endleka leswinene I kombisa ku yini ku ri I pfumerile aka Yakobo yiri ri pfumela ro pfumala mitirho ri file se loko nga endli vunene a wu seketele pfumela I feliwe hi pfumela se mara ku endla leswinene yiri swi lava vutivi mi fane mi dyondzisiwa ku leswinene hi swihi hi laha hi nga na dyondza masungulo ku munhu a hunduki a endla leswinene a va na vutivi byebyo se xiyimo hi lexi Pastor Dingani munhu se wa swi tiva ku leswinene hi swihi swo biha hi swihi ene leswiya swo biha hi leswi a endla swona yi ri seketela vutivi byebyo hi ku tikhoma
0: alright okay okay monteka mingisere lawani ka ku na mingisere riperile mingisere
5: manda xikwembu
3: ayee
5: madambu lamanene
3: amen
5: loko mi sungula yi sungule hi lunya yi sungule hi lunya ni nga tivi ku lunya va vula yini a loko na mina mi ta hlalisela kumbe mi ni dyondzisa
0: ya
5: mara loko mi ta mi ya le mahlweni leyi ya kondletela yi kondletela a yi kondletele ku avana swi ri laha ku nga na lunya ku na ku avana
0: ende
5: a ku na rirhandzu futhi a ku na ku twisisa ku na ku pfulela ku na ku yi vulavula hi swilo swo tala yi dyondzisa hina hi tshama ku kumbe hi yima ku phambeni ka vanhu hi khome tibolpit hi lava ku ri no hi nge va landzelela mina ni ri nexe se loko yi ya ya fika laya loko yi kombeta hi masi na leswiya swin'wanyana ya ha kombeta nakambe ku ri no masi i xakudya lexi nga olova kumbe ndlela yo pfumela I ndlela leyi nga olova swinene leyi nga lavi ku lava ndlela yo

0: kombuxiko. Lomo nempune ni lunya le rwani ntatsaka ngofu. Leswi moya na swipisisa ku ya kweni.
1: All right, okay. Mita komtsa swa swa kumbe, okay, bafambini. No tsemba kuri mita va mukari mikota ku va pfuna mbatwini musi. Ni va yisa kwi. All right.
2: Na mina jikjela anova na correct meaning from the dictionary. Ni vona ya xilungu itirise malice. Lunya.
1: Yeah.
2: Loko ho iteka from translation ya xilungu swi vula ku kanganyisa. Ileswaku a u tshembekangi ni ileswaku munhu wa kona u ta ka n'wina ejikjela a vulavula loko a suka a ya ka loya wun'wana ileswaku hi nkarhi nyana mi hetelela mi swi vona ku ey kasi a wu tela ku ta titeka u titeka a ti yisa hala a ti teka a ti yisa hala se mi hetelela mi hlanganana i lunya rero se hala ka xinghezi i yi ku malice
3: yi tlhayisa mahlweni yi ku wickedness
2: ubihi
3: yi tlhayi vavula hi ku unmanageableness ku ri munhu waloye a nga lawuleki a nga kontrureka munhu waloye a nga pfuneki
2: kai hlangi danjhani
3: ya
2: tshama hansi a ti tshama suka u yima a ti pfumeli
1: ya alright, okay. Kuna voice note lawani. Na ta vona ku ri ni twa ku ri xana voice note leyiwani yona yi va yi yimise ku yini.
4: I think Raja.
1: Ah, ma vona Raja. Raja wenzele, okay, yi ra ni mahlweni.
2: Mi vutise xivutiso Jikjela.
1: Yeah.
2: Ni lava ku xi hlamula hi buku ya Timothy 1:2 ku avanyisa kan'we verse 5. Phela hi nkarhi lowu Paulo a vulavula hi wona a ku ri hava buku ya Vakorinto, a ku ri hava buku ya Luka, a ku ri hava buku ya Matewu, mara twanani ku Paulo u ri yini a ka buku ya Timotiyo 1:2 chapter 1, 2 Timothy chapter 1 verse 5
5: yi ri ndzi tsundzuka ta ku pfumela ka wena loku tiyeke ku nga ku pfumela loku nga rhanga ku aka eka kokwa wa wena Luisa ni mana wa wena Unika, kutani sweswi ndzi tshemba swinene leswaku ku akile ni le ka wena.
2: Ma swi vona hileswaku tidyondzo letiya va nga vulavula hi tona tele ka vaheveri emihisa lowu Timotiyo a lo dyondzisiwa hi kokwana wa yena Yunisi na mana wa yena va n'wi dyondzisa. Phela liya hi nga hlangasungula hi yona le ka Vakorinto le ya chapter 1 ku 2:3-4 u hetelela a ku hikokwalaho se ni rhumela Timotiyo lowo dyondzisiwa loyi ku ri a tata solve problem leyi mi nga ni rhumela yona mi nga ni tsalela yona se ni rhumela Timotiyo u le ku teni hi yena a khome papila leriwani se a lo dyondzisiwa wa dyondzisiwa na le kaya wa dyondzisiwa. Hiko that's why va ku un'wana wa ka mani wena vo sala ku siku rin'wana loko u kha u chumayela jikjela va ku u huma kerekeni yihi kahlekahle wena.
1: Alright, okay, hi va hi karhi hi fambisa xisweswo la ni vona ku ri na kandziyiso la loko ni va ni karhi ni langutisa network ya kona vhele yi va yi kha yi va slowly nyana kambe wu ta va u karhi u fikisa xisweswo emakumu and then ni ta va ni karhi ni wu tlanga loko langutisa nkarhi wa kona khome nhungu tsena 2 minutes hi va yi karhi swa kahle awara ya nhungu yi bile loko na yimela kahle leswaku kandziyiso lowu ni nga na wona laha wu va ri karhi wu lodeka wu fika kahle emakumu kandziyiso wa kona wu ta kahle hi muxaka lowuwani.
6: Mr. Jikjela, minjani Mr. Jikjela. Hawa hi hlayisekile hina hi hlayisekile swinene mani. Exi a ni tale ku nghena nongonoko lowu wa Sunday. Most of time ni va ni wu twa ni kuma ku haya wu ni tsakisi. Mara namuntlha hayi khona na swi.
1: Alright, okay, na va ku ni va ni kha ni swi lulamisa kahle laha ku hikwenu hi va hi coverekile.
7: Ri perile Mr. Perile Mr. Jikjela, minjhani Mr. Jikjela. Hawa hi hlayisekile hina hi hlayisekile swinene mani. Exi a ni tale ku nghena nongonoko lowu wa Sunday. Most of time ni va ni wu twa ni kuma ku haya wu ni tsakisi.

0: namuntlha a hi khone na swi cancer swinene na vayeni valava mi nga na vona vafundhisi hinkwavo lava mi nga na vona. So na cancer swinene ngopfu, ni tivi va vulavula swi swin'wana swa ku make sense swa ku khomeka swinene ngopfu. Loko
1: okay, alright, okay. Ku pfa ku nghenelela swin'wanyana lavawani swi swa kona laha, mara hayi kandziyiso wona wa ha ya mahlweni ko
0: yi tele hinkwenu yo yimbandela
1: ma vona taze ni tlhelela ku hala ni ri koho hala ne
0: makwati hlolo loko mi hlahluva mukuleni hlolo yi ri yini leyi yini
1: ndzi ni khomela yo
0: explanation ta vanhu loko va kha va explain hi bibele un'wana i ta mi byela ku ri va lavula hi Geneza 4:15 a yi hlaya leswi yena a yi tivisaka swona leswi a swi hleketisaka swona leswi swi nga ta confusa vanhu lavaku va swi twa ku ri hempelele ka evhangeli ya Xikwembu ivi loko mi ya ka yin'wana kereke vhesi liya mi nga tshama mi yi twa leyi ka xikokwana mi nga ha twi yona miya mi ya twa vhese yin'wanyani yo ya liya mi nga yi twa mi nga tlhela mi yimaka Geneza 14:1 miya mi ya yi twa kun'wana yi hlayiwa hi tindlela tin'wanyana mi nga gina mi ti byela ku ri swilo leswiwa swi vulavulaka ka bibele a hi ntiyiso kasi no i ntiyiso bibele yo va ku vhumbiwile ku fana na ho vhumba ku loko yi ku dayivula yini ku yi ku dayivula yini alright it's fine na swi twa vafundhisi va le ku kandzeleni ka swilo swa ntiyiso a ni lava ku ta va vutisa vafundhisi ngopfungopfu Bamaluleke nga ku va na ntokotonyana kwalano ka ritinyana ra Xikwembu ni twanyana nga ku vona va nga ku hlamuseleni nyana ka swin'wanyana swa ku fambelana na swi swa Xikwembu swa ku hanyanyana swa ku endla ku ri na hina hi va yingisela. Hi vafundhisi ni kombela ku vutisa loko Yesu a suka laha misaveni la a thandukela tilweni xana i te yini loko a suka a siya vadyondzisiwa va yena na loko a siya marito ya ku hi malandza ya yena ya sala ya swi tiva ku Yesu a ri laha u te yini Yesu u te ta vuya rini u te ku ndleke yini cause vanhu vo tala va xandza bibele a va yi tivi bibele ve ri Yesu u fambini te hi siku ra makumu i ta vuya hi siku ra makumu Yesu a nga vulangi swi sweswo a nga zanga a vula Yesu ku hi siku ra makumu ni ta vuya i te na famba ni ya eka tatana salani mi dyondzisana leswi ni nga mi siya na swona leswi ni nga mi dyondzisa swona

0: kona hinkwako amisaveni ni le matilweni ni ta va ni ri kona se ni kombela ku kwalani mi basisa vanhu ku xikwembu amen yesu loko a suka misaveni a nga zanga ku ri ni ta vuya kwale misaveni ene xin'wana xa vumbirhi yesu la a famba kona hinkwako vanhu a va nga n'wi tivi a va swi tiva ku na yesu mara ku ri i n'wana wa xikwembu a va nga swi tivi ene yesu a nga ti proud a famba kona a nga ti proud leswo u ta yima ti proud a ku ya mina ni rhume hi xikwembu mina yesu leswi hi swi vonaka swa masiku lama vafundhisi va kuma masiku lama ya mina ni rhume hi yesu mi ni tshame ni teka mati ni tekiwa hi nyoka ni pfuka ni xikwembu xi ni vutisa xi ku lava vun'anga kumbe lava profit a swi twa swin'wana swi jamukajamukiwa se a yi ngheni ka nongonoko tani u yingisela swi tshika swi hundza hi ku yesu loko a ri la amisaveni nkarhi lowu a ri la misaveni vanhu vo tala a va nga swi tivi ku n'wana xikwembu hambi Johana mukhuvuli a nga swi tivi ku yesu n'wana xikwembu mara a swi tiva ku u tata n'wana loyi a nga mesiya ku i mani a nga swi tivi hi ku loko a khuvula yesu Johana mukhuvuli i te loko yesu a ha ri loko Johana mukhuvuli a ri kwaleni a Golgotha kwale va ri le a nga khuvuliwa kona leni yo rivalanyana la nga khuvuliwa kona ku kwini u te va n'wi vutise swivutiso Johana mukhuvuli va ku xana emesiya wena na hi wena loyi hi n'wi rindzelaku na a ku e-e a hi mina ni n'wi rindzelaku kambe i kona loyi a taku loyi a nga ta mukhuvula mina mukhuvula hi mati kambe i kona loyi a nga ta mukhuvula hi moya lowu kwetsima ni ngati ku nga Yesu Kreste a hi mina ma ni twisisa vafundhisi ivi himpela loko a heta ku vulavula sweswo yesu a ku humelele a va a miyela Yohana mukhuvuli ku komba ku ri Yohana mukhuvuli a nga ri sure ku yesu luya i tlhe a ala loko a khomiwa loko a rhuketele va ma
1: ya ni na ku tshemba ku mi va twini
2: ya exi ni na khumbeka hi
1: voice note leyiwani
2: no lava ku lunghisa swin'wana
1: alright okay na mpfumelela
2: mara ni la ku hlaya kwala ka Vaheveru
1: ya
2: chapter 5 aka verse 14 yo sungula leyi nga vulaka hambi sweswi a mi fanele mi ri vadyondzisi ma ha fanele ku dyondzisiwa nakambe timhaka ta masungulo hi munhu un'wana aka verse 14 yi ri kambe swakudya leswi tiyeke i swa lava kuleke i swa lava mihleketo ya vona yi vupfeke lava toloveleke ku hlawula leswinene eka leswo biha se munhu loyi a nga kula jikijela na vafundhisi va mina loyi mihleketo ya yena yi nga vupfa a tolovele ku hlawula leswo biha ka leswo saseka wa swi tiva ku ri loko hi ku ze ku vulavula rito ra Xikwembu ku dyuneka a ku yika munhu me ni nga vuriwi ku ri u twisisa ku antswa ku tlula van'wana ni antswa ku tlula munhu se loko mo ze mi ni nyika sweswo mi ni namba ni ku mi xota masi ku dyuneka ku ya ka Xikwembu laha ho hlaya bibele ni yo hlaya vo lo hlaya hi Pastor Dingani vo hlaya hi Pastor Professor Vuke mara swi nga teki munhu swi n'wi veka ka xiyimo xin'wana xo antswa ku tlula lavan'wana i number one number two munhu loyi a nga vupfa mihleketweni wa swi tiva ku bibele a yimbamberiwa yi na ntiyiso hi yoxe ho ya ku hlayeni hi tiva leswi nga ntiyiso loko mi ze mi ku nambambela swi vula ku leswi yi fanele yi twisisiwaka swona a mi le ku swi kumeni ivi number three loko o ze ku va na thopiki hi vulavula yini se hi ya nghenisiwa ka tin'wana swi vula ku a swi yima nkali se a hi lunghise timhaka ta masi hi ta tiva ku paketela swilo hi kota ku hlawula leswinene ka swo biha ni la ku vula sweswo mpfunisa
1: right
3: na ku jikijela loko munhu u khomiwa titopiki a nga swi tivi ku hi fanele a vula yini u ti miyelela because xo sungula va vulavula hi ku mfundhisi ya liya mfundhisi yaleyi a nga chumayela a ku yesu wawe a va fanele va vheta va teka advantage va n'wi vutisa a ta kota ku va hlamula because namuntlha hi vulavule hi ku vuya ka yesu a hi loko vulavule ni nchumu hi ku vuya ka yesu ku ta ku ri topiki ya siku rin'wanyana namuntlha hi vulavula hi n'wana loyi a dingaku masi a hi tshameni kwala ka n'wana loyi a dingaku masi hi nga zangi hi bambetela swin'wanyana
2: ene twana ni jikijela
1: ya
2: loko moya ka vakorinto vo sungula ka chapter 11 yi tshinya hi madyelo ma xilalelo swihlangi leswi a swi ri korinto a swi nga yimelangi a ku fikiwa munhu a dya a tlhela a dyela ku xurha hetela van'wana that's why le hansi yi tirhi loko u ta ku dyeni ka xilalelo sana suka u dyikaya u xurhini se a ku nga yimelani hi mhaka ya vuhlangi yi hasahasala yi ri kona mara ku vupfa na ku kula swi kota ku kotisa munhu ku pima ku leswi hi swi endlela vun'we ene swi endla hi rimo makwerhu se a ku tlaku swi wun'wana ku ya ka wun'wana a wu ti twela khwiri ra miri fari xurha ku sala ra wun'wana se laha hi dyondzisana ku ri vafundhisi vadyondzisiwa na hinkwavo a hi yimeni laha ka ku ri a hi rhangeni hi lwela ku kolwa hi masi ivi hi ta tiyela hi ta kota ku rhwala ndzhwalo wa leswikulukumba hi ku marhambu ma fane ma tiya ni ma tiyisiwa hi masi hi nga tondovi ku fana na swihon'wana leswi nga lan'wa masi eli swi ya mabyasini swa tondova swa moxa swa karhata swi na swivutiso swo tala swi fana na sweswi ku ri u te yinini siku rin'wana un'wana u te yinini siku rin'wana
4: jikijela aka buku ya vatesaloniki chapter 4 verse 16
1: yo
4: sungula a hi mbambeli yi tlhe yi yimbelela na le kerekeni ku mhalamhala ya xikwembu yi ta yi ta twala empfhukini emixweni loyi kunene wu ku pa se yi le ku hlamuseleni ta ku Yesu Kreste wa vuya a hi mbambeli swo tsariwa tlanga ndlaya yaliya vava hi va yi hlaya aka First Thessalonians chapter 4 verse 16 kumbexana va sungula ka 1 va twa ta ku vuya ka Yesu Kreste a hi mbambeli bibele and ivile loko u swi lava jikijela loko u swi lava u nga yi dyondza u tlhela u va na PhD to hambanahambana ta va Old Testament ta yiniyini loko u swi lava a yi mbamberiwi bibele ene mu ni nyika xikombiso xa kahleni xa ku bibele ha dyondzisana kerekeni na mahlayelo ya yona a yi hlayiwi ku fana na newspaper a yi daily mail leyiwani i bibele ha dyondzisana na mahlayelo loko wo za u vulavula u twa munhu a vulavulisa leswi hi lowo hlaya bibele ingaku i newspaper a nga yi twisisi and u ti teka ingaku hinkwerhu ka hina hi hlayisa sweswo a yi hlayisi swona
1: ene swa endleka mihlaya vhesi yin'we miri wanharhu mi hlamusela ku hambana
4: twanani ku hi ri yini hina vinyi wa yona hi ri hungu ra xikwembu rona a ri hambana hungu the message i xikwembu na munhu na ku vuyela ka munhu aka xona hikuva munhu u dyohile
2: a makumu hi ya kambiwa hi ku hi endlile leswi rito ra xikwembu ri vulaka swona na se loko n'wi mu ri hlaya mu ku ni swi twisisa leswi mi endla hi ku twisisa ka n'wini na mina ni hlaya ni endla hi ku twisisa ka mina xikwembu xi ya kambisa ku yini hi ku ni ta fika ni ku a ni swi twisisa sweswi mina mara xi na leswi xi vulaka swona a hi lweleni ku swi tiva hi ku bibele yi ri a hi mi tsaleli swin'wana handle ka leswi mi kotaka ku swi hlaya na ku swi twisisa a swi mbamberiwi ene hi nga zi hi la ku loko munhu a tsandziwa hi ku twisisa ku hayi leswi swi ni na ti-meaning to tala ku hava loko mo ze mi hambana mi ri tirhi swantswo swi nga vula ku mi rhongo mi ri tirhi kumbe wun'we u right mi nge vi right hinkwenu mi ri vanharhu
1: swi vula ku munhu la nga mama kahle a kolwa ku hava ku rito ra xikwembu ri nga n'wi tsandza
4: ene a hi na dandza heti aka rito ra xikwembu
1: mi vula njhani
4: ayi loko wo za u twa munhu a ku yehe u dandza heti u ala ku dyondzisiwa hileswaku swi fana na khoso loko va ku yisa khosweni a swi fani loko va ku yisa xikolweni vo ku byela ku ri famba update lahaya na lahaya hikuva system leyi yi cincile
1: ene hi xitalo tikhosweni a ku
4: feriwi vanhu va a ku feriwi a khosweni hi mhaka ku loko u feyila swi vula ku nga ha vuyi ntirhweni u nga ha vuyi ntirhweni rito ra xikwembu ri le rivaleni swinene a ri se tshama na siku na rin'we
1: vanani
4: laha hi nga
1: hlaiyi
4: kume meseji yin'wana
1: mi le kweni vamukerile ahe ahe ahe ahe va pfukile malandza malandza ma xikwembu
5: swona leswi tsaleriweke lava va nga tinyiketela ku vulavula rito xikwembu na khensa namuntlha na madyambu sweswi mamile tanihiloko ni karhi ni mama hi kota ku hambanisa hi laha rito ra xikwembu ri vulaka kona hi nge kha ni mamba eka mihluri halleluya
1: amen
4: amen halleluya
3: swi tsakisa ku va ri va kote ku hambanisa swi vula ku tidyondzo ta ka ta nghena ka vona va kote ku hambanisa and information leyi muyingiseri lava va nga suka leyi va nge Johana mukhuvuri a nga n'wi tivi ku Yesu a hi yona bibele yi ri ka Johna wo sungula 1:29 Johana the same Johana u ri hi luya nangutani xinyimpfana lexi taka xi tele ku tandla yini ku ta xisa vudyoho a wu swi tiva kahle Johana mukhuvuri ku Yesu i mani na hi n'wini
1: Alright, okay, ka rokona vele 2033 so latsela sokuri makumembe rinkombo timina tsebe ka rinkombo kahla wa ranka. Ora ka hita va ri kona jara va landzwa ku nika kahle lengo noko. Gospel Top 20 kusuka la ka waraka ka fika kahle wa ranka 12 and kana yamo tsheni kahle ka nta kahle tsingo ta mwina. Hambi kuri mikandiso no namba kana ilava kahle ka nomboro 0608875942 ba ka ba lavula kahle kana va fundisa. Lo mina xibotiso na xona ni ban karini xi amukela kahle. Swine ni bona kahle na la ka social media la hala ka Facebook ri hayi mikona. Ntabana kona ni vani karini langutisa ku ri xana ke i va mani lava nga hetelela va va kahle na xivutiso hi ndlela yaleyo. Antiv hi yisa ku yini mahlweni
4: jigjel
1: ya
4: loko hi dyondzisa meleka wa ku hlaya rito ra Xikwembu a swi navela loko ha va dyondzisa ha ri ka meleka ku ri loko u hlaya swi kahle ku u nga hlayi vhese ntsena hi yaliya yin'we ntsena
1: ya
4: swi kahle ku u sungula u yi teka ku u ku i Johana leyi ni lava ku yi hlaya swi nga va kahle nyana na ku lava ku tiva ku ri Johana loyi hi wihi i ku va Johana va tele a bibeleni
1: okay
4: u tlhela u tivutisa na ku xana u vulavula na va mani swi kahle ku hi dyondzisana sweswo ku i vulavula na va mani leswi a va byela swona va swi tekise ku yini vanhu lava a byela vona namuntlha mina ni nga ku hlayeni ka marito lama ni ma tekisa ku yini hi tshembisa leswaku hi tshembisiwa hi rito ra Xikwembu leswaku moya lowu nga kona eka hina hi wona wu pfumelelanaka na moya wa Xikwembu etileni wu ku Abba Father hikuva ntirho wa moya lowu kwetsima i ku marito lama u nga ku ma hlayeni lamaya uma hlavutela a uma hlamuseli uma hlavutela u kota ku matwisisa so a wo hlaya nje ku fana nga ku wo hlaya wamba a hi wamba bibele u ta ku loko se u hlaya u twa singula ku nandiha ku vula ka Ezekiel a ku ninyikiwa buku leyi wani loko ni dya ni twa i nandiha ku fana na vulombe
1: right ya
2: hileswaku no lava ku ngetela mara kuna xivutiso xin'wana mi nga xi vutisa professor kahle kahle a xi lava ku komba ngopfu ku ri munhu u swi tiva njhani hey voice note okay u swi tiva njhani ku sweswi i fane a kuma masi lama tengeke hi swo a nga ti kota ku hlawulela munhu swi vekisa sweswo ntirho wa mfundhisi kumbe wa mudyondzisi kumbe murhangeri wa kereke i ku vonisisa leswaku vanhu lava taka va ha ku ponisiwaka va sunguliwa le masini va dyondzisiwa tidyondzo ta masungulo i ntirho wa vurhangeri wa mudyondzisi wa le kerekeni na vanhu lava taka va ku va ponisiwile mi nga hatli mi tekelela ku himpela va ponisiwile swa endleka a ponisiwile ku a nga kumanga tidyondzo ta masungulo kumbe a ku u ponisiwile a dyondzisiwile a ni ku masi mala mo bola swi nga fambangi kahle n'wi tekeni kusuka hasi a dyondzisiwa ti-basic a ta va na foundation yotiyena
1: loko munhu aza a nyikiwa masi mo ka ma nga ri kahle hi loko ku endleke yini okay hi ta vuya ka yona riperile ni le moyeni mamukerile
6: ni pfukile vafundhisi hinkwenu kwa station na mufambisi muhaxi sukile ni vulavula na muxengo kusukela Jim John ne
1: alright
6: ni le ku dyondziseni ka mhaka yin'wana ya matimba gatai loko i kha hi lingisela ya hi connect-a leswi mi swi vulavulaka swa hanya ku muva lowu mi nga na wona hi lowu hi nga na wona hi avele moya wun'we hi Xikwembu Yeso Johana na Yeso John Johana na Yeso a tivana. Swi tirhisile muxe eka nawu. Ivi xi tirhisa Johana leswaku John a ta vula vumbhoni bya Yeso Kreste. Hi vona hi vafarisi loko va ya aka loko mi hlaya ka John, a mi swela ka John 1 ka mehlelo, vafarisi va ya aka Yeso va ku tshanji va hlamala hi madyondzelo ma Yohana loko a khuvula. Veri vafarisi na vatsari na vasaduri vona va ri problem laya hikuva va lava ku famba hi milawu ya vona. Seba ku hi wena mesiya ke why u khuvula se a ku ni mi khuvula hi mati mara wa matimba wa ta na swina ku mina a lava ku va komba leswaku ri a fanele a vulavula hi ka Yeso loko Yesu a no fika a humelela hi xiviri xi leswaku makungu ma Xikwembu a swi ri ka pulani ku Yeso Kreste u fanele a ta mara a fanele ku dyondzisiwa vanhu ku u tata munhu loyiwani se loko a kha a dyondzisa vanhu la madyondziselo ma Yohana a ma hlamarisa vanhu mara Yohana hi ku a swi tiva leswaku ri ku na loyi a nga ku tenisa a ta vula vumbhoni bya yena bya Yesu ku Yeso Kreste u le ndleleni That's why the crash combo are pumeleni ukuri dolisa hi munhu unwana na unwana angu hlaya anga ka hlamutela hi play hi ti wayen loko mi cheka u yiri kunwana ka John now mutile na muhuve na kona hamuxe kambe timtswalo na ntiyiso swi vile hard right swi le ka 16 kwala ka John Johan leswi nga ku a ku tirha nawu wu ri hava tintswalo wu ri hava ntiyiso that's why loko xikwembu xi loko Johana a hlamusela ku ri nawu wu vile kona hamuxe swi vula ka wa nawu wu nga ri na ntiyiso wu ri hava tintswalo wu ri na tele se a ngoni kambe kambe tintswalo na ntiyiso swi tile ha kreste i yo i John 1:16-17 kulalo a mi swi ri mi nga yena se loko na n'wina mi kha mi vulavula vito ra xikwembu hi kha hi seketela hi timbhoni ta swona leswiwani hikuva hi pfumerile eka yena ivi hi dyondza eka yena leswo hi swona ntirho wa n'wina loko mi kha mi dyondzisa ku komba mabosi ndlela kundlela ileyi swa endleka munhu a ri na matihlo kambe a nga koti ku vona a vona leswaku kwala na kwala kumbe a ri na tindleve mara a nga hati a nga twisisi so ntirho lowu mi nga ku wu endleni xikwembu xi leku mi hakeleni xi yima na n'wina hi yona mhaka hi yima hi seketela hi kota ku khota leswi swi nga amatsalweni ku a mi dyondzisi leswi humaka atihlokweni ta n'wina kumbe leswi humaka atikerekeni ta n'wina ku na ku hambana aka leswi humaka kerekeni van'wana va ta ku ya hina kereke a hi pfumeli leswi na leswi mifundhiso hina nga swi na leswi se hina hi rito ra xikwembu riri a hi vulavulekeke hi vulavula hi rito ra xikwembu se vafundhiso neni mfundhisi mihlengo kusuka la jingeni va mibeleko va ri dyondzisa ni rito ra xikwembu loko va kha va kanetela va nga tivi vutiyisi hi ta va kha hi nghena hi pfuna ntiyiso lowu muna mi wu dyondzisaka ku komba leswaku hina na vona hi connected ka vona lowu mi nga na wona loko mi kha mi dyondzisa kwala mahungu ma lama mi ma dyondzisaka andzeni ka hina ma kona se hikuva hi swilo amoyeni hambi hi nga ri swivo hi nyama kwala mi nga kona so xikwembu a xi hi pfuna na loko hi khongela ha khongele ku xikwembu pfuna malanga ma wena lava va dyondzisaka ntiyiso i ku homu mafundhisa mina
1: no hi khese swinene mi hlayiseka
6: hi swona
1: danke ya vahomisa hi sweswo any comment ka
2: jikijela
1: ahi
2: i xikombiso xo mama lexi va mamile
1: oh
2: masi
1: va mami va kona
2: hi masi twa hi ku vulavula ku la ku tiwi kahle ku mami wu ku kulu kahle
1: ande
2: va ni tsakisa hi ku va nghena a va hlamula kulukumba lava nga nghena ku sunguleni mara hi va tlhela va komba ku swi leswi lava ku hlawula mi kota ku hlawula leswinene aka leswo biha kwala hi nga hlaya kona ka Vahebreu chapter 5:12 kwala ndzeni yi komba ku ri hambi u ri ka xiyimo xa ku dyondzisa loko ku ri ku a swi le ku tshamisekeni yi ri tlhelela u ya tlhela u mamisiwa nakambe u dyondzisiwa ta basics se hi nga fosteli ku ri hi lava ku dyondzisa vanhu ta ka kreste mara na hina ku lava ku sungula kona a hi le ku tiveni hi lahla vanhu hi yisa vana tiheleni va vule mfundhisi Dingani ku ri kwalaha pulpitini loko u nga kulangi u nga kumaka kha u yisa va ndhawu ya rhongo se a hi nga vi na nandzu wa sweswa ku ri xikwembu siku rin'wana hi ya fika matilweni kuma ku a mi ri na kereke ya vanhu vo talo i mi byela ku hayi wa hi wa ni tekela vambirhi ka lava va dyondzisa va ta haleni ku a ni voni na wun'we na wo tana vo va ponini mi kuma ku 100 wa vanhu na wun'wana mi ku vona laha mi nga yima kona se va ku va landza u nga ha vuyi loko u nga vuyangi na vona i n'wina ha tiheleni hi ku tsandze ku dyondzisa ntiyiso u kha wu n'wi phela hi ku a wu tiveki ntiyiso wo ka hi nga swi lavi ku hi jayeleli swilo ivi hi tlula laha hi fanele hi famba hi kona ka masi basic inko
3: lava mi pfulela aka 1 Corinthians 3:1 va korinto vo sungula 3:1
1: 3:1
2: Scribe.
1: Yeah.
2: Barbie sungula.
1: Yeah.
2: Chapter 3 verse 1. Yiri hikokwalaho va makweru. Mina ndi hlulekile ku vulavula na nwina tani hi loko ni vulavula ni lavanga vanga va moya. Kambe ni vulavule na nwina tani hi loko miri vanhu va misava ntsena lava fanaka ni swihlangi eka Kriste.
3: Ochinga pela.
1: Yeah.
3: Uri ni ringetini tindlela hinkwato ku vulavula na nwina hi timhaka ta moya. Mara a mi ti twisisi timhaka ta moya. Ni boheka ku vulavula na nwina i vanhu va misava. Hi swihlangi. Ami le kuleni. Leswi u a nga concernisa u vilela hi ku vanhu lava. Wa va dyondzisa u ya dyondzisa swa moya u expecta ku by this time va va kha va kula va kha va transfera knowledge leyi nga yi dyondzisa swa moya yi ya ka van'wanyana. Mara wa swi vona ku hayi vanhu lava a va le kuleni ni ringetini ni ringete hi tindlela hinkwato ku ta mi dyondzisa swa moya mara n'wina ma ha tshamelele mi ka leswi swa nyama ma hanya swa swi swa nyama swi vula ku a mi le kuleni mi hundzuka swihlangi. Jikijela timhaka letiwani ta ku kula ti na nkoka ngopfu ku kula that's why mina ne ku va munhu a yima a ku seni la ku va murhangeri ni va mfundhisa kerekeni swi fanele swi sungula laha ka ku munhu se a tivusa question yo sungula kambe ni kurini na
1: oh munhu wa titwa yena hexe ku
3: halaa
1: kurini la
3: mela jikijela loko munhu a lava ku teka nsati kumbe a lava ku a nga byeli hi munhu wo swi twa ku seni kurini. Ene kuna lava va jelela ku va ya teka mara anga swikula hi vona yini hi ti result leti ti endleka hi tshama hi ri ku tenge va malume va tshama va nghenini kwala va popa ntsongo va tshama va nghenini kwala hi mhaka ku munhu yini anga swikula growth ya mfundhisi a ku na membara yi nga ta kula yi hindza aka ceiling leyi mfundhisi anga fikangiki ka yona ceiling ya kereke ya ku kula ka kereke i mfundhisi. Swi la ku mfundhisi information leyi nga yi khoma information leyi nga kotaka ku share na vanhu va le kerekeni ku va kula loko mfundhisi a nga swi kula mara a jelele swilo ku ta va na problem hikuva vana va kona va ta va ri vana hinkwavo kerekekere swihlanginyana hinkwavo va tondova leswi va nga vula ku i xihon'wana xi sungule ku dya byanyi xi nga zangi xi kuma masi.
4: Jikijela loko hi huminyana amoyeni a hi kha hi vulavula hi swona loko a mi titwini tidyondzo to hetelela ta elementary elementary to hetelela loko va kha va hlaya laya aka chapter 6 yiku death and internal judgment masivona kuri iti dyondzo tin'wana nkarhi wun'wana u nga ti teka teto ta ha ri ta elementary loko u tshamisekini akerekeni u tshamiseka hi mhaka ku wa swi tiva leswaku siku rin'wana u ta khaluta emisaveni and ku ta humelela yini. And wa swi tiva leswaku ri Xikwembu xi ta endla yini hi lava va nga pfumeriki sweswo swi dyondzisiwa aka elementary.
7: Okay.
4: And swi vula leswaku ri ku hindza kwalano hi nga dzika ku hi ya henhla swinene mara loko wo za hi hupa laha swaku u tshama la kerekeni leyi hi nga u nga swi tivi ku kambe loko wu fa ku ta humelela yini
1: swa humelela va kona mfundhisi anga swi tekeli ku hlokweni ku loko
4: loko o za a va kona swi vula ku ri a nga dyondzisiwangi a nga mamangi hi ku sweswo swo ma swa ha ri swa vana lava
1: mara a swi endli nchumu ku mfundhisi kulukumba ku hindza na n'wina a ya sungulisa ku mama
2: hayi ku titsongahata mahlweni ka Xikwembu
1: swa
2: lavela hi leswo loko wo ze i swi vona ku ni hupe swilo i vuamukela ku heyi woni ya swi dyondza kahle ku dyondzo ka Kreste pen i ku titsongahata emahlweni ka Xikwembu. Nangutani kereke ya Korinto lova nga hi vula a ku ri na ku avana rito ra Xikwembu ri kha ri ku loko makwenu a ku dyohela famba ka yena u ya n'wi hlamusela ivi a ta kota ku tisola ku yiwa khoto laya a ku nga zi ku yimeriwa ku ya burisaniwa a ku yiwa khoto andzeni ka kereke munhu a vula ku ri ku ri na mfundhisi dingana ku kha va rhandza kereke va kha va kombela n'wana ku a n'wi pfuna muti wa munhu a kha ku ha mina ni yima na lavaya ku va na ku avana koko kerekeni mina mba mi vona vuhlangi byi na hasahasa ngopfu
1: ya
2: mara loko ku ri ku mi murhangeri a mi kulangi ta mi vona hikuva mi nga swi tshinyi swi lava ku tshinyiwa loko na n'wimutlhe mi teka tlhelo mi pfumelela valandzeri van'wina va hlevana va ta hleva na n'wina ku eyi manimani yinsi ku yini na n'wi mi pfuneta kwalaya a tima mangadla hinkwato
1: so loko na n'wi mi hanyisa swona
4: jikijela mi nga rivali leswaku ku na leswi a venge ku na ku tlula xiteji ma
1: swona
4: va karata ngopfu vanhu va valavo hi ku loko a tshike ku mama a mamisiwa kahle na a mama ivi a jahelela leswa swikulukumba loko se vaha ku vona se u kha u mama u ri lonkulukumba u tletle hileswaku u tlatlule
1: switsteji swo hlaya
4: se u sungula ku ya huwa le hansi u tsakisiwa hi ku huwa u ku ri ku hi wena murhangeri wa kona a swi kahle swi lava u famba hi step hi step mara xivutiso xa n'wana xi na nkoka nakambe that's why minkarhi yin'wana hi tekana hi ri vafundhisi na vamhani mfundhisi leswaku hi chekana ku ri ti mamamame kahle na loko mi twaku ku na ti-conference
1: mi va kha mi chava ngopfu yini mi chava ku fika mi sungurisa hansi loko mi kuma munhu wo ka nga mamangi ku fana na n'wina
4: no hileswaku a hi swi lavi hi ku ya hi rito ra Xikwembu ku ku tshinya emahlweni ka lava vantsongo se swi lava leswaku ri u vitaneliwa a tlhelo u vulavuliwa na wena hi ku hi leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona ene hi fanele hi create environment yaleyo ya leswaku vona lava va nga varhangeri va tsundzuxiwa ku ri kambele meleka a wu ri njhani loko wu clean ku ri kahle hi loko wu ri njhani hi ku ha swi vona ku ri swa humelela sweswoleswo swa humelela
1: allright okay nkarhi wa kona vhele khume n'wetse na timinete pastor Dingane u nga ku
3: mina ni ta ni hlaya vheso hetelela leyi ni nge hlaya mpfundhisi ni lava mi ni pfulela aka 2 Timothy 2 mi sungula aka 22 mi ya fika aka 25 mina ni heta hi wona a ni tshembi na ha ta vula swin'wana ndzhaku ka sweswi 2 Timothy 2:22 mi ya fika ka 25 leyiwani yi ta hi hlamuseta ku loko nandza wa hosi kumbe leyi a yimaka hlweni ka vanhu a kurini hi vona hi yini yi ta hi byela ku hi swi vonisa ku yini
2: 2 Timothy chapter 2 kusuka ka verse 22 fika ka verse 25 yi ri hi chava ku hluriwa hi ku navela loku teleka lavantshwa u kongoma ku lulama ni ku pfumela ni rirhandzu ni ku rhula swin'we ni lava khongelaka hosi hi timbilu leti tengeke u nga vi ni mhaka ni ku kanetana ka vuphukuphuku loku nga pfuni ku chumu wa swi tiva leswaku swi tswala timholovo nandza wa hosi a nga faneli ku va munhu wa timholovo kambe a ve ni musa eka munhu un'wana ni un'wana a va mudyondzisi loyi a swi kotaka a lehisa mbilu
3: mudyondzisi loyi a swi kotaka loko va ku mudyondzisi lava swika swi vulaka swileswi swi nga hlayiwa le henhla leyi i fanele va karhi a kota swona swi leswiya loko va hlayini mfundhisi Maluleke a ni ya hlamuseta le henhla a va na musa a va na tintswalo a va na yini hinkwaswo ku tikhoma yi ri nandza hosi i fanele a va mudyondzisi wa yini loyi a swi kotaka swi vula ku before ni ya yima xikarhini ka vanhu ni fanele ni tikamba hi swi leswi nga xaxametiwa le henhla ku himpela swi leswi na swi kota na
1: xivoni Alright, okay. Yeah, got a quick guys in a minute to come back later. Our young guy, 9 minutes before 9 o'clock. And long in the Yana Langsanya Bambirwana Naku, Labangana Bonacate, Laka, GCR Space FM, Ibamanike, and Nugunagata Munufana, Naweb Chabalala, Gian Balo, Nugunagata, Unis Papati, Nagbona, and then Bacha, Dabambiri, Nambona, and then Nugunagata Munufana, Sizeka, Fuman, Nugunagate, Andani Madoba, and Manka Nugunagate, Godfrey Chifura, Nagbona, and Engeta Balo, Kanyisa, Shiseke, and then Nama. Face Mlamza nikubona kahle and then ukona kahle munhu ufana na Matimba Ndlovu and then Ncila Fanyani Mani Makhuvele Grace ni vanhu karhi ni bona kahle Judgment Muavanyisi Chabalala Choice wele Xawela nikubona kahle Christina Manyike and then ukona kahle munhu ufana na Nhlamulo Kanyani Chabalala Oscar Njombo D wa kwa Vo and then kubana munhu ufana na Junior Baloyi and then ukona munhu ufana na Kate Nwamlanza and then ukona Junior Baloyi obya futhilo and then Kate Nwamlanza vele indlela le and then ngisaka rokona ilwa ngo 8 minutes before 9 o'clock okay loko sweswi wani se ha fika ka stage lexi nga fika ka xo kuma xa nka karhi loyi nga fika ka wona hi endla njhani leyi a hi ri ka yona yi herile kumbe xani hi katsakanya xinjhani
4: mina ni lata heta hi le ka va Korinto vo sungula chapter 3 verse 10 and 11 va Korinto vo sungula chapter 3 verse 10 and 11.
1: All right.
4: And 12. Loko hi sungula jikjela ni vulavule hi rito ra allegory. Kuri loko u dondisa hi xikombiso. Loko a vulavula na vona a vulavula hi n'wana na mutswari na ntswamba sweswo swo tani a swi vuli ku ri loko mi fika kerekeni mi ta kuma ku na mathini ya meleka mi fika mi mamisiwa
1: mi
4: allegory twanani allegory ya vumbirhi leyi a yi tirhisaka aka ivi vakorinto vo sungula chapter 3 10:11-12
1: all right hi tinyiko leti xikwembu xi ni aveleke tona
4: ya
1: mina ni vekile masungulo ku kota muaki lowo tlhariha sweswi un'wana u aka ehenhla ka wona munhu un'wana ni un'wana a ake ehenhla ka wona hi ku xiyaxiya a ku na munhu loyi a nga vekaka masungulo man'wana ehandle ka lawa ya vekiwa ya nga vekiwa a nga yena Yesu Kreste
4: ma swi vona foundation ya elementary swi tika ngopfu ku kuma u ri xikarhi aka kereke leyi nga tiviki nchumu wa Kreste
1: Yesu
4: va ri na swin'wana leswi va swi endlaka ku ri ku masungulo u ri mina se ni expect ka ku aka i Paulo yaloye aka loko swi ta ka ku aka mara a nga vuli ku i buildara a nga vuli ku i buildara o vula leswaku ri aka ku kurisa van'wana se yena u kona ku kwalaya hi ku masungulo lamanene foundation i mani i Christ
1: all right okay yi heta njhani
3: jikjela hi nga va hi namuntlha hi adirese question yin'we
1: ya
3: ku who are the newborn babies hi tlhe hi katsanyana na masi kahle namuntlha hi adirese yin'we hi adirese ku i va mani vana lavatsongo a hi katsangi ku va fanele va ndla yini ku vana lavatsongo va kota ku kula va va vana lava va nga kula a ku pfumeleni and a hi katsangi na question leya ku i ncini what is the pure spiritual milk a hi adiresangi teto ni hleketaka ku topic leyiwani hi fanele hi famba na yona vhiki leri taku hi ta ku adiresa question number 2 and question number 3 so namuntlha hi kote ku identify kumbe hi twanana hi pfumelelana hi la ku kota ku humesela rivaleni ku i mani n'wana lontsongo
1: all right okay leswi vula ku ri kumbexani se hi ngo songasonga vhele vekhelela kahle vayingiseri hi ta hitisa yini 2 and 3
3: yes
1: vhiki leri taku leswi vulaku number 1 hi angarheleni yi herile hi ndlela leyo all right okay se hi ngo lelalela vayingiseri and then hi va hi karhi tava ikare hi tifambela
3: mina hi mhaka ya melontsongo yi ngheni ku babayi ka vayingiseri a hi hlanganeni kambe sonto laha taku xikwembu xa hina xi ta hi pfuna xi hi katekisa a hi fambeni ya researcher a hi fambeni hi ya hi yatla ya pfula matsalwa loko hi nghena a hi ngheneni hi karhi hi seketela hi matsalwa lama ma seketelaku topic leyi hi vulavulaka hi yona aka siku rero hi nga ngheni namuntlha karhi hi vulavula hi vanhu lavatsongo munhu a ya nghenisa timhaka ta tilo hi karhi hi nga ri ku vulavuleni hi tilo loko hi vulavula hi topic meka sure ku vayingiseri loko hi vulavula hi ku n'wana lontsongo a hi ngheneni hi tisa tivhese kumbe tinseketelo wa marito lama ma vulavulaka hi topic leyi vulavulaka hi yona ku hi nga humi ngopfu a topicini ni khensile vana na madyambu lamanene vayingiseri va GCR all
1: right
2: hayi jikijela na vomakwerhu na mina na khensi eka namuntlha ku hisa impela se na mina no lela khensa xikwembu ku va xi hi hlanganisile hi ku rhandza ka xona a hi ta tlhela hi hlangana ka vhiki leri taka loko xi swi rhandza ivi hi ta yisa mahlweni nhlokomhaka leyi na mina xirhambu ka vayingiseri jikijela a va twi leswi vulavuliwaka va nga twi munhu a va twi leswi vulavuliwaka ivi va kamba ene a wu nghenela ku kaneta ntsena loko ku ri ku munhu na timhaka la ku sapota a support diverse a ni wo dyondzisana kumbe va nga ta kwala kumbe va hlamula va ri kwele va nga kona se a hi pfunaneni hi dyondza hinkwerhu mara swi siya hi kha hi ku lonkulu i xikwembu a hi wun'wani wa hina hi nga laha inkomu
4: jikijela na mina na lela ni humisa sweswo namuntlha ni mi byerile ha ha sungula ku leyi topic ya nandziha swinene mina marito ya mina yo hetelela i ku vayingiseri nongonoko lowu a hi wu seketele na khola leswaku ri le ndhaku leyi vo yo kombela va ku hi nyike ni tiawaranyana to ringana na timinets to ringana se loko mi hi pfuna mi researcher mi contributor mi nyika ti-inputs ta kahle swi endla ku nongonoko lowu wu va kona wu tlhela wu va wu lehile ku fana na sweswiwana se endla ni tano
1: right okay
4: baba
1: ya bomi ni vona karhi ni fambisa xisweswo vhele na vafundhisi va mina hlanganani na mina kahle mindzuku le rixaka ka nongonoko BBZ kusuka awara ntsevu ku fika kahle awara ya nkaye hi loyiwani January Ngobeni va ta kahle eka n'wina va ku vulavula hosi wa fika mulambya ku nyika kahle nongonoko Gospel Top 20 kusuka awara ya nkaye ku fika kahle awara ya 12 mo ni famba mina hlanganani mindzuku nampundzu bye bye.

¡Vamos!

it is exactly 2 minutes after the hour 10 o'clock. Africa Zonke ka madambi ya siku na namuntlha malembenzaka ku ri na a ntlawu loko vitana kahle va ku Rivers of Joy risimu leri suka kona vhele eka Rivers of Joy va ku nguye yetwa no ku bongwa Africa Zonke 2 minutes nharhu tsana mixer ri suke kahle ka vana khume eka madyambu ya siku na namuntlha mixer kambe ke happy birthday eka husband wa mina Khazi brilliant mboni kusuka le ka manghezi leti ndhawu leti nga tale ka mavuza nga kusuka ra n'wina husband wa mina ri nga va kahle swinene ngopfu na le ka madyambu ya siku na namuntlha makeke eka n'wehe n'wana the one and the only JP malume jambu manganyi magoda ekusuka la tindhawu leti talaka mavuza hi van'wani va nga hi xepa mani loko u twa hi ri laha hi nga tshama kona eka madyambu ya siku na namuntlha wun'wana a nga tirha hi matimba swinene ngopfu kha u nga olovi ku ri ku va ni fikela ni nga koho eka madyambu ya siku na so un'wana wa vona a hlangana na yena siku ra ku velekiwa eka madyambu ya siku na namuntlha brilliant mboni manghezi n'wana Master JP the big guy the one and the only kusuka la ndhawu leti a talaka mavuza i munhu un'wana wa mugingiriko ya kahle swinene ngopfu loko i kha ri yi langutisa eka muganga wa ka mavuza eka madyambu ya siku ra namuntlha fambisa sweswo mingiseri ku tlangela kahle vunanga bya ximoya ni ntikulo va komoto wa milelo va ndlanga mandla ka mavuza ka yin'wana khazan'wana wa xikoci wa mbalati mingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha.